0: 93. Si Josh Hart may nungos opinsa sa next pinaagi sa iyang 26 puntos. Mitampo usab si Jalen Brunson og 19 puntos. Samtang ang naparot nga Cavaliers gipanguluhan kini ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 25 puntos. Karong agawa o karong buntag mag-abot usab no ang Oklahoma Thunder og San Antonio Spurs alang sa Game 3 sa Western Conference Finals diin tabla ang maong serye. Kini atong balita sa sports gidalit kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alat na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Gikan diri sa sukat Paranaque sa Ilorio's Ballroom, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Aremen.
1: Salamat kay kasama Edward de la Liga sa ato mga balita sa sports. Masaya na kompleto sa ato mga balita ni mga oras sa unya. Mayong pagpaminaw, gapay fiesta din sa Santa Cruz, isla sa Nuknukan. Nilang Nanette Belia, Nilda Villaver, ganaminaw sa Edgaron, gikan ni Mona Cabrera o Cabrera family sa Rocky Talisay City. Unya, may pagpaminaw usab nga to ni diya sa Dubai, Primo Flax Muniez o Virgilin Muniez. Tangi po ninyo karataw-tara, balik na sa Attorney Rufil. Human lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Araw ni padayo na ang iya mga issue o mga komentaryo. Standby lang. But ako din is control kasamang cases many, ha? Nems Kinyona sa Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: Magkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, bili-bili, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.

0: Mention vitamin D3, makatabang mahigala pagpalig-on sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa umayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Okay, sa pikas kabahin sa may galatong tiwasog isgot ni mga kagalaan ng ipahigayong impeachment di apa mga higalay hisgutanan ining kang bato mahigala nga pagtago-tago karon ato ning hatagag pagtagad mahigala kini nga portion sa batod galato sa super fiber ang regular nga pag-inom sa super fiber makatabang pagpalimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan na nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o na imutubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaanlabing seryoso, masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo kaulas lang, human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang super fiber mo number one nga colon cleansing product kanon, og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala kayo sa kasasay sa super fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong isay kumayo, kutaw na mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong dunganan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point!
0: Alas 8.30 na mga higala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point!
0: Na ay water spout na sigpatan mahigala sa may Mactan Channel karong buntag. Nabatay video nilang magbuhawi mga higala sa kadagatan sa Pusok Lapu-Lapu nga area ni mga kagalaan. Ato sang tagagpagtagad no, atong tawgo ng pag-asa Mactan labot lang ani o naon sang hitabuan ni mga sukin tigpaminaw. Nabatay sa video rong, don names, ato kunong, kunong kanyo? Oh, maunin sa mga higala ang video. Kuyawa no? O sa manin, isuyop og tubig ni sa dagat.
2: Buhawi sa Lapu-Lapu.
0: Buhawi sa Lapu-Lapu. May gani kito sa dagat lang area.
3: Ay, lisan ka doon.
0: Kuya, ano?
4: Ito, hindi. Dugay ka dito.
3: Buwan mo na yung
2: ito. Balik-balik ka dito.
4: Wala ka man.
5: Pero kadako.
0: So, ang tagapag-asa may nakakuha niya nga video?
6: Kinsa man ang napuruma. No. Dili magwawaw, kuya. Kay kuya upod ba yan, ha?
0: Okay, oo. Okay. Tingalahan niyo mga video, may gala.
2: Buhawi sa Lapu-Lapu.
0: Okay. Atong butangan o ganang lingin sa Dolo Names, magpuan nyo siya. Kaya na ubang di kakitaan eh. Labi na ka itong mga doon ay pangidaro na. Okay, na yung mga ulasa mga kikilan, nasa ulinya ron atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan, si Mark Gales, atong mahinabi labot ani una mga sukin tigpaminaw. Mark, good morning.
7: May buntag, araw ni Rupil, sa itong mga sukin tigpaminaw.
0: Oo, unsa may pasabot ani, kinini ang Noy Buhawi, di sa may dakbayin sa Lapu-Lapu. Kumusta man siya, Mark?
7: Yes, atulit, doon natin nakita, nga, kami po na doon sa mong station, naklaro po doon kayo ang katong ato nakita ng buhawi. Currently, po tayo mo abot dira. Karon, currently, ato na tayo LPA ginamonitor diri silangan sa Mindanao and kiniya ang hinungaw or trap mo niya dalag mga pagpanag-umbog mga pag-uwan sa takong bahin diri sa Central Visayas. So, mas frequent karon ang mga thunderstorms and isa sa mga hazard sa thunderstorm no, kini makambugna ni siya o kini atong gitawag nga mga tornado or water spout. So doon na tayo nakita na observe karon no, na doon na yung mga videos na nakalap ron and kami po diri doon namin na capture na video sa katong tornado or buhawi baron kaya pala po na verify.

0: iyahang base do karon do kanto siya nga buhawi accompanied siya sa usa ka thunderstorm diri sa may Metro Cebu. So wala ra sa di last long mga around 15 minutes nawa ra pud siya.
1: 15 minutes. Unsa man siya sir? O pwede ba ma-explain nato alang sa tong mga layman karon? Unsa man tubig ni gikan sa taas nga gibusdak sa dagat or nagsuyop og tubig sa dagat?
0: Karon sir, magsugod gini ang kanang tornado waterspout sa taas sir. So natin kita huwag nga funnel cloud. So magikan sa taas. So muna siya funnel, no? Muna siya gaya triangle pa ubos. Munaog na siya patulon sa ubos, attorney. And once iyahang base, matunong dia sa yuta o dagat, ato na siya makonsider as tornado or kaning water spout, attorney.
1: Ang kuya ane ko dito ni sa tunong sa kabalayan, makabaha ni.
0: Ang hazard aning maong water spout or tornado, attorney, is ang hangin. So mostly ang dalay ani niya is hangin, attorney. Makapakaguba gini og balay. Kusog ning maong hangina do shortly pra siya. Nagaya mo ng hulga sa kusog kahangin, attorney.
1: Murag ibuhos ang tubig dito sa kabalayan o panalitan dito sa balay ng area?
0: Normal, attorney, hangin na giniyang dala, pero sa kay nakaingon na nga dalang ulan kay tungod musabay ang thunderstorm ni attorney.
1: Ah, okay. O saan, common ba ni siya nga mahitabo, Sir Mark?
0: Yes, attorney, common ni siya. Oh, wait, ha, at malikod. Di ni siya common, good. Rare siya, no? Talagsaon na ning maong tornado kay chamo-chamba ni yahang atong yahang environmental condition. So dili tanan thunderstorm maka pamugna o kining tornado, pero ang mga tornado mabugna siya kuyog sa mga thunderstorm cloud, attorney.
1: So kining imong giingon nga naunay na sigpatan nga LPA sa may Mindanao area, unsa man ka dako ang porsyento nga mahimo ning bagyo?
0: Sa karon, attorney, kining mao LPA diri silangan sa General Santos City. Wala na ito nakita nga mupurma ni nga ito sa kabagyo. Pero, di kaya mo na kumpiyansa, magpawa ni sa itong dapit karong adlawa. Kaya posible nga ito pa ug mga adlawa, attorney.
1: Okay. So, kumusta ang itong kahimtang sa panahon ka karong adlawa, Mark? Muna man, og gahapon init, pero karong mura may kisdong-kisduman itong kalangitan.
0: Yes, attorney. Espekta karong adlawa, ang dakong bahin diri sa Central Visayas, kuyugpod ang Eastern Visayas, o diri sa may Negros Island region. Kini mga area sa Visayas makasinati aning matag-umo na kalangitan kuyog sa mga katag ng mga paguan and ang mga pagpangundog kilat pod posible yapod karong adlawa. So again usa sa hazard aning thunderstorm, no, gawas sa kusog nga uwan, kusog nga hangin, kini pong tornado do talagsaon na ni siya, pero dili ni siya kaning part ni siya sa ato ang mga thunderstorm cloud, attorney.
1: Kining uwan-uwan na to, unsa man ni siya transition na ni sa para sa maabot nga rainy season?
0: Sa karon, attorney, wala pa kita sa bagat, no, pero mag-expect na sa mga maabot na mga adlaw semana magasugod na ni o kick in kining atong itawag nga southwest moon, southwest winds or hangin gikan sa habagatang kasadpan. So muna nito ang habagat do karon, wala pa ni siya, attorney, wala pa to nakita, wala pa nato na feel ning maong habagat. Ang ni-prevail pa karon gawas sa LPA is kining easterlies. Pero eventually, within the last few days sa Mayo, nato na sa first few days sa June, magkaanap na ni ugkakusog ang southwest winds. So muna niya ito ang timailan sa habagat. At napatay yun na-check ng mga parameters to confirm nga habagat na gina-attorney.
1: Balikan na ito ning maong buhawi. Unsa may epekto ani kung doon ay tao nga maigo ani? Madas, taas? Yes,
0: kusog din mo ang hangina. And sa itong, based sa ito ang definition sa mga tornado, mas kusog pa ni sa maong mga bagyo, maabot pa ni og around more than 300 kph ang hangin. Pero, gamay ra siya ang area and short-lived kumpara na to sa mga bagyo. So, bisan mo magamay siya or short-lived, di lang taangay kapiyansa, di tamo duol ani. Sabi na to, dindot sa tanawod, pero kuyaw siya, no? So, beautiful disaster ni siya. So, dindot tanawod sa layo, pero kuyaw ni og duolon. So, kumay mo, kung makita ta ani, kumay mo palayo ta, kung naman ni sa dagat, dito mo paduol ani, kuyaw ni makapalunod ni og bangka. And kung naras sa mga napod sa yuta, mas kuyaw po nung yan, ay mga panimalay, kumay mo, ligaya na ito yung maong buhawi or tornado, attorney.
1: Kaya nga ilupad ang balay ani, kung maigo ni balay.
0: Attorney, kusog din maong hangina, kinindala sa maong tornado or buhawi, attorney.
1: O sa may kalainan sa buhawi o kining alimpos?
0: Ang alimpos, attorney, at may term ani, no, dust devil. Muna ata na yung English term aning alimpuos. So, ang alimpuos, di, wala na siya namugna sa thunderstorm cloud. Posible siyang caused by different temperature sa different level sa ato ang atmosphere doon sa yuta. So, muna yung makakause ang pagtuyok doon sa yuta. So, in the absence of clouds, sa clear sky, namating ata, naay mo kalit og tuyok. So, that is alimpuos and posible muna ang I think ang dust devil attorney.
1: Asa man kasagaran mahitabo na yun ane? Nga na ay inani nga buhawi?
0: Ang buhawi attorney magdepende gini siya sa location sa thunderstorm. Most like, mostly possibly sa yuta and sa dagat. So, depende gini sa location sa mga thunderstorm clouds and sa hangin sad. So, currently itong ato nakita nga buhawi ang iyahang thunderstorm cloud na adiri tapit sa may Compostela Luan ganina. Most likely taas man yung maong extent ni ano ang yang length sa maong buhawi. So possibly wala pa naman na confirm kung nasa gid iyahang base na ba sa tubig o sa yuta. So wala pa naman ibere pa yato ni.
1: Kana nakita sa video niya kamo pud mismo nakakita o atong mabana-bana asa ka exactly gyud eh.
0: Ang sa mo nakita aron ni based sa mong radar posible ari siya ang iyahang thunderstorm cloud diri sa may Compostela Liloan tapit. Mm. So, sa mo nakita ang iyang direction north sa amo ang station. So, kung gikan diri sa Lapu-Lapu north niya is Liloan Compostela attorney.
1: Mm. Okay, sige Mark, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP o sa IFM.
0: Okay, sa pa attorney, daghang salamat.
1: Maayong buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, mato may gala si Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan. Atong gihinabi may gala gumikan ang nakita nga water spout, no? Doon na naka-video, mahigala, mismo ang tagapag-asa nakakita sa mga ini. Atong iuna lang sa itong panahon, mahigala, kay Bida. Makuyukuyawan, magutaan na mga kahigala ang panahon na magkinaiyahan na mahigala mo ay mo arte. Okay, standby lang sa kanali mga kahigala. Alitas tunduga, mga iskutanan naman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 8.24 na.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang Biotroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong takda mahigala alas 8:27 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
1: Hining a portion to Galato Mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang relibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
16: Straight to the point.
1: Okay, mga kaigalaan. Ang Department of Justice ron, ni Mando na matod pa nga pangitaon gyud si Senator Ronald Bato de la Rosa. On the basis mahigala sa ICC warrant, mo hinungdan nga dakpo na gyud, ha? In fact, mahigala murag nahimo na mahigalang istorya bisag asa mga kaigalaan nga suok. Hasta pa si Kanhi General Nicolas Turi ni ingon nga kung naalang sa jurisdiction mahigala sa MMDA mo appeal sa dakop. Ha? So, duha ka sides kini kanunay. Kadtong mga tao mahigala nga nasuko. Sumpay man niya, kadtong nasuko sa war on drugs. Nasuko ni Bato, nasuko ni Duterte. Dani, kanit-kanit nga isyu ha actually. Unya, pagtunga ni Bato dito na change sa inong leadership sa Senado, apil na ni tanan. O unya, ang impeachment ni Sara, kanit-kanit ng isyu ha. Puna kita, real talk lang ng ato mga sukit ni Paminaw, kay di man nato mahigala ma-underestimate ang understandings katawhan. Labi na ni mga listeners nato sa DYHP o IFM, dili pwede ni ato ni nga i-mislead sila. Oy. Ang ato yun yung sulti na ito, unsay tinuod yun na ni. Kadto mga higalang nasuko sa mga Duterte, nasuko ni Bato, nasuko mga higala sa gustong suko ni Sara, gustong impeach na, gusto gito sila ng badakpan na sa Bato. On the basis sa ICC warrant, gusto gito sa mapadana sa ICC. Dalian na niya, ha? Kadto po mga higalang dapig sa mga Duterte, maningkamot po ito sila mga kagalaan, pag-question ni ining ICC warrant, doon kasayad mga guni, niya pulos doon ay katarungan. Mabita na mahigala nga, iyahay lang mga kagila ag personala na ganyan ang uban. Huwag imong timang-timangon ang mga abogado, kasabot, ana. Kasabot magka, pikas-pikas nga argument. Muna usay, dipindi og asa mahigala ni dapig. O kanang abogado mga kagila, dipindi kinsay nag-hire. Ang ato ay sa DYHP nga, ato lang i-explain ay para sa mga tao lang sad. No? Labot ini mahigalang ICC warrant. Ang pikas ng side, maingon nga kanang ICC warrant, valid na. Kay gi-issue ko na sa ICC under sa Rome Statute. Nya kanang Rome Statute, mingon gud ta, nya kanang international law will form part of the law of the land. So, ni acknowledge sana. Mingon pod mahiga lang, pikas na side. Wala ni withdraw na ta sa ICC. Wala tayo labot, ana. Mingon pod pikas side. Napalagi residual power. Oh. Apil ta labot kita. Mingon pod pikas side, mahiga lang. Doha mo guna side. Umingkag doon na yung mga legal basis. Pariha man ang mga taulong na minaw mahigala in interview, abogado, Picas de Sulte. Picas po na abogado, san? Malibog ng uban. Ah, sabi, tinuol gini, ha? At ang niyagi ka to, katawa, mga kaigalan. Kaya pariha man doon na katalungan, actually. Depende na lang. Mabita rin abot na Supreme Court. And in fact, ang Supreme Court, ang main case, mga higala, wa pa na ma-resolve. Katupag ang Duterte, sumpay raman ang kambato. Kinikaroon, mga higala, TRO ni Bato, sumpay na interim relief, nangayo sila provisional relief, kay ni anaman, mga higala, ICC warrant. Katupag ang Duterte, wa nung ito ka pangayo, TRO kay, gi-implement pagkada yung turi ang warrant. Pag-abot, mga higala, ika sa Hong Kong, bahala questionable yung warrant, implement. Dahig na ka, dahig ka na magpaliwanag. Kaya ang duha kahabig, balikon ko, doon ay katalungan. Ha? Pero ato gintanawon, mahigala, o kung say, kanang ang interest ba na to? Labi na kita, mahigala, kay sovereign country man ta, mga kaigsunan. Kaya ba man ta sa mga arguments, pikas-pikas, may una, under sa Rome Statute, 9851, na no? Nga ang balaod mahigala international law will form part of the law of the lands. Mao man mga dagan sa arguments mahigala. Gusto na jud kang ipunagi padas bato sa ICC. Kanto mga higala di gusto. Ayaw sa kay ang ICC mismo, ang Rome Statute mismo nag-acknowledge magani sa atong korte dire. Ningon magani nga moagi ka dito sa local court. Ikaduha, di naman ta membro sa ICC. O mo insist niya, ma-implement lagi na, mo conflict man, doon na may conflict of laws. Kay doon na may conflict, mahigala sa international law o sa ato mismong constitution, asa may mo prevail niya na? Asa may mo prevail? Ang atong constitution. Muna nga kanang ICC, ang ubang mga kanasuran, mukhang sila nga kami independent country mi. Nami ang among self-determination. Unya, independent country mi, sovereign country mi, why makadikta na mo? Maupunas Pilipinas, actually. Tungod kay sovereign country man ta, independent country man ta. Hukman ta, accordingly, mahigala, according sa atong balao dinis Pilipinas. Unya, ang doctrine of complementarity sa international law, kung wa na'y nag-function nga korte din he, sa Pilipinas, una pa sila musod, last resort man sila. Muna mingon, ang pikas nga habig, dili pa na, kinalan pa, abuton pa. Suduhan ni mga kaigalaan ka side. Ang problema inoon, tinuray lang. Kini, real talk lang yun ha. Huwag atong ipasubay yung balaod, mga sukid tigpaminaw. Kita ka lang mga higalang, Netanyahu or Israel, nakagubot magod sila dito mga kaigsunan nga. Dunay warrant of arrest gi-issue ang ICC batok ni Netanyahu. Nagubot magod sila dahil, namabay gikagubtan sa Israel? Wag yun ang istoryaha dito. Nga na ay warrant of arrest batok ni Netanyahu. Nakagubot pa sila, wag yun. Nga naman, ang sama ng ICC? Labaw din na sila nato. Labaw ta, sovereign country ta. Umu-acknowledge like international law for as long as it will not run counter to our constitution, okay lang. Simple raman na, mga sukid ding paminaw. Mu-run counter gani siya, mubangga gani siya mga higala sa atong balaod, mu-prevail ang atong balaod. Muna nga, katumitang prosecutor sa mga higalang ipagawasan o warrant of arrest si Netanyahu, binhamin ni Netanyahu sa Israel, sa may nitabo. Agi, kwane, Trump, suko mga higala sa Trump, doon na pa ito mahigala yung mga punishment na gihatag si Trump. Ang Russia, si Vladimir Putin. Doon ay warang kapalis, gikan may gala sa ICC. Umuadto kagrasya na bago isyo anak nga dakpunong sa Putin, wa ay dili. Wa sila magkagubot, wa sila magunay dito mahigala, just because na ay warang kagipagawas ang ICC. Ang Russia, wa acknowledge na. Delikado pa gani ang judges mahigala sa ICC, umuadto kagrasya, sila pa'y madakpan. Ano man, ang Russia day, mingo Russia, ang among korte di mas labaw sa diha ninyo. So muna nga, gipagawasan mga kagalaan og warrant of arrest ang mga judges sa ICC. Di mo kataak din Russia, ha? Labaw mi. So kita, magpa-under ta mga kagalaan ining ICC nining sitwasyon na karon. Nga pwede man unta mahigala o dunay kaso nga anhi kasuhan sa Pilipinas mga sukid ting paminaw. Manandili ni mo makompare katong hitabo na Laila de Liman lang Trillanes dahil nga ni padakop sila, ni surrender sila because ang nag-issue sa warrant local courts man. Mutahod ka sa local courts. Kani, ang ni-issue sa warrant mahigalang bato, ICC. Manay kalainan, dakong kalainan ba? So karon naagyod sa mga kamot sa gobyerno mahigala. Prangka-prangka ang pag-istorya ba? Real talk lang ni ato. Wa may kapasite ang ICC, wa man sila ilang kaugalingong pulis nga mudakop. So, bisan pag mag-exist ng warrant nila, kinsa may mudakop? Ibutang ka na sa Putin, kinsa may mudakop ko ng Putin? Wa'y magkaakog dakop ni Putin? Kanas ni Netanyahu, kinsa may mudakop? Ang imong katingadaan, mahigala kato si Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader mahigala sa Iran nga daghan sa tog issues mga sugit ni Paminawa, gay warrant gikan sa ICC.
16: Straight to the point.
1: So sa laktod niya pag-istorya, kinigihimo, gi-weaponized ang ICC nato sa Pilipinas gumikan sa pamulitika. Kana, klaro-klaro na gina, ha? Isun ba kayo mahigalag ang ato mga listeners, mga God? Kana imong puyok-puyokon, kasabot mo na sila, God? Mabuhin na kalisod na yung uban, mahigala nga, imong pag yung tuyok-tuyokon. Ayun na, tuyok-tuyok ka. Kana mahigalang Marcos administration, ugwa pa na mag-away sa Duterte, mga sukitig pamina, why mada sa ICC, oy? Kisa may mumando, pulis, dili magsilbi. Di man pwede ng taga-ICC mo, anhe, wa man sila'y pulis. Di man puna-puna, pwede sila manakop lang kalit. So tungod mahigala sa politika, bisag kining kang bato, mga sukitig paminaw, naramang gina sa administration ron. Og mingon mahigala nga, dakpon yung sa bato or dili. Ipada sa ICC, kanalang ipliti lang dito mga kagalaan, andam na kag-airplane na day. Sa Philippine government, yung nag-andam tanan. So, ipada ka dito, mapriso ka dito. Wa pa na iklaro o guilty kag dili. Kay, kung ano man na dito, kinini ang dibatihunon pa man na dito. Nagtanaw to sa mga ebidensya, may gala, medyo, I don't know, sa umaabot ng mga adlaw, ha, but so far katong, ng ilang mga arguments ng tugipaminaw, may gala, medyo hungaw man. Pero while hungaw, umada ka sa ICC, mapriso ka na dito. While, magpaabot sa kaso, kanos ang mahuman. Muna nga, kinis bato, dunay katarungan sabni. Nga in the meantime, while wala mga higalay warrant of arrest issued by our local courts, dili kong pakita. Kay lahi man yung akong isyo sa kang Laila de Lima, kanadto ito Ilaka Trillanes, nga local courts man mo yung nag-issue o warrant.
16: Straight to the point.
1: Na karon, musumpay ni sa impeachment mga sukid ni Paminaw. Delikado day, kanaha akong kuan pangutana day kin, o ikaw sa imong kabahin. Dalamang, mga namina na ito, karon no? Kaya mga naminaw ito ron. Kung kamo'y ibutang ron sa sitwasyon ni Bato, kaya pressure man eh, sa impeachment, appeal man eh. Kaya ang new majority doon ay 13 ka mga senators. Ang minority doon ay 11 ka mga senators. Kinahanglan og 16 nga mo convict ni Sara Duterte. Sa 16 mga higala, lisod ko hauna, sa minority lisod, i-convict si Sara sa Senate. Kung imong tanawon ang sitwasyon karon, trisi na gudada ang senador mahigala na sa majority, lisod i-convict sa Senate. Pero, kung kana, tagaanin mo og total freedom ang ato mga senators nga mo decide according sa ilang appreciation of evidence and according sa ilang conscience mga higala, tanaw ko diso dili makumbikto sa Senate.
16: Straight to the point.
1: Di makumbikto. Because numbers game ang kunin mga higala impeachment. Pero kung dunay pressure nga ihatag niya ron, kung dunay pressure nga tinuod yun mga higala nga pressure, delikado sa anak.
16: Straight to the point.
1: Delikado. Ipakita lang kung 12 ka o 13 ka senador dong names. O katong 12 ka senador o katong 13. Be, unahan sa tong 11 ka senador katong sa minority. Sa minority sa. Halaman to katong mga pictures nila. Atong analisa ron ha. Kinalon og imo ino ni mga senators. Okay. You decide according to your appreciation sa mga ebidensya nga ipresentar o base sa inyong konsensya. Ay ako mga higalamin ko dili makonbikto sara. Nga naman because ang 2/3 votes, kinahanglan sa 16 senators. Out of 24 may gala, 2/3 is 16. Di makonbikto sara. Kung imo inon nga, kung ano ninyo ha, kanang, why pressure ba? Kamoy magbuot ng senador, senator judges man mo, i-evaluate ninyo mayo, tanawan ninyo mayo, nga according sa iyong conscience, butal ba mo og for conviction ni Sarah or for acquittal? Akong himadlandan, dili mo convicto Sarah, acquitted. Pero kung doon ay presyo, delikado. Delikado. Kaya nga no, sugod naman eh. Asa man to doon, natay picture sa kwanong, kani-kani. Mone ang minority ha. Sa minority palang godaan, ang sigurado ini nga mo convicto, mahigala nga wa, nagi, ato himadlan ha, kanang convicto yun. Number one yun si Risa Hontivirus, ah, si kwati yun Sarah ni. Ano ko sa nag-away Sara na eh. Kiniski ko pangilan, si kwati Sara na eh. Bam Aquino, sigurado. Ha? Ping Lacson o kinisi Tito Soto, sigurado na. Unya, kung atong i-appeal ning uban, kinis JBR Sito gani o kinisi, kinini ang Subiri, di pa man ito masiguro ni. Pero doon ay pressure gikan sa taas. Eh, kanagos lang, abstain man sila mga higala pero karon na malik na po sa minority. So, malagmit, ibutang taon sila sa daan niya. Kaya kinindo ka Tulfo mga higala, naan man ang daan niya. Although kinin Tulfo mga kailan, maniid basan eh. Kini si Wynn Gatchalian mga higala, kini si Lito Lapid, maniid pa man saan eh. Ha? Bisa kini si Wynn Gatchalian, kita mo ato mga higalang padong Sara mo. Kwan, gusto sa mag-vice presidente Sara na eh. Nangyong, kita bita mo sa billboard sa, kay Sara, Wynn tayo. Ha? So, kini, medyo, di pa madali. Pero ibutan ta lang, kini 11 kabok, pila man na ilang birahon, aron nga makakonvict sila, 5 ra, ang ilang birahon. 5 ra. Unang-una ka na sa bato, mahigala, medyo hardcore ng Duterte. Pero karon yung sitwasyon karon, o ikaw may nabutang sa sitwasyon ni bato, papilon kay pili ron. Kami man, naamas mo mga kamot, kay atong dibatihan, mahigala ng ICC warantin, oray lang, na ay balaod niya mayon, gisaligan mahigala sa pikas nga habi nga pwede nandakpon. Doon na po'y balaob yung dili pa pwede nandakpon. Because walay effect ng ICC warrant. Pero tinuray lang prangka pagka-istorya ba naas makamot ni BBM ron? Kaya prangka lang, hindi lang ko ingon niya on sa yun. Real talk ba lang? Naas makamot ni BBM ka ron? O yun, dakpon yung batoy pa sa ICC, nga dito na, bahala na dito. Wala yung tabo ka Duterte. So, in anong sitwasyon ba ito nagtago-tago? O i-confront si Bato ron, unsa man ka? Dakpon ka, dadon sa ICC, mapriso ka dito? Bahalag makumbiktok ka dili, mutik time pa man na, pero mapriso ka, matiguan ka dito, di ka kagawas. Or, arira ka, mukumit ka nga, imong konbiktuhon sara.
16: Straight to the point!
1: Kanan napita, may gala nga, timbang-timbang, ano ba ito labad kaya sa una? Ha? Muna'y pinakapait, mahiga lang iyan timbang-timbangon. Atong tiwaso gisgot ng totoo, duman lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinundong. Takna, alas 8:45 na.
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
1: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Balik-balik na lang ang sud-an.
20: Pongshi!
19: Angeline!
20: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalingon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, nang paingon sa Kapitulo dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong atak na las 8:52 na mahigala sa ato baban-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the Point.
8: Na atong balikan ha. Kanay prangka-prangka mahigala ang pagka-istorya. Real talk lang yun ng ako. Kay... sa ako nanggingon lisod kayo maghisgot ka o ganang kuanay. Klaro-klaro lang. Kung pasagdan ni mo ng mga senador, o imong inon, senator judges mangin mo, di may mag-appeal-appeal, independent mo diha. Ah. Tanawan ninyo mayo, ang ebidensya, o tanawan ninyo mayo, o kinini ang basis yung konsensya, angay ba ninyo ang kumbiktuhon sara dili. Tanaw ko mahigala lisod kumbiktuhon sara. Kay balikan ako, kananandaan sa 11 ka senators, asam tong mga pictures dong. Sa 11 kasi nitos. Balikan na ko na itong gamay. Kino, ang sigurado mo kumbikto ni lima ra. Kini mga tulfo mahigala maniid pa ni. Kinilandaan mahigala si... kinilandaan, JBR si Tulandaan o kini si Subiri. Kana si Subiri, Mindanao ba yun na? Kay balo, Subiri mahigala nga 11 iyang madangatan dito sa Mindanao o ang ilang political... nga mga... tao dito, mga kakilalang organizations, maapiktaran dito sa Mindanao. Manan di na sa Mukiat, Subiri. Kana as JBRC to, the good one mga sukit di Paminaw. Sa iyang pagka-good one, at tugos siya ng abstensya mahigalawa sa gibutaran sa duha. At katong yan, hindi siya asa na pit mga higala maka dili masuko ang pikas, dili masuko ang pikas. Kana JBRC to, daan na nang ni buhi o pamahayag bisag Subiri dahil na ang buhig pamahayag nga medyo lisod ang impeachment. Kada si JBRC to maglisod na kay re-electionist na mga kagalaan, ikaduha sa iyang experience ang papa nga natang-tang pagka-presidente, traumatic experience pala niya. Iyan ang gibuhian na ng mga statements. Na kaya si Gwyn Gatsalian, wala pa may clarics ni. Bisag kaya si Lito Lapid, mahigala, di pa maniklaro yun. Kaya katubitaw mahigalang ibutang mahigala katong gilalisan na mga kagilaan og i-archive na ba tong impeachment tong first impeachment o dili si Lito Lapid ni butang man mahigala according sa sulti Supreme Court. So may buwan ni mo niining minority palandaan, unsiras na kabuo, kung saan magpagkakuha nila, this is size. Lisod kung bituhon si Sara kung pasagda ni mo na kada mga senators, nga you can decide according sa inyong how you appreciate the evidence o kung sa inyong konsensya, lisod. Now, pero doon ay pressure mahigalang ihatag, pressure as in pressure, kuyaw. Unsin ako sa kabok, so pila ilang birahon, lima na lang ang ilang birahon. Balikan na to ang majority. Arita sa majority dong, nate pictures majority. Akin eh. Mas daghan ko ni majority daan. 3 sa daan mga higala. Kining duha ka kaita, duha ka bilyar. Timan ininyo ha. Pag-ilog sa leadership mga higala sa Senate, grabe ba ilang ipambuhat na yun? Basigo kabantay ang uban mga kagilaan. Si Bato Dakpon, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada o si Chis Escudero na involved ko nun sila sa flood control project. Plunder ang kaso nila. Ang duha kabilyar ni Adto na sa DOJ, kigipatubag na sa ilang kaso, labot sila mga negosyo in Deakin. No? Duha kabilyars. O niya, karong bag o mahigalas, Marcolita, apilan sa pasakag plunder. Kaya kuno, wa mga higala mo declare sa iyang susi atol sa election. Hasta pas Rubin Padilla, gihulga sa mga kagilan, kaya nga no nga iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakinan. So kining tanan ng mga senators, hapit-hapit na asas lurin, doon ay problema iyang anak dito mahigala sa lower house. Apil po lurin. Amuragwa nalay issue ani kunuhay, si Amy Marcos na lang. O ang duha kakaitano, medyo wa pa ko kadungog kayo, pero kining uban, si Bato, o madakpan si Bato, ipada sa ICC, si Bunggo isunod. Ha? Mani mga game plan nun? Mahurot kini mga senadors majority. Ha? Pero bisa pag mahurot na sila mo barogin sila mga higala, di gyapon ka kuha 16, kaya importante 16 votes man ang makuha aron mga sukit di paminaw nga makonbikto sara. Pero ilang birahon eh, kaya doon na naman sila mga higala eh, unsi naman sa speakers daan o bilas ang lima. Tanaw na ko kini mga villiers mga higala, bisa pag unsa ni ka suod sa mga Duterte pero inig biraan ni mga kagilan sila mga businesses, delikado ni mga villar mo kuyog ni. Ngano ang tungod sa presyur? Ang sunod kini mga villar, sunod kini si Jinggoy, I don't know si Jinggoy, si Cheese o kini si Jewel. Kaya kini si Jinggoy, may Jinggoy, sige lang, total, nagsuway na ko preso, magpa-preso na lang ko, mga naday. Pwede, sige. Basta di, hindi ko pwede yung padikta ninyo sa inyong gusto. Presyuhan ko niyo, presyuhan. Mga na Jinggoy. Ay, mga preso, yun, kay, ano, kung tinunoon sila sa administration na, nagudaan si Buying Rimulya sa umbon sa Mandaykin. Ang DOJ na natana nila. Inigingon plunder case, bisagwa pagka makonbikto, pagingon na anay warrant of arrest, labot sa plunder case, dakop ni, inigdakop yung di kapiansa, why piansa? Kahit non-billable ang plunder case.
7: Straight to the point.
8: So, mga preso na mga higala si Jinggoy, kini si Cheese, o kini si Joel. Ang pangutahan na kini Jinggoy, posible, may yung Jinggoy, sige lang, total, kasuway naman kong preso. Kini Cheese, o si Joel. Di ka mo hilak si Heart Evangelista ni Day, o mapreso yung bana dito, mga sukitik paminaw. O niyag mo negosyate. Ah, sige, limang kahapit sa nahurot ha. Si Loren, doon ay isyo, labot siya ang anak. Si Marcolita, good, appeal, mga latest ron. Pasakag, plunder. Asa Rubin Padilla, gi-appeal pa mahigala. Obstruction of justice, kaya nga nung gipasakay sa Bato sa sakinan. Mahulot ni sila o pressure, pero doon ay negosasyon. Unsa may inyo, mga preso mo or inyong ikonbikto, Sara?
7: Straight to the point.
8: Kita mo, ang pattern ba? Ang mga tao nga nagtanaw ito, kasabot sila, wa na, under pressure sila. Kaya, gihilabtan ba mga higala ang mga senador dito sa minority, wa gyud eh. Wa gyud. Kabantay mo wa gyud. Mo na si JBL Cito kani si Subiri, tan-aw nila murag balik lang sa minority. Ang dunay gyud panghilabtan ni des majority. Ano man tan-aw nila mahigala, dunay mga tao nga imong dadon og malita nga agmalita aron nga ikonbikto sala na may mga tawo di impadaoy di ang among prinsipyo di pagkabaylan mahimo man sama ining bato kining ina ning bato mahigala bunggo di ni pwedeng baylan dai kay ang ilang beligyas Duterte may dili gyud mi di mi mubuwag gyud sa pamilyang Duterte kinis batok sa bunggo loyal ni pero delikado ning ma bisan sa ilang kaloyal mahigala delikado pa ni ha dili pagunsa. Kining kang bato lang daan nun, pwede mang gipapili sa bato nun, like manhunt dun. Manduan ang NBI, ang police. Manduan tanan with the intelligence funds mahigalas gobyerno. Nga gastuhon, alo pangitaon si bato kasa. Madakpan si bato mahigalap. All beside kinikalon na daan dun yung mga filler ano yung samaga. Mabutar ka nga. Mukonbikto kang sara or ipadaha ka sa ICC. Kini ako ning giagi katong katawa mahigalabat kini. Kini akong istorya. Atong forecast ni mga sugit ni Paminaw. Di man ni madani mo bayran o malita-malita sa bato. Ang iya mahigalang kaloyal sa mga Duterte, kinis bunggo, di ni pwedeng bayran. Uy. Pero imo ning presyuron, ikaw bato, ikaw bunggo, na apil na mo dito sa kwan? Waran sa ICC? Daadto gyud mo madugta sa ICC. Kini ako lang nagagi katawa pa. Una-una anin yung mayo. Luwason ninyo daan ninyo ang kaugalingon o na mamutabang sa uban o mutabang-tabang gin mo sa mga Duterte mga preso mo at mo sa ICC tugpa. Kada i-confront si Bato anak kis Bunggo anang istorya ha day. Pitan lisura na day. Lison. Labi na kanin kang Bato ron. Ya kanis Bunggo mahigala masunod man eh. Kaya doon naman eh. Kada dili mo negotiate mahigala pwedeng ilang isunod. O mapadaan nila ni mahigala sa Bato daan sa ICC kurog man ikumang mga senators. Doon naman yung chilling effect, mga sukid di Paminaw. Wala, tinuod yun eh. Delikado lagi ng dagana. Pero ang mga tao, kasabot ang katawahan. Naniid lang mga tao nga, musabot ka mga tao sa kita nandikin. Naniid ang mga tao, binuang naman niyong kalaki. Pero may kag binuang magkalaki, o tubagon kag, ay binuang bitaw, kaklaro ang binuang ning amo. Ato lang yung mahigalang iyagi katawa pero mo ginay may tabo nga mga kwan. Kanang presyo? Jingoy. Ah, limang ka ng kasuhan ni mo kana Jingoy. Si Bato o si Bunggo, butanta di ikod, loyal sa mga Duterte o kaya tuwan na mo sa dahig. So pila na yung mahabili nila. Oh. Iba na nadaan may kigilaan. Mubira sila mga higala kwan. So unsin na yung mahabili nila day. Unsis pikas, unsis sila. Bada si Bato o si Bunggo sa ICC. Bilan lang sila kini mga villas ilang mabilan eh. O kisa pa nilang mabilan ng lain. Delikado kayo. All those pagkakaroon, ang ilang composition, mag-lig-on man yung ilang mga prinsipyo, pero very kwan, very fragile. Mani akong kulong kagahapon sa pamantalan da Freeman. Fragile kayo. Slim majority o very fragile. Kaya nga ni, si Chis Escudero, giofila na mga nindidaykin niya, balik din sa majority. Kaya himuon ka namong Senate President. Namay nang gawas na lumang istorya. Within dito sa Senate. So magkabira sa ang Chis Panalitan, aray dili kay himuon kang Senate President asa pa magkana. Og naa ka diha, mapriso pa ka. Ari, himuon kang Senate President, posible, pando na pa pagkating malita. Actually, may gala, delikado ng impeachment og tungod sa kon ba? Tungod sa pressure. Kaning pressure nga gihimo ni Bato, delikado man ni kayo? At ang tiwaso gisugot nung tao, dumalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:04 na.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. Bye.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
9: We are World Connect, your visa to a better future.
10: Ako si Cherry.
11: Usa ka full-time nga virtual assistant.
10: Halos 24/7 ko sa trabaho.
11: Mao nga walay tulog og stress
10: kada adlaw bisan sa balay.
11: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
10: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
11: Mao nga
10: stress tabs akong giinom.
11: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
10: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
12: Consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
15: Atong attack na sa 9:00 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the Point.
15: Na atong balikan mahigala. Kining administrasyon karon nagtinguha gini mahigala ang tuyo gin ani nga ila gining paningkamutan taman sa ilang mahimo gamitan sa tanang pressure mga kagilaan aron nga si Sara ma-impeach gyud. Mao gina lang objective. So ang objective mahigala nga tanggalon ta gini Sara. At sa pikas po mahigala sa mga Duterte ingkamot po sila unsaon nga di matanggal impeachment. So ilang himuon tanan aron matangtang Sara. Kini real talk ha. Nganong ilang man tangtangon Sara dili because ang impeachment dunay duha ka mga silot nga dako dakong epekto. Una pagkatangtang sa imong opisina, ikaduha ang perpetual disqualification sa paghandle og opisina sa gobyerno. Pero ang mga tawo ron kay bawa mata. Dili man ang interest mahigala nga tanggalon si Sara diha sa iyang pagka-vice president. Di man ipariha kung Sara mahigala presidente nga nag-function ka din ha karon, muna nga kinahanglan tag sa mga itong panahon ni Irap, impeachment ta na. Aron matangtang ka din ha, kay makahatag ka kadaot kung ikaw may magpadayon diha. Tanggalon ka. Ikaduha ang perpetual disqualification. Pero kini ka Sara mahigala, more on perpetual disqualification ng iyang tuyo nga, tangtangon siya na eh. Aron, kinaplang kang pag-istorya ha? Tanggalon si Sara not because nga aron na di na sa mga vice president but to eliminate her sa election sa 2028 nga di na sa makadagan.
16: Straight to the point.
15: At least pag siguro mahigala nga wa tanay ligon nga kontra kay di pagunsa kini plangka lang pag-istorya ba. Ligon yun sa araw, eh? Otherwise, kung di pa na ligon sa araw, dili na nila na naonsan. Ligon yun. Bisa kung saon pa. surveys after surveys, og mag-eleksyon nun, mudaog sara. Niya ka na, og mag-eleksyon 2028, mudaog sara. Kuyawan po sila nga, iya mo, daog niya magukod mo sa taaning mabawasan taan. So ang tuyo, giyod mga higala, nga i-impeach yun eh, aron nga di makadagan sa 2028. Kay maingon ka, mahigala, lumatangtang sa iyang pagkabisi presidente, wa man kinahangla na. Kay ka lang, vice president sa Philippine setting, mga kigalaan, spare tire ka laman. Wa man kay appeals functions gobyerno, labi na karon sara, mga sukid di paminaw nga, di na magandang na deep ed secretary. So vice president, o saman ang vice president? Di na palaya sa US bang, vice president, ito doon nag-role. Ang sa ato, mga kigalaan, tagaan ka cabinet position para maka servisyo ka. Pero di gani, vice president, tagani ka, mura kang reserva ka ragyan. Mura gina, reserva ragyan ka. Ang kisa may tangtango ni mo ang reserva, nga wakman na mag-function. Bisa pagtanggalo ni mo sa lawa, may effect sa nasod in rekin. Kaya in the first place, wak naman na siya, good as wak naman na sa lawa, wakman ay gahom. Kuha ninyo, wakman ay gahom sa lawa. Di nasa deep in secretary. Ang iyang pagka-vice presidente, og unsay mahitabo sa presidente, mapuli siya. Pero why mahitabo sa presidente, wa kay gamit. Nara ka niya. Nga sa pamitang-tango ni mo, hindi kayo may mga nag-function as gobyerno, wa man. Og sa jeep pa na ba, jeep? Dahil upat kaligid, nidagan ra ang jeep. Ang kanang vice president, sama nag-spare tire ba, na ang ligid niya, reserva o maplatan, ada atong gamiton. So, problema kag tanggalo ni mo na ang wa man na mag-function ng ligila. Dili na mo'y, kwan, ang katuyuan yun na nga, impeach ko siya, konviktuhon yun, anong di kadagan. Kay bisan pag katukuman,

0: inaay atong tuyo niya, perpetual disqualification. Amo gani tuyo. So why choice ara na matubang di siya ng iyang impeachment nga gatubang? So karon tungod na naman ang katuyuan, kining mga senador, ilang himuon tanan aron makumbikto gisara. Himuon sa administrasyon. So mamiranig mga senador sa pikas. Asa man to ibalik ang kandong katotoang 12 ka senador me? Kisa may mabirang ani nila. Kay kinahanglan makabira sa lima. Di gani sa kabilag lima. Di man gyud sara makumbikto. 11 sa pikas. Panalitan mabira nila ang mga villas, ibutang talang. Kini mga villas may di nani basta-basta mo kon mura man ning grupuha sa majority ba nga hawak kamay na lang gitaron. Mura man ning kuna di na ta mo di na ta magbiniyaay. Hawak kamay ta, di ta mo kon. Pero inighulga ani mga kaygalaan sa ilang mga businesses sa mga villar, gukulo ning maayo mga sugit ti paminaw. Yayay ang mga villar. Delikado ni si Camille o si Mark ani day. Maingon ni mahigala nga. Di ko na maingon niya ni Balis Picas tungod kay itong negosyo, na namingon niya, nakita namin sa ebidensya na mayroon pala. Asa kini sa Cheese, kini sa si Jingoy o kini si Kwan, Joel, panalitan ang mabali ni sila. Pero di ni basta-basta mabali ha? Di ni basta-basta mabali, pero panalitan, hulgaon niya, pagpili mo, mga presyo mo ni, niya na ibaywaran. Ang kang bato may grabe-grabe, kaya di na ibaywaran to, ay sisi naman ni. Ipadahig kas dahig. So inanao nila mga kaigilan, delikado mabira nilang lima. O magkabira sila lima, kumbikto sala. Kaya unsi naman sila kabukdaan dito. Ang laing problema ani mga kaigilan, kung di yun magkabira, mingon ng 30 kasinador, hawak kamay, nagitabala mga preso, total ang mga tao, kasabot man, unsan ni atong sitwasyon ron. Ang pinakasakit ni kabato dahil, kini iwan kang preso, di na ba kang preso sa Pilipinas, ang tulubig ikas dahig. Sunod is bunggo. Bidan, daku ang problema na nila yun. Kay kana, karon, tinuray lang, ako lang mag-usultihan sa tinuod ha, pulos doon ay argumento nga, valid ba ng warrant sa ICC? Na, katarungan nga, Rome Statute, na residual power, unya kana mga higala, applicable because the international law will form part of the law of the land. Kasabot at tanan. Ang speakers po mga higala, daily valid, o laban kang ba to? Daily valid. Kana na ang Rome Statute ni withdraw na ta. Kana 9851 nga kuan provision sa atong Section 17. Kinahala na nga imong basahon in harmony with our constitution. Pulos doon ay katalungan. Pero tinuulay lang naas mga kamot ni Marcos ron. Ano'y prangka pagka-istorya? Umiingong siya i-manhunt kinis batod. Daghan na ba yung police mahigala, daghan o NBI plus mo pagawas o intelligence funds mga kaigilan. Labing maingong si Marcos, o di ako'y 5 million ba kasi makatulo asal bato. Daghang kwarta presidente. Lima ka na 4 billion ba yan ang iyang intelligence funds? O mugasto siya may gala. O patungan ko nag 5 million ang uni bato. Ay sus. Ang mga tao na dahil kayo may ngon. Bisa pag amigong bato itong uman. May ngon na amo lang kang itulo bato. Kaya wami bugas amo. Kaya ako lang nang giagi katawa-katawa. Pero delikado kayo. So kung doon ay prinsipyo, gabingon ng bahala ang mga priso, mingon ng 13 ka mga senador, binuang naman lang gibuhat, di na rin maayaw, bahala ang mga priso ta, balugan talang gini, di na tamo, kwan. Di gita, bahala na, di makakuha. Nan kung dili, gin mo balog gining 13 ka mga senador, bahala kung sa paibuhato nila, ipapriso, jinggoy, jinggoy, okay lang ko, priso lang ko, sige lang. Total, nakasuway naman ko ani. Si Cheese, ipapriso, si Jewel, may Jewel, sige lang, okay lang, basta di lang may sugot nga diktahan. Ugway makuha sila aning way mabira kay pulos bubarog na lang yon nya okay na lang mi kontra sa inyo may himo og kiko so dili makonbikto sara ang sunod nga move mga kaigalan unsa huhungihong day dito mag charter change dili madasa sara og di makonbikto si sara ikaduha julisod yon kay mubarog ni mga senador ang sunod nga move nila mga kaigsunan mao nga usbon ang constitution way election sa 2028.
1: Straight to the point.
0: Kuya, Marcos guni. Ang sabi tayo gibuhat na ito niya amahan sa una. Paghapit na nahuman yung termino sa may naimo. Ay, o subunta ng konstitusyon. Ayaw mo, declare tag Marcelo. Pari yung sanita mo, nina-under tag 20 years. Dili, remote ang possibility nga ang gihimo sa Marcos Senior, himuon po sa Junior. Dili, remote ang possibility. Kuya, ni,

0: mingon niya dili makonbikto sa lagi bubarog ni mga senador mingon Marcos okay kay kalas Marcos ang gikuyaw-kuyawan sa damay gala simba ko oroy mingon Marcos oh, dayon kong eleksyon mudaog sara si Marcos may gukuron hasta to mga congressmen may gala involved flood control hadlock sa turon so unsay mando may Marcos atong usbo ng konstitusyon pinagi og constituent assembly kunas kanaha money ng gawas nga hohongihong ron mga sukidig paminaw unsa may mahitabo ning atong nasod in town mga kaigalaan. Humana ta na under og 20 katuig niya tong Marcos Senior. Karon ma-under na punta mahigala. Kay kini ang plano ron, primero ha, ang ako nakuha nga report nga ang plano mahigala why election sa 2028 adto na sa 2031 like in. No, sa may makapugong nila, pag-abot sa 2030, mingon niya, hindi nalang punta mag-election sa 2031, ato lang usbon. Mahimo ba na nila? Sila ilaman tarang gahom? Kita, bitamo, bisaga naman. Sama ining election sa barangay ba na? Nga, ato lang ipuspon na. Ah, palang pasalatag ko na nga, mapuspon ang election sa barangay. Kanay, mahimo ba na eh? Tanaw di ka makumbikto sa lakas ka, delikado, umdaob gini. Why election 2028? Para nga, di ni mo daog Sara. O bisa pag makonbikto si Sara, pagtanaw si Basti, kusubong ngayon. Sus, Duterte, magyapoy mo. Magda na itong country. Charter change ta. Why election? Adto na sa 2031. Ang election extend na to. Kisay magkapugong ni Marcos, umingon pagabot sa 2030, mingon po, ay isibog talang gyapon ni og another 3 years. Nasigig sibog, another. Maparihas ang papa nga 20 katuig. Por bida. Di kabayran ang paglingo-lingo sa mga tao may galang nibutar ni Marcos. Di ato panahon may galas 2022 election. Papaita. Ang ato mo tato ba nga? Kanabang at least balaunta ang atong konstitusyon ng ingon nga 6 years mulingkod ang presidente mo tuman. Kaniya rin wa may plano mo tuman eh. Kaya ang ohongihong ng gawas ron padong na mahigala doon na nagiluto-luto ron. Nga usbon ang atong konstitusyon. So kung why election sa 2028, medyo delikado gitood. Di kisa masugot kay kusog pa mga Duterte di sa tamang election. Nag-abot sa 2031 ang mga tao mong hugo kaya pong kusog pa mga Duterte hindi kaya pong tamapil dita. Kana mahigala ako lang ang giagi kato katawa pero medyo dili na lalim mga sukit di paminaw mo na mahitabo. Kana mga possibilities na ha? Mga possibilities na. Forecast na ko na mga kaigalaan nga mahimong mahitabo, mahimong dili. Kaya ako lagi yung mapaforecaso ninyo kung pasagda na to ng mga senador according way pressure wa mahigalay kamulay mabuot sa inyong konsensya lang dili makumbikto sara. Pero kung presyuron sa Malacanang, delikado pa. Nan kung dili gyud mahigala ma kumbikto sala kay mabarog gyud mga senador nga. Di gyud may bahala na magkinaon sa bala mga priso. Usbon ang konstitusyon. Unsa may mahitabo mga sukid ni paminaw. Mo nay butang nga angay nato mahigalang pamalandungan. O ginaot munta nga di ta pasagdan sa kahit asaan ning mahitabo sa aton nasod garon.
1: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Alasan 9.21 na mahigala sa panuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
0: Atong balikan mahigala ng atong duga mga isgutanan karon mga higala. O, mali gina, ambot, hantod ganos amapod ang people power mga kagala. Mamuti ng tabong Marcos una, nasas gahom, wanay makapalag niya. Moto, nag people power. Patkinis Marcos Calon Jr. o di ni manaog mga kagalaan. Ha? Hangtod kanus aman ma kaya pa sa mga tao ang pag-antos.
1: Straight to the point.
0: Okay, standby sa o malamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9.21 na.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ng silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
10: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami! Undangi ang drama.
2: Angeline!
3: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang...

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
3: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
4: Me too, Mama!
2: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako po, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
4: Baba!
2: Ha! Makabaho nga germs! Pag All New Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price,
6: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price,
6: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best
9: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Woji.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: On May 29 at the SMC Site City Cebu Concert Grounds.
13: Panduway First Five.
14: Brought to you by Panduway,
13: the world's number one rum.
14: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
13: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
13: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
16: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
17: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang salita.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3. Dito ako, believe.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
23: Atong attack na may kilala sa 9:30 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
23: Okay, karon tawad may kilala balikan ng atong isyu sa national mga kahigalaan. Mga panghitabo dito sa kauluhan mga sukit ni Paminaw. Kini nga portion hatod kanato sa SID Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana mga higala ang SID Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa SID Liniment Oil ang atong katabayayong sa kapaitan. SID Liniment Oil ginama sa SID Pharma o giapod-apod sa SID Marketing. Basta SID Marketing, tatak magaling.
24: Straight to the point.
23: Okay, mga kagalan, alitas tunduga, mga hisgutanan, mga sukit ni Paminaw. Onya sa dili pa kasama nga names alis sa atas atong complaint and action center before nato balikan ang sa kauluhan kay katong mga inahan nga ato na interview mga sukit ni Paminaw ato nang ihatag nila ang katotoang ato na hipos no nga ahinabang katong nanawagan mininyo sa ato mga listeners nya ni tubag mo sa atong panawagan karon ni ang duha ka mga inahan ato mga bata nga nakit-an dito sud sa kinanto nga matay nga duha ka bata taon 7 years old ang pangidaron so ni aron son sibianan ato mga higalang ihatag ang mga hinabang nga inyong gi tunol po pinagi sa DYHP. Niyagi og transparency, kadi maniamong kwarta, gikan man sa ato mga listeners, amo sa ipakita nila nga ato mga higalang gitunol gyud, ang inyong hinabang na abot gyud ngadto sa hingtungdan. Naumon ito nga tagapagtagad sa karon kay ni aman ang duha ka mga inahan nga ni astong sibianan aron nga di na nalasato sila papabuton pa mga sukid di paminaw. So, ato sa putlon kadali itong atong issues national, mawala siya tama higala sa atong complaint and action center.
0: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
1: Singot o kahago ang akong gipatuog dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usalang kapag pabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
4: Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko, nga tabangan sa ospital bill o mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga, magduha kabuwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
10: Way mo daw daog kung way magpanaog daog. Kinsay madalipod ka rin mo sa gayon na ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaog daog sa mga tao na malapasong ug malupigo.
21: DYHP in action!
10: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wahatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
21: DYHP in action!
10: Maghatag og kahigayunan sa mataghabig nga mapadangat ang reklamo o tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
21: DYHP in action!
10: Serbisyo publiko na sincere.
21: DYHP in action!
24: Straight to the point!
23: Alas 9.34 na mahigala, arita mga kahigalaan sa atong Complaint and Action Center. Ito sa tagapagtagad mahigala ng atong mga bisita rin sa sibianan, kininduha ka inahan, ng ilang duha ka mga anak na matay. Sud mahigala sa auto, sus Ginoo ko. Atong kauban sa si kasamang RV Veloso, din sa atong Complaint and Action Center. Kasamang RV, good morning.
11: Yes, kasama Attorney Phil, maayong buntag ni mo dihengon man sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag. Ano yan sa tayo lain nga
23: tabanganan.
11: Tabanganan kasama Attorney Phil. Actually, kanisiya kasama Attorney Phil ang pag-turnover na lang ni nato sa atong mga donasyon nga nadawat, gikan din sa atong stasyonan, gikan sad sa ato ang mga listeners, yung mga avid listeners nato kasama Attorney Phil. Kauban nato, si Ma'am Bernadette Conag, ang mama ni Raymark Conag.
23: Paduol sa, kung ato ipaduol siguro makita sila, na Ral, palihin ko ko Ralbe ang atong Camila Ralbe aron makita Ralbe sibo sibo gamay. Okay sige. Kana para makita nindo duha ka inahan sad mga sukit ko minaw nga ni akaron sa tong sibianan. Ang mama ni Raymart.
11: Ang mama ni Raymart Conag kasama Attorney Phil si Ma'am Bernadette. Unya ang usang atong kauban si Ma'am Josa Abelyar, ang mama sad ni Jeff Shan Abelyar katong puros ni sila 7 years old kasama Attorney Phil. Ang ilang mga mama sad puros sad 24 years old. Dili ni sila sa 34.
23: Ikaw
11: 24.
23: Okay.
11: So taga tuyan ni sila kasama Attorney Phil previously ato lang hatagan og background ang ato ang mga listeners ni adtoning Miyerkules kasama Attorney Phil Mayo 20 napalgan ning duha ka mga bata kasama Attorney Phil kay 3 days ni sila nga na missing napalgan ni sila dito sulod na sa sakyanan kasama Attorney Phil so mo na nga kita sad isip kana bang pagtabang sad ngadto kanila kasama Attorney Rufil initially pinaagi sad sa ato ang reporter kasamang Rajuman Jane Gallardo naka turnover na sad ta og initial 4,000 so balitag 2,000 sila kasama Attorney Rufil unya karon pinaagi sad sa imong programa Straight to the Point nagpasalamat sad ta sa ato ang mga kasama nga ni padayag sad sa ilahang pabati sad sa ilahang kahingawa ngadto sa nahitabo ngadto sa nining mga inahan og kadtong mga bata kasama Attorney Phil nga taas-taas pa gyud unta og
23: kaugmaon
11: kasama Attorney Phil.
23: So 7 years old pagod.
11: 7 years old pagyud kasama Attorney Phil no. So kita naluoy ta mipabati gisad gyud ta sa atong kaluoy og dili lang sad ta pinaagi sa mga pag-ampo og pinaagi sad sa pagpakita sa atong kaluoy kasama Attorney Phil diri sa DYHP RM and Cebu naa sad tay itunol nga pinansyal kasama Attorney Phil gumikan kay do na paman sad silay mga gastuhanan. Unya do na sad silay dugang pa nga mga plano aron palawman pasad ang nahitabo sa ilahang mga anak kasama Attorney Phil.
23: Kumusta man ang pangaji? Humana, sige pang pangaji kada gabi eh.
25: Sige pa. Duha ka adlaw.
23: Duha ka adlaw so Bernadette, no? Mama ni Rimart og ikaw pod si Josa, Jesa.
25: Josa mo.
23: Josa, oh. So. Unsa may inyong kuanon? Kamo may among pakuanon gyud ha kung unsa gyud ang Kaya dito na, ingon man to nga, pagpa-autopsy ba or dili, ingon nga, ingon polis, pagpa-autopsy, pero doon na ingon ninyo, ay nalag autopsy, autopsy, dito na, sumuto na lubong na hinoon.
25: Siya, masila daw gusto yato, sir.
23: Okay, naanam po to sa state of decomposition, nagigid taon, no? So, karon, on sa mga inyong, aside amo iton over ang kwarta ron, pero on sa mga inyong plano?
25: Gusto na mga autopsy, sir.
23: Gusto ganyan nyo? So, atong ugaton tong patay lawas.
25: Ato to, ano, sir, kay... Hindi may muta ako utok lagi, sir. Hindi may muta? Lagi, hindi ka to, sir. Nga mabatay yung muso dito, sir.
23: Mm-hmm.
25: Kaya gila ka man daw itong sakyanan.
23: Mm-hmm.
25: Nga nakabli man sila.
23: Mm-hmm. Niya mo itong imong anak nga si...
25: Jeff, sir, na sa front seat.
23: Sa front seat. Ang iyang purma sa front seat, namatay siya dito sa front seat. Nakita ni mo pag-abli?
25: Pagkuhan, paggawa sa sir.
23: Mm-hmm. Dito sa front seat, ang imong anak nga si Limat mo dito sa likod.
25: Luyo, gahigda.
23: Gahigda. Oo. So muna, ikaw, kinindyosa, di ka katuog? Di ka kakuan?
25: Hindi ko katuog, sir. Kaya kada gabi, paminaw na ko sa inay magsigma, mama.
23: Hmm. So muna, nga pala ni mo, okay na, ipatiwas pa ganyang investigasyon.
25: Hmm.
23: Ipa-autopsy ni, muna yung gusto. Sige lang, ato na yung pangitaan, pamaagi nga, kuan. Posible nga, kuan siguro? O, ato siguro ma- refer na sa NBI na lang siguro. Pwede mong paubanan na mo sa NBI na lang dito kung interesado yun mo. Or pwede sad niya atong tawagan baka kuhan mo ni imong anak no mo ni si kuhan. Mo ni si kuhan? Kinsa mo ni? Kini sa...
25: Si Rimat.
23: Makita niya. Kana si Rimat ni? Oh. Hasa man si Chan-chan ani?
25: Kana kang gablo, sir.
23: Kana gablo? Kana gaho ka si Rimat? Kana eh?
25: Kana si Rimat.
23: Si Rimat.
25: Kaya gapuwa sir ako ano.
23: Kana gapuwa maimo. Muna si Shanshan.
25: Mm.
23: O kining si Rimat ni Nakablo. Pero ito yung amiguha ganyan lang, no? Ganyan doha?
25: Kaya nga, gayelo ako, ano, sir?
23: O, si Rimat na usa.
25: Hmm.
23: So, suod ko lang ang mga bata di agyod. Okay. So, ang NBI siguro in the RV, basin og makatabang na to, ani? Pag-autopsy, mga ganyan niya to, around, before na to i-turn over ang kwarta. Mm. At usang isigutan ng mga porsyon na, kaya manuwa, interesado mga sila.
11: Mm. Yes, kasama Attorney Rufil, kita diri sa DYHPRM and Cebu, bukas sad tanga mo, abag sad nila nga to sa NBI kasama Attorney Rufil. Ang side man tanga, may doktor, ang NBI 7 sad nga dunay kapasidad si Dr. Cam, aron nga makatabang sad sa ilahang tinguha nga mapaubos sa autopsy ang duha ka mga lawas sa mga bata kasama Attorney Rufil. Mm.
23: Lima ka na, 3 days na gud, pinanginataay niyo 3 days.
25: May pangit talaga na mo, sir. Ako pag yun sila ginag, si Kato si Dudong, si Big, ito maabot ang layo. Naro ito, diri. Daghan mo kayo mukuan sa among po, sir, nga. Akit ama, alam mong gabi, mga bata, ah, diri sa kuama to. Among yun natuon dito, kada kuto sanay mo kamit, among git, atos dito silang gikuan, gingon nga lugar.
2: Kuan ko, no, dili na ko no may magpa-interview. Kaya napaka-uaw lang ko nun eh.
23: Ah, napaka-uaw man.
25: Kapila naman siya balik-balik sa barangay. Kaya lagi matanaw sa CCTV dito sa barangay.
23: Oh.
25: Oh, pag kung ano mo sa record dito sa barangay sa CCTV dito, kaya huwag may record sir. Guba daw.
23: Hmm. Ang ato lang ani, kung panalitan mo autopsy, may buwan ko doon na ba'y foul play? Wa. Maunay siya itong kanon. So sige lang, ato lang pakuyugan siguro ni kasamang pulaw ro. Og makontak na ko sa director, pwede. Atong kontakon. Pero kung di ka na makontak na to, ato lang na yung i-add to ni pakuyugan talang dito sa NBI. Bitaw in the RV, no? Try to put yourself in the shoes of these mothers.
11: Tinood na kasama to refill, even though nga kanabang doon ay mga uban ng mga tao, no? Nga butang ta makahukom sila nga kanang ingon ana ang ilang gipang istorya, pero kung kita sa kasama Terrifil, no, sa ilaha as parent kasama Terrifil, dili sad mahimong matulon sa atong konsensya nga makita atong anak. Wow, nga
25: katulong sa katulong gayon nga paggawas sa akong anak, ang nasa akong anak gatubaw nako. Sige, kung kunaon na natong kahimtong nila kada gabi na pangita mi wajo kito gato upat kadlaw. Kaya kung naon na gina ito niya, nagkaon ba na sila, nangatulog ba ito silang tarong, nato na din ilang...
23: Nadangatan.
25: Nato na din ilang kaintang day.
23: Mm.
11: So mo na kasama Attorney Phil no, angayan sad nga susihon pod gyud kung mo gyud ang ilahang tinguha kasama Attorney Phil no, isip sila man ang duna poy katungod kay sila man ang parents ni inyong mga bata kasama Attorney Phil. Aron sad pagtunhay sa ilahang kaugalingon ug silang kasing-kasing nga kung dunay may mga makita dito during sa autopsy kasama Attorney Phil, at least ma-explain pod sa doctor gyud kasama Attorney Phil.
23: O sige hinungdan no. Kay utanta way foul play ka sa mga RB utanta lang kini mga bata mo curious ni kayo nya mag curious mo gani ano ta kaabli ni ha mga maning kamot ni ablis guro sa upat ka pultahan di ka sila kaabli
11: mana 7 years old sad ni sila kasama Trufil so possibly naagi na silang huna-huna na gyud nga manggawas sa diri kay gabi na ingon na so mo na tan-awonon sad nato kasama Trufil no so ilahaman pud na ang katungod so hatagan pud nato sila sa ilahang gusto nga kasama ang Trufil nga kung gusto sila magpa-autopsy then right man pud na nila kasama Trufil pero mo na no sa ato kasama Trufil nga ang katong nahitabo diha sa sud sa sakyanan possibly gyud no although naa man na siya child lock pero naa man na sa pikas nga kanang side sa kanang portahan kasama Trufil nga maabli ra gyud na siya basta abli lang gyud ang sakyanan
23: or nataay na ni sakyanan na kay dugay na nang giabandon diha
11: sa gyud kasama Trufil no
23: wa gyud sa makatuktok ug ano nga way naka dungog gyud nila paita sige kanang tawad ha ato sa padangat na pipila ka pinumdum dai ato sa padangat dali standby sa mga sukid tig paminaw alas 9:43 na.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Higit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan. Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
6: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa gunso ng OT, ay buhi.
16: Kaya pa na ako.
15: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
17: Kaya pa na ako.
15: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
18: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
1: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
19: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at original.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
23: Atong takna, mga kaigsunan, alas 9:50 na sa atong uban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
23: Okay, atong balikan mahigala tong mga inahan nga ni akaron sa Sibianan nya kay pa man ato mag-contact sa direktor. Sige na lang kay ato lang siya pong kontakon bisag of air baka dali man mag-contact nato sa direktor Monsanto Puriya Buyag Accessible Media ni but basi na busy lang gyud siguro. Ato lang i-turn over in the RB no ang atong kwarta nga nahipos gikan sa itong mga listeners, amo lang sa ning ipakita ang pag-turnover tungod kay gikan man sa itong mga kaigsunan nga nisalig sa DYHP sa atong panawagan in the RV.
0: Yes, kasama Attorney Rufil, ang nakuha na ito nga donations, total kasama Attorney Rufil, 98,000.
23: 98,000.
0: Atong i-explain nga ang 4,000 na hatag din nilakad itong pag-adto ni Radio Jane. Man Jane.
23: Kaya ito mag-ijikasan.
0: Oo. Oh,
23: so, may gasto-gasto. Oh.
0: So, nakuha na nila ang 4,000. So, ang the rest nga remaining 94,000 kasama Attorney Rufil, mo'y atong i-turn over karon.
23: Okay.
0: So, ato i-divide og duha, kay duha man ni sila, so mahog og 47,000 nila
23: kada usa. Sige.
0: Sige, kasama Attorney Rufil.
23: So, i-hap ka 47,000 para kang Bernadette, o 47,000 para kang Josa, in the RV.
0: Sige.
23: Okay.
0: Okay, sige. Ma'am, dawata ma'am. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, o 47,000.
23: Okay, so 47,000 para kang Bernadette. Alita sa pika sa kasamang RB.
0: Atel, balhin lang ta kasama Attorney Rufil.
23: Oh, sige. Manya, magi ka makonde. Alto lang ka makita la.
0: Oh, atel lang. Sige ma'am, ari ma'am. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, og 47,000 pesos.
23: 47,000, okay. So at least among gibahin ninyo ha, ninyong duha. Oh, tag 47,000 kada usa ninyo, nya may na lang na may magamit-gamit pod sa pangaji o katong uban pang manggastuhanan dito. Ha? O niya, dayon, amo lang mong si Director Monsanto sa NBI, di pa man makuntak, amo lang kontakon ni ka after itong program. Ha? O kung sagi ko, kamugin mo decide anas actual na yun, no? Pero muna among advice ninyo, kung gusto na mangita sa hostesya, maugin na magsugod, no? Alon niya, magkuansad. Pero sige lang, mangita mi pamagi, bisag human sa mong programa nga makuntak to si Director Monsanto. So, ato pasalamatan, Bernadette, o Jusa, ang ato mga listeners.
2: Salamat din sa ato ang mga listeners din sa kung ano. Labi na naman ninyo, sir. Labi na ninyo, attorney. Sa tanap sa inyong programa. Sa inyong mga tabang na mo, day.
23: Oh. O sa ato mga tanan nga naminaw, nga ning tabang na to. Oh. Bernadette.
3: Salamat tayo kayo sa ning tabang. O ni mo,
23: sir. Sige. So, sige na, RB, no?
0: Yes, kasama Attorney Rufil. So, ato naman nabahin, ato lang pahibawon daan, ato ang mga listeners nga nakadawat ni sila og 98,000 total.
23: Mm-mm.
0: Kasama Attorney Rufil. So, pasiuna, doon na sila nadawat nga tag 2,000 pesos. O niya karon 94,000 pesos. Ato i-divide by 2, mo na siya 47,000 pesos mga kasama. So, ato yun ang ipakita as transparency sad sa ato ang mga kasama nga ni-donate, ni-hatag yun kasama Attorney Rufil alang sa ato ang duha kainahan nga nailot taon sa ilahang duhasad ka mga anak kasama Attorney Rufil. So, daghan kaayong salamat sa atong mga kasama.
23: Sumabutang sa 49,000 na tanan, kanausan lang na dawat.
0: Yes, no? Kasama attorney
23: Rufino. Kaya katong dito si kasama Gina, ito man lagi paunhandaan. Mm. Gikasa na ito dayon niya na, gibilin na mo ninyo daan na tag 2,000 mo bilin dito. Oh, para nga makakuan mo, di ba? Tagaan mo na yung kasama Gina, no?
2: Oh, sir.
23: Oo. So muna ang subla, muna ni karoon itong gihatag tag 47,000.
2: Salamat, sir.
23: Sige, way sa payan. Okay, day?
0: Okay, daghan kayong salamat kasama attorney Rufino, si Ma'am Bernadette ug Ma'am Josa. Nagpasalamat sad sila sa dako kayo nga tabang sa tumaka kasama. So tagsailan na ninyong subre ma'am yung sud na diha aron nga mahimong safe food ang inyong kwarta. So kita sad sa DOHP kasama attorney Rufino, moabag sad ta sa ilahang tinguha sad nga autopsy piagi sa nato sa NBI director si attorney Ermi Monsanto.
23: Okay. Paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufino Banyok na'y nagbantay. Sa'yo mo na'y mahigala ang atong mga bisita, mga inahan dito sa atong sibianan karong nga buntaga. Ato na sa'yo palingkulong tos gawas, no? Niya dayon na para kuan karong nga tuntaod. Atong istoryahon o tiwas ng tuntaod.

Ha bisita ron sa tong sibianan mga kagilaan. Nya gamay lang sa pikas gabahin na tay tuwason sa de, nga atong isibya sa gamay kay di amay nakakita og checking 100,000 laban eh. Iuli dito sa itong sibianan. So, ato ning hatagag pagtagad sa gihapon sa itong Complaint and Action Center, mahigala. Kini nga portion, mga sukid di paminaw, hatod sa kanato, mahigala sa DTX 500. Taas mga presyon sa mundugo, ikabado na yung hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa ayon na kulot tapang ang magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay chalantin gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar,

0: Busa may kilayan na hulot tapang kagrabi imong kondisyon, mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, maunay mahigal sa kong ingundo na chalantin kini mga kagilaan nga. Alasay sa buntag, sugod na ang aksyon, radyo mo andar, sugo ready sa... Nagahatag mga kagilaan, kabalita o panghita mo sa adlaw, kung unsay tinu... Gikan sa paliya kini nga... Walay lipod-lipod, kumuhatag o... Maghatag o ga... Kaayong murag... Sa atong insulin function mga higala. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po na imong BP. Ang pag-inom ng DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa atong tulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Straight to the point. Atong pagtagad mahigala kay naman tay tiwasunon kadali no. Diha mo gyud checking nga nakit-an nga 100,000 kapin. Unya giuli dira sa atong sibianan mo na nga ato sa ning announce mga sukid di Paminaw. Buhan katong tag-iya ini mo check maka claim dira sa atong sibianan pero dunay ID nga gikinahanglan niya kining ngan pod niya nga mao gyud na. Yes sa kasama ang RB?
1: Yes kasama Attorney Rufil aduna tay big turnover diri. 75 years old kasama Attorney Rufil si Sir Leo Degario Aguanta taga Upper Turalba Barangay Apas Disdakbayan sa Sugbo kasama Attorney Rufil. Nakita niya niya ang cheque kasama Attorney Rufil, gisud ni siya og puwang nga plastic.
0: Okay.
1: Mo ni siya kasama Attorney Rufil unya ang sud ani kana bang naay cheque, naay family picture, naay bank book unya naay kanang ID kasama Attorney Rufil. So kini siya kasama Attorney Rufil gipanag-iya ni Samuel Daza.
0: Samuel Daza.
1: Yes, kasama Attorney Rufil nga sakop sa Philippine Armed Forces of the Philippines kasama Attorney Rufil unya kanang giturn over ni diri kasama Attorney Rufil unya naa may cheque. So ang kwantidad sa cheque kasama Attorney Rufil o kana mo na siya kasama Attorney Rufil kagahapon ang pag-turnover niya dinhi. Nagpa-picture pa ganito siya kasama Attorney Rufil.
0: Kaya ato yung listener.
1: Oo, kaya ang listener, good kaayo. Di ko masugot, di ko ka pa-picture Attorney Rufil. So, ato siya kasama Attorney Rufil. Iya, good dirigi. Paabot, good niya nga mahuman ang programa aron nga maka-turn over sa good siya. So, naadi kasama Attorney Rufil. Ato, pwede ni niya ito ablihon.
0: Ang check.
1: Ang puwa nga plastic na kuha ni niya kasama Attorney Rufil. Punita ni niya diha sa Maidan, sa Gothong kasama Attorney Rufil.
0: So, ato yung panawagan Samuel Daza, may tagiyaan eh. Sa kailang ko niya sa Armed Forces na yun, no? Wag ibutang niya.
1: Mauna ka sa Attorney Rufil. Wala. So far, sa iyahang ID, ang nakabutang ra kani maning sa PAF-CPIC. Ang ID nag-registered under sa Fort Bonifacio sa Taguig City kasama Attorney Rufil. Samuel Daza, o niya, Moni, naaingan kasama Attorney Rufil. So, o niya, naay bank book. Naadiri ka sa Attorney Rufil. Ito lang pakita po. Muni ang iyahang bank book, ang iyahang ID, o niya na-assign ni family picture kasama
0: Attorney Rufil. Family picture, okay.
1: So, muni iyahang family
0: picture. Ang cheque, at ipakita ko ng cheque.
1: Okay, so muni ang cheque kasama Attorney Rufil.
0: Ang mga pirma, ito lang, kunan.
1: At ito lang ipa-redact ang pirma kasama Attorney Rufil. So
0: muni ang cheque, pila mo ng katidad?
1: Muni ang cheque kasama Attorney Rufil, 119,400 pesos only. Muni siya kasama Attorney Rufil. O niya, na-release day ni siya at itong May 21, 2026.
0: Bago pa kayo?
1: Oo.
0: Wala, natong huwibis lang.
1: Thursday, rigid kasama Attorney Rufil.
0: So, nagdaan yan eh, na-release siya ng Thursday, huwag tang na yun.
1: Huwag tang na yun.
0: Jesus, Ginoo ko.
1: Natagak tingali gini kasama Attorney Rufil or asa ka niya na butang. O kay gisud mangud og plastic. So, manawagan ta ni Sir Samuel Daza.
0: Samuel Daza.
1: Kasama Attorney Rufil kung naamay mga nakaila or silingan ba kasama Attorney Rufil. Kay sagad ani nila, naaman dihas lahog.
0: Namas lahog.
1: So,
0: basta silingan adulto itin eh.
1: O muni siya ang ilahang family picture. Unya ato to ipakita ang naong ni Sir Samuel Daza kasamang names. Basig ma-identify sa mga silingan kasama Attorney Rufil. So basig nagkinahanglan sad si Sir Samuel Daza ani kasama Attorney Rufil no sa maong kwarta.
0: Nakita ano ni Kuan kini Leo Degario. Anang adlaw po na inday.
1: Ni Sir Leo. At ala siya ang Leo taas-taas yangan. Nakita niya kasama Attorney Rufil anang adlaw pod.
0: Unsa kay gibati taw ni Samuel Daza? Dawat ka sa chicken na wagtang dayon.
1: Niya anang tungura na wagtang rapo dayon tingali asa ka to siya naabot og pangita kasama Attorney Rufil.
0: Sus Ginoo ko.
1: Ato niya to siyang kontakon si Sir Leo kasama Attorney Rufil.
0: Kasama si Leo
1: ba? Padungog sad nato og unsa pod niya pagka
0: kita ni. No?
1: Oo.
0: Niya si Samuel Daza no og asa ka karon pwede nga imong kuhaon sa sibiyanan ng DYHP, kining maong kuhaan. Di man po ni pwede ma... Pataka lang kung kaya naman iyangan yun, na may pingi.
1: Di man ni makuha sa laing tao, kaya naaman ni magpirma man kaanis loyo kasama attorney Rufil. Unya naaman ka ani kuan kanang details nga gikinahanglan sa bangko. So kinahanglan nga mismo
0: deposito ni sa iyang kuan gyud.
1: Sa iyang yung
0: bank account.
1: Bank account.
0: Oh. So mo na nga kuan ato siguro nga hinabi-on kay si Leo para nga maka sulti nato aning kalakiya man narrate niya na kay na contact dai. Nastol niya. Hello sir, Leo may buntag. Katawagon. Ah, unsa man ana na contact na? Sige. Di lalim no kana mawad-an ka ba?
1: Aka na mga ni mawad-an ka og pitaka nga sincere resort sa Water Reveal.
0: Mura maglain kay.
1: Maglain.
0: Usa ka lo ni Samuel no nahuna siguro. Okay. Ngano ka to na wagtang ka lang? Di na lang magito na ba? Pero usay mo mga kuyawan ka indi alwi ka na mawada magtangan ka mura kag nawa gyud. O kana usay mo kita na siguro to, makita na siguro to, di ba?
1: Mura napakay ko nga makita na mga tingali to. Asa ra ka to na ko nabutang? Kana bitaw usahay ka sa Water Reveal, mawagtangan ta. Asa ka to na ko gibutang ako ang ID o baka pitakan habilin day station. So mo ta siya ka sa Water Reveal nga kung kani kay 119 man pud gud ka sa Water
0: Reveal. So kaniya no pauta sa asawa mi gud sa siguro gikuutan ko.
1: Oh gikuuta ya ni asawa di pud mo tuo na. Kada kong lalis.
0: Mura ka na kito palayas manok na pula na.
1: Di aragid in town, Sir Samuel Dazan. Ni aragid sa among stasyonan. Pwede aragid kayo ni mo i-claim ang imuhang kanabang cheque. O kaning uban pa kasama Water Reveal, ang ID, o niya kaning bank book kasama Water Reveal. O naaman ni diri, naakabutang man ni diri. Sa PAF, manlain niya siya kasama Water Reveal. O sa kay Ranggo, ani niya. O ato na siyang makuan.
0: Philippine Armed Forces,
1: oo,
0: no?
1: O Philippine Armed Forces. Oh, daghan di kininig picture. Pagpamatuod siguro ni kasama Water Reveal nga naagyod yung pamilya. O, nakakuan man di siya, naka-uniform kasama Water
0: Reveal. Uniform? Ano, di ay? Oh, okay.
1: Kaling usap po, naka-uniform gihapon siya. Mm.
0: So, sige. So,
1: siya duha ka-anak.
0: Oo. Oh, oh. So, atong tanaw ni Unya, ni-claim niya nga mo, bang naong nga po?
1: Tanaw na. Tanaw na to kasama Water Reveal. Kaya naman po, i-issue dahi diri o nga Philippine Army Finance Center. Money siya kasama Water Reveal. Sus, niya, 119,000 kasama Water Reveal. Di ba kakuyawan? Anak, kuyawan, ganita mawa. Ato 1,000 mga kasama niya. Samot na siguro.
0: Kana na ba kayong anak, no?
1: Oo. Oh, so, niya, money siya kasama Water Reveal.
0: Kung sa kaning kalakihan, ay, mura kag... Sus. Niya, damgo-damguhon na ba ka ni?
1: Damgo-damguhon ka, asa ka to?
0: Damgo-damguhon ka niya, makalit na kagkasaputon.
1: Bawa takay baog na hibaog itong asawa ani nga na release na ning chikiha sa Water Reveal adto sa Kasgawas tog pangitaas sa ayon pa uli dire ayon dog
0: basi na release ang kwarto ingo kay ngadto kay kon release na nya mga sa pa sa nawa dai sa di buto nawa ba ini outside the Colombo ka
1: sa Kasgawas di sa ka makatog dire sa di ani mo makit-an. So ni ana nakit-an na gyud unya kuan lang ang pag-anhi lang diri sa DYHP kasa Water Reveal.
0: Oh, nya ato lang siguro.
1: Okay na. Naana si Sir Leo Leo De Gario. So ato lang ni anggaan og Leo kay bagets pa magyud ni siya kasa Water Reveal ato man nakita kagahapon. 75 anyos niya taga Barangay Apas kasa
0: Water Reveal. Kuan pa ba isa gyud? Leksi pa ba kayo?
1: Oh, leksi gyud kasa Water Reveal.
0: Oh. Sir Leo mayong buntag.
2: Ang buntag atoni.
0: Oy, may buntag. Unsa may imong ang gagyo diha, kay taas man gani imo nga nga Leo De Gario.
2: Leo ra.
0: Ada, daan pala gimi.
2: Diri sa sitio Leo.
0: Leo, asa din inyo gani Leo?
2: Apil Turalba.
0: Apil Turalba, nas Apas, Barangay Apas.
2: Oh, Barangay Apas.
0: Oh, giun sa man nimo pagkakita ning maong chiki, diin man nimo nakit-in eh.
2: Naglakaw manggog ko, gikan ko nagpalit og kanang gamit ka kanang kay nag-leaking man tong akong gripo.
0: Okay.
2: Kaya nagpalit ko kuanya, padong nakong uli, nakakita ko plastic. So, kuryoso man ko nga kanang kuan, muna akong deponet. Nga, dayon, pag akong gisusi, nga, na may sod. Kitanaw na ko kung sa mga papilis, nga, nakita man akong passbook o chiki. So, kung mauna nga, akong gisusi, sa balay. Ako pang kita sa akong asawa o sa inyo akong mga anak na nakakita kong chiki na naglakaw ko gikan sa kanang kwan Gago na ko kiti sa gutong at bang anang MCWD kanang bumba niya. Una agamay.
0: Oh. Diri de dapit sa May City Hall?
2: Ah, no, ato ni. Nang...
0: Asaman?
2: Nang diya sa May... Nang Gutong Palace ba?
0: Ah, Gutong Palace.
2: Oh, Gutong Palace. At bang ana na ay bumbas tubig sa MC.
0: Hmm.
2: Oh, unahan yung gamay.
0: Okay.
2: Na siguro mga... nga upat siguro kadupad gikan sa bumba.
0: Mm. So mo na pagkakita ni mo na nakadesider ka nga imong iuli diri sa DYHP.
2: Oh. Muna ako pa nakadesider ko iuli ni tag iya. Mm. Kay ang tag iya bao na jo pangita ini.
0: Mao gyud.
2: Kay importante mo kay ni para niya.
0: Oo. Okay. So mayo kay nakanohna ka nga imong iali sa tong sibianan.
2: Ako. Kay kung kuang god basi nga daghang mangangkon murag di kay ta makakuan anak kay ang kibo karong kuana panauna.
0: Mm-hmm.
2: So muna ni dagan ko dia sa inyo.
0: Mm. Sige, salamat kayo Leo ha sa imong tabang nga dakong tabang alang ining kuan amo ni panawagan una karon og ma unsay kuan ani hopefully na ay makakontak namo dayon karon tal na may ngan Samuel Dasa man ni nabutang sa iyang chiki na diya man po yung ID ni Samuel Dasa sumawag gini.
2: Oh, mao gyud nay tagya.
0: Oh, amo lang paaboton.
2: Nga, ini ka abotan sa attorney. Pangayo lang po siya invitation card.
0: Oh,
2: na oh. Mutok na sa iyang kwan.
0: Oh, mo na, mo na. Ato ito mo on. So,
2: nga siya ginasiya.
0: Malagmit kay naa man sa apas na itabo, malagmit kwan usang ato man ning huibis na kita ni mo no?
2: Oh.
0: Mga usa ko lasa.
2: Mga around 10 o'clock.
0: Around 10 o'clock sus Ginoo ko. So, og na kay pizza ni day May 21 gud. So giis tingali pag ablis opisina.
1: Oh, gi. Matter your feel.
0: Oh. Sige Leo, salamat kay Leo ha. Amo lang kang kontakon og balik pohon ha.
2: Oh, salamat po dato ni.
0: Mayong buntag nimo.
2: Ah, mayong buntag person.
0: Okay. Tanaw na nakita na last days.
1: Mm.
0: Unya nagduda ko ni nabakat ni Masayan sa Cebu or kita gabakulod baka na nay butang sa address.
1: Mm. Yes, kasama.
0: Basig mura nay giari po Cebu. So ni sayo na in the RV. Pag open gud tiyala las utos buntag.
1: Pag open gud kasama Attorney Rufil.
0: Withdraw niya dayon.
1: Withdraw gud dayon kasama Attorney Rufil.
0: Girelisan siya.
1: Release gud kasama Attorney Rufil.
0: Igo pag alas 8 girelisan pag alas 10 na. Wag tanga. Dako a problema ha.
1: Dako gud kay problema ha kasama Attorney Rufil murag nakatog gud tingali ni us ka adlaw dito gawas ilang balay or unsa ba kaha.
0: At sa di kulambo ginay nagana.
1: Samuel Dasa, ato pasalamatan si Sir Leo. Dalaygon kaayo ang iyang gibuhat kasama Attorney Rufil, no? Nga kuli na lang kaayo sa karong panahon kasama Attorney Rufil tungod sa krisis kasama Attorney Rufil. Dahil uban nga di na iuli. Pero ang atong mga kasama, ato ang mga listeners kasama Attorney Rufil, makasalig yun taana nila. Nga bisag unsa kagamay sa butang kasama Attorney Rufil, ilag yun na ihatod na to.
0: Mauna na ka-importante.
1: Maugin na kasama Attorney Rufil kay kita sa gisaligan sa da kasama Attorney Rufil. So, hinaot lang ta si Sir Lee, si Sir Samuel Daza, abli kaayo amo ang stasyonan. Ugma lang Attorney Rufil kay Domingo
0: man. Ato na Lunes na
1: po. Lunes na lang puhon, no? Kumuanhi si Sir Leo, Lunes puhon, aron nga formally ma-turn over sa yun nato sa iyaha kasama Attorney Rufil.
0: So, yeah, daghan ng ID lang po. Nga ma, kung ano itong asya, gina.
1: Identify lang po yun nato.
0: Oh. Oh, sige.
1: Sige, daghan kayong salamat kasama Attorney Rufil. Ingon man sa atong suking tagpaminaw. Ingon man sa kang Sir Leo Degario. Atong si Sir Leo Aguanta, nga taga Barangay Apas, na turn over diri sa maong cheque kasama Attorney Rufil. Padayon ta nga muhimo ining mga butangat kasama Attorney Rufil nga ato iuli ang dili na to ato ang mga butang kasama Attorney Rufil o baka ang kwarta hinaot ang ato sang nasudnong kagamhanan kasama Attorney Rufil. Muli sa
0: mali-mali tabi na.

0: sudlanan yun. Ah. Aron ma-identify sa yun ni Sir Samuel Daza nga. Maog yun ni gisudlan kasama.
1: Isod na sa mula kir na ikay. Masin mo ang abot to yung nagkakuan.
0: Kalunis.
1: Oh, kaidlas ba po ng chikihal ba?
0: Okay, daghan kayong salamat kasama to your feel sa atong Complaints and Action Center. Kasama mo, Rajuman RV Veloso Tatak, RMN.
1: Salamat kasamang RV Veloso, no? Atong Complaint and Action Center, mga sukit ng paminaw. Atong duha kabok, atong giatiman, mahigala karon sa atong sibianan. Kini nga portion atong kanato, mahigala sa Sugar Troll. Daghan na karon ang dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o giman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll Food Supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Then, gikan yun sa ilang mga dahon, ang gihimo ng herbal medicine mo ng epektibo, alang sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mga insomnia, constipation, o gingon man mga kagilaan, makapugong pagsaka sa blood sugar level ng mga hinungdan, aning diabetes. Manasama ka na to, matag adlaw, nag-Sugar Troll.
2: Straight to the point!
1: So, kisama'y nakaila ni Sir Samuel Daza, nga membro ni sa Armed Forces of the Philippines, tingali mga taga, kay taga apas man to dahil, basig taga diha na to sa kuan. O naara ka din sa atong Cebu, da kuan lang karon. Kung makaari ka karon dayon, okay pod. Pero di ka kaari karon dayon, ya ugma kay Domingo man, naantun lang sa Lunes pohon, no? So mula na, kay makuha ni mo ng imong checking, adi adere. Di ko ka-imagine anang May 21, maoy pagkubra ni mo ng chikiha, di ba kaday, nakubala ng chikir eh, pag alas 8 buntag, abling opisina, duda ko, mga alas 8:30 na, kuha na niya, release na. Igo-igo pag alas 10, mga kagilaan, ura pa alas 10, nawagtang. Kaya pag alas 10 man na nakita ni Manoy, Leo, astilan pa ita. Pero pasalamat ang adin na nakikita o giuli, dili mahigala, pinagi sa atong sibianan. Aro ato sang ma-announce o mauli nga to sa mahigala sa tag-iya.
2: Straight to the point.
1: Masalamat kayo man ang ato mga kaigsulan na himuan yung instrumento atong sibianan kutob sa mga mahimo nga makatabang tas ng sigataw sa mainani doon ay mga mawagtangan o butang di man alalay mga higala sa ilang kabahin nga mawagtangan kita po kasuway be punta ng mawagtangan ta pero ting paita sa giyod mga higala muna ang di giyod malalay mga sukintig paminaw. Okay, kini nga portion sa mahigala tulad nato sa Koy, the original Koy Herbal Dietary Supplement. Ang original Koy Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligoon sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip-usap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o inguman ang luya. Ang the original Koy Herbal Dietary Supplement, ginama sa mga mas advanced ng pharmaceutical company, gidistribute sa Belgian Marketing o unya FDA approved mga higala. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini nga $12 o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Kana ang original Koy Herbal Dietary Supplement.
2: Straight to the point.
1: Walay kong uras mga sukit ng paminaw. At ang inyong lang sunod itulmanon kung ako masultiro na kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. O niyang gabi isa batangi ang sincerely Ate Arlin. Alas 9 nga to sa alas 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa alas 12 ang tulmanong Straight to the Point Evening Edition. At ang makauban si kasamang Buen Alguno. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHP. RMN Sibok, kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo peligas pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Yeah!

0: Sakto na. Sakto na ro. Sakto na ro. Ay, nasakit akong hubag sa BTS na. Ray.
1: Turo! Turo! Pagdali! Turo! Turo!
0: Nungsang, saan bubihan? Panawag naman sa inyo. Saan kong balaanon nga?
1: Turo!
0: Nana day! Coming! Ako sa ring ariyon. Masi usay tuyo o ni. Masukamon. Kawating nga. Magpagkawating nga. Masi buko-buko eh.
1: Patya na! Patya! Patya!
0: Ha? Ha?
1: Patya na! Kanang ni Kamang! Nain ni Kamang!
0: Hain!
1: Dara, dara! Kana!
0: Ay, para uk-uk!
1: Ha? Patya lang lagi na!
0: Di mo na mamaaktaon!
1: Basta ka patya lagi na ba?
0: Bina ni mo. Ha? Mag-criminal mo sa kung mudili oras, eh?
2: Ha?
1: Sigan?
0: O, manaman, patay na!
1: Ilabay ito sa gawas na lip!
0: Ikaw na lang ilabay, anak.
1: Ilabay ba?
0: Aw, ilabay ko, pida. Pagkakidot.

0: Naong sa motoro? Ha? Nga naong nasaba mo dito sa gawas?
1: Nga. Anak ni Monay ay. Nag-inu-e na sad.
2: Ha?
0: Sa inu-e?
1: Kita lag-ok-ok pura na nag-grip. Pwerteng siyagit.
2: Ha?
0: Ay, kanya ito pa may gano'n si anak ba?
1: Oo, oh, Monay.
0: Talawan kay ok-ok.
1: Oo, oh, ba?
0: Mau nga, panglimpyo gud mo. Panglimpyo mo perme, aron way mga ok-ok. Way oh, sabok.
1: Rabi sad, uy. Para ok-ok lang?
0: Oo. Oh, mau nga ikaw, ayaw mo kumpiyansa.
1: Oo, oh, kaya ano mo na yun ay?
0: Oo. Oh. Basig mabiyaan ka sa mga asawa.
1: Ganun ko taon?
0: O naibaw ka na kung unsa'y dili gustuhan ang mga asawa. Di naganag ok-ok. Unya ka ng imo. Wa pa na mo ok-ok.
1: Ha? Sabi na kung unsa.
0: O bantay-bantay lang yun. Bantay-bantay yun ng imo turo. Kay basig dili lang hibawaan, masyak na lang ng imong asawa.
1: Ganun man ganun ay?
0: Kami ok-ok naman ang imo.
1: Oh, come on. Ok-ok ko taon. Kadaadlaw nga rin ako ang ipa. Inat-inat ton.
2: Huh?

0: Wow. Yun na. Nagunsam ka gani, ha?
1: Naka ko, nagatol ko, ane, makinig. Supoy na ni Kudyang ba? Asa ilang bay?
0: Oh,
1: Kudyang, Kudyang.
0: Agkurasa, wapit.
2: Ha?
1: Iin mo din ang asawa?
0: Oo. Well, ayun ka po yun din, ha? Nga, ang kanangan nga Kudyang, ako mga asawa.
1: Ah, mo, wapit ka, kinikin, kung mauna, pre, kanang niya, supoy na, para na niya.
0: Uy! Ano man sa mga reklamo na niya?
1: Ay, gamay na siya ng kasuha eh. Ang harmas barangay om ni Kaso. Wala na ko kay Bawo kung sana. Hatag mo lang na niya, pre. Niya, ito ba ang ala na niyo? Dahil na yung istorya eh. Kapoy, kinakikiha eh. Probila hasol.
0: Kansa, kiso may nagkiha sa kong asawa?
1: Ay, si Claudia!
0: Claudia? Kinsang Claudia ba?
1: Claudia, good. Kitong bayot, good.
2: Huh?
0: Claudia ba?
1: Oh, anak bang Victor Petra? Ona.
0: Oh, si Claudio. Oh, katumbayot?
1: Oo. Oh, katumbayot lagi. Si Claudio. Unsa. Mga bitaw na tawagurin si Claudia kay tuyab na siya.
0: Ngano man. Usa misa sa kong asawa, ha? Usa isa, privilege ko.

0: 어이, 민혁! 어이!
1: 어이, 프레! 나이는 게리야?
0: 하필 전대리야, 하필 전대리야?
1: 아, 예스! 아, 하필 디고고? 응, 아, 항디. 어, 우리 게 주태를?

0: This Time Check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpaday lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: awak kuwi klibutan igur tahun rugato dari sepuina tahun.
1: Sekilang sekilang aku lompotan ono kon sawah bida. Perlu magri mabehan ya. Usam segi mu binu angane. Bida gid.
0: Bida bida. Stroy ayla nyo pre. Ayla gisabli. Kay kon musukol aku lo talang.
2: Ha?
0: Sabi ta pre. Ha joke na pre. Na madara ni istorya nyo. Ikaw pa bida tahol kay kunimo. Kada may standby diha tahol sa kay nimo. Nini sa tuwari ba? Respeto, maginataw na sila ni mo. Sukad at itong kikulata ni mo ang ringgangis nini sa tuwa. Sukad ito, wanagi, ringgangis nini sa to, di ba? Ay, ikaw na.
1: Ayaw, sarana, pre. Di tamal dito, pre. Napuno lang ko. Kay, yung ginapata ng ang kasawa, mauna ang kusang kikulata.
0: Sukad ito, pre, no? Abin mo, layas taos Brunong, Bruno ba? Brunong, Brunong Baruk dini sa ato ang dapit sukan nga imo gikulata nawo tingal to Brunong Baruk.
1: Sige lang pre, sige lang muta na ko sa asawa unsa sa kaning milagro sa binuang aning asawa.

0: kun sa'y binuang ba, uy?
1: Gani, gani, gani. Unsa man eh, ha? Ha? Padadaan kang sabuhin, ha? Kung wapag kayo magbinuang ang himo.
0: Ay, sos, naibawan ako kasi nagkihan ako anas barangay. Pakihaanan sila, uy!
1: Nga, no, like, eh? Unsa man din hitabua, ha?
0: Ay, katumanggod nang nagsultihanay mo dito sa tindahan ni ng salud. Nga ang topic, kana siya. Nasuko kay nga no kuno nga nanabi ko. Yapag, ano di ay, tinuon mo sila kong gisulti. Huwag mo ko magtumutumog story ya.
1: Ay, kay unsa lagi?
0: Nga nasakpan ako si Claudio nga namayot.
2: Ha?
1: Huh? Oh,
0: yeah, masuko dahi siya. Nga tinuod man nga namayot siya. Naday bayot yung mamabay. Siyempre, manglaki gina.
1: Bida sa di mo eh. Ano man labot ng taong kahawa naman kay labot, ano?
0: Ay, da. Huwag man gudu ingon nga nanabik ko, good. Nalabikan lang tong sulti. Kahit hibaw na kakani mag-istorya-istorya.
1: Ahilom! Ah. Pero may lodyo kakitag-away, da.
0: Sige, kitag-away. Nga ano, nangaway ko nila? Huwag man kumangaway nila. Sila po'y nangaway na ako.
1: Ahilom! Wambut lang mo ko dyan. Atubang nga, ha?
0: O, atubang ko nyo, eh. Nagtuo sila na hadlo ko. Uy, bisag tuwaran ko pa sila.
2: Ha?
1: Ano niya? Bantay ba itong magpalaban ka na ko, ha?
0: Di na ko. Di na sa'yo di mo labanan, di ay. Di ko di mo ubanan sa dito.
1: Banan? Asa man?
0: Sa barangay hall. Maghiring man mi. Ginahangla na aka. Kay inkaso, magkagubot, ikaw na'y bahala na ako.
1: Awa. As kakahakag yun mo, eh.
0: Masakuyog to. Di ganit ka mo kuyog. Ay, naging pagdahong nga mo pa uli pa ko.
2: Ha? Ha?

0: kaya sa barangay ako asawa, kanahan mo rin babayana, eh. Mahila po sa dili niya problema. Unya to?
1: Dili mo. Sa dili pa kita magsugod, gusto kong laruhon eh. Kinsa may sinumbungan eh.
2: Ako, Kap.
1: So, ikaw, Claudio, mo'y reklamante.
3: Ako, Kap, ako!
1: Unya, unsa man. Agresibo yun mong muki, ha? Di yun mong madag husay, ha? Kay gani sa atong barangay, husay ni o settlement. Para di na mo mahasol pa ba? Kay sultihan ta mo. Kung magkinihaay mo, pwerte yung hasulay ni. Inyong time, imbis na mo'y mga lakaw, mag-cancel tungod lang ani. Unya, gasto pagyod kaayo, yasaman ganahan mo. Mao kung napata din ni, nara ninyo. Situla ni ninyo. Mga ni Amos Barangay, sa Pamasin nga masito lang inyong ang inyong giawayan.
3: Adili, kapdili! Mukihadyong ko! Kadili na ko matik ang iya mga tabibahin na ako, kama!
1: Kay, unsa mo niyang gitabibahin
3: mo, ha? Nanabisya, kap, ha? Nanabisya, nakita ko siya kung ang laki ko, ng ikal ko.
1: Namayot ka? Uy, tinuod ba na ako dyan?
2: Kap, bisag pangutanon pa ninimus ng salud, kay siya mismo saksi usab na namayot ni siya, kap.
1: Salud, salud. Tinuod ba ni, ha? Nagkaila ka ba aning Claudio?
4: Ay, sus, kanas Claudio. Ambot lang, nakaila kay kuan ng bayuta. Anak ni Picto, ngang banang Petra. Kaila kang Petra, kap.
1: Ay, what?
4: Ay, mudang bayhan na nga kong gingon ka ni Adto, nga ang babae nga walang pakialam sa mundo.
1: Mau ba?
4: Katubang kita pangaglima kalaki ba?
1: Gilugos!
4: Gilugos!
1: Ginuog ko!
4: Gilugos siya sa pagpakaon sa lima kalalaki kay di man siya mukaon tungod sa ahos. Tungod sa kalagot niya, aw, gipatay, oy.
1: Iyang gipatay?
4: Gipatay, oy!
1: Ang lima kalalaki?
4: Dele, dele, ang radyo kay Saba kayo.
1: Dali, oy.
3: Kap-kam, kanyang babayhan ka pa. Anad lang kita siya pamasangil, bisang way ebidensya.
2: Si way ebidensya, pataka man lang ka.
3: Huwag ko magpataka, ha? Tinurang isultin ako.
2: Tinurang masal akong isultisan. Huwag masal ko mamakak. Ayaw patakag pasangil.
3: Kapani, ay!
1: Order! Order! Order! Order!
2: Ay, salamat. Mga una ta.
1: Siya mga una.
2: Nag-order naman ka. Basta may gi-order din ni Mukap. Jollibee, Macduli.
1: Bunggo-bunggo! Daka ka lang.
2: Diyo, didi ay.
0: Diyan, hilong diyan. Kawa mo lang ka. Hilong mo lang.
1: Murag init ni Kaida. Session suspended.
2: Unsa, Kap?
1: Session suspended.
2: Patay, kita na'y sunod suspensohon ani.
0: Hilong diyan.

0: Usa man kita kudyang, ha? Di juga mo ang kong naimo ng sayop. O di juga maragpasaylo ni Claudio, ha?
1: Diyang, diyang. Pangayon na pasaylo di, abi. Para matapos ata.
2: Ano man ngayon man kong pasaylo? Abi pa lang guilty ko, di ko, uy!
3: Awa ka ba, awa? Magkagyog na, padayon ako ang kaso ka pa, ha?
0: Ay, nausabihan mo, ay.
3: Kinang lang madisiplina, nagbabayahan na, kap. Kailisuro kayo na yung batasana niya, oy. Daghan pang magubani yung mga kabuang.
2: Mahilas, pwede mo manulti. Nakailan na taong kunin mong bayuta ka. Kurap ka sa nang kurap.
3: Oy, ano? Nakita ka na dawat, tumalita? Ha? Nakakita ka ba?
2: Wa! Pero may ebidensya ko. May saksi.
0: O kisama ng imo saksi, ha?
2: Silang salod! Di ba nang no?
4: Ay, oo. Oh.
0: Ha? Ay, tani. Saksi nga, huwag klaro. Ay, pagkakidod din yun.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. Ah, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
2: Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsa ay ang pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyag yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila,

0: Sulti nang sa lud, ikaw may saksi. Sulti, si unsay imong nakita nang?
1: Sige, sa lud, sulti. Nagkailang ganyan yung Claudio.
2: Ah, okay, laoy. Ay, anak man nin eh.
1: Ayaw na lang. Ayaw na lang sa lud. Sulti lang kung sa imong nakita. Ha?
2: Nakita na ko nga gitagaan niya o kwarta ang pulis sa tiyang iyang gitool.
3: Oh. Ah, inoda. Katukwata nga ang ulyateng niya para snacks man to. Ha? Dautan din ang watag tagpang snacks sa taong gigutom. Ikaw ka, o gigutom ka, maghuwat pa din ako nga mangayo ka. Siyempre, mawadyog ka mangayo.
1: Oo, oh, tinuon na. Sa ato pa tinarong tumong paghatag niya kwartas pulis?
3: Oo, kap, uy, tinarong taon to.
1: Naka-evidensya o saksi sa maong imong
3: buhat? Oo, nakakoy saksi, kap.
1: Kinsamain mo saksi?
3: Karasya, kap, ka na.
1: Kinisiya?
2: Oo, kap, ako.
1: Ha? Eh, ikaw mo'y saksi ni Claudio?
2: Oo, kap, kay kita magkuho pag paghatag yun niya sa kwarta.
1: Ganiha, ikaw mo'y saksi ni Kudyang.
2: Gani naman to, kap.
1: Karon, ikaw na si saksi ni Claudio.
2: Yes, kap.
1: Pwede na ini.
2: Ay, lagari maning ako, kap.
1: Huh? Hilig mo kang lagari, ha?
2: Yes, kap.
4: Kap, bro din yung mga yoda. Atong saksi, way klaro. Bro, dual citizen man eh.
1: Bida. Dadamog saksi, pero yung saksi, duhay naong.
2: Huh? Unsay naong? Ha? Unsay duha ka naong, kap?
1: Ang naong sa usabate.
2: Ang ikaduha, kap, guapa.
1: Samot ka, bate.
2: Huh? Bito ang maning emo, kap. Bully maning emo. Bullying ning emo. Pwede na ba di kang ikihaan ni kapitan na
1: kapitan? Ako mo na ikihaan ng klakiha. Bida pa mauli mo, eh.
2: Ay, kabala ka, kap. Ay, pero dili, kap, dili. Di ko mo pa uli. Ikihata ka. Saksi mo ako dyan, Claudio. Saksi mo nga gibuli ko sa kapitan. Nang, ayaw na lang, nang. Aw, kung gusto ka, sige. Ayaw ka bala ka, musaksi ko.
4: Hello, mutang. Hal, gada. Pulis ato, pulis.
2: Ay, dung.
4: Pulis ato.
1: Mga hanggaw mo dahil mo. Sa itong tanod, tip.
2: Tanod, ano man.
1: Sa'yo nga naman.
2: Anong tanod?
1: Prisuhan ning duha. Aw, tulo. Prisuhan ning tulo.
0: Prisuhan ni!
4: Ito, nausabang ikutrahan may noon, Miss Kapitan, tungkol sa pagsaksi sa kasawa ni ng salud. Pagkaway, klaro. Kiniyago asawa, ambot usawang ko na yung babayanaw eh. Mahilabot yun sa problema sa uban. O sa may boto na kuhanik? Usaman ko ka mong pasultihon, turo.

0: ni kaskiho, labi na ni siling kaskiho.
1: Okay, good morning, ni Tren.
0: Bibing Pakit o ni Jorge Pakit.
1: Ato sa niya pagkabustahon ng ato mga suod ng mga pare, Father Josue Ganuda, Father Dondon Parok, Father Tommy Ogbo, o niya Father Ray Umamalin, si Father Darwin Gitgano, Father Lucas Inok, nga kanunay no minor din ato diya sa Alliance of Two Hearts. Good morning mo niya, Father. Ano na, Jennifer Dato, kay ningon na baka nga, napas Jennifer sa DYHP. Kung napaman mo din siya, wala na magyukugigri.
2: Hi, Father Lucas. Good morning.
1: Morning, ya. Morning, ya, Father. O niya, sa tanan nga, ato mga pare, nga mga suod, ha?
2: Ay, ape si Father Dondon Sidilio, kuya, sa Talamban.
1: Okay, Father Dondon Sidilio, sa Talamban. Father June Parajang. O gingon, Father Kit. Kit Abuja, kumusta kaya Padre Kit ni Padre Randy Figuracion o ni Padre Andy Satura ang mga pare na itong mga suod kayo.
0: O si Padre Rasil, apresent Padre Rasil Sungkad.
1: Sungkad, o Padre Rasil Sungkad. Asa mo si Padre Rasil?
0: Sa tapi.
1: Di ay ba? Padre Rasil, kumusta kaya? O niya, Padre Josue Kaduda, thank you kayo, salamat kayo. Niya, sa tanan na itong mga kaigsunan, nga namati na ito. Ati Jinjin!
2: Kuya, alam ko, salamat na sa mga mama, sa mga papa, sa mga tito, sa mga tita, sa mga lolo, sa mga lola, sa ilang pagpalay sa Don Pepe Tablia. Kay taas ng energy, happy, happy, happy ang mga bata. Kuya, para sa mga dagko, palit mo, inom mo sa Don Pepe Dark Chocolate. Kuya, gwailingaw ang baba, ugom-ugom sa Rayamoniema, OBMA Espesyal.
1: Kuya,
2: crunchy, crunchy, Kuya Alan, ang tasty yes. Fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kaya, TJJ. Tinood ako, ugom-ugom, OBMA Espesyal. Hindi ka na ugom-ugom. Magsuroy-suroy mo, kanya, kaning Deobuniema Espesyal, suroy-suroy, ugom-ugom, ana. Kuya, mga bata, ay dyan mo kalimot. Akon sa bagay, wa na may klase. Pero inom yung kakadadlaw o dun pipi tablia. Kay happy yung kay ka. Lingaw kay ka sa imo nga pagsuri-suroy, pagduwa sa ubanin mong mga kabataan niya. Ay mo sigig atubang ng cellphone. Pagduwa mo, pagpatingot mo. Kinalang panington yun mo. Kaya inom yun mo dun pipi tablia. O kita mga dako, inom galita, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang atong isom-som-som-som. Kaya sa tanan pong mga tao ni Kapitan June Ramos nga nabuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Buria Kap. Ang imo mga tao ka paimna sila ng kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang Saint Panyawan Coffee Mix. Maog yun ay the best kay paborito ng Ate Marisa Bajes. Maog yun ay number one nga mino na itong kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang Saint Panyawan Coffee Mix. Kita mo driver kung gunahan mo mag-drive mo ana sus di ka magduka kung makainom kag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan ang Saint Panyawan Coffee Mix. Unya sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito Dodo GR Pipito Ciudad Sugbo Kuya Nick Pipito Basta Tolido Kuya Nick Pipito og ni Indeshin sa iyang Indeshin Pipito sa Brumits PH din ang iyang mga tao ang gipag-inom po ang Saint Panyawan Coffee Mix kay trabaho maning ila sa inyong panimay limpiuhan ang inyong panimay sa atuang kaning ato ang Brumits PH bawa na yung limpio sa inyong panimay sa opisina po ni Vice Mayor Toy Asdar Sir Ryan Kanki Ma'am Casmer Araraw Sir Ricky Asdar good morning mo diyan Sir Ricky sige naman kang suri-suri po inupo na lang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Saint Panyawan Coffee Mix labi na yun sa opisina ni Kunjal Francis Pares good morning mo diyan dong og sa tanang mga kataon ni Dong Lister Talister daan ko siya, Lister daan sa Talisay. Ang ato ang painom sa ato ang mga tao, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kay na, Talister, kay para kondisyon kay na yung mga tao sa PEL, nga mo trabaho sa tanan na itong trabaho. Okay? Salamat kay Ate Press!
3: Okay, huwag ako saan pa salamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron. Saint Panyawan Herbal Capsule, Saint Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Saint Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas og sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas. Ato nang imlan og Saint Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, ura ka makaon sa imang pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Saint Panyawan Herbal Capsule. Irig pa rin ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula, sa 7-yawa normal kapsula imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniuto. Mausab gyapon sa imong pagpanihapon, inom na sa daan, ug usag ka kapsula sa 7-yawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney ug UTI, ayaw na mong kahadlok, tungod kay doon na na'y makatambal ana. Kana mao ang kugon herbal capsule. Kun grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada 4 ka oras. Ug kun okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayog kalimot alang sa kidney ug UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay ating preso niya. Pasalamatan sa nato ang tagiya sa bangis tinaw. Dishwashing liquid si Kuya Ricky. Bangis garing ang iyong mga tao. Iasang gipaplas sa to ang sendlin with oil. Tinuon nga mutabang nato nga huwag tang sa to panood. Pamahol para kinsa kalawasan. Varicose veins katul-katul. Kuto sa kabataan ilikay. Pagyuntang sa dinggi. Kung mang haplas sa to ang sendlin with oil. Nga narama palit sa butika di Badwin!
4: Inuna! So, butik ka rin kita makapalit pero naag yung Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalang itype ang Panyawan Herbal. Yun niya, makita na tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, og Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
1: Shopee na lang kay hatod pa sinyo, habang!
5: Kumusta nga sa Medellis Hospital? Ang ato ang mga listener niya sa X-ray department. Kumusta sa salit? PGI Cyril Amor Moico, PGI Pau Agosto, Dr. Mi Lemera, matod pa, amigo sila ni Arnold Bustamante, tungod kay anak kuno ni sa ilang pastor, no? Good morning, Doktora Mi Lemera. Og El Omali, Anthony Chua, Maida Ortizano, dinidapit sa may Hidners, o Mampeda Movie. Nindot yung wala palido, no? Kay movie? Oo, diya sa Cashers Department. Ay, ingumunod sa, uy, belated happy birthday, ay, ni Reverend Father Red Rosales, na karoon sa Kolonya Tuburan, kuha pa siya ma-transfer, April 26, kuha ko masayop, and then April 29, si Reverend Father Junald Kunsa nga to anas Amerika. Ayoko makalimutan, nga to, di ay mga staff diha sa ato mga buhatan. Celebrity Kudik Beauty Soap, ang sabon nga itong gigamit para magpabili ni kitang batanon, younger looking, cutis artista o cutis porcelana. Celebrity Kudik Beauty Soap, ano yung katol-katol, pugis-pugis, up-up, blackheads or whiteheads? Doon na sa kininatural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Celebrity Kudik Beauty Soap, punta na lang sa butika para sure good nga original ang imong mapalit, ha? Mas maayos at ngunod niya nakabutan niya nga Tatak Sed Marketing, ha? Thank you.
1: Ba, mga to sa rin pasalamatan si Dr. Junjun Pastor. Ito ang suon nga anaa sa CBD Optical. Mauni siya ay hawadi, siya ay gada diha sa ito ang CBD diha sa may Gaysano, Gaysano, Tisa. O niya, pasalamatan po nato si Julito Yagon. O niya, si Lisa Abilia. O si Kongs Boyan. Nga ito ang amigo po kayo dito sa itong gidramahan. Dito sa Katibian, Bohol. Salamat kayo ninyong tanan diha. Thank you kayo. O niya, mga igsunan, ang toksin, grabe kinimu daot na to. Grabe kinimu patay na to. Mauni grabe nga kontra sa atong lawas. Kinig yung toksin. Kaya bisag asa ta. Ang ato ang makaon mainom o unsa pa na diha. Basta doon na yung toksin na musun na sa atong kalawasan. Mupundo na diha. Mauni mo daot sa atong blood cells. Mustiki mula po ang atong dugo tungod sa toksin nga ni Sudi na unya. Ah, sakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, guban pa na itong balatian, constipated, kao, yun man ang katuwang kindi problem. Unya, sige, buto di mong tiyan. Dugay yung ka makapagawa sa imong hugaw kung daghang toksin sa itong kalawasan. Bawa na nga, i-flash out na nato pinagis pag-inom na to sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule o saka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwang tang sa balatian. Puno sa nutrients kung may makapaligoon sa itong vital organs. Ang atong pag-inom, usar yung kapsula. Usa ka oras na di pa kamkaon. Murarag maintenance. Pero doon na na kay balatian kinahanglan nga katulo kay nung buntag o tuwapon. Usa ka oras na di pa kamkaon niya. Imnan yun na ito. Walungan to sa dusi ka basong tubig matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Mga inungdan sa ayon mong balatian o karoon ligon kanun na yung atong vital organs. Inom kita. Vital organs ato inom kita. Matagadlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kining mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito kaya adlaw.
1: Si Dudong Toro, Ate Press.
3: Si Toro?
1: Hmm. Kaya simple, adil, simple, Ate Press. Kaya na yung asawa, daghan kong kontra.
3: Mm-hmm.
1: Daghan kong kontra niya. Kanamang hilabot sa kinabuhis uban ba? Inaan, Ate Press ba? Mabisag wa sa kay bayo, wa sa ilabot, iya'y panabi, utsay may tabo sa uban.
3: Oo.
1: Hmm, lain kayo.
0: Angay. Isok tayo, yung handok na kuko.
1: Hmm. Isok kayo, pero talawag kuko. Angay sa nisya, patagmon sa dati, Pres.
3: Bitaw.
1: Kinahan lang yun nisya.
3: Oo, good.
1: Patagmon. Patagom, gipatabang. Gipatagam siya, luwag taon kay Sturo. Kay saon nga, saon niya ako, saon hilabtanon, kay skinabuhi sa uban. Saon man na niya.
0: Kayugon na mag-Sturo, kasan usay.
1: Doktor, kwan, kining. Ang ako ay katambag, di ba, dog?
3: Kanara gusto ro makakuan niya ang asawa. Oh,
1: hinay-nay nagkarampitol dong. Lisod
0: kayo mo pitulo sa palungan.
1: Oo. Oh. Oh. Masal palungan na sa uban dong. Looy kay ka. Di ka kakuan kay. Di ka karal mga kay. Ang saon nga. Sa binuhatan man sa imong asawa. Saon na na. Una niya na ikaikwintro nga. Mas grabe pa yung tao na nang iyang kaikwintrong bayot.
0: Sukol na pang bayot
1: mo. Oh, sukol sa bayot. Unya, og lalaki nga dakugkuhan niya mga hilabot. Ah, sus, piti ginang misis ni mo. Lisod na kaya. Ah, di ba, Tepres?
3: Oh, mau good.
1: Ang makapitol at Tepres.
3: Iyari yung bana.
1: Iyari yung bana. Mau na di abam? Beot sa bayo kasultin mo di abam.
5: Kumuli ka diri sa Old Testament, Levitico 19, versikulo 16. Ayaw ka mo panglibak sa inyong isig kataw. Mm-hmm. Ayaw ka mo paghimo og bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Kayo gimo kung ilingi pagod sa the creation, kana sa pagsugod yun sa kabuhatan, Gulyat.
1: Uh-huh.
5: Yan ang manggul ang Ginoo, nga magbuhat kita og tao sama sa itong dagway. Munag manghilabot ko no, tae mong gilabtan og apil ang Ginoo.
0: Yung magpareho sa dagway. Pareho sa dagway.
5: Dili, kan ang istorya sa Ani Gulya, ay Gulyat, Pedro, atong sa unang, katong diabitay, higayon nga, nagtukod ang mga tao, taas kay turik, gusto kang matupong sa Ginoo. Lain-lain sa Ginoo ang mga sinultian, gilain-lain ang mga kulos.
1: Isabosab.
0: Hindi na magkasinabtanay.
5: Aro din na magkasinabtanay. Oh. Unya, kanang na ang, wala ba ka ma-appel sa, wala ba ka parugaba, wala ba ka ma-appel sa Ginoo, nung na ay mabayot, na ay malaki, mga kalakin.
1: Ha, siguro, ano yung ma-appel ba? Natural lang gina.
5: Mo ba?
0: Pinayahan mo
5: na. Balik ta, kanang na ang badlungan sa palungan ng mga asawa, kay diligid mayon ang iyong gibuhat. Kanang gisulti lang diri nga ayaw ka mo pag himog mga butang na makadaot sa inyong sikataw, ako mao ang Ginoo. Pero tingklaruhan na diha kay ang imong usengan ini kanang kuno imo sinultian bago og ibalik ato tong tuas sa kanang laing chapter diri sa Old Testament to New Testament pa tong kanang maghisgot og dila ang dila kuno puno sa hilo nga makamatay
1: nga
5: ang dila puno sa hilo nga makamatay kung daotan ang imo isulti pero kung ari pokas kanang ingon nga dila tamis. May yun nga, tamis kay dila ng mga laki, kay may kumumatik-atik na nanabitaw. So, ang mugawas Diyos imong baba, labi na ng pagpanglibak, ang pagpangdaot, ana na din tumutok mga sakantong giingon ni Ginoong Hesus, na ang mga pagkaon nga musul sa baba, dili makahugaw. Ang makahugaw, kanang mugawas sa baba, kanang makapasakit kasi mong isikataw, kay gikan man na si mong kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
5: Mm. Badlong na doon, tungod kay ingunaan na permi mo asawa, mabot niyang panahon nga magkuntahan ka mo, wak mo'y silingan.
1: Tinaon na.
3: Mauna. Wak
0: mo'y silingan, masakit ang tagtiyan, wak mo'y tabang.
5: Wak mo'y silingan, wak mo'y tagasin, wak mo'y tagpusporo.
1: Wak mo'y hatag.
5: Oo. Oh. Katagaan, wak. Kay, kanang na ang, parehasa to na ho, kusak mong hagdanan.
1: Ano man?
5: Gingnan ko sa, kuan, gingnan ko sa musilingan to, nagtabang na ko si, lamat ikayo ha, Anali, Anali o James, salamat kayo kasi lamay nagtabang na ko, lahing nagbukos, lahing nagkuas, goose, the bandits, anana. Doon na yung naistorya ang kuan, naistorya ang kuan, Goliath, kanang party bag mo yung ana nga, ang pari, ingon siya, nagdiho ko no siya, kanang nag, pinal na nga himat yun.
1: Oo.
5: Ni anak ko nung kung iguwa nga himat yun nga, Padre, gusto na kung makakita sa Ginoo. Anak, tingin ng pare, dugay naman ka nakita sa Ginoo. Kanang imo mga silingan nga, muhatag ni mong pagkaon, muhatag ni mong kanang masudan, muhatag ni mong asin, muagak ni mo.
1: Mao ang Ginoo?
5: Naadya ang Ginoo.
1: Dila
5: binakon mga lawat ka na na di ang Ginoo. Dugay na kakita sa Ginoo.
0: Dugay na di
5: ang Ginoo. Kana di kuanta, muhatag tag mayong panigingnan, mubot ka mayong butang, kuyog di ang Ginoo na to ana. Muna nga badlunga lang na eh. Kula, sa to, turo.
0: Sa karo. Turo.
5: Badlunga na, turo.
1: Makatong pagkakita ni mo sa kuan, dong, kita di ka Ginoo na to. Katong tulok ka mabay.
0: Tris Maris.
1: Ini ana ka sus Ginoo kanindot yung mabayang.
0: Hindi ana mo ko spray iso Ginoo. Tukulo ko ba dito Ginoo?
1: Ito.
0: Ito kalawas.
5: Yung pangapag nyo, pangayuan kang enrollment. Rayo ka lingay. Salamat ako na ka dito naman nun.
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa doi. Makaugtas. Maunga nagka-decide ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Cherry.
6: Usa ka full-time nga virtual assistant.
5: Halos 24/7 ko sa trabaho.
6: Mao nga walay tulog og stress
5: kada adlaw bisan sa balay.
6: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
5: stress tabs akong gainom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
5: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
7: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
11: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
17: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
16: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
18: Ah, gatuting lali. Abli man kami ang pultahan. Naating alis sa suit si Angel nang limpyo. Ako na lang siyang tabangan.
19: Angel? Oh! Hala! Hala, uy! Natuok man ito ang babayhan na sa kama, uy! Nagdupa pa! Pagkaayo gabu ang ining... Tempa, naid akong painting sa bumbong. Murag babae man na. Oh, dili ko mahimong masayop. Si Angel man na. Oh my God. Ingon ana niya kamahal si Angel nga doon nagit sa painting ini. Murag patanoon pa makaayo si Angel tini. Ah, murag naglibo ko ini da. So, kay bawa na si Angel, unsa siya ka-importante para ni attorney. Pero anong niingon man si Angel nga, dili mahitabo nga manguyap niya sa attorney. Oh, kinuo ko. Managsuon ka sila. Managsuon sa gawas. Pero, murag dili kiyapon mao. Kuya ako, eh, murag nilapad man akong oo. Time pa, babe. Time pa. Karoon pa ko. Feminine pa rin kayo nagtating ng kwarto, ha? Ang vanity dresser pang babae man na.
20: Ibutang ka nga tinuod ng imong gisulti. Pero ako ipaniguro ni mo nga dili may tabo nga manguyab si attorney nako.
19: So, dili sila managsuon. Kaya midawat man siya sa posibilidad na may feeling si attorney niya. Pero ano, dili man ni mahitabo nga manguyab niya. O, inuo ko. Bading si attorney. Mauka? Hello, inisamot naman inuog kalabad ang akong oa ni Uy.
12: Nilihara ka?
19: Kukuan, dili pa kayo, Dugay. Nakatog man ka. Walang di ka pukawa.
12: Oh.
19: Ikaw nang naa sa painting, no?
12: Oh.
19: Angel, huwag yung ko makasabot. Nilaban na gina akong oo. Ikun sa mong gina mong attorney.
12: Murag.
19: Murag unsa? May gitago ba ka na ako, Angel?
12: Oh.
19: Magtiayon mong attorney?
12: Di, uy.
19: Pero...
12: Okay. Purag niabot na mag-gidaan tayo nga kinahalan kumutog animo sa tinuod.
19: So, doon na gidligi kay gitago na ako?
12: Paminaw, Irene.

0: Unsa?
1: Mao na'y tinuod. Wala ko'y gitago ni mo. Pero hinaot nga ikiprasad ni mo ang imong ngayon. Uy! Nga nung isagpasag pa man na ako kalingon. Nausa man ka?
0: Ako lang siguro nga tinuod ng tanan. Nga wala ko magdamgo. Huwag tinuod yun ay kisakit man.
1: Ay, sorry ha. Sorry nga wate kasulti sa tinuod. Ako manggong ipaning kamutan nga wadag kang tao nga mahibaw. Si attorney ra.
0: Maudi ay nga bisag unsay imong buhato niya, okay ra gid niya. Kay dili di ay siya ang amo, kundi li ikaw.
1: Mauna.
0: Hala, uy. Kauwaw ini.
1: Unsa kauwaw ini?
0: Wa ra man di ko si mong kumingking.
1: Samang ka, uy. Ayaw usbang imong pagtagad nako ha. Way mausab sa atong relasyon.
0: Pero Angel, dili lang gid kalikayan ba?
1: Hoy, may pagwa na lang gid ikasultihi da.
0: Oh.
1: Kalimti nga may gisulti ko nimo. Ako paghihapon si Angel nga imong amiga. Og si attorney paghihapon ang atong amo.
0: Pero
1: why pero?
0: Sorry Angel ha.
1: Nganong nag-sorry man ka?
0: In behalf sa akong bana. Sorry.
1: Ay, eh mo pagida ang gihapon tong bana? Di pagida ito ni mo ex?
0: Oh.
1: Irene, kung mo decide ka nga magsugod yun o bagong kinabuhi nga watong tawhana, makatabang kaayo ko ni mo.
0: Angel, ang tanan ni mong natabang na ako, dako na gid kaayo. Kining akong pagkasugod og trabaho sa usa sa imong mga kumpanya, mao na ni sugod sa bagong akong kinabuhi.
1: Pero pwede pa ka nga mo asenso. Di ba may negosyo mo sa una nga ikaw gid ang nagtukod? Pero imo lang gitugyan atong Ryan, hangtod nga na bankrupt?
0: Oh.
1: Pwede kit kaayo ka masugod og laing negosyo, Irene. Tagaanti ka kapital.
0: Ha?
1: Seryoso ko. Hunat diha. Kaya sorry, ahon dayon ako sa attorney.
0: Oh. Kun mauna, kita na lang duha. Kita mo padagan sa negosyo.
1: Di ko, uy. Oh.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Maulian ka. Basta kain ng kode, naging paglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Balik-balik na lang ang sudan.
9: Pongshi!
8: Angeline!
9: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: sa minisarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nganong allergic lagi ko anang mga ingon ana? Di ko ganahan. Maugani nga, gitugyan rin ako ni Mervyn ang tanan. Di ko ganahan anang mga ingon ana. Lapat kinas uwi. Huwag ako'y talent anang mga char-char sa business world. Pero gusto ko makakita ni mo nga makabangon og balik, Erin. Muasenso.
9: Pero ikaw?
8: Di naman good ko ni nga muasenso. Kaya nanubra naman ang akong kwarta. Char!
9: Ako pa na una-unaon pag-ayo ha, Angel. Dili lang una ko mo-decide ayon. Puno pa kayo ang akong utok ron, good. Maglisod pa og sink-in ang tanan akong nahibawaan bahay ni mo.
8: Okay. Pero promise ha, ayaw good in town ipanabi sa lain ang imong nahibawaan. Kadelikado kinapon ko.
9: Makalaom ka, Angel.
8: Okay, manaog nita. Medyo kikutom ko da. Magbuhat ag para snacks.

0: ni mo maabti si Irene?
1: Ay, wag yapon.
0: Ano man? Masayo makanigikan ganina.
1: Na-flat ta na akong gisakyan. Nga, dugay ko na kasakay balik.
0: Hey! Wistet ba ya, uy? Kansa man ni mo matultulan ang gitrabahoan ni Irene?
1: Ah, paghuwat lang, good. Gusto mo tagalangay kung magsigin ka kapura.
0: Siyempre, mag-apura dyug ko. Apurado dyug ko. Kaya hapit na santing bayad sa renta sa bay.
1: Tay para, good. Nakabantay lagi ko nga wa nagkamulakaw para mangitag trabaho.
0: Makatrabaho naman takog call center. Wa ko ni dayon, uy.
1: Anong huwag ka mo dayon? Takog mo nagsweldo ang call center.
0: Graveyard ang duty, uy. Di ko masilbi, ana.
1: Ha? Ano di mo ka masilbi nga? Nagmata pa magkana ng mga orasa. Tigadlaw naman sa gamatog.
0: Ay, nalagukupog sagwit. Dali, ano lang ko ng pakikistorya ni mo, Irene?
1: Sa ato ba? Di na kami narabaho? Magsalig kang Irene?
0: Mabita rin itong sabot.
1: Runa nga itong sabot nga manghuwam rag kwarta pinaagi ni Irene para madalig tukod ang bahay. Pero wala magpasabot nga magpabuhit ng Irene.
0: Time pa. Time para good.
1: Hmm.
0: Wala lagi kong makauyon anang imong sinultihan. Marag mag... May simpatiya na lagi karon sa imong ex-wife.
1: Ah, hilo mo
2: eh. Sabot.

0: na di siya magtrabaho ng building. Lahian ni Erin eh. Kagalang-galang laking tanaw. Ikatuloy ni Kaadlaw nga, ako siyang gilantaw nga musut sa building. Pero nga nung murag, wapoy ka na nga musamok niya. Nakonsensya na ka ako. Nauwaw na ka ako.
1: Maluoy lagi to si Irene mo.
2: For sure.
1: Manguwam to siya ni attorney. O baka mulong sa ilang opisina.
0: Murag di man ako kaya. Di na ako kaya nga hasulon pa siya sa iyong kahimtang karon. Di na ako kaya.
2: Sure ka?
1: Gawas na itong nagkita mi sa gawas sa gate. Wala gid siya magpakita na ako.
2: Hinuon, wala naman ako siya makita sa mga CCTV footage. Ako manginang gisigi o check kada taod-taod. Pero milagro.
1: Naguna na sa bitaw ko, ana.
2: Kung iya ka sang nasundan sa trabahoan, imposible ka dili ko niya at tuon.
1: Maugani.
2: Wag ka siya masakit.

0: Dili, mas maayo na yung pwesto para makita siya. Mas duuli o mas maklaro na ko siya.
1: Daan palagi ko, ikaw, Gyot.
0: Torne?
1: Kinsay mong gi panupan diya? Siya rin?
0: Torne?
1: Kung may dautan kang plano, ayaw na lang ipadayon.
0: Torne? Wa ko'y dautang plano, Torne? Igoragin ko nga mautanaw sa akong asawa.
1: Dali.
0: Atorni, tuhoy ko. Huwag ko'y dautang tuyo. Huwag taon, Atorni.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya. Ipa-

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
2: to... Mga igala, at ang iang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
5: Lugway mo siyagit! Haba! Lugway ang tiyanang kwata sa mando! Pagdali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
4: Kidnapping, kahilayan.
7: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana!
6: Wow.
7: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
8: Pagkakaw ng maskara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical score, Randy Nakurda Tayan. Soundman, Aldwin Nakurda. Audio editor, Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Lisod man kada pangitaon ang bodyguard kay basin og unayon na puntag tulis na mong bodyguard nako.
2: Some requalifications sa kuhaon ni mong bodyguard, ha?
1: Kanang maanti kong manalipod ako. Ha? Sincero nga mutabang. Dili pala hubok. Ugway dautang record.
2: Kung si Federico na lang, okay ka? Yes, si Federico.
1: Ayaw lang. Mangita lang ko uglain.
2: How about magkuha kag members ka pulisan?
1: Polis? Murag dili ka na mahimo, Marga. Tungod kay dili man kita opisyal sa gobyerno.
2: Mao ba?
3: Sir? Miss Marga, andam na ang lamisa.
2: Darling, tana? Ayaw pala bi ka ko sa hitabo. Dili makaayo ni mo.
1: Dili ko ko nakalikayan, Marga. Ay, hinaguan ang kwarta. Ug, mahanaw lang tumang kadali.
2: Ano yung saon taman? Ha? Kung magpada ka, anak, o sumi mahitabo sa mong lawas, ha ba? Darling, dali ko gustong kang dunay daot ang mahitabo ni mo. No, mamatay ang cute ko.
1: Marga.
2: Yes, darling. Mamatay ko. Kung doon siya mahitabo ni mo.
4: Charles, oh eh.

0: nada que te ay, Federico.
1: Ikaw ba? Hmm? Yano-yano lang kagtawag sa akong pangan. Kabantay ka na.
0: Ay! Ang Kapitolyo? Ang sabi ko sa mo, ha?
1: Baya. Kaduko lang ko na. Tanaw, Kapitolyo may nagipangita. Ay, klaro kayo ta. Tawga kog senyorito.
0: Oh, okay, senyorito.
1: O sa isudan?
0: Naipot zero.
1: O sa pa?
0: Sinugmang... naisinugmang baboy.
1: Mm-hmm. Onsa ba?
0: Kinilaw nga tangig eh.
1: Mm. Anya, asal mo sila, study?
0: Ah, nagsunod na sila.
1: Mm. Mawa. Okay. Ah, pagkawin ako. Gutom na ako.
0: Uy, wak pa blessing, uy.
1: Ah, blessing ba, Oroy?
0: Ah, nanan sila sa si Rafaelo.
2: Oh, Federico. Mayo kaya niya ka na.
1: Ay, yes, Daddy.
2: Tagsarag yung kita magkadungan sa pagpangaon.
1: Yes, Daddy. Marga, ati mo na, Daddy.
3: Of course, Federico. Darling, sige na, lingkod na.
1: Ati mo na, Daddy. Pakita ko nga.
3: Okay.
1: Pakita ko nga. Kanamang paggaon mo. Ang akong ama.
3: Of course, Federico. Darling.
2: Okay.
3: Sige na. Yung imong plato, kutsara. Tinidor. Og, kining tisyo ko ipaduol ni mo, ha? Ingon man ang imong tubig, okay?
2: Ay, salamat, darling.
1: Og, kano? Kano ha? Kamantay ka na? Pwede kong gusto makita ni mo. Nga imog yung silbihan ng akong daddy. Kung ay mo, hungiti, hungiti. Ha? Kay, oh, pinangga, sabkay na ko ng akong daddy, eh.
3: Federico.
2: Gusto na ka mo, mga onag kita.
0: Sige na, mga onag kita.

0: Undang ni ko, Daddy. Undang ni ko.
1: Busog na ko, Federico.
0: Pasinog, nagol ka sa kwarta nga di pang tulis, Daddy.
1: Tinood ka na, iho.
0: Ay, Daddy. Kamantay ka. May nanawag ni mo.
1: Oh, si Mr. D. Hello, Mr. D. Nauli ka na. Yes, magkita kita. Okay, nadoon ko na ang deed of sale. Ingoman ang la title sa mga property. Okay, yes. Okay. Magkita kita. Ganusa. Ugma sa buntag. What time? 11 in the morning. Okay. Sige, magkita kita. Okay. Sama ng gusto ni mo? New Moon Hotel and Casino. Yes, Mr. D. Okay, bye.
0: Daddy. Kasi nanawag niyo, Daddy.
1: Si Mr. D, magkita kami. Kaya nang bayran ang yuta sa isla nako.
0: Pinay, baligyan niyo, Daddy.
1: 100 million.
0: Oh, W-O-W. Wow! 100 million? Pili ako na, Daddy.
1: Unsa?
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, motos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
9: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: Federico, dili pa ka naangay, dili ka pa angay ng mangayo, ako pang i-deposito sa bangko ang maong kwarta.
0: Ah, mau ba? Mau ba, Daddy?
1: Paabuta lang.
0: Asa ba, Daddy? Huwag ka makinanglan o witness, Daddy?
1: Ayaw na lang witness. Na aman si Marga.
0: Okay, no problem. Nagpasabot lang, Daddy. Nga masig di palabi, ni mo si Marga kay naku.
1: No, dili ka na mao, Federico.
0: Ayaw na lang, Daddy. Ayaw na lang. No need to explain. Okay rin ko. Wala ka magkinanglan ako, Daddy. Isip witness ba? Maunta. Wala ka magkinanglan. O bodyguard.
1: Federico.
0: Bodyguard.
20: Darling Rafael, naamag kita sa Federico. Mas maayo nang makuyog sa Federico, ano na, makatabang sa subantay.
0: Bodyguard.
1: Okay. Sige, mukuyog ka, Federico.
0: Ay, Daddy, salamat, Daddy.
1: excuse me, unang. Mato ko sa restroom.
20: Kuyugan ka na ako, darling.
1: Ayaw na lang. Ako na lang, Marga.
0: Tones, Daddy, paingon sa restroom.
20: Sapa? Ayoko ganiti.
0: Ari, sige niya.
20: May mo ba, Federico?
0: Sama ka. Uy, abi ko bang musumbong gani, Daddy?
20: Hapit na.
0: Oh, really?
20: Ikaw pa ni malaki ni mo, eh. Dito sa sakyanan pa lang, ha? Nagsige na kagamang ni mong kamot sa kong paa.
0: Tungod kay ikabantay ka. Di na ko kapugan ng akong kaugalingan.
20: Tiyak na. Ang pasok ko si Rafael.
0: Kaliot lang.
20: Yan o.
0: Kaliot lang. Kanus ata mag-abot pag-usap.
20: Nabuang na ka?
0: Kibantay ka na.
20: Tiyak na.
0: Maya. Di ka makalikain ako, Marga. Di yuga. Once nga magkinanglan ko rin mo, dapat kang mutuman. O dili ka makabalibad. Tungod kay, may gikuptan akong alas. Mutuman ka sa akong mga panginahanglan. Whether you like it or not.
21: Get it, ya!
0: Hola! Priyo, bangal ka sa ilang. Tungta ka! Ganun ka rin bang ganyan itong area?
21: Wakabantay! Wakakabantay!
3: What good, no? Kaya nagsigim kagtanaw ni Marga kanyang lakaw. Nagkibot-kibot ang mong ba-ba.
4: Yung ato.
3: Unya, may pehiyom o may katawa ka.
4: Osa?
3: Ah, pero okay lang. Laughter is the best medicine. Tambal gin ang katawa niyo rito, pero kung mukatawa lang ka nga, ikaw rang usa,

0: Gikuyawan man ko ni mo, darling Rafael.
1: Gikuyawan na unsa?
0: Kanagong inyong pagbinayra na ugma. Sayo tangay mong ibalikya. Unsa man na cash kit na? Dili gina check eh.
1: Badiguro ko, darling. Cash gyud ka na.
0: Cash?
1: Duha ka na kamalita.
0: Duha kamalita? Pero darling, uso na biro ng tulis. Pagsaon na lang.
1: Marka.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga ko!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis. Oh.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: Mas masoy pa ang imong pagpanagan ni Sakinan. Kahinay ba ni mo na kapanagan?
1: Amog mo kagay, sir. Pugno kayong palibot kay taligsik man.
0: Pagko ka pa bang nag-drive na ako, Maximo?
1: Sir. Gali, sir.
0: Then drive fast. As a matter of fact, nasayod kayo at gadilig ko gustong malanyan. Ilabi pa ron. Kanagdali ko. Nagapas ko sa oras. Gusto kong ikasaw ang akong asawa sa panihapon.
1: Yes, sir.
0: Nagkasiguro kong mali pa yun si Ella. Naning mga buwak niya kong ginahaalan niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Nasayot kong sa'yo, rakay ko ni mong pasayloon. Tayloon ka lang ni Amy. Upupahiyon ka na. Usa paabuta ang akong pag-abot, akong asawa.
1: Oh, sir, magbantay!
0: Aroy! Animal!
1: Sir!
0: Ganong kalit kang may break, Maximo?
1: Pasalo ako, sir. May kalit kang milabang itong iro.
0: Gilingsan mo lang unta! Kaysa ako pa ang napakong animal!
1: Sir!
0: Gusto ka bang mamatay og sayo? Angay lang, animal! As a matter of fact, gigubat mo lang yun ang akong mood. Ladrive! Og paspas eh!
1: Yes, sir.

0: كدوكة بني من الزادس لا ادري بقى كنت هندا كيف انا هوتي عليكو بقنا وكأي ngangin ilabi pangahat di ako sa luyo nga bahay ni Mansyon ug nag-atubang sa pagkakahuyan sa gawas ni Kate. Dili ba ka tungod sa gibuhat ni Orlando na ko kagabi mga anak sa dapit nga atong aduan dili na makahimo sa pagpasakit ang inyong amahan nato. May nagpahingon din sa ako na putan magpahipo yun ako. Basi mo si Kinsa na ka na.
1: Day. Day, ay lahain ka. Day.
0: Manang. Manang, diara ko luyo sa puno as akasya. Nalukay ka. Nakabantay ba sila sa imong pag-anay sa luyo?
2: Wa. Ay, mauman bitaw na langay ko kayo saon nga nagpahukad pa magpanihapon to sa kuryo. Tanahan yung kayong tawhana. Nagdali-dali lang sa kong sukad. Og ang akong gihatod nila sa may garahe aron dili na musuod sa kusina.
0: Tana, mami, nagkitagikan din eh.
2: Dali.
0: Ako ni Dani, anong usa ka baag na?
2: Ako na. Musamot ka, maglisod ka kung mabit-bit pa ka ini.
0: Nakasiguro ka?
2: Oo. Dali ra kaayo ni. Okay ra kaayo ni nako kay dili ra man kaayo ni bugat. Wa man sab ko magdagdag hang sinina. Igo lang nga maikailis ko.
0: Salamat manang. Isipon ko gyud kining dakong utang kabuboton imo. Dili ko kinikalimtan, hangtod na sa kong kamatayon man ang...
2: Eh, baya ni mo, Ella. Uy, ayaw na kong paghiskot o kamatayon, God. Kinigid siya, no? Sarbato sa sakyanan.
0: Si Orlando. Naulig sayon si Orlando.
2: Kinoo ko.
0: At tala, mamaya na kita manang. Dili mahimong masayon si Orlando. Nga wa na kita sun sa mansyon. Magtali kita.

0: Tarungon ko na yung akong kagalingon. Sa dili pa ko magigatubang ni Ella. Musod ako. Ella! Uy! Wa siya sa among kama. Ella! Ara, kaman niya sa suod sa banyo? Ella! May gasa ko ng mga priskong buwak para ni mo. Ingon man, bagong set na usab sa alas. Ella! Uy! Wa, usab siya din ni sa banyo. Hain siya!
1: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry.
2: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Ella! Ella, nie aan ek hoor. Ella! Op. Oei, wat is hier se komidor? Wat sop tin hier se kusina? Haar in Maleisië. O, dan wat in hier se sede se kusina? Goria!
1: Ay, naipos na ako mga botelya. Ay, musuod ako sa itong barak, eh.
0: Gloria!
2: Kitawag ka!
1: Tepa, usita! Imong pangalig sang pet. Nga ang inmang ka. Lakaw na. Ato rito. Tepasik usito yung nagkasagit, traba?

0: Hunsam ka, eh. Kalit marang kagabi ng putaan.
1: Bangun dia. Bangun dia, bagdali.
0: May nga naman, ha? Hadi ba tawag ko ni Sero Kapil?
1: Wa! Gina.
0: Wa man di, eh. Nangan pa bangunan man kunin mo, ha? Labad akong, oh. Ubay-ubay, biyat mong atong nainom. Matawag sa kumatawag.
1: Matawag sa mong mata. Di may mong matawag ta, ha? Bangun dia, bagdali. Bagdali!
0: Ay, sumuta dunin mo, eh. Nga naman, ha?
1: Wasi di sa gordo.
0: Punagwa. Ato agot ni nga na sa kusina.
1: Wasi sa kusina.
0: Hain man di ay.
1: Mula pangutahan akong hain. Kay lakip si Ma'am Ila, wasap.
0: Unsa, ay pagtaro,
1: ay. Bangun na diya. Tupangikong pangitan nila din sa palibot. Dali na!

0: Day, Day, nga numihunong ka, ha?
1: Sakit, sakit. Mas misa, misakit pagsamot ang akuntian man, ha?
0: Unsa? Kinoko ko!
1: Sa gunso na nga yung pagsakit. Tingaling, tingaling mga anak na ko.
0: Unsa? Ay, Diyos ko, unsa man itong buhaton? Ni atataliwa sa kakahoyan, Day, o glayong pagkayo tas kalsada. Dili na bagdili mo maantos, ha? Dili ba himong muhunong taog dogay din, he? Kilabing siguro na sayon na karoon ang imong banda nga watang duha sa mansyon.
1: Manang.
0: Dali na. Kung madapan nimo sa paglakaw, dali na. Mamiya na tagikan din, he?
1: Nawa naman, sab.
0: Kung mauna, dali. Kupot na ako. Mupadayon tas paglakaw.
1: Oh, manang.
0: Mayon tag, may mulabay lang unta dahiyon kun muabot at tas kalsada. Inaot pa unta.
1: Manang.
0: Ela? Ela ano?
1: May miagas akong paa.
0: Kadir, akong iwagan sa flashlight, ha? Kadir sa...
1: Oh.
0: Dugo! Dugo!
1: Nang!
0: Oh.
1: Manang! Rinihan niya na sa... May sakit na sa
0: fiyo! Ay! Kinuok ko! Ayaw pagyak ka, ha? Ayaw na dahil maluwi in taon ka! Dili in taon mahibo din, he! Ayaw na dahil!
1: Dili na nakukapog nga nang magawas nang...
0: Ay! Diyos ko! Tay pa! Lagi! Magkuha ko kapin, ha? Ay! Diyos ko! Panabangi! Ay! Kini akong jacket na lang! Kini, oh! Yao! Dili! Yaka! Sige, yaka!
1: Mga anak na kung

Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP Ironman Cebu kiniyo bus nga laga the Rajuman RV Veloso. Mayo 23, tuig 2026 na mga kasama. Sabado na sad. Kumusta man ninyo hang pagpanikaysikay karong mahigayuna mga kasama? Ato ang mga tindera diha, mga driver. Ang kadaiya mga drivers habal-habal sa PUV, PUB. O sa mga pribadong sakyanan nga padayong naminaw ka nato karong higayuna. Sabi na sa ato ang mga tindera diha sa karinderya. Mga tindera nato sa utanon. Sa mga prutas, isda. Maayong pagpaminaw ninyo mga kasama. Labi na karong mga tinglabada man ro. Pero kanis gawas kasamang Nestor, maayo kaayo kay niuwan na gyud taron, no? Nakauwan na gyud taon kasamang Nestor. So, thank you Lord. Nakauwan na gyud taon. Nabubuan na gyud taon amo ang kadalanan nga pirti gyud taon inita sa miaging mga adlaw. Murag yung tag, mahilusan taon sa kainit. Makaluto na yung tadihag itlog, makaprito na yung tag itlog sa kainit. Mana mga kasama no, atong hatagan o higayunan sad nga ang ato ang palibot makaginhawa kay ang ato ang palibot pretty naging inita sa miaging mga adlaw unya matubig-tubigan sad ang atong mga dam no, aron nga maka hatag pod og dugang supply sa ato ang tubig ug mabisbisan sad taon ang ato ang mga tanom labi na sa ato ang mga farmers mo no, dako kay na nila pod og panalangin nga makauwan pud ginagbay ilabi na nga mahatagan sad og imnonon ang ilahang mga pananom so dalay gon ang Dios sa panalangin isa may wa malipay nga naguwan be pauwan na sa ginagmay ha kay pati naging inita gilang kay musunod nga adlaw mugmuinit ta pud ni at least ang ato ang palibot karon mga kasama bugnaw. Bueno, dili na ta maglangan pa mga kasama. Ngadto na ta sa detalye sa atong balita. Human sa pipila ka pahinumdum. Standby. Oras alas 12:38.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
3: Ngadto na ta sa unang detalye sa atong balita, mga kasama. Ani ay gatusan ka mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa dakbayan ang dili na magamit o gisugyot nga ipatimbang. Ngano ka ni kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
4: DYHB RMN Report.
5: Sini imong balita, hatoy nato sa Life Extension Vitamin D3. Moabot sa 400 karagdagang matang sa mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa bayan ang di na magamit. Kini tungod sa kakaraanan niini, dinang uban sa maong mga sakyanan na palit sa city government nga dupang tuig 1989. Lakip na nini ang mga housing buses, fire truck, patrol vehicle, ambulansya, compactor truck ug uban pa. Ang Department of General Services kun DGS ni sugyot sa pagpaubos niini sa disposal. Gibanabana nga kagamhanan sa dakbayan mukita og dulaan sa 12 milyones pesos gikan sa scrap. Nini. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion, anaa sa ABM Building sa Barangay Kensaga sa Nahimutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
4: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Nagang salamat, Radyo Man, Eli Balones. Mubali kita sa pipila kapainom duma kasama. Standby.
6: Sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
6: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance ug pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
8: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo pretty?

0: kan niya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MXtraordinary with MX3.
2: Oras alas 12:43. Nga duta sa laing balita, mga kasama ani ay duha ka e-bike driver ug usa ka construction worker sikop sa anti-illegal drug operation sa PDEA sa usa ka drug den sa barangay Dulho ning Dakbayan sa Subo. Kasama mo sa balita Rajuman Arnold Bustamante.
3: CYHP Tabak RMN Report.
4: Sa mga RV, tunog ka mga tao ang nagaragpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Aban sa Mambaling Police Station 11, human bungkaga ang Osaka Drug Den. Kanibutang sa sitio Plastikan, Barangay Dulho, Patima, sa Sures, Subo, alas 11:55 kagahapon sa buntag. Si PDEA 7 Director Joel Plaza nila sa suspitsado nga may target sa operation nga mausap ang nagparagan sa Drug Den nga si alias Juger. 21 anos e-bike driver nga nagpuyurasap sa mga napita. Nagkip sa nagpanag na e-bike driver nga si alias Franklin, 34 anos, taga Mambaring, o alias Carl, 37 anos, na taga Barangay Santo Niño, Rekpen Sugbo, nga naabdan sa sunod sa drug den nga Rehingo Sub Cebu. Nasakmit sa mga operatiba ang liba ka pakete sa Kituang Cebu nga matimbang sa 6 gramos kada rin estimated average market value nga 48,800 pesos. Bypass money kung ang nagkariyang drug paraternalia. Amang mga ebidensya ginusun na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imo nga chemical analysis sa samtang mga suspit ang gitanggong na sa PDEA matod pa ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga usakabuwa nila nga gipaubos sa case build up ang mauga drug den. Din na darawat nilang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant baka parigya ang gabaw nga drug den og 20 ngadto sa 30 gramos ka shabu matag simana. Kasama mo sa PDEA 7 Joe Rajuman o sa Matri YHP Tata Carmen
3: RMN Rajumo Nationwide.
2: Dagang salamat Rajuman Arnold Bustamante, mubalik kita sa pipila ka painumdum mga kasama, standby.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
8: O si Annabelle, hasta ayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: TTX 500!
9: Mabali ang mga butika.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oras, alas 12:47. Nagdata sa laing balita mga kasama, mga pump boat operators sa isla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tabang pinansyat. Kasama mo sa balita, Rajman Ken Galinea.
3: CYHP Tabang RMN Report.
4: Ang musulod na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kompletohon ang atong adlaw pinagis paginom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
5: padayong naghatag og ayuda ang nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alas sa laing nga mga sektor nga apektado sa pagtaas sa presyo sa lana o guban pang mga palaliton. Isip kamahin sa risk reduction efforts sa syudad, nanghataw hinabang pinansyal ang LGU nga sa mga pump boat operator sa barangay Panganan, isla sa Ulango para maminosan ang kabugat nga ilang gipasaan gubikan sa mahal nga presyo sa mga produkto ng petrolyo nga ilang gigamit usab sa ilang mga sakinan alang sa ilang panginabuhian. Ang mga mananaga sa isla apektado usab sa ilang livelihood gubikan sa nagpabiling taas nga presyo sa lana. Ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipangluhan ni Jill Baniasha may kaabag sa LGU pagpaygayon og distribution ingon man ang paghatag og kahigayunan nga magkabaton og disaster preparedness training alang sa mga residente sa lainlaing mga barangay sa maong isla. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
4: Ang mga balita tungod kanato sa Super Fiber, number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement og number 1 nga magabato sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. Fiber, o saan siya ka sa shave, isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit sa mga butika, pila usab din na sa Life Extension Clinic.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Rajuman Ken Galinea. Sa laing balita, mga kasama, usa ka bagong pamaagi sa Provincial Health Framework ang gihimo alang sa patas nga paghatod sa serbisyo sa panglawas ngadto sa mga indigent ug marginalized nga sektor sa Cebu. Gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order 29 nga nagsagup sa Local Investment Plan for Health kon LIPH isip pagbutang kini og pamaagi o sistema nga sundon sa pag-atiman sa panglawas sa tibuok probinsya sa Cebu. Ang direktiba nagmando kini sa pag-focus sa mga residente sa geographically isolated and disadvantaged areas, mga indigenous cultural communities, mga kabus, mga senior citizen, mga persons with disabilities, mga babay ug mga bata. Subay sa maong EO, ang LIPH magsilbit kini nga usa ka medium term nga strategy ug plano sa pamuhunan nga nagplastar sa mga prioridad, estratehiya o makinahanglanon sa panglawas sa mga sugbuanon. Ubo sa momando gisagop usab sa gobyerno ang pinansyal kun ang AOP nga magsilbing basihanan sa pag-budget, pagprograma o pagpatuman sa mga lokal nga intervention sa panglawas. Sa maong paagi nagpasabot nga ang mga panginahanglanon sa panglawas gikan sa mga syudad o munisipyo gitigom gihuusa sa usak agenda sa panglawas sa probinsya. Din ang mga ahensya sa gobyerno, nasyonal, mga lokal na kagamhanan o mahingtungdan sa pribadong sektor ang may-apil na usab sa maong proseso.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Samtang sa laing balita, mga kasama ni Lab 1 sa Commission on Elections kun COBELEC 7, ang target niini sa voter registration alang sa 2026 barangay og sangguniang kabataan elections kun BSKE. Human kini nakatala og kapin sa 318,000 ka maaplikante sa tibuok Sugbo ug Bohol. Si Assistant Director Veronico Petalcorin nagkanayon nga ang katapusang adlaw sa pagrehistro ni adto pang Lunes, Mayo 18. Sabot ni ana mga kasama nga wala nay bukas nga registration sa tanan nga mga COMELEC sites karong mga simanaha. Kaya ni adtong Mayo 18 mo'y pagtapos o katapusan nga adlaw sa pagrehistro. Giaso usab ni Pitalco rin nga bisan duna sila'y nabalibaran nga pipila ka mga tao nga nihangi og konsiderasyon human sa cut-off, wala na gitugutan sa COMELEC ang maulahing hangyo. Nakatala ang COMELEC og kinatibuk-an nga 318,390 ka mga aplikante sa tibuok panahon sa registration alang sa Nobyembre 2 nga BSKE. Gipeba usab sa COMELEC ang opisyal nga timeline alang sa BSKE 2026. Sa September 28 hangtod na sa Oktubre 5, mao ni ang pag-file sa Certificate of Candidacy kon COC. Samtang sa September 28 hangtod na sa Oktubre 21, gidili ang sayo nga pagpangampanya. Samtang sa Oktubre 22 hangtod na sa Oktubre 31, mao na ni ang gitugot nga panahon sa pagpangampanya. Ang election period magsugod kini sa Oktubre 3 hangtod na sa Nobyembre 9. Pasabot ni ana nga ang liquor ban ipatuman kini sa Nobyembre 1 o ang adlaw sa election sa Nobyembre 2. Guman niini ang katapusang adlaw sa pagfile na unya sa SOCE nga rin na sa Disyembre 2. Samtang sa laing balita mga kasama, nagmugna og usa ka technical working group ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron nga buhion pag-usab ang nahunong nga negosasyon uban sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa dekada ng panagbangi sa 93-1 land swap. Si Cebu Provincial Administrator Joseph Felix Dorano miingon nga ang TWG magpadayon kini sa mga diskusyon uban sa gobyerno sa syudad aron nga mapadayon ang dugay nang nalangan nga pagbayloay og propriedad. Iyang gipasiugdahan nga ang bisan unsang pagbinayloay kinahanglan nga anaa sa patas alang sa duha ka lokal nga kagamhanan. Ang maong grupo gimugna subay sa Executive Order Number 4 ni Cebu Governor Pamela Barrequatro nga moy usa sa iyang unang 12 nga gi-issue sa unang adlaw sa kadungdanan niadtong Hunyo sa miaging tuig. Hapit na ni mo tuig mga kasama. Ang mando nagtukod kini og task force aron nga tun-an ang usa ka long-term nga solution sa maong hisgutanan. Matod ni Dorano nga ang pagbalor sa kabtangan niini magpabilin nga pangunang issue nga kinahanglan nga husayon una sa dili pa ipadayon ang bisan unsang pagbinayloay og kasabutan tali sa Dakbayan sa Sugbo. Ang TWG maoy modumala niini sa tactical ug legal nga evaluation sa mga properties nga nalambigit. Langkuban usab kini sa mga opisyal gikan sa Assessor's Office, ang Legal Office, General Services Office, ang Office of the Governor ug ang mga miyembro sa Provincial Board. Subay sa ohing impormasyon niini mga kasama, gitugyan nga kini sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ngadto na sa maopisyal sa Dakbayan sa Sugbo. O kung unsa ang ilahang mahimo nga desisyon, maoy unang kapasikaran sa hisgutanan alang sa 93-1 land swap deal.
3: RMN Radio Nationwide DYHP Abroad Ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
7: giisa sa World Health Organization o WHO ang risgo sa gitawag nga Bondibogyo strain sa Ebola, nahimo ng national outbreak sa Democratic Republic of Congo ngadto na sa very high status. Ang maong strain nga giingong wa pa approved vaccine o treatment, gireklara na nga emergency of international concern sa WHO karong semana ha, o girevise kini sa organisasyon nga to sa very high alang sa national level, high sa regional level o low sa global level. Gibutyag ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga niabot na sa 82 ka mga kaso ang kumpirmadong natala sa Congo, gumikan sa maong virus diin pito ni ini ang kumpirmadong nakalas, adunay natala usab nga 177 nga suspected deaths ug dulaan sa 750 ang suspected cases. Kasama mo sa abroad ngayon gani Radio Man Marisa Abadies, DYHB tataka Arimen. Katong maong balita, hiatot ka na ito sa Said Marketing. Ang tigabauti ka po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani adto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka ang inyong kabataan ng mga chikiting ang Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Radyo Nationwide.
2: Dagang salamat Radyo Man Marisa Abadie. 2 minuto sa dili pa mag-alauna mga kasama. Sa dili pa kita mga doon sa unahan mga kasama atong i-check ang ato ang weather update. Samtang atong ipaabot ang pag-asa magtan mga kasama maayong pagpaminaw nga ni Joselito Bentoy. Madag-umon nga hapon kasama Idol RV Plisco, Arda Family, Abelia Family, Novella Family o Archival Family. Diha sa Lower Busay, Cebu City from Michael Bentoy. Diri sa, LHEAF. Residences Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo. Salamat kaayo sa pagbasa. O mga kasama, ato ipahibaw nga kaganiha, di ba ato man tong giturn over, ang adunay giturn over dinhi nga kanabang cheque nga mubalor o 119,400 pesos. Ato ni Tiwason mga kasama, ato na yung pasupot ang weather update.
3: Una sa lahat, weather update.
2: Atong kauban si Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong udto, sir.
8: Maayong ma'am Ari, upatong mga suginti kami na matong latest update. Bahin sa tayintang sa to panahon. Karong hapon ang tanog mga adlaw. At unang tayo ginamonitor karon o sa low pressure area, ginimutan gini around 630 kilometers silangan sa may General Santos City diya sa may Mindanao. And kini mao LPA, ang iyahang sentro layo ra diri sa tuwang dapit sa may Central Visayas, pero kini iyahang hinungaw o itong ginatawag na trough nag-aapekto aron ng dalag mga pag-uan-uan sa dakong bahin sa Visayas, inuman po sa Mindanao. At doon na po tayo, nasigpatan o sa ka-LPA, gawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility, nimutang around 2,150 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Kini mao LPA, doon na siya ay low likelihood na mahimong bagyo. And if ever mahimong bagyo, wala na ito nakita na makalandfall kini sabi sa naasang bahin sa nasod. Balik ta sa LPA, sulod sa PAR. Again, katong mao LPA, wala po na ito nakita na mahimong siyang bagyo sa musunod ng mga adlaw. But again, madala ni siyang mga pagwanuhan, karong adlaw diri sa takong bahin sa Kabisayaan, nakit na ang Central Visayas. Para sa kaintang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, doon na kayabong tayo mas sinating nga hinay nga na sa kasarangan na buhuro sa hangin diin na tuwang kadagatan. Magpabiling magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at tuwang kadagatan, doon ay hunas, diri ang last 7 at 5 sa buntag, taob, unyang alas 3-7 sa hapon. Temperatura na makasukod gikan 27 kato na sa 33 sentigrado. Haring adlaw mungsalop unya alas 6 untok sa gabi. Philippine Standard Time ala una, uno na sa kahaponon o mga ito ang latest weather update. Kendri Sabotan sa DOSC Pagasamaktan. Ni si Mark Gales maayong hapon o dagang salamat.
2: Dagang salamat, Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asamaktan.
3: Una sa lahat, weather update.
2: Mo kato ang kahimtang sa ato ang panahon mga kasama. Expected gyud ang pag-uwan-uwan karong adlaw mga kasama gumikan sa na monitor nga LPA. Dawa ni siya nakit-an no sa sud sa Philippine Area of Responsibility. I-monitor lang siya. Apan mag-expect gyud ta nga dunay mga pag-uwan-uwan hungdan nga kinahanglan nga mangandam ta. Atong dadon ato ang mga payong kapote mga kasama. Naot nga dili na tabahaon no bisan gamay lang kaayog uwan. Kinahanglan mangandam gihapon ta mga kasama. Mo kato naglangkob sa atong mga balita mga kasama apan sa dili pa atong balikan kay nauli na sa hingtungdan ang cheque nga nagkantidad og 119,400 pesos. Ngadto ni sa sakop sa Philippine Armed Forces of the Philippines kuna PAFP nga si Samuel Daza. Formal nato nga giturn over kaganiha mga kasama ang napunitan nga red ni nga plastic mga kasama unya ang suday ani kay kamot kutong cheque. Yan na dito yung bank book, ang tanan nga mga importante kaayo nga mga ID o uban pa niya nga mga pictures. May nalang gudu nga nasud gud niya pod ang iyahang ID. Yan na apad mo pod tuyngan ang iyahang cheque. Una nga pagka announce nato diri pagpanawagan nato diri on air pinaagi usab sa programa ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaganiha usab sa Straight to the Point pinaagi sa programa ang Complaints and Action Center. Nano ni nawag dayon kuno ang head sa Viscom.
9: 400 pesos.
2: Ato paminawon.
9: So bisya og red nga plastic mga kasama. Mga kasama o mga idol, ani ata si Rajman R.V. Veloso niya. Kauban nato karong adlawa si Sir Samuel Daza. Kung mahinundong mo kaganihang buntag atol sa ato ang Complaints and Action Center sa Straight to the Point nga programa ni Atty. Rufil, adunay gi-turnover sa atoa nga cheque nga nibalor o 119,400 pesos. Unya, gisud ni siya og red nga plastic mga kasama. Unya, napunitan ni siya ni Sir Leo Aguanta nga taga Barangay Apa. So, giturn over ni nato dinhi kagahapon. Unya, karon kay Daminaw Mandiay ang mga kaubanan ni Sir sa Philippine Armed Forces of the Philippines. Muna nga nadunggan niya, unya, ni Anhigit siya diri sa DYHP. So, sir, ato i-turn over sa imuha. Atong tanawon, kung kumplito ba, sir? Sige, tanawa, sir.
2: So, anang tungura mga kasama, iyan okay, gisusi so, kung kumpleto.
9: Ang na ay picture, may picture unya, naasad ang iyahang cheque mga kasama.
10: Salamat ha.
9: Sige, unsa ato insulting nga doon kang Sir Leo o sa itong mga kasama?
10: Sa tanahan, sana kakita sa akong ni cheque, maraming salamat at damaging salamat sa tanahan niya nakikita sa akong holder. At sa akong cheque, maraming salamat.
9: Okay, daghan kaayong salamat mga kasama. Dalaygon kaayo.
10: Lalo na kay Kwan, kay kaibigan ko Leo Aguanta. Okay, kuha ko sa cellphone mo kay may bigyan ako ng konting tulong.
9: Okay, daghan kaayong salamat mga kasama. Padayon ta nga mutaba ayong labi na sa atong mga kasama sa nga nagkinahanglan. Uy, labi na sa kung mga butang nga dunay mga nangawala o baka nang punita ninyo. Andam ta diri sa DYHP aron sa pag-turn over sad sa tag-iyan ni. So, daghan kaayong salamat mga kasama og maayong adlaw.
2: Mao kadto si Sir Samuel Daza. Ianhi dayon siya diri sa DYHP Armen Cebu atong stasyonan mga kasama diri sa Capital Site aron sa pagdawat sad sa i-turnover kanato diri nga cheque ug uban pa mga importante kaayong dokumento mga kasama. Dalaygon sab kaayo ang gibuhat ni Sir Leo Aguanta nga taga Upper Turalba Barangay Apas dakbayan sa Sugbo. Iya gyud igiuli ang maong butang. Importante gyud kaayo kay ang maudi ay nga cheque ang maong kantidad ibabayad sa daeto ni Sir Samuel ngadto sa tuition sa iyahang anak na nagtungha sa kolehiyo. So daghan kaayong salamat. Mainana nga mga butang mga kasama nung utakay baobang ang kana din ito na punitan para da ito para sa kanabang na masakiton nga nagkinhanglan unta diha sa hospital. O pares aning ni Sir Samuel nga para di ay gito sa tuition sa iyang anak. So daghan kaayong salamat sa to ang kasama si Leodegario Aguanta nga taga Upper Turalba, Barangay Apas, Cebu City. Daghan kayong salamat mga kasama! Magaganiha sa mga kasama ato na sa na-turn over ang 94,000 pesos. No, 98,000 pesos to, apan na napasiunahan na og 4,000 ni Rajuman Jane Gallardo atol sa payang pagbisita sa Tuya Naga. Unya, pagbisita sa duha ka mga inahan, si Josa og si Bernadette dinhi sa ato ang stasyonan, na-turn over sa nato ang 94,000 pesos. So, mayon to nga para sad sa ilahang uban pa nga panginahanglan nun mga kasama isip abag usab sa duha in town ka mga anak nilang nakalas ya sud sa sakyanan. No? So ang boat yun adtong duha ka mga inahan ipaubos sa autopsy. So sa musunod ng mga adlaw kung makadesisyon yun sila nga mo gito ilahang gustong buhaton andaman sa tanga mo abag diri sa DYHP RMN Cebu. Silaing bahay mga kasama, maayong pagpaminaw ni Vivian De Los Santos. Maayong hapon ma'am, pakigreet na mo diri sa Alcoy. Baby Mary, Ate Cherry ug Mama Andrea, daghan kaayong salamat and God bless. Si Wilson Manatat, good PM ma'am, watching and listening here sa Atabay, Hilongos, Leyte. May pagpaminaw sa ito mga kasama diha sa Leyte. Tony Toledo, maayong udto, watching from Barangay Higusuan. Tomas Opus sa Southern Leyte. Walay laing stasyonan ang ipaminaw gyud namo diri DYHP RMN Cebu gyud ang numero 1 nga stasyonan sa Sugbo. Congratulations DYHP, daghan kaayong salamat mga kasama. Jemery Kasipong, maayong udto ma'am watching from Vallehermoso, Negros Oriental. Please ko shout out sa kumama nga si Wilma Kasipong nga kanunay gyud nga maminaw sa DYHP RMN Cebu. Salamat kaayo sa pagbasa. Si Kevin, maayong hapon pa shout out alin Dahaw family sa Malolos Barili, Kian Mantalaba, Kayla Nanay Villa Hesola. Alin Dahaw Amehoy, Jomel ug ni Konsehal Coding alin Dahaw. Konsehal sa Malolos Barili may pagpaminaw Dayan Pitogo. Shout out me Papa Benny sa Barangay Hinatiran, Balamban, Cebu. Daghang salamat. Sa Boylas Ochea, please ko greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon ug Amari Van Nicolette Boylas ug Ola Boylas. Minik Boylas from Ubay Bohol, sa daghan kaayong salamat. Carling Pautan, ayong hapon ma'am, ni ulan na Jude Town. Nabasa Jude ang dugay ng nauga. Char ko no, ang kaang dugay na kuno nga nauga kay Kapugas na gyud in town sila. Kapugas na gyud town ko og mais utanon og kabog greens millet presidia. From Carling Pautan, Mount Capayas City, Lumanoy, Barangay Kambangkaya, Katmon, Cebu. Hoy, may pagpaminaw sa ato mga kasama diha sa lungsod sa Katmon. Salamat kay sa pagbasa, always be good nga nagsuporta og naminaw sa DYHP RMN Cebu everyday good nagtanaw sad mi sa live. Salamat kaayo. Si Jason M. Blaan, nag-greet ko ni Geoffrey Tibulon nga nagapamati og radyo sa balay. Daghan kaayong salamat. Bruno Labok kami sa Facebook Live me kasama from Barangay Kantungtong, Jabong Samar. Si Sir Nichelle Dacalos, maayong pagpaminaw. Gikan gid taon Sir Nichelle dire. Pero naminaw gid gyapon siya pag-abot dito sa ilaha. Daghang kayong salamat Sir Nichelle. Ranilo Kuyag Bernato, gikan sa Lubugon, Duero, Bohol, may pagpaminaw. Rose, isa man iyang ingon. Pagkuan man ni, nag-translate man ni. Diri sa Bohol, Taligsik Raman. Daghan kayong salamat no, gihapon, bisan og Taligsik. Kaya diri pertig yung bunok ka mga kasama kaganiha. Uy, hibo lang ta init naman taon niya. Karon kay ni Bugno naman ang palibot. dali-dali dig paong si kasamang Jimmy Abelia sa aircon. Kaya pwede namang tugnawa. Rinaldo ka, Kanyada, watching and listening here sa Leyte, maniudto tamam. Uy, may pagpaniudto. Unsa may atong gipaniudto diha mga kasama. Jefferson Andigamos, may pagpaminaw. Ang salamat kaayo old school fans, gyud mi always gyud nga naminaw diri sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Daghan kaayong salamat Nazareth Borja Beling Cajes. Paliog sad ko grief akong mga barbero ma'am si Del, si Rolen og si Arturo gikan ni Sir Nichelle Dacalos. Kung gusto mo nga mugwapo mo ato mong Sir Nichelle. Oh, artistic kay na siya og tinupihan. Kauban ang iyang mga barbero si Del, Rolen og Arturo. Daghan kaayong salamat Sir Nichelle. May pagpaminaw Dayan at Pitogog, Jereza Doidora Valiente Lanoy sa Ubay Bohol, Alan Lidesma dire sa Aluginsan, Carmen Blanco Alibo sa Gihulngan Negros, Janjan Alsola, Gila Kakal, gikan ni Princess Anne Cortez Hanubas, gikan kang Ali Hanubas, Mac Dolls, Descartin, Dolando, good day kasama watching from Macau. May pagpaminaw sa itong mga OFW, kumusta man mo diha? Carmen Blanco Alibo, may pagpaminaw sa Banilad, Cebu, Angel Auza, Chacha Boylas Ochea, Benji Besanyes, i-shoutout ako ang anak, Myla Rian Baby Jane. Salamat kayo sa pagbasa, nag-shoutout Benji Besanyes. JR Ancero Yugo, mayong pagpaminaw. Oga kaning Jason M. Blaan. Daghan kaayong salamat mga kasama. Di na tamo matagsa-tagsa. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagmahal sa DYHP RMN Cebu. Sa matag-adlaw mga kasama. Sa tibuok semana o tibuok tuig mga kasama. Hinaot nga kita magkuyog-kuyog gihapon sa sunod semana mga kasama. Sa sunod nga higayon o sa sunod nga tulumanon. Gika na lang diri sa DYHP RMN Cebu sangan sa kinibo ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. O kini si Joselito Bintoy kasamang Joselito Bintoy. Ang imong gipagreet diri kaganiha ren ako gibasa toy. Salamat kayo sa daghan nato nga naminaw, daghan kaayo nato nga mga listeners. Maray nga nagsunod ka nato sa radyo. Sa online, sa diha sa itong YouTube, padayon nga ma-follow sa itong Facebook pages. Capital DYHP RMN Cebu, ingon man sa Facebook page si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kauban ako diri si kasamang Nestor Hobisilio, kasama Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyset. Itong station manager, kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Kini si Rajuman RV Veloso. Stay safe and God bless you. Happy weekend, mga kasama! Oras, ala 1:14.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap o kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. ug tungod niini nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Sinumwat ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
19: Sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
20: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
19: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
20: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
19: Oh, ang imobliti ay galinti.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
22: Pirmi ka pangihi,
23: hanap ka pananaw,
22: ug pagpamhinod sa mga tiil.
23: Basin aduna kay diabetes.
22: Mag-DTX 500!
23: Epektibo sa pagpamubo
22: sa blood sugar levels.
23: Di kaya ang diabetes.
22: Mag-DTX 500!
23: Karun na yun!
24: Mabalik sa pinabulong ng butingin sa yung lugar.
23: DTX 500! DTX 500.
25: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
26: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
25: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
26: tulo pod ka kapsul sa gabi.
25: Simana lang nawala jud ang sakit.
26: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
25: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
23: DTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
27: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
28: Zed Health Report.
29: Health Report.
30: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
28: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
31: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brog permintin kung madunlan ni kaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, hindi na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
28: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
34: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
35: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
34: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
35: Opo, opo. pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
0: Hindi na sumasakit.
35: 100% to.
0: First name po ninyo,
35: Bernardo Belusis.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dagan, Misael! Dagan!
6: Ayaw!
5: Dagan! Da! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo!
7: Mito, Gaspar. Gagaw ka!
6: Michelle! Ayaw kong pati, ha?
8: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
9: Eskwadro!
10: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
11: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: soap. Said celebrity beauty soap.
1: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang ko yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Murag dark spots siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Tapos karon wala na kay. Wala naman po siya.
0: Said celebrity beauty soap.
3: Said celebrity beauty soap.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung induta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Dayandak, nga nung masulubon mang kanang naong ni mo?
10: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga to sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
13: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
12: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
14: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, saan yung mobility?

Mayong adlukan ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilapin na kaninyo, Doktor ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Marvie, 31 anyos, minyo o may upat ka mga anak, taga Batulete. Punto medikal kining akong soliran. Ikaduhan ninin akong pagpada ninyo. Ang una na akong pagpada, mga 3 years ako. Ningi kayo na, bahin kinisa akong ipamati. Ambot kong na-stroke, bako o walang kumahipaw. Aron inyo hisaptan, ingon ining mga panghitapo po.

0: Napunok na lang ang baling stupid. Kapag ikaw, pasigin ni esposa ni Billy. Asan man siya, uy? Nalay alsa ng balti, uy. Nagamitunan na ako ng tubig at panghugas sa plato. Ups! Agay! Kasakit atugod! Nga naman to? Marag napikil ang tuon akong kamot sa pag-alsa na kusbalti nga punos tubig. Marag milagutugod. Akasakit ako eh!
1: Grabe sa good kang huwag kakahuwat na ako eh nga. Ako may mukuha sa tubig sa puso.
0: Tugay magsukay ka. Kamitunan na na kong tubig kay daghang hugasan.
1: Kung ikaw naman ang untay ni Da, wala nang untay ni mo pun ang balde.
0: Natimbaan na ganit na ako. Kasayang pudog akong iyabo.
1: Asi kasayangan ang imong bukton ni mong nabilwaro no.
0: Nabilwaro?

0: naunsam rin nga sakit mo na, di ba?
1: Kuha ilang kong mga dahon-dahon nga iyang pulinip eh.
0: Na, mura. Sama, hindi ka pahilot?
1: Sakit gani, ipahilot pag yun di mo.
0: Nahala. Ampula na maghanan ni mo. Bahala ka.

0: Ay. Oh, marami mata na. Uy, buntag na. Marami. Oh. Uy, wala. Kainit gudi mo.
1: Rang kaya ko lawas, Bilyo.
0: Kigilantan ka, Wan. Sa imo na siguro ng kamot nga nabilwa.
1: Ha?
0: Palitan mo natin kagtambal, ha, para sila nat. Ha?

0: Milyon. Aray, may sakit na mag-api lang akong likod.
1: Ano na api na good food hinuunang likod ni mo?
0: Ambot lang. O, lisod man iginhawa.
1: Ugsa. Hoy, basin ugsa yung kasing-kasing na bayan na marbriha.
0: Ugsa.
1: Di ba, sukat sa daga ka pa hangtod nga na minyo na ta. Maghuot mga inyong dugan, di ba? May gitumar ka man ganing atong tambal nga imong gimintinans?
0: Oo, paano kong giundangan mga lima na katuig? Kaya, wa na masab ko magpa-check up kay wasab lagi kita yung kwarta.
1: Barbie, pa-check up tayo sabuy. Ibasin, nitukaran sa nang sakit ni mo sa imong kasing-kasing.
2: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo plenty? Ay, galimti!
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ko sa radio,
7: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
9: Zed, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Zed Health Report.
9: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga

0: rason pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kay giturum na ko humupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas na. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Dagan, Misael! Dagan!
11: Ayaw!
10: Dagan! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
12: Mito, Gaspar. Kagaw ka!
10: Michelle! Ayaw kong pati, ha?
11: Kining tao ka ron na imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
13: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
14: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: eksperto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabihan nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, tapos niya
2: hali ang gawas.
1: So anak ka, 90 na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako believe.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
10: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
12: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ano mo, pretty?

0: Ang tinuod sa daga pa lang ko, sa nag-eskwela pa ko, nakasinatin akong paghuot sa kundukhan. Nagtuog kong okay ra to. Sa kakapoy lang, apandihang naminyo na ko, magsiki-siki ng pag-atake. Ultimo pag-istorya lang ako, maghuot na nga kundukhan, ug mawad-an ko og umoy. Gani, usahay malimot ko sa akong mga gipang-istorya. Naunta ko'y maintenance adto, pero naundangan tungod kay napiki mi sa kwarta. Unya. Kay, Bilyo. Bilyo! Tabangi ko pagparope.
1: Naunsa naman ka, Marbio eh. Pagmisul ka na magbarog yung taon.
0: Ingon anigit ko sa maning manlaba ko. Ugdugay nga maglingkod. Irigbarog na ako, maglison akong tuyan. Ah, di na mabarog og straight ang akong lawas.
1: Unsa naman taong ka, uy. Ayaw na lang paglaba-laba, di ha?
0: Mga baho, takon di ko manlaba.
1: Ibaho gina siya nga, magmuna dayong kasi mong lawas, kumahago kas trabaho. Ilan tanasab ka?
0: Oh, maugyod na'y mahita po. Ipailo na ako, be. Buhig daw sa ko, basi na nagmawa ng kasakit.

0: Dunay ugat na pit si mong tangkugo nga napiit na konektado si mong kusog.
1: Huh? What's up na, Doc? Mamaayo pa ka ko ini?
0: May resita kong tambal gold for 15 days. Tumaran eh. Tumbalik na ko kung wag hiya pa i-review.
1: Okay, Doc.

0: na sa mga ako ni Pati.
1: Unsa? Di ba nga, na-okay na ka diyang nagtumara katambal?
0: Pero karon nga, wala na ko'y kitumara. Balik na sa siyang sakit.
1: Unsa minta ang kamarbioy? Balik ka sa doktor.
0: Nako, so yan lang una na ko'y binisaya.
1: Unsa?

0: Eh, doon naman nasuya ni mo, o gibarang ka.
1: Huh? May nagbarang na ako?

0: Dili lang kay usa katambala nang akong giduol, kundi li, tulo. Ang ikaduha, nag-ingon, nagisulutan ko noko kay nakasaghid ko og 20. Ug ang ikatulo, nag-ingon nga nag-mild stroke ko noko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod, unang pangutana, nabiki lang akong tuong kamot sa pag-alsa na ko og balti nga puno sa tubig ug milagot kini ug ilantan ko. Posible ba nga matoy nakaingon ning tanan akong gibati karon? Ikaduhang pangutana, kun mohigda ko, maglisod kay ko kay murag muluto ang kaugatan sa tuon akong lawas. Samot pa inigbakod na ko. Unsa may hinungdan ini? Mamaayo pa ka ako? Ikatulong pangutana, ang wana kong tiil, wa na'y ma-feel. Di na mo pati bisan pasakitan pa. O kung maglakaw ko, murag mahapilin ang tuon akong tiil o way umoy ang akong kamot o mga tudlo. May nag-ingon nga basin o nag-mild stroke ko. Kay giundangan ko man kung pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible pa? Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati karon? Angay basab ka akong mutuo sa tulo katambalan nga akong giduol, nga miingong may nagbarang kunun ako, o may nasaghiran kong 20? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marvie.
1: Mayong adlaw mga suking tingpaminaw dinhi sa tong programa, kini nga akong suliran. Aniya nasab ako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug-related, kay drug specialist, drug addiction specialist. Nag-training ko sa Manila o into sa Amerika. No? Kami ni Dr. Dave Baron, medical doctor man ako, o saka psychiatrist. No? So, kasi-kasing pamagay sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo, pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor CR Martinez Building Osminya Boulevard, ning dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw gikan ni Father Aloy. Gana ning mga pasidya si Father Aloy, ay never lose your sense of wonder. Life still has many surprises. Basta muginawa pa, napay chance. Ayaw pagayong nga, uy, senior citizen naman ko. Murag hapit ako matay. Ginoo rin ni Barlog, ganun sa tang matay. So, samtang buhay pa ta, mangitadag pamagay nga makakontribute sa improvement sa humanity. Kaya mga social gathering, mga meeting-meeting, that is fellowship. Happy-happy lang, God. Dili kahimuon sa uban nga a ground for bullying, name-calling, and intimidating other younger members of the group. Dili na siya acceptable. So, kung sa pairanggo niyo, dili ka pwede maghimuan. Nangasaba ba ko? Nangasaba gamay. Pero, makarealize rin mga tawahan na nga, dili ni Mayo nilang gibuhat. Alright, so, ang atong magtatampo ka ng lawa, si Marvie, 31 years old, taga Batoliti, Minyo, may upat ka mga anak. Nagpadaanan ni siya sa una, mga 3 years ago, ingon siya. Regards tayo mga taga Bato, mumusta naman si Kapitan Dini, 5, Ilarcusa, ha? Si Dr. Cabal. Sa po, may mga doktor nga nada sa Bato, ha? Naghangkay ko kailas Bato, mga Quezon family, mga Tan family, atong mayor diha, no? Musta naman? Oga, mga Roble. Si Ipin. Musta na mga itong mga barko sa Roble, no? Naot nga okay ng negosyo, no? Dari sa Hilongos, atong mga bud-bud vendors, dugay na kayo ko, asa nang itong mga listahan sa itong mga aruy, mga vendors, aning mga malagkit na mga kuwanda sa pantalan sa Hilungos. Musta naman, dahil ang mga parinti ni mother-in-law ni Kim. Talimot na mga siya pilido. Sa'yo mga tagsarang mo ito magkita, no? So, regards na lang mo dahil sa Bato Hilungos, Maasin area. Musta naman ako yung gagawin nga si Nestor Obra, no? Naot nga okay lang kinabuhi, no? So, taga Ormoc City, mga Ratcho family, musta? Lamat kayo sa inyong ipadala nga kasaba cake. Ilagha kayo, mga taga Inabanga Bohol, mga taga San Nicolas Parish, no? Mga kauban ni Father Ed Bintik. Yan na lang, daghan kayo mo, no? So, unang pangutana ni Marvie, ako lang yung paning kamutan, Marvie, ha? Matubag na ko na yung pangutana. Nabikay lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug nilaguto kini og gihilantan ko. Posible ba maotoy nakaingon ning tanang nakong gibati karon? Posible, pero tempo wanawa na ko ganyan sa drama ug how long was that na nahitabo, no? Pero makayong kag posible, posible. Pero kung nabikay lang, duha mo ka klase ning minunta problema sa atong mga joints. Nahigingon na tog fracture kanang nabali o nakrack ang atong bukog. Naputay giingon og kanang sprain ang atong mga tendon ug ligaments na twist or na dislocate mga joints, no? So in order to check kung unsa extent sa damage, kung every time maka experience ta gyud ani is to have an x-ray, no? Pero maayo lang ko musulti kung abago pag ginakon na pa x-ray. Kausa nag-drive ko dito ko sa bukid, nag-drive ko. Naamay, di ko ka kuwag basta kay naay object sa taliwa sa daan, sugkusog akong dragan. Kalit na kog likay ang monobila sa katong naay di ko kuwag iro ba o tao basta kay ako gilikayan. Ano in the process na untog ko na igo ang ligid sa medyo libaong nga parte sa dalan, lupad gamay ang isa kanan. Nalisa gani akong tuo nga kuan. Nakuha sa monobila ba? Madama, kakaroon sakit-sakit man. May kumingon nga pa-x-ray, nana, pero ako mismo, ako bang pa-x-ray pa. Pero akong ikakin-kakin, madara man po. So going back to the question, magpa-x-ray kung unsay extent of damage. Labi na gihilantan ka, buot pa sa buot na ay infection going on, kuyaw na na, no? Pero kunya labinag na ay kanang inflammation, ma-observe ba ni mo, ma-inflame na gani ang usaka area, meaning na ay damage sa soon. Ang panit, mapula, labinag na ay past formation, alarming na siya kayo, no? Kadawang pangutana, inig maghigda ko, maglisod kayo ko sa murag muluto ang kaugatan sa tuon na kong lawas. Samot pa inig bakod na ko. Unsa may hinungdan ani, mamaayo pa ka ako, mamaayo ka, eh. Mamaayo ka, Marby. Na may mga x-ray das bato na silungos. Pwede kang mulahos ka to sugod, no? Na aday mga kamasin. Ay mga x-ray machine na pagpa-x-ray. Kayo kung sa resulta sa pagkuhan, pag x-ray, maunay basihan kung naabay na dislocate o na fracture ng dapita. Kaya kung nabali gina, para sa kong igagaw na, nga nagidaan ng mga to sa East Visayan Medical Center, kaya nabali yun. Makita yun sa x-ray nga ngayang ulnar bone utol yun, ning crack yun. So, akong isa dyan, dalon na to sa East Visayan Medical Center sa Tacloban City para makast, isiminto. Na kanina itong bukog, mupilit naman ni siya balik, mutubuan rin eh, kung properly aligned na ni siya. Sa akong pagsuroy-suroy, usa ka museum, ang ato ko ng bukog is 4 times as hard as a cement. So kung matubo na liha, bagtok na kayo, ligo na kayo, di na nadali maun sa paman. Kana kung granting ng crack na siya. Pero kung na-dislocate lang, i-listen lang, i-reduce lang mobility, maayor gini siya. Plus you may take painkiller, no? So may mga analgesic available sa itong market. Na yung mga non-opioid, paracetamol, mepinamic, ibuprofen, acetaminophen, o ginagin madao. Say, ako, maresinta ko mga opioid analgesic, tramadol, oxycodon, morphine, mga na akong pangresinta sa mga mga pasyente. Kung madalag paracetamol o mepinamic, okay ra. So, go to the nearest hospital, Marvin, diya sa Batoliti, no? Niya magpa-x-ray. Ispa-x-ray higod para makita, masuta unsay extent sa damage. Sunod na pangutana, wala na, saan eh? Ang wala na kong tiil, wala na yung mapil. Di na mo bati bisan pasakitan ko pa. O kung maglakaw ko, murag mahibilin ang tuo na kong tiil o wala umuwi ang akong kamot o mga tudlo. Kaya naingon nga basic ng mild stroke ko. Hinungdan ko nga, saan eh? Kay giundangan ko man pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Possibly ba? It could be possible. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120 over 80. More than that, labi nagmaabot ang 140 over 90 or pataas, could be possible nga magkuhan ka, mag-stroke ka, makuhan ka, mag-hypertension, no? Ang kining blood pressure, dili ni siya pariha o hemoglobin count, ha? Ang ba'n mo inimiko, kay busan kong blood pressure, no? Lahir na rin siya. Yung blood pressure, ang kakusgon sa pagdaloy, sa lugo, sa atong mga blood vessels. No? Ang basihan, kung mingong kag-anemic ka o dili ba, is the hemoglobin count. As we all know, normal hemoglobin count, as taas gamay sa lalaki kaysa sa babae, between na 12 to 14 to 16, mga anak. No? Pero, okay lang yung mong hemoglobin, kuan kanang dili kayo alarming sa kumbalikon. Unsa may mga bantayan para dili ta mamal stroke, dili ta mutaas nga tong blood pressure, limit alcohol, katong nangigrilyo, unong na kinala maayo nga tong pagkatulog, avoid stress, lower salty food, exercise. Yeah, you may eat more banana. Ano banana? You have to maintain our ideal body weight. Ang stroke level, umabot na ganito 80 over 120 or mga stroke na tana, no? Grabe na kayo, mubuto ang atong mga blood vessels, possibly nga mag-internal bleeding, no? So, sunod na pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati, angay basab ka akong mutuo sa tulo katambalan nga akong giduol, nga ingon may nagbarang kuno nako o may naghiran kong windy. Kaya nasagiran ko na niyang dwindi. Dahil lang po kumulsupak nyo anang na yung mga dwindi o na yung mga ingunaanang mga kana. Kaya mga po na yung mga pagtutuol lagi labi na dyan sa bukiran sa bato. Dyan sa Anahawan o sa panamang lugar niya. Magibay ako niya. Usay, mauli kong sugod. Usay, mag-drive ko na. Gabiin na. Ayun ako yung kuyog. But lahi man ko na nga kong training. Medical doctor man ko. So, depende na sa inyo kung ikaw mamuto o mga inana. Pero nga kong approach, medical approach, is that moingon ng tambalan nga muna yung mauna, nagay kumupod kay bisyon mo kay katong supakon po na sila, no? Pero again, ang akong training is medical training, so ang akong approach, so any problem like this is medical approach, no? Kuan lang, careful with the diet, exercise, avoid stress. And then, have your blood pressure check. Normal, it's 120 over 80. Og mayong kag mag mild stroke, transient ischemic attack. Mag lose kag sensation sa imong mga extremities. Muna gitaw itong hemiplegia, no? Kita ka ng mga stroke ng mga pasyente nga. Mula ka bitay ng ang usa ka kamot o usa ka tiil, mong labyog na. So, ayaw huwata nga mamaingon ana, do exercise. O niya, consult the doctor as soon as possible. Na yung mga tambalan eh. Ha? Anti-hypertensive, naaputay mga supplementary vitamins. Alright, tinaot ang kasabot ka Marvin sa akong sa akong gi-speaker ni mo sa Batulite. Permi ko ng Batulite na doon raman sa sugod. Usay gini, why should an me sa sugod? Mayroon ka, ato taman niyo to sa bato. Drive lang dito, ha? In 30 minutes to. Anas ba to? So, regards nyo ang tanan niya. Ang ganto sa libuan, millions na minaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko sa perminyong pagpaminaw sa itong mga programa sa RMN. Number one station tadi sa Sugbo, o probably sa Dahulu Bisaya sa Mindanao. Ang bugiron sa kayo ko. Maybe that will be possible, no? Pero sa Cebu, number one may permi, no? So, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atun kaya sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gikumpirmahan sa Department of Migrant Workers kung DMW nga Y Pinoy nga crew member sa MV Honduras cruise ship nga kasamtangang gi-quarantine ang nagpositibo sa Hanta virus. Gipagawa sa maong kumpirmasyon humanatala sa Dutch Health Authorities nga usa ka tripulante sa maong barko kansang nationality wala gibutyag ang gidala sa hospital human nagpositibo sa virus samtang nag-quarantine. Nasairan gikan sa DMW nga tanang 38 ka mga Pinoy nga tripulante sa maong cruise ship nga pabiling gi-quarantine sa the Netherlands. Pulos anaa sa good condition ang panlawas. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mokening sa ka tomboy nga taga Talisay City, Cebu. Gato matatampo, nagdasingan nga Jacob.

0: Das bang ibu blood sugar.
1: Ato na kami diabetes.
0: Mag DTX 500 kang
1: DTX 500.
0: Ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: Charantine.
1: Gagapo mo po sa Goku.
0: Visine.
1: Controls blood sugar.
0: O polypeptide.
1: Gaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
2: Sa pinagulong ng pagkikis sa yung lugar.
0: DTX 500.
3: Ako ulit si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul. Buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar. Naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3. De kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
9: Welcome to our reunion.
10: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
11: Tungod na sa Super Fiber.
10: Unsa?
11: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Ma, si Julie ang uyab. Love, si Mama.
1: Hi, Ma'am.
2: Uyab?
0: Oh, Ma.
2: Oh, dong, dali. Mag-istoryenta ka dali ng kitara duha. O sabay dahi tapo ni mo, ha?
0: Ngamre, Ma.
2: Say nga, no, Ma. Pila na maedad ato?
0: 32.
2: Di amo na. Tainta idos niya ikaw 19 pa lang.
0: Ma, ang importante nga magkasinabot mi. Kung di ka mo yun niya, oh, di na mo problema.
2: O kung mauna, undag og eskwela ha, kay di na kumugasto ni mo, og layas na din he.
0: Ma!

0: Ako na lang pa yung eskwela ni mo. O ganing na lang sa't puyo sa akong apartment.
1: Ha? Sure ka?
0: Oo. Nili sa't po gusto nga maundang ka eskwela. Nili, di ka pwede pasagdan.
1: Salamat, love.

0: Love, nakauna-una lang ko ba? Since na na makitrabaho, unsa ka ha kung mag-baby na ta?
1: Oh, unsa? Julie, huwag mo lang ka mag-una-una. Eh, bawag yung ka nga, taas kay kong pangando eh. Huwag ko maningkamot ang skwila para mahimo lang amahan.
0: Pero...
1: Please lang. Saglabdang akong oo, Julie.
0: Jacob...

0: Suka beli bakwar tahan magai garam bro.
1: Resultas pa ning kamot bro.
2: Suerte sa kay ka ni Jolie bro eh. Pinangga kay ka. O suportado kay kasta ng butang. Kung dili pa tungod niya, dili ka makaabot ko nun sa may naabot mo ron.
1: Ah, hindi sad. Kay kung wap pa ko maning kamot bro, hindi isa kong may ngulaan eh.
2: Ay no, sad. So, kumusta naman yung relasyon bro? Papagay plano nga Juan, pamabdusan si Julie?
1: Wapa bro, wapa ko matagbaw sa kong kinabuhinan. Di ba ko gusto responsibilidad?

0: Love, mag ingana ka.
1: Ano man? Ano sa problema?
0: Nataktak ko sa trabaho.
1: Unsa? Unya ko sa kanuna.
0: Mangita lang unya ko laing trabaho.
1: Ang may lang. Ay ko katagig problema, Julie. Di para pa tarasado. Di ko obligado nga mubuhi ni mo.
0: Jacob.

0: health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik na paywa naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: lekker, hè? Nou, hoe man, ik ook eens van de bouw.
1: Chico. Nee, niet dat, man.
0: Ha? Is er, man? Oh.
2: Anak.
0: Ma, niya lagi ka?
2: Gusto lang kong mangayo og pasaylo sa kong gibuhat nimo. Dili saktong akong gibuhat nga naghilabot ko sa inyong relasyon.
0: Okay na ito, Mai. Ako na itong ikalimtan.
2: O niya, kumusta naman mo? May apo na ba ko?
0: Wala pa, Mai. Busy pa minduha.
2: Nakatagan na yung taong kong apo. Kahit ikuwang nabaya ako.

0: Pansa? Gusto na ka nga magka-babita?
1: Oo. Oh, pero siguro, makapangita ka trabaho.
0: Oh, love. Ayaw ka bala ka. Mangita ko trabaho.

0: non sai risultare.
1: Negative gap.
0: Un sagutana. Pila ka buwan naman tayo nagsigig suway? Mapagibug ka mamabdos?
1: Dili naman sa siguro dali para nako tungod sa akong edad.
0: Bisit be. Kung sabi ka puslanan na niya itong pagpuyo, kung di mo ka makahatag na kong anak, inutil mo di ka.
1: Jacob, di sobra na ka ha? Ayaw ko kayong naana. Kay kung buto na hunaon, imuling sa kung nga nung naingon ini.
0: Kung sa?
1: Kung sa bata-bata pa ko, misugot-unta ka nga mag-baby na ta, dili-unta yung ani kalisod.
0: Ha, ako ba yung mong gibasol sa imong kainutil?
1: Habili mo, Jacob? Wa na ko makailani mo.
0: Oo niya. O sabay gusto ni mong mahitabo.
1: Magbuwag ta!
0: Ah, sige! Wag kong magkinahang na ni

0: Maayura po na ko'y. Wa malito ka puslan ng babayhana.
1: Mawagin ba? Karoon nga, gawas nun ako. Wano ko'y lingaw sa kong kwarta.
0: Maokyod. Pag-enjoy samtang single ka pa. Huwag yun di ay may masayop o padako sa imong amahani mo. Proud ka ay uminimunak.
1: Salamat, ma.

mingaw na aking bahay. Kasi kung saan ako pa music, pero kayaan ka mingaw nga ang kipate. Si Jolly, kamusta na kasi aron? Kimingaw na ko niya. Pero ako na siyang gitake for granted. Pero wala ko'y mahimaw. Wala na siya.

0: tenim dos panajons, no? Sí, jo. Que
1: bri paquet que ho
0: ta. I jo no conec anak on yang ki kukus. Oh, ini ni serak. Mulak aku. May anak na di siya. Huwag iya, baka itong banang yung kauman.
1: Jacob!
0: Julie!
1: Huwag kita nung mo, hayman lang na ako.
0: Mauwa ko.
1: Ha?
0: Human sa tanan akong gibukati mo.
1: Gipasaylo na, tika. Dugay na.
0: Julie.
1: Gani, gusto ko magpasalamat nimo. Eh kung wa pa ko nimo buhi eh. Dili na ko matagamtaman ang ingon aning kalipay. Maong salamat kit kayo, Jacob. O Gunta, makakita ka og babae nga mahalon ka sobra pa sa akong pagbahal nimo sa una. Unta, magmalipayon sad ka.

Wao ka sa ubot sa kong gibati atong higayon na. Nagmahay ko. Naglagot ko sa kong kaugalingon. O kung kaya lang na akong mabalik ang tanan, mamawi ko ni Julie. Pero ako'y mahimo, kundi dawato ng kamatuoran nga nasayop ko. O mauna ni ang konsekwense sa kong gibuhat. Dili na lang kutob. O dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
8: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya, kanang sakit akong dugan. Nya karon inom na ko ani nahupay na akong dugan ba di na magsakit sa makainom ko ani mo duhan ro ka tuig mo jud akong imnon panagay ko na kog vitamins kanina akong inom kadua sa usa ka adlaw bunta og gabi diyan salamat sa the original Koi herbal capsule mo jud ni nakatabang na ko nga wa na ako masakit akong dugan.
13: The original Koi herbal capsule.
15: Mga to mga higalan kaagi ni Jacob nga taga Talisay City Cebu uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nakaluhan bakit pa ba.

Ang mong kaagi, gibuhatan na do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscila Recanas. Kamuusap mga higala, mga sulkinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakab. I-address lang na ining tunumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong

Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715.

Misag-asa ka pa pa yun. Di tagigalungan! Patsyon tagil ka! Sampdan siya. Naiko na ko siya.

Ya, kailan ko ito panangyama na imutangan? Di ha, lang yun! Ayaw yun pagsuway o pusil na ko. Kay unuhan tayo ka. Nagtiyo na kung daan tumong ni mo. Ang bining armas ni mo. Nagkadugo ka nagmayo. Galiot, kaya kong kuhaon ang imong full-face helmet kay mag-ila-ila tado. Gusto kong makakita sa imong hitsura. Ayaw paglugno to. Kahi ka kong ay kusuga patilin. Sagunto ka lagi no. Tangtangon ko na imong helmet. Buang ka, Celestino! Bangat ka, Silong! Buang ka ba! Piksan pa ko sa utok na bito asiks karahan niya, Celestino! Huwag ko magtuo na ikaw ba na ikini, Celestino? Huwag ko magtuo na ikaw ba na ikini!

0: salamat salamat sa imo, Stilmadol Daspal. Ako pa salamat sa imo. Kay ikaw bawi man ako kwintas. Kini bakinig gold. Unya dako malka sa dalagon nga isnat sa isnat sel.
1: Madam.
0: Ako, Madam Ching, ha? Ako, Madam Ching ba? Ikaw tawag sa ako, Madam Ching.
1: Madam.
0: Madam Ching.
1: Gimo lang na ako ng akong katungdanan. Isip tinugyanan sa balaod. Apan, subo lang yun kayo nga napatay na ako ang maong snatcher.
0: Ay, nga, ikaw patay man ka iya, ha? Ako, looy, ako snatcher ba?
1: Huwag ta ko'y tuyo nga pati yun siya. Pero bangag sa ilong. Saan ta mga ni-action man kinis pagsukol? Igo ko lang ipanalipda ng akong kaugalingon, Madam Ching.
0: Oh, okay. Ako, sakto ka sa imuagi mo, Madul Gaspar. Ikaw nalipod lang imo kaugalingon ba?
1: Madam, mahimura nga mahibalik ni mo. Ang imong gold necklace.
0: Ako salamat, ha? Ako salamat kay importante kaayo sa ako ang gold necklace ba? Nga naadako pendant malka dalagon.

0: Pero nausa na kami, Jor, apan kagaw lang gihapon.
1: Daddy Mark.
0: Kulwa pa unta ko magkaila sa matuod ng pagkataon ng Major Gaspar. Well, tingali. Magkaingol ko nga tinuod. Apan kay lagi nagkailaman ka ayo kun niya gikan siyang alimpong ato na siyang lapalapa. Mag magkaingon, yun ko nga dako pag yun unta kineng imbestigahon nun.
1: Dad, murbahi kayo nag-imbestigasyon ng taga-CHR.
0: Angay lang. Tungod kay usak kagatos na istorya ni anang maong opisyal. May lagna ay usang insakto. Apan lalisunon pa. Si Major Gaspar. Kagaw siya sa police organization.
1: Daddy.
0: Og. Nagtuo ko nga nakaila siya sa maong snatcher. Maong iyakining gibanatan. Katingali. Why bendisyon gikan kaniya ang maong solo ni ining operation.
1: Kasalbahis ba din niya, Daddy Mark?
0: Usa siya sa mga sagbot na angay na gid-untang silhikon aron mawa sa dagway ng kalibutan. Kagaw siya, aliya. Kagaw siya!

0: Niining kinabuhiya, matira ang matibay. Budaog katong puno sa diskarte ang utok. Og labaw sa tanan, katong dili makamaong mubating kaluoy. Og dili bahadlok nga mupatay. Ako mo serbisyo alang sa kong ranggo. Aron lang mamahimong bayani sa mga tao nga para na ko mga ipokrito, mga maot. Numero kining niyadong Chinese Macau. Nagingan lang og Madam Ching. Hello, Madam. Ako ka na ang trabaho. Maong wagyo kay angay nga hunahunahon.
1: Oh, ako babilib sa imo. Ikaw isog ba? Wala ka duwa-duwa pusilis na sil.
0: Madam Jing, daghan yung kayong salamat.
2: Hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatuda ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Kung anong maninda ko diha, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Unsa to? Proteksyon sa imong mga negosyo din sa Pilipinas.
5: Okay. Ako gusto makikita sa imo, ha? Gusto sa Madam King kita sabot pa. Sabot. Tala sa ekonomiya.
4: Ah, okay. Sige, Madam. Pagkita ta. Asa man?
5: Ako tawag bali sa
4: kanusa?
5: Iyo. Suli.
4: Okay, madam.
5: Ako tawag bali sa imo, ha?
4: Okay, madam.
5: Okay. Bye, Mijol. Bye-bye.
4: Bye, Madam Ching. Ayay. Bangag sa ilong. Gusto ka ang intel report? Nga usa ka secret underworld character kining insika? Aw, kung maumanggari ka na, suwerte si Major Gaspar kay nakasugat og dakong grasya nga wa lang yung damha.

0: Achtung, Assange.
1: Uy! Nang! Nang gipi, uy! Ang bigay niya sa sila, takot sa mga din eh!
0: Ay, nagitakot ni mo dong kay magpakisuse untap ko o kung sanay kalambuan sa kong kipamalihog ninyong duhan ni Dong Jumil.
1: Eh, ang bahin ba sa kaso ni Bay Misael nang?
0: O, lagi unta.
1: Pastilan. Ang mga naikoneksyon kanini Bay Misael nang nitalik ko naman niya karun nang dibi?
0: Unsa?
1: Mau na itinood nang. Mong pait kayong palandungon nga magpabiling gitso sa bilangguan ng among migo nga si Bay Misael nang bisan pa og nasayod ta nga inusinti sa pagpatay nga gisang at batok niya.
0: Kaluuhin taon sa akong anak.
1: Mismo gani si Sir Gaspar nga usa na karon ka major nang. Nibaliba sa mong hangyo niya nga tabangan si Bay Misael.
0: Wala kyo ko mahibaw kung unsay angay na kong buhatod.
1: Nang dibi?
0: Nagplano lagi unta ko nga makikita kang Major Gaspar.
1: Ah, sige lang. Sultihanin niya na mo si Sir Major nga gusto ko kang magigisulti niya bahin sa kaso karon ni Bay Misael nga nabilanggo sa City Jail.

0: Layo na yun ang dapita. Og mingaw na, Madam Ching.
1: Ay, kakayo lang up na imutipiisa. Og sa kanika niya to video call ba?
0: Oh, Madam Ching.
1: Okay, okay. Nasa unahan na junction. Minaw, ikaw?
0: Oo, oh, Madam.
1: Ikaw nung sa gasoline station? Okay? O niya, ikaw bilin sa imuha mo to siklo. Na itong limusin ka na ikaw sakay. Okay? Ha? Medyo gaspal ka sa buti ko?
0: Okay, Madam. Copy.

0: dahan tinuod ang limusin nga itom. Nasa unahan, ugchutay. Ug na ay duha ka tawo nga presentable ang gisulop. Oh. Ah. Hello, Badan Sim.
1: Major Gaspar. Ikaw pilin nagdesay mo ang motor tiklop. Og ikaw sa kay limusin pala ikaw anina sa Madam Kingback.
0: Ah, okay. Okay, madam.

Salamat mga brother. Kadag ko ining mga tawana. Ug na ay marka nga dragon agi sa tato ang ilang tuo nga bahin sa pulso.

0: Oo, oh, Madam Cheng. Paingon na midi ha, o ba na ning imong mga tao?
1: Ah, kana mao ka na sila. Ako, mga dalagon.
0: Ah, ha?
1: Ikaw ayaw lang hipong. Kahit dili matukay, sila butang sa tabun ni Muhang Matabala. Sigulidad sa ako ba? Sa Madam Cheng pa.
0: Mao ba, Madam?
2: Amo na ta papalagi mo mga matapos, ha?
0: Sigurista mo kining insika.

0: control Gaspar.
1: Salamat yung gayo sa imbitasyon. O sa'yo ko ikalayan, madam.
0: Ako patawag sa Emoha, Mechol. Kaya ikaw maayo kalaki ba?
1: Unsay buot ni mong ipasabot?
0: Ikaw wala na pil sa listahan. Mao ako, Madam Ching. Gusto apil ka sa hatagan sa Galasya Ebleman.
1: Wow!
0: Ako ba? Ako, Madam Ching, ako, seryoso ako. Wala ko kumidya sa imo, Mijot.
1: Dago kayo na kong garbo nga dibilib di ay ka sa kong abilidad, Madam.
0: Ang ako gulupo nagdala sa Malkadalagon. O kinahanglan na mo palihas sa imo nga isog kayo na sa gobyerno.
1: Well, shoot! Dili ko ikaw pakiason, Madam Cheng.
0: Kana! Kana! Mao kana ako gusto ba? Kana daw sayo ni kasinabot.
1: Gawas nga sayon ra kong ikasinabot, Madam. Dili sab ko magkamaong madlok nga mo patay.
0: Billy good. Sobla na ako bilib sa imo, Mitchell Gaspalpak.
1: Mahimo ba na kong masayran? Kung unsay mga nag-unang negosyo nga giduma, ilawong sa marka sa Dragon ninyong grupo, Madam.
0: Kanan nag-una ang illegal nga dulugas. Pogo hubs. Kidnapping. And human trafficking. O human organ trafficking.
1: Ako ang klase sa tao, Madam, nga andam mulaban. O akong pagkamatian ang akong labanan.
0: Ganda! Makasinabot kita dadapita, Mijun. Ikaw atag protection sa mga dalagon. Kahit kami hatag sa imuha, dagan swerte!
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Pagihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni Gatong Sugilanon. Esquadro! Tagsulan, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis-Gari. Audio editor, Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa Social Security System kon SSS ang mga plano na inipag-roll out sa gitawag nga Energy Sustainability Loan Program nga magtugot sa mga qualified members ni ini nga makapahimos pag-finance alang sa pag-installar og residential solar panel systems nga mahimong bayaran hangtod sa 7 ka tuig. Sigon sa SSS, target nilang musuporta og 100,000 ka mga panimay sa tuig 2028 pinagi sa mga programa taliwas sa nagkataas nga bayronon sa kuryente ug pagluso sa gobyerno alang sa long-term energy sustainability. Ang ahensya wala pa ni pagawas og mga detalye labot sa mga programa apan ipasalig kini nga ang mga programa mahimong available sa mga membro nga dunay mandatory provident fund account. Katong mga balita hatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama. Matod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
15: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Uy! Mga tao man ang nataingon din, he? Ang payag yun ang ilang tuyo! Agoy! Di naman ko makalihok ini. Inisod ko. Magtuda na sila nako. Pita ani, uy!
2: Alas! Itaway! Marang puso payag!
1: Mga abay! Asa ba inyong problema, bay?
2: Mga kader, bay! Nag-rubing mi na sementeryo. Kaya, kalit na kadunay nakita sa lula.
3: Nakita ko! Nakita ko ang ungo nga si Pilong na nagdupa sa ibabaw sa pantiyon.
1: Unsa? Uy! Lala, kuwang rakas ka tugla, uy! Galimungawan ra ka ato. Mau nga, bisag unsan na limong makita, la!
3: Kaniad to! Di ko makatuog na si Pilong ungo ng dapita. Pero karon, pistan yun na akong nakakita akong nakakita ni kong ungo nga nagdupa na ibabaw sa panty yun.
1: Unya la?
3: Ay nahibaw masabi. Nga ang apong Pilong nga magpuyo sa payag niya kiresmenteryo ang iyan nga binlas siyang gahong pagkaungo.
1: Ay, kadiyat lang la ha. Murag nasayop mang yuting hali mo la. Naaraman sa taas si Johnny Good.
3: Bao ba? Hala. Kabo, kabo. Dahil awa ninyo kung nabas Johnny. Una, pakanauga.
1: Aw ka na rin. Oh, sige, pakanaugo na ako. Kadiyot. John. Bay Johnny. Ba... Oo, namas Johnny dyan siyang kwarto. Sa kwarto ka ni Lolo, no?
2: Ah, kalaw ka lang! Kalaw ka lang! Kalaw ka lang!
1: Hain man dis Johnny. Milakaw siya.
4: Kalaw ka ni Johnny.
1: Sa kwarto niya, ha? Ko man dis Johnny din, he? Baka siya muso dyan sa kaban siyang Lolo, no? Ipitaan niyo, eh.
3: Uy, siya naman! Kadugay kong anak niya itong boy!
1: Yay, maldita ni Lola ha, ay. Buutan pa man na siya sa may aging adlaw. Pidahan yun sa akin na ako sa mas Johnny, uy.
2: Salaman!
5: Mik-mik, ay nabot sa mga matang sa silong,
1: ha? Nangita sila ni Johnny, ambot nga no.
6: Lo, Mik-mik, pagkawasan na Johnny.
1: Huwagay diri si Johnny.
5: Ay, hain man si Johnny, ha?
6: Mingaw naman sa gawas ng bakanting pansyon. Ay, naman ka mga tanot nga. Mungita na ko. Mayon na bakang igawas na? Nga ako lang kung inigawas na ko din his pansyon. Nakatang sila. Ngit-ngit na ba din ng labita? Tanga, bahala na. Unya na lang yung kumagawas. Impyo mo sa ning pansyon. Pwede ra nga. Ani ko matuwa.
3: Hoy! Paggawa sana ninyong apo sa ungo!
2: Patubangan ha! Patubangan ang mong kaliwa sa ungo! Ya! Kaya lang!
1: Ay, kadiyot lang ha ka ng buwang kalimot. Mga tuwa man dahil sa syudad si Johnny, mga sir.
3: O, sa ito ha! Ay, nalagpamakaktumboy. Sulti na lang, tinood.
1: Nang sulti lagi ko, tinood la. Wa na rin si Johnny kay tuwa sa syudad. Kalimot lang ko. Nga nung wa man ka mo sulti, ganiha nga tuwa rin siya sa syudad. Saon nga gabi, naman kong nauli la. Mingaw na. Ba nga milahos na lang ko ugatog. Wa na kumulili sa kwarto ni Johnny.
2: Ay, ay, ay, tumoy, tumoy. Ong baba, patuas palagay ho lang apo sa ongo, ha? Kinang lang, matubang siya mo dito.
1: Oo, sige, sige. Ako siyang partuon. Niyan, sa mo yung isulti niya?
2: Hindi lang. Ipatawag siya sa kapitan.
1: Si kapitan dahil nagpatawag niya. Huwag man lagi o ba ninyong kapitan, be?
2: Basta-basta isulti niya. Para mo ho sa itanan.
1: Oh, sige, okay. Ang sultihan.
3: Hoy, tumboy, ina ng apong pilo, ha? Nga nakita na ako siya sa ibabaos pantiyon. Naghangad sa buwan.
1: Oh. Unsa?
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: Just consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
13: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo nga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: buhat ng tanong na dipilo sa buhi pa siya. Matagtak doon sa buwan. Unya, karun nga patay na siya. Maugyapon na yung buhat doon. Matagtak doon sa buwan. Lula, dili tingali si Johnny ang imong nakita. Uy, kundi man siya si Johnny, siya mao si Pilo nga mibalik gikan sa lubganan. Ha? Pagtsur diha laoy.
1: Sir, pasama na. Ipatubang lang og ba ng Johnny yung nakita, Lula? Ginawa, ginawa.
0: Dada ka mo. Lo, santoy lang ipanunti. Tinuod ka nga nakita ni Lula si Lolo Pilo?
2: Ay, tuwa na sila.
0: Oo, oh, tuwa na.
3: Ay.
0: Paitanin eh. Saan man nila ako? Asam des abay?
4: Si Johnny yun ang ilang ipangita.
0: Oo, gani.
3: Hain magit ka si Johnny. Di haramat siya sa kwarto ni Papa matugang.

0: Ganon di man ko makalihok. Uy, wala. Niyam di ko sud sa pantyon. Pusto. Dinhim di ko makatuo kabi eh. Ang mga tao. Wala nang itingali sila mga ita. Naku, kay adlaw na ba yan? Magkawas ako din sa pantyon eh. Sa kita sa kong likod eh nga. Naglogo sa makatuog.
1: Good morning.
0: Ah, sige. At timbala na ninyo ang pantyon.
2: Okay,
0: sige. Ah, sige. Kawai. Ganun huwa man kong makamataw sa'yo eh. Pagitaan ko sa ubang trabahan di sementeryo nga. Nakatugos ilawang sa pantyon. Nakurata ba sila? Nahibungog maayo.
3: Ay, magit si Johnny. Buntag na.
4: Na, di siya kumakatubagan na inyong pangtana.
5: Tiya, di ka nga namalbal si Gaw Johnny sa lang lugar?
3: Unsa?
4: Eh, sa patakag-uka ba na yung bakbay puldoy? Wapa man ko makakita nga naungos, Johnny, good?
5: Basigyan ang kitago ni mo.
4: Badyawi?
3: Uy! Hi!
4: Bay, Johnny?
0: Sorry. Kurato mo na. Kwan, magdali lang ko kay. Gisundan ko sa ubang masaldo sa cemeteryo.
4: Ha? Ngano gisundan mo ka ba eh?
0: Nakurat sila kay dito go makatog sa ilawang sa pantyon nga doon ay ilubong nung adlawa.
3: Unsa? Unsa?
0: Makapihaw na ko ninyo, be.
4: Sige, ako di andam sa imong kapibay, Johnny.

0: sa iyong lagyan ng bangon ron, Mitzi.
1: Mado ko ka rin sa menteryo.
0: Oh, ano sa? Naunsa naman taong ka, eh. Di naman ka mahimutang ng imong blag-blag ni mo?
1: Ganahan makaka nga. Maningaw ko din, eh. Pasagay na lang kung mado na sa menteryo. Tiwasan na mo ka rin interview ni Johnny.
0: Pag-amping lang, ha? Nga di mo sangkos nili maayo ng paduol mo lang, Johnny, ha?
1: Ay, kabala ka din, do. Trabaho lang ning ako. One personal intention.
0: Hmm? Pag-amping taon, ayaw kitang patakod pagkaungo lang dyan, eh, ha?
1: Dili lagi. Sige na, atin ako. Bye.
0: Pagkaway ayaw ni pagkaanhiya. Gidamgin ako din ni Smith siya ron. Ako siya masulo, pero saan naman eh. Magsige na mahinunig lakaw.
2: Unsa? Padtuon ko sa barangay?
3: Oh, manay gisultis mga tanod nga may abot din his paya gabi ibay. Nagduda man sila nga na malbal kagabi.
2: Unsa bay?

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule. Kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
8: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, usa man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
13: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
12: Ha, sa kulian?
13: O kato ganing anang amor na.
12: Abukid sa...
13: Ganing.
12: Sundan?
13: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka, gano'y ko, mag-listo.
12: Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
13: Mm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga iyahari.
12: Ah, pwede na, mamakakat ka tayo ko sa bukid.
13: O, kat ka to, ah.
12: Tanong
13: mo yung sa bukid. O, magrapag yung ko atang mga gulay yun.
12: Ah.
13: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, ka nang, iguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
12: Hindi pa ka nalimulay.
13: Siyon.
12: Lido.
13: Alberto.
12: Tuloy mo idad.
13: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
11: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
15: Paragis Bila Bila.
14: Paragis Bila Bila. Paragis, Bila, Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilan.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalintan. Pero ganun ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalintan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atom kagkahapon. Sama sa usag ka ninong nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagyapon.

nga naguna-una nguwa mi badayon. Kada ganon tanan ko planong buhaton uban niya. Oh shit. Kitsa ka ng tao nga nagluko sa tubangan sa gate ng mansyon. Shit! Huwag ba makabanta yung gwardya? Kamay tao na diyan nga nagbabag diha sa gawas ng gate. Pulpul nga gwardya. Nag-usik na niya sa mong disweldo yung tawana. Pahawa na diha.

idol ni Kusmansyo. Ning mga orasa. At doontay ko karon, oba ni Jenny. Sa gipinag-iya kong hotel. Wapag yapon may luna hangtod ron. Wapag yapon ko may luna.

0: mo sumay mong gibuhat, ha? Iwa ka man magapapahawa, ining makililimos at tuwangan.
1: Sorry sir. Ganina pa na nako siyang giabog niya, sir, pero di giyod siya mo pahawa. Mitiko ko inoon niya at tuwangan sa gate. Di ko na siya mo pahawa kung di ka mabot.
0: Shit! Nakaila siya nako?
1: Oh, sir. Si ma'am na.
0: Ma'am? Ma'am who?
1: Si Ma'am Amy ba?
0: What? Damn this woman. Dilip yung ini niya. Hunuman. Hoy! Hoy! Amy! Dili ka ba magkasabot? Magkapilata ba di ay kapilahailan sultihan nga hunungin ako? Hoy! Amy! Kabaho ni mo, Amy!
1: Sir, mura magnakuyapan matingali na siya, sir.
0: What? Usa? Shit! Alsaha kinang bayhana, ug ilabay!

0: them. Now you're awake.
1: Josh.
0: Usabay mo na kaon, ha? Og tinhi ka man yun sa akong mansyon. Nagpawa sa imong kusok. And you smell so terrible, Emmy. But you don't. Wala ba yung uawang na hibili ni mo? Ay na yung mong sakinan.
1: Gito ang akong sakinan sa imong opisina. Huwag ko na himo. Igo na lang ko sa paglantaw sa ilang pagkuha ni ini.
0: What?
1: Nasahit ko kagawa ko igong kantidad aron nga malukat ko ang maong sakinan ka ganina. O sa kalibo lang imong gihatag na ako.
0: Tell it. Magkaroon ako pang imong problemahon? Di ba nga sobra ang labad sa o nga imong gihatag na ko? Aron huna-hunaon ko pa, lakip ang paglukat sa imong sakinan.
1: Dili ba makahimong makahangyo? For old time's sake, Josh.
0: No! I already got ties with you, Emmy. Busa karon nga nakamatngon ka na. Please, leave my place. Kalit nga nahugaw ang hangin sa palibot sa imong presensya.
1: Josh, wala ko lang kapaingnan. Please, bisan karong gabi ko na lang. Let me stay.
0: No.
1: Josh, dali ko mahimo ni mong ilapay nga basta na lang sama sa usa ka basura.
0: I could. I already did. Ugwa ko'y plano mo punit pagbalik sa usa ka basura nga baho na. Pasalamat kang naluoy pa ko nimo. Naluoy pasad ang gwardya. Imbis nga ilabay ka, sama sa kong sugo kaniya, iya kang gidadi ni sa servant's quarter. Yatagan pa nimog trabahoon ang mga katabang. No, kinahanglan pa nilang laban kang hapin sa kama nga imong gihigdaan. Gosh! Dali ko makastahan sa imong kabaho. Usa ka adlaw pa lang sa kalsada. Ugwa ka na'y kalainan sa usa ka makililimos. Nga dugay na nagpuyo sa daplin. Muna ko sa pagawas. And as I live, gusto kong musunod kausab sa pagbiya. And please, please, don't ever come back. Don't ever beg. Kay wa na ko'y bisan gamay ya kaluoy og limos nga ikahatag pa nimo.
1: O sa kagabi ilang yangyo ka nimo, Josh! Ito, pagyan nimo! I wish wala lang di ka magkaila. I wish wala lang ko magpadas imong mga saad sa una. I wish wala lang ko takong magbiya pa ni Daybog sa among anak. I wish mapasahilo pa ko ni Dave. Oh. Saon ko pagbalik kun ingon ni ini ko kaguba? May naong pa ba kong ikatubang pagbalik sa akong pamilya? Kinahan lang pandayon ko pag-usap ang akong kinabuhi. Ugma, sugdan ko pagbalik sa pagpanday ang akong ugma.

Nabala ka gid kasi ni Ellen. Dali siya may kanao kung pita ka na paingon sa amo. Ay. Huwag man ko siya at iskugma, eh. Pero, pinanggaragyapan ko sa Ginoo. Kay swerte kay ko sa kong higala.

0: Nay. Nay, ang bata, Nay.
1: Salamat sa gido o kay ni ano mo. Naabot na yun mo.
0: Pasaylo ang nadugay gid mi, Nay. Kumusta si Inday?
1: Ay, nakatog naman ni noon. May ubos-ubos na yung hilanat. Pero paghihapon mo, bisag gipainom na akong tambal. Igo lang mi minus-minus. Mi os-os.
0: Gisipon siya, Nay, o giubo?
1: Wa ko kabantay da.
0: Kinahalang ipa-check up ni nato ugma kun dili paghihapon mo ubos ang hilanat. Inday, ni anas nanay, abot na ko.
1: Kampante na koron nga ni ana mo, Jenny.
0: Ay, sige nanay, pahuway na. Ako na'y bahala sa kong anak.
1: Ay, salamat. Kagihuli pa ni mong tanang pagkuwang sa ginahan. Kay daghan ka rin tao, salamat, Inday.
0: Way sa pa yan, nay. Sige na, pahuway na. Ako na'y mag-sponge bath sa bata. Basta kinahanglan kag pahuway kay nako. Anad na ko inimpuaw.
1: Salamat.
2: Nay.
1: Oh, Dave. Anak.
2: Nay. Salamat sa pagbantay ni Inday.
1: Anala, sige. Niya naman mo. Ato na ko spikas kwarto. Panawag lang niya mo kung may kinahanglanon mo.
2: Sige, Nay. Inday. Inday, abot kami.
0: Nanay. Ay, ni anak ko. Abot na si nanay. Ni anak mo si tatay ni mo. Tuk-tuk na. Oh. Ali, ali. Dali. Gagsun ka ni nanay. Dali. Ali, ali. Tugnaw pa, ha? Ihagog tayo ni nanay, ha? Ayaw, kabiyain nanay, ha? Dili Inday, uy. Dili cute. Bisag ka nus, ah. Dili kabiyain ni nanay, ha? Anila ko uban ni mo. Ug ni tatay.
2: Jenny.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila ni mukuro, kasi may wala pamati din nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig-maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

May igong kantidad ako. Magkapalit akong akong mga gamit. Magkapuyo na ko umusang ka-pension house. Mapalit lang una akong mga baratuhon niya si Nina. Aron nga makailis o makaligo na ko. Pilit na kayang ako pamati sa akong lawas. O gusto si Josh. Nanimahot na ko. Kashit. Mag-awas na kong ikanin sa poncha pa. Asa mo kong manghitag baratuhon lang ng pension house. Narating ang lilingis sa downtown. Time pa. Kanang lalaki sa pikas ng kalsada? Mama na tawanan ha. Gisumbungan atong bata kagahapon nga misnatcha akong bag. Ano na man siya? Nakita ko niya. Pitan o siya na ko. Ubi pa yung... Animal. Lainig plano tawanan na da. Dili ni may mo. Musuod ko umol. Kinala makalikay ko anong tawanan.

0: Kamindot ini ni si Nina. Ganahan ko ini.
1: Excuse me, ma'am.
0: Yes?
1: Mahal ba ya, no?
0: Naibaw ko.
1: Ay, basin ba, hugaw ni mo na, ma'am ba? Ay, sige, hanam mo na ni mo, hikap. Mahalon ba ya, no?
0: So, nagtuokan, dili ko maka-afford?
1: Kun, mupalit ka, ma'am. Palitan na. Ay, lang sige, hikap. Kimurag. Wara ba kay panghunaw ko?
0: Hoy, bayot! Nahibaw ka ba? Nga mahimot kang ireklamo sa inyong manager din eh, ni ining maontidahan? Discrimination maning imo! Abi kay wa bang ko ilis? Ingon anaon lang ko nimo sa pagtratar? No, dili na mahimo. Never underestimate Judyads. Kay mas kwartahan ta ko nimo, bisan kung wa ako makaligo. Nahitabo lang ang ginimalas ko lately. Pero makita nimo, balikon ta ka din he, kung makaligo na ko. Buisit ka. Kuhaon ko ni. Abi pala ni mo, wakoy kwarta. Kuhaon ko ni. Kani, hasasani, o kinisab. In cash!

animal pa yaw eh. Ato na lang hinong kukaon ang isbarato ko nga kan, anan. Kaya nakagasto ko og dako kagadi na. Animal to bayuta? Animal, Jud. Nahinayak na hinong kukagasto og sobra sa 5,000 sa sinina lang. Makalagkot. Ikaw naman takong tanawad to kaya naibog ko. Pero wa sa akong plano mo palit ko. Pero, sige na lang. Magamit mo sabi nina ko. Mangita na ko ang pension house or nga makailis na ko o makaligo ko. Ha! Bantay ka lang yung bayuta ka. Dumtantag ko ka. Balik ko taka kung maksod na kong balik ang trabaho. Ha! Nakasiguro ko. Dawaton ko ni Mr. Benson kay nakagusto usab siya na ako kani ato. Magamit ko yun gihapon ang akong kagwapa. Dili ka na ako, Josh? Pwes, may dagkan pang mupunit na ako. Dili ka ikaw rin dato. Ha, makabangon paghihapon ko. Magpartahan raon niya ako pag-usab.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung saka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang drama kadaguluhan sa Tarambakak, ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares, ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray, ipasundayo karong umabot Hunyo 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anhan usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Manghigala dapit ang kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni Jun Caracapuanes. Spenner Jewel Vincent. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Dramas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapi saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

0: Iwasan si Elisa, Kuya Hans. Kundi ang gusto nga kalimtan kung atong pagkamanay suon.
1: Ayaw ko kadyo kakit. Tungod kay bisa nun saon. Dili ko ikaw madawat nga isuon.
0: Ay, Elisa!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
4: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: Detex 500. DJX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Ang drama kadaguluhan sa tanambaka kikaw ang tinuod. Sinawato ubo sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion, ubo sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4. Anhan usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ganahan ka ni Kara, di ba?
3: May mumagdilil na lang tayo isigutan ang nangagi ko, Hans. Ha?
2: Tubag ako! Tinuod ba ang ganahan sa ka ni Kara? Na nakagusto ka niya?
3: Oh! Tinuod na nagkagusto ko ni Kara, Kuya Hans.
2: Tinuod kiti ay.
3: Una kong gimahal si Kara kanimo, Kuya. Wa ang magkaila si Kara. Mahal ko na siya kay suod ni Higala.
2: Traitor ka, Kent.
3: Traitor ba niya ang tawag ni mo, anak? Sa taong nga igo lang ang mahal? Ha? Pero gipatay ko ang mong pagbati sa diyan. Ikaw ang gipilit ni Kara.
4: Basaylo ako, Kent. Pero ang imong magwang ang akong gusto.
3: Nangyudis ko yung Hans, di mo?
4: Oh, Kent. Oh, nagplano na kung ako na siyang sugton. Ay lang kayo ubos na ako, Kent, ha?
3: Oh, garang ka raw eh. Ang importante nga, dito rin sa kasakong magwang mapunta.
4: Salamat ka, nagkasabot ka.
3: Kara, pangalan si Kuya Hans, ha? Gidawat ko sa dakong kasayon ang akong kapakyasan kang Kara. Tungod kay ikaw ang iyang gipili, Kuya. Sinang nahibaw ko, kadili ako ang iyang gimahal. Ako nang gulahuna ang asama sa igsuon si Kara. Oh. Kuya, huwag ko'y daotang hunahuna ni mo bisan gamay. Naaranin mo kung dili ka mutuon ako. Basta ako, tinuod ang akong pagtahod ni mo. O gusto ko mutabang nimo aron mahupay ang imong gibating kagool karon.
2: Panay asa isa.
3: Dili, Kuya.
2: Gusto mo kagamutabang ako, di ba? Ano di man nimo panayos sa isa?
3: Tungkol kinahibaw ko nga pasakitan na nimo siya.
2: O giunsa man nimo pagsiguro ng pasakitan ko sa isa?
3: Tungkol kinasuko ka niya. O nibaw ko naglagaw ka karon kay kasal na untat ninyo ni Kara karong Sabado.
2: Husok ka! Naglagot ko nagunahuna. Tungkol kay kasal na namo ni Kara karong Sabado. Kanang kahisaw na kayon. Pero huwag kayo na huna ng pasakitan siya.
3: Kuya, pakita una ko na mukalma ka. Huwag akong padaulong pagbalik ni mo sa Iesa.
2: Hayin ka rin sa Iesa.
3: Tuwa sa rooftop. Pero ayaw pag nung nagsaka rito.
2: Gawas! Bungol ka! Gawas na!
3: Palihog lang, Kuya. Ayun na panghagis.
5: Daw, doon na sila tarnan sa ibabaw. Magsugod na ta.
6: Ipauna lang ang akong mga kauban. Ingnan si Direk. Magpauwahi lang ko. Ingna ha.
5: Uy, Ken! Uy! Ay, pailabot na lang din mo ha! Ayaw taon na eh! Taon sus! Kaya biyag uwan yung bayan na. Uy!
7: Unsa naman ka sila sa upos? Nahilong man. Uwa na sa mga hagis, Sir Hans. Uwa ba ka sila magbuno si Kent, no?
8: Unsa na nahitabo ni Hans, Mika?
7: Oh, oy, Mika Claire, ikaw mang guday na.
8: Ganon ni ano kas rooftop?
7: Gipatago ako ni Kent, ini. Gisapot si Sir Hans, karun good.
8: Ganon gisapot man sa siya? Aw, doon na kitingali nakapasapot niya.
7: Posible nga, nag-uol niya nga. Kasal na lang ni Kara karang umaabot ni Sabado.
8: Alo, tuwid no. Nakapalit na ba kong regalo para silang kasal?
7: Maoba? Ano ko na, no?
8: Aw, ako na lang ito ihatag ni mo. Ayasa.
7: Ha?
9: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
12: Ako po'n. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw Kabalaka, na anay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa nako.
13: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
15: Kaya pa nako.
13: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
16: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
17: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
18: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
19: Me too, Mama!
17: Ay, kauisag ani nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
20: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
19: Papa!
17: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
21: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubo sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubo sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
22: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
23: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
22: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
24: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
26: Wow.
25: Itong nakahunahon ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good and said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Anong imo maning ihatag nako? Nga imo maning gipalit para ni Kara.
1: Patay naman si Kara. Unya ikaw may gipuling ni Hans ni Kara. Mao nga ikaw ang angayan akong hatagan sa kong regalo para unta ni Kara.
0: Ayaw lang, uy.
1: Ano mo palibad man ka? Amiga naman ka hata.
0: Oh, Mika.
1: So, kay amiga naman ta, ayaw balibari nga akong regalo. May ubos ko ni mo, ano?
0: Pero...
1: Please, Ayasa, please. Dawata ni.
0: Sige, good.
1: Ay, salamat. Ako pa ni mo, no? Maningkamot ka nga mabalhin diha ni mo ang pagmahal ni Hans kang Kara.
0: Onsa?
1: Swerte ka ayo ka. Kung ikaw ang madayo ni Hans, kay dato na sila.
0: Dili mahitabong mahalon ko ni Sir Hans. Una, pobre ko. Ikaduha, mo'y labing bugat nga rason. Mao nga akong iyang gibasal sa kamatayo ni Anhing Kara.
1: Maugani nga maningkamot ka nga magustuhan ka niya, aron mawa ang iyang kasuko, o di na siya mangisog ni mo. Ay, tuod ay pa, mangutan ako. Unsa magay ipangsugo ni Hans ni mo?
0: Gusto man siya nga maparihas ko ni Kara. Parihas ko ni Kara nga mula ba? Muluto. Muatiman. Mulihok.
1: Mao ba? Ay, sayo na kayo na. Tabangan ta ka.
0: Ha? Huh?
1: Tabangan ta ka nga mahimo kang sama kang Kara. Pero, ato na din sikrito ha. Ayaw sultihin si Ken sa tong sapot.
0: Sige.
1: Niya na akong number ha. I-text lang niya imong cellphone number. Ini nga number. Ha?
0: Sige.
1: Okay. Mubalik sa ko sa akong trabaho, Ayasa. Good luck. Ayaw din pag-surrender kang Hans, ha? Kay Luoy ka ayon siya. Mura siya og bata nga na wag tangan og duwaan. Busa kinahang lang mahibalik niya ang duwaan. Okay? Sige. Bye!
0: Buotan mo sa tennis, Mika Clear. Pero... Ang alam na hilumin ka si Kent o si Hans.

0: Salamat kami kalma na si Kuya Hans. Mayunta kong madawat na ni Kuya Hans nga huwag na yun si Kara. Udilin na niya pasakitan si Ayesa.
1: Kent? Naon siya naman ni si Sir Hans?
0: May kalma na siya.
1: Ay, salamat. Habi na akong nag-wild pag-ihapon.
0: Ganun na naog mga?
1: Nagsusi lang ko ni Sir Hans. Lain mo gano'ng nasuod sa kung oo. Nahadlo ko nga, basi na niya makauna ako na siya daotan ba?
0: Nahadlo ka nga maghikog siya?
1: Oh, dili sa tingali siya maghikog, no?
0: Mabaw na doon siya utok. Kung maghikog pa siya.
1: Ikaw sad ba? Harsh rasad kay ka. Ayos at ingna anas ko yung Hans ni mo, uy.
0: Pahiyom ka.
1: Ha?
0: Baliwha na gud nimo ang mga panghitabo karon.
1: Kuan? Kanang dili man sa ingon nga baliwha. Dili lang gyud ko magpadasa kung kahadlok ni Sir Hans. Kay nahibaw mo sa gyud ko nga buutan na siya.
0: Way buutan sa taong abubuan o gigihan.
1: Ha? Basi nang hagi siya kay gigutom na. Unsa na sabi arong orasa? Uy, hala. Wa man din naman hapon og mamaho imong Kuya Hans.
0: Pasagbi siya mangayo.
1: Dili mahimo uy. Kinahanglan na makakaon si Sir Hans aron dili siya maburyong.
0: Unsa una ako pagpugong siya isa eh. Di ko gusto ng magpaduol sa kanunay kang Kuya Hans kasama kang Kara.
2: Kent? Seryoso lagi kayo ng Kuya Hans ni mo?
0: Seryoso yun na, Kara. Busa ikaw, ayaw yung paduolan niya kung doon na siya buhaton din sa bahay.
2: Architect mo na siya, no?
0: Oo. Mao nga busy na siya kanunay.
3: Kara? Ma?
0: Mahal?
2: Mahal ang gusto niya nga, among tawag ganay. Mahal.
0: Gisagot na gano'y ni mo si Kuya Hans.
2: Oo.
3: Mahal?
2: Na mahal!
0: Si Kara lang ang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dilit akong musugot na hangtod si Ayesa. Ang kunong pa niya.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes, ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasundayo karong umabot Hunyo 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anhan usab ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man, Josephus, J.Q. Gihanos, Doga Josephus, karong hapon, atong gato sa Data Exa 500. Pwede mong magtanon, ang naanainan, mag-Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ay superior, at yung dance, kabaoy, grapitin sa masilyula, apel mas kinsols, batok sa darabis ng free radicals, gipagrabi sa polusyon, yung veris mabisyo sa mas paginom sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa itong gabalita, di ay usag ka, kung sa anyos, nga gingong IT, nga nakpanginis sa gibog Antinog Operation sa baga sakop sa RPDO 7 di as may purok Santo Niño 3 sa barangay Lamak lungsod sa konsulasyon kagabi ang dadakpan na ilahang sa pangalang alias Carlo 45 anyos sa Panigon o nagpuyo sa 48 anyos sa Panigon nagpuyo sa Japan sa Hanskuta at lugar na nagpasa sa Gaybuga Antinog Operation o Bible Operation sa pagsakop sa RPDO 7 na makinipinansod sa Pilaka Simbana na kawagay sa mga dadakpan ang 535 gramos ng rodahang sibuga mo balor kapin sa 3.6 milyones pesos na kapilakuha ang usag ka kung nasing kulibri nga pistola. Ang Diyos balik karagabura atun ka na to sa Data Exa 500. Ang Data Exa 500 kampiyon ng produksyon anay 1.3 million ORAC units sa antifranse epektibo ng pangontras mga free radical sog oxidation. Sa Data Exa 500 atong panit mamataon internal organ ayohon. Ang Data Exa 500 dinil batas diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas malformation or PCDT, insomnia, acrophatous GERD. Ang Data Exa 500 ang sekreto sa pagagwapo.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras na takot, 2 minutos, di pa magkano 5.

Welcome, welcome, welcome, welcome. Satu ketulubun, ninyong tulubun, akong tulubun. Sak, sak, sinakol. Inigyan po sa overall number one nga si Bianang Sibisen o Mindanao, DYHP, Arrensimo!

0: Άντε που έχουμε στάτο και πακατήκ παπινάς και πισήρο και πίνε ναό Λουσούν φυσές πίνε ναό Πράβης white, νησούν white, bro, old white. Κομώσα, κομώσα, κομώσα, κομώσα, κομώσα, κομώσα μου Νιγκτανάν, happy weekend, αντέγου Σαββατό. Today's Mayo by the trees, no smell by the soil.
1: Μοραγμό μου νιγκτήκ πιάω να κο, να πίτσα by the trees, να κα, γαμάι, να γαμάι. Σε γαμάι, γαμάι νιά δούνε γαμάι, α, γαμάι νιά πάλτο μπα.
0: Όμως θα μόνο τώρα, νο, βεκένα σαν καρόβαι καλά, σαμπαντό. Σαπώ, Saturday Fever, Saturday Night, Saturday All, Sun All. Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά. Sit back, relax, enjoy. Pero magaurasa, maghahudyaka ta, maglipay-lipay ta. Di na magpadaso, mga problema, kikinig problema, tibig kong kabahin, kinig lamas, kinis kinaboy. Dining atong pagpagaboy, dining kalibutan na may gala. Malang di tayo mariskaris, laho tayo ta, hangton sa atong kamatayon. Di na magpadaso, mga problema, kay problema, problema na kuna. Ato to bangon mga problema, mga kasdan, mga pagsuway. O gusto sa panaday ang atong gisagubang ng mga wak dito, wak dire. Tao ta, kabao ta muda, kabao ta musulban. Pangita atong solusyon, kasulbaran ang atong problema. Manang, ha? Relax na mo dia sa kabukiran. Kumusta ito mga magoma? Atong mga kaigsuna, mga kasama, mga mananagat. Kumusta mong tanan? Atong mga driver, mga bus driver, haba-haba driver, tricycle driver, super mga driver, bike driver, screw driver. Pero may screw driver, wala mo screw driver kay Kuya Jay. Naon sa matang Kuya Jay? basa na yung driver, screw driver, apin na yung driver ko na. Ito pa kumusta ang tanang mga sakop sa Philippine National Police, PNP, ha, kumusta mong tanan? Okay ba mo sa right? Alright, almost okay, ha? Okay bang inyong peace and order situations, yung taksa-taksa ka mga lugar, taksa-taksa ka mga lungsun, ha? Kumusta mo niya? Kombate ba mo niya? Wala ba yung problema? Kung ano na problema na, na? Kada yung problema, pagkita itong solusyon kang sulbaran, di ba? Wala nga dito magbada sa mga problema niya. Maunang, kung doon ay mga krimen niya o na doon ay disturbo yung peace and order niyo diha sa tag-satag sa inyo kabaga AOR, ito na sulbaran. Nga, gano'y balita diha. Pili niyo isin ako sa kompensasyon ang mga balita din na mo yung kompensasyon niya kung sabi mga larma diha. Masa pa na dia, ha? Hala, kumbate! Alang inyo mga misses, sa comment section, atunog i-shoutout, atunog tagakaroon pagdagatan inyo mga shoutout, ya, ha? Atong i-mention karoon, atong i-mention inyo mga balaanong mga pangalan, di, ha? Anang mga tao di nga nagwapagin mga kwa di nga naapang yung gyunahon na siya tagstag siya kang gyunahon na di nga mga gyunahon na inyo at unong naon na ha nga ngayon na inyong gyunahon na kung naamo gyunahon na at unong naon kung saan inyong gyunahon na ha kung problema na ato na problema o kaya kung di masod na problema ato na sa akin eh ang akong siliran na hindi pa kayo kung di ba kung gugma na nga siliran na o saan ang gugmahan inyo nang ikaw na nga gugmagwa ato siya ang Kuya Paul o gang siliran sa gugma basta di masulbad sulbaro na ito na pangita na itong solusyon o kasulbaran di na magpada ng doon na tayong problema ito niyo ikaw isalibay na che ayong pagpaminaw ni Boss Benzel Estroga. Boss Benz, kumusta? Diyan sa may sityo sa Panta para kita hero si Bosete. Unya doon na labas ko ang iyang sounds karon ang V&M Light and Sounds. Pag doon na rin ko ang sa hindi ang tuli ama, Mandawi man tayo ito. Ako masayo pa. Doon ay service ko ng iyang sounds. Lagubog ka na sa may Gisong Mandawi City na kulong. Matod pang Boss Benz, ha? Yaman tumantali ni si Boss Benz ito. Mag-deji siya ito. Mag-barker-barker siya ito nga. Yeah! Hey! Disco jam! Disco jam! Ah, Ala, anda man yung mga misis niya, kaya ito ata nagpagdagan ka ron, ha? Ala, hala, hala, labi na diyan sa Bagasawi, Tuboran, Cebu, kay Fiesta na ba? Ugma di ay, oh, ang Fiesta, nag-chat ako mga igagaw dito si Agaw Florencio Upao Quijano Jr. na, pre, Agaw, di ka mo rin gawa, ah, di tala ko mo rin gawa, kaya basta may bala, di kita mo na, kung may bala na, puro, wow, wow, wow. Diyas, para kay Bagasawi, Tuboran, Cebu, mga igagaw, di ako so ng Wapamusod o Gradio, ako'y mag-imisi sila mga kalingawan, di ako ilang basketball tournament, diyas, sa Barangay Bagasawi, Tuboran, Cebu, ang lugar ni sa akong amahan. Isishare, mentionin ko dito nga request nga ako may ilang pa kung sa mga basketball tournament nila dito, ilang mga kalingawan dito, mag-imisi mga matsur, o basketball tournament nila sa Bagasawi, Tuboran, Cebu, ha? Wala murag magadumdum ka ni Son Ingon, ani, wala, magsakin namin dito at high school pa ko, na, mapangmusod o Gradio, Bagigala, ako'y may tigkuan na da, no? Ako'y mga sports commentator, sila mga basketball league diha sa Bagasawi, Tuboran, Cebu. Oh, kaysa ito na kailan na, lagi na kailan ako diha. Kaya ako yung mga iyan, mga iyo, ano yung gagaw niya, ubay-ubay sa diha, nga maminaw ng DYHP. O gatong sa una nga akong gilagar nga si Biano, ay gala, kuso ka diha sa Tuboran, Cebu. Manang, ala, ha, advance na lang, eh, fista man ugma. May akong igagaw, ni chat na akong gaw, di ka mo rin gaw, kay Atatari Gaw. Alam na sa akong kwagod, ang fista may gaw, nasa akong bukabulare. On top ng galasinko sa Kapolo, dinis na ito kapatao, basto na baron sa Sinagol. Nag-adagan-dagan, ubay-ubay na nag-misses by guest ng comment section. At ulit katanga pag nagkaroon kay Ugga, kag-atumiaging sumado may gala, wata mag-drama. Wata mag-drama, no? Oh, wata mag-drama itong miaging sumado, wasa na mag-drama. Karoon, mag-drama ta, gamay. Aroon na kitas-tas itong oras, pag-sugod, pag-lasingko pa ganyan ito, lasingko mo tas agad itong programa, pero usas ka oras ka pinat itong programa, tas-tas kay yaw-yaw, dali, hindi ito mag-yaw-yaw, ha? Manang, nga ito rin pag-shoutout, ito rin taga pagkakabaygal, ang shoutout niya, ha? Nyala, shoutout mo na, aran nato ni ikuan ka ron, mga igal, katulman na may kuto ako buhok, kasi pangatot ako. Ito na, kaya na problema. May kaya nakapaldo ko gamay sa akong earnings sa kuan sa Facebook, mga igal. Thank you so much, Boss Mitch, ha? May na, naiga may intawon nga may kasugakaw sa mga bayranan di, ha? Alara, nakatabang-tabang gamay ng ato mga post-post, mga video di atong live-live sa atong Facebook, ha? Kapaldo ko gamayin taon, every 23, sa buwan sa 23, may galang pitch sa muna akong tig-pay-out na ako sa akong earnings. Eh, na, ha? Wala gamay, basta ganun, ha? Ikubati na, ay. Nakatabang-tabangin taon sa ato mga bayranan diya sa matubig, sa mga electrical, sa mga bayranan diya, tanan, bayranan, ha? At least na ay kasuga ko di kita magdabang. Okay na kaya. Okay na kaya sa right. Manang paliog support sa ako mga videos, ako mga posts, ha? Kay may nanay gamay. Thank you niya ko na sa pagsunod. Ay, no, salamat sa mga FB friends, mga follower, nga nagkakos ako mga like o share sa akong live, sa akong post, sa akong mga video, akong sayang o editore. at least, naka-piat-piat at nagamay, ha? Naabot na ko kagod. Gamay pa akong follower. Naabot mag 16K kapil pamantali ng akong follower. Pero 10K magod. Makakabot akag 10K nga follower. Makakaw nakag-earnings. Ana, no? Mana, doon na kayo fill upan. Ana, panimog TIN. Bank-account bang imong PO? PayPal ba? Ana, ako PayPal man ko. Nya, ako gi-transfer sa GCash. Ana, tiba-tiba, oy. ako gi-transfer sa akong bata. Kaya di ba ko sito ni mga ingon-ingon na agad. Ako PayPal to GCash. So, ana. Ako din kanina, bayad sa utang. Wana, linghoy na sa ande. Ang buhato na sa dani, o sa atong i-content ani, sa atong Facebook, kay every kuha na kay earnings, mo post ka, mukhang ka mga post nga kuha, picture na kay earnings, kanang mukhang ka sa story ni mo, na kay earnings sana, niya mo text ka, kuha, makanang imong caption nga, kuha ba nga, kuha ko, post nga, mukwar kag caption or sa panay mo mga gipambati di ha pwede na naka earnings sana no video post naka earnings live naka earnings nya na star ka na star na ni ma'am Lia Mika kung amiga sa Italy ay kitaga ko nag 20 stars tong last Saturday di karon na kumbra na ako salamat kay mama. May na lang na
1: puno-puno sa bayranan. Ha? Puno-puno ba? Sting pretty-pretty lang. At least, katulong na kayo ngayon. Lingkod-lingkod lang. Una-una usay mong i-post. Kung sa imong ikaw sa mong Facebook, awa na, paldo, paldo. Paldo-paldo gamay ba? Dili ka nindako ako, pero at least na ah. Yep. Awa na, kumbati na. Awa na, kaysa na kong pitakaran. Sawa man ako na. Namatay kayo sa kabiling kasi naman ako. Kung kuhan pata kayo, kira kayo nga pala. Igna kay earnings niya. Tagay dito, tagay dito. Ako, pampamilya, pang-sports mining ato, Diba, ito na mga, na kay earnings, na kay, or na ba kay talent feed yan, na ba kay buhay-buhay yan, imo na iinom, imo iko, nawa na yayo. Nakaingon na na, doon na kay sideline yan, nga makakuan ka, at to sa mga bayranan, sa balay, bayranan sa kurinti, tubig, kung sa panay mo mga utang ni hahala, bayrina! Ah, di ba Boss Benz? Oh, man, si Boss Benz kay nani kagamay nga nakuan siyang kuan na but nawag ko ito na ako galing na kay nakuan ko na iyang kuan na dito na i-mention sila Boss Benz kay ato na ko sa kong bulang kristal ha ako liliyon na kong sa taong kung kinsa nagkuha itong imong kuan niya ha okay na Boss Benz wala problema alamay kayo Boss Benz Benzel Estroga no o, di mo makita atong kinsa nagtanaw eh di mo nung hini atong connection lagi eh una hini ka itong connection no pero ting hinayag yun Ah, dugab taga may kagikan kung kaon to sa dog, mais o inununan nga lapu-lapu, ah, kumbahati na. Oh, si John Lee Gopong Rias, Maridio Cebu, ha? San Agustin, Maridio Cebu, ni forward sa commissioner yang amino ko sa pagtanaw sa page sa Dewey Espero, no? Unya, diya sa Bantayan Island, eh. John Lee Gopong, thank you so much. Bueno, alas 5:06 na sa kabunod sa Kaparagoba sa itong katulaban noon, Saksis Nagol ni Mr. G. Ato sa paminawang kini atong drama portion may gala kay Wataka Drama, dua ka sabado may gala, no? Ato ning paminawon ang atong drama portion dahil sa buong pang mga shout-out, taon-taon, bagay gala.

0: limot na magkong si intro at... Kaya ito sa usbong. Limot na magkong si intro at... Nalimot mo si intro ato. Sa ito intro ato, nalimot mo ko. Una ko drama do kasuwan, nalimot ko si intro ato. Akong drama tong kabuton ako ang langit. Nalimot mo sa itong kuhan. Eh? Ah, babae na itong kuhan na. O, dili eh. O, laki na eh. Nalimot mo ko na. Unsa naman. Ha, ha, ang kalimot, wake home! Ganiyot, nalimot mo ko sa intro akong drama eh. May... Ah, balaw ilo limot, bisag unsa lang may intro, basta okay na. No? Bay, balik ta. Sa atong drama por Sir Baigala, 7 minutos pasado las 5 sa Kapolon.
1: Matagto sa pagduwa gikan si mo mga mata. Tibal ba kana sa kasakit. Kalipay ug kanampusan. Layos! Wa kay luna dinhi sa kong ari anong panibay. Maluibol kang asawa!
2: Pasayo ako, please. Kipasulan ako ang tanang.
1: Ayoko biya iharbinda. Ikaw ang bugto babae sa hukina mo. Ikaw nakapapitig sa kukasing-kasi. Ikaw ang babaeng dalhin ako sa altar sa kabinyon. Please, leave, don't leave.
2: Sakit ka na kung alam mo. Please. Leave me alone. Titangin sa satasa. Langit ka. Yuta ko. Patungan sa kong kung

0: mga pangintay, mga pagandoy sa kinabuhi, gugma, kasilag, apan sa kadugayan, gitagkaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahunang himinasyon ni Jerome Yap. Kabuton ko ang langit. Og din ni Salaing Anib sa tong sugilanon nga nagluan, kabuton ko ang langit.
1: Ako'y plano nga mabalik ko ito sa sinda. Pero hindi ko magkaibaw kang haminda. Og manihit ko dito kung naan na ba si Don Andres. Wa baka may balik paglarga kang iya matong apon ato sa mong balay. Tugin nga nag-Ardolfo. Iya baka katong anak? O, unsa ba ito niya? Kaya nag-iskot man itong iyong katabang stikyo nga. Anak to ni Don Andres? Huwag hindi ako sutaan. Mabalik ko sa sindas ng simana, huwag akong susihon kung naan na magyud ang akong pagkakaway. Ang sud akong amigo pero... Dako ka akong kasilag kaniya. Dako ang akong kasilag. Pagpati ang
2: tanang kawang labang. Akoy! Wala! Mulakaw na sad si Senyorito Arnulfo pagitaon sa siyang ama ni Don Andres. Ako na sad ang outside de Colombo ane kay ako na ipangitaon. Hala! Ayun na pa! Ako ti pugaon ng tiguang, okay, ako yung nga mulakaw si Arnulfo, gakong kuyugan. Kanan tali, arawari dagang samok, wadang istorya. Amos to, at ko siyang kwarto, at doon ko ako!
3: Natuog si Daddy Andres? Ayun na pa. Manangit ko ng tatay tikyo tali, mulakaw ko balik. Kaya mundyo, na ako'y atuon. Ah, di lang ko tali kung magpapabawa kang Daddy Andres o ang Tatay Tikyo. Ah, magawas ko dali sa mansion. Magdali ko. Asaman kayo
2: kahal. Mingaw man ang kwarto ni Don Andres? Don Andres! Senyor! Wagyan, natulog man tingali. Pero tuktok ko ang kiniiyang puntahan siyang kwarto. Mamata eh. Kusko na ko pero basi man suko noon. Ako na yung makasabat. Ano eh? Ayun na pa. Magsaba-saba tali ko sa kawas. Aron mo bangon na siya. Kaya mukuha man ang asaba kayo sa kawas. Mag-unsa ka ko ani, no? Ah, mag-bidyo ko rin sa gawas siyang kwarto. Aron mo matang tiguang. Kana akong waton!
1: Nakatugag ako ka po sa binda. Apo ko, bintas buhay pa ko, huwag na pa ko kinahawa. Di ganun ako biyaan ka, hangtod sa akong kamatayon apo. Pero nungkang may bao kastanan, nungka may bao si Don Andres, nang naasay anak, nila ni Susan sa akong anak ka na makana. Kinahanglan o ay masayad ang tanan. Huwag hangtod sa akong kamatayan. Iyon na ba? Miliho ka ako mapo. Ako kamulan, madali ko.
2: Langitong yuta! Nagkantakanta na ko. Huwag nga pong bangon si Don Andres. Hay! Hay! Ako si Kakuri. Wagin gapon, tuktoko na ako, tuktoko na ako. Ay, saba na kay Kudri, walang gapon matan yung tiguangan. Ay, nako, maugin yung mga kwartahan, yung mga dunahan. Ay, magsama ka tog, maghagok. Ay, Don Andres, tuktoko na ako, bebe. Ay, wamay saba, nimingaw man kayo, di man matigong ni mikropona. Don Andres! Ay, naana. Agoy, shh, shh. Nanay.
1: Tigyo!
2: Senyor, ikaw na.
1: Lichukas, unsa ato? Anong sama bang kadre?
2: Senyor! Si senyorito ba?
1: O sino na mo kang arnod mo?
2: Mula ka, unasan.
1: Unsa?
2: Ayaw lang pala kung tingog din mo, senyor ay, Don Andres. Ang imong anak si Arnold po mula ka, wala usap. Pero ang akong pangagpas mo nakagawa sa samasyon.
1: Lichukas, asa sa samato?
2: Ambot, naglibog ko lang niya kung asa samato. Nga, pinabumukabuan na rin sa asinda. Nalaman si amigo, okay na.
1: Mauna nga ako gisugod din mo, tikyo. Kinanginang imubantay ng akong anak. Kay wa tama sa'yo din sa sinda nga dagang nagdumot na ako. Kasalot!
2: Ah, sige. Maubitong ipugaw ko na ako kamanangin kung akong sundon o akong kuyugan. O kiranin mo?
1: Nechukas, dili ka agay sigol. At imana og sunda to og panid ang ako. Asa pa no? Kasalot!
2: Sige. Ay, plan naman ng tikuang ay magdali ko. Hahay buhay, tunog sa danggit pagkalaway. Ato na ko!
0: May bong magandanan ni Carpo, mana na si Don Riz sa asyenda. Unsa ka ang mitabo sa maabot. May gala, magkasama, ayusay pa ang lainganib sa itong sigilanon ng regluhan. Kabuton ko ang langit. Kabuton ko ang langit.

0: This is Ice Minotos, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, Ini kapun sa overall number one ka si Bianas Kamisan og Mindanao, DYSP, RMN, Cebu. Cebu, Cebu. Cebu, Cebu. Atong i-mention, atong i-shoutout, mayroon nagtanaw sa kong kagwapo. Okay, Ramoli, ha? Mga ikong dispensa sa kamay hinay atong nita, kaya nagkamang ning akong signal dere. Okay ra ninyo, ha? Okay? Ati ko alam bakit oh! Yeah, come on! Oh! Nagpanakla, maga. Sadyang nasasaktan kahit No. Ciao, ciao, boy, let's go, chia, presko, greta, nanay, ele, nanay, aboy, nanay, ano siya ni? Kadito na yan, nagamay, kadito mo, klaro na, nag, wala nang apang layo na Nanay Minik Boyles, og Vanessa Peralta Buslon, og Emery Van Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Ubay Bohol. Sir, salamat, may hapon, Sir GQ. May hapon, Ma'am Chacha. Celine Giangan, maugyod gusto sa akong anak, Sir Idol, drama og acting, hahaha, mao ba? Si Ma'am Celine Giangan, taga-danaw ni mga igalang mga follower kay Diehard kay sa DYHP. Yung anak, bago lang ni-graduate og AB Tourism, diyas danaw, ha? Taga-danaw na sila, dahil sumay Bonifacio, Danaw City, si Ma'am Celine Giangan. Sige, ma'am, pa-apply na din, ayaw pa ka na mo drama. Ha? Pa-apply na DYHP na, graduate na kay college mo dahil. Ganahan siya magdrama or siyang kurso yung ako ng tourism pinitourism pwede magkama kung sa mga kuna government offices sa mga offices pwede katali mo sa mga kuna tourism man hotel mga 5-star hotel no? Pwede ka sa kuan yeah, ganahan ko na yung mag-report ro yung anak ka babae ato di pa todo ang mister kay pwede siya lang. Ma'am Celine Giangan, kasi nga si mong anak, Ma'am Celine, ha? Si Ma'am Celine Giangan, ganaan ko nung mag-dramaturg ang iyong anak na babae o ganaan ko nung mag-reporter niya, diwis, pero bagay nung pangandayan niya, kaya kusukay kong diwis, pito si Ilahas, danaw. sige lang, ma'am, basta, kuala, audition lang rin sa mga manager daw, sa mga kuala, sa mong Tres Marias Tri, kaya kumain ng drama. Pero, pasundo na to, niya, kung gwapa na, ala, gwapa mo ginutin, kaya gwapa mo si Ma'am Celine, ha, niya, usapan natin, ha, ano pa, pa-audition natin, ma'am, ha? Audition lang, pero what the hell? Depende na kung maayaw mo acting, maayaw mo kuan sa doon ay drama talent siya, dahil talented kayo sa nga babae, wala na, sorry na, ha? Sige, say, ma'am, Ma'am Celine Giangan, ha? Maying hapon, Sir Idol Guapo, pasat ni Sir Watsing from Danao City, Kusuga, Uwan, Diri, ganina, Sir Idol, ay, maulag eh. Ibisa, sa amos, lapulapo, ganina, buntag, ha? Lamiki katulog, burdili kumubangon, di lang ka, ano na, di kumujote, lamiki katulog. Kuan magayo sa ujote mata bangon jud okay loy loy to revel kadogong dia sa Wang Galero boss loy to revel si boss bin sa wala mo kay jaming jaming boss loy day ha kadogong loy to revel no si boss bin bin celestologa ato ako to chatanon kay mga boss bin. Kumusta na magka, Boss Benz? Ito na po ito yung problema, gamay ang taong Boss Lloyd, eh? Kadugong Lloyd to Rafael, no? At itong tabangan na kung ito kanon niya, kung saya mong ako may ima ito niya. Catherine Giangan, ang anak ko, Sir Idol. Malagay kayo mo lang anak, Ma'am Celine, ha? Kasi nga si mong anak, Ma'am... Oh, Catherine, di ay! Oh, Catherine, ha? Ah? Imo, Celine Giangan, na imo anak, Catherine, ha? Ah? Ay, Catherine. Catherine, ha? Ah, biko na ba, pare, ako na imong anak, Drebe, kaya kami nandun mag-drama ko. So yan na to ba? So yan na to. Kaming duha mag-bailo-bailog tingnan. Siya babae niya. Ako si Bing leading man ko niya. Siya leading lady niya. Mag-drama ming duha. Bisag sa messenger lang. Pwede naman doon na may-recall yung tingog. May-recall yung tingog. Mag-drama ming duha. Example nga. Ikaw po si Catherine. Siya rin magtubag. Ano ba? Magtubag siya ba nga?
1: Yes, ako.
0: Ako siya yun. Salamat. Nakitaan ko na ikaw ang iyong personal ng pagkakawapan ako. Ngayon lang ko sa akong kilikanan. Ngayon ikaw rin ang buktong babaeng talon ako sa atas kami yun.
2: Ha? Huh? Ayaw!
0: Ana gan na. Di ma Ma'am Selena. Mana? Si Blanty Lani, may ngapon ko po. Shout out, Lorde. Mama Lorde, sa Papa Jimmy. Dila sa Tulo-Tulo Consolacion. Salamat ka po. A.K.A. Coco Martin, watching Qatar. Nagiging Coco Martin Lani. Ay, anong kumangingon na ng mga artista, Mama Lani. A.K.A. Lani, kay Reyes Tinool, no? Yung hortag artista hangata, kita as personal daga na.
3: No, no.
0: Okay. Lloyd Rafael, thank you. Kiningyod akong at ngan si Rydol Gopo ang drama, sir, ha? Makalingaw, good. Okay. Oh, drama, David Speak. Ayaw niya mo mga drama talent, mga production, mga artista, drama production sa David Speak. No? Number one, good me. Na overall pagiging kami ron, okay? Edwow GMA. Good morning. Good morning. Gawas na nila. Alas, gawas na nila. Good morning po masya. Di man, good afternoon kay Kuguan. May nga po, diya, boss. Diyo si boss, magkikano. Yes, boss, Benz! Benz Alasaloga! My BFF, my partner in crime, onya, boss Benz. Kamusta naman ka, diya?
3: No.
0: Ang iyang karon, iyang kan, kadugong Louis Trupel, ang iyang sounds karon, no? Ang V&M, light and sounds, na aro'y service, no? Lagumuro na sa Gis Sumandawi, ito, boss Benz. No? Diya sa Gis Sumandawi. Nagdunay tayo fiesta dito, no? Yang iyang sound system mo yung gamito dito sa Gis Sumandawi ni Boss Benz, ha? Benzel Estrugan niya. Magpaminan nila ni Sina ni Lo. Mami, Lor, Noreen. Sila si Los Piminda, Los, sila si Mayang, si Jane, si isa to, Brenda, Sina, si Boss Yogi! Boss Yogi! Boss Yogi! Boss Yogi! Si Barbara, kana si Boss Yogi, mo rin kuwan. Yogi namin kaya ng Boss Yogi! Bisa nagkalisod, dala, kanta na po niya. Ay, buhay! Tunog sa langit, magkalaway! Mano yung tingog ni Boss Yogi, pero kanang yung tingog yung una na, pero nindot ka po magkanta. Labi na mga bisaya, bagi translate niya, ang kanta ng mga kuha niya, i-translate sa laing version, bagi gala. Manang si Boss Yogi! Nila si May, Lord, Noreen.
3: Oh, no.
0: Sila si Eric, si Donske, Mirafentes, Sir Villahermoso. Sila si, kasi ito yung tagatihiro itong sa Boss Benz, nalimok ko na yung mong kuhan. Si Chucky, Chucky man ito. Chucky, meron Jugi. Sa ito yung lahat niya. Donske, si Matmat, oh, Matmat. Matmat! Mayo nga po na yung Matmat, ha? Yeah, wala. Okay, lamang kay Boss Benz, ha? Nitanaw. Di na ako maklaro kasi nitanaw. Okay, hining nit na ako dali. No, nagkamang. Mura nagkuhan talig train ni Ugkuhan ba? Kanang kamang kang mag-train niya nagdakag armas.
3: No.
0: Okay. Fame, Joy Mimiho, sa kasama, Jikyo, gwapo, kumusta? Okay, ramang Fame. Ay, uy, problema, Fame. Always gyapon, nag-antos gyapon ko sa kagwapo.
3: Sally,
0: may nga po, Sir Jikyo, watching Azucena Barili. Lama kayo, Ma'am Sally. Tanya na gana. Jan Ligo po, ang programa Sknagol USB Arimensyo for entertainment purposes only. Okay, lamay kayo, Jan Ligo. Analin Amodya. Ito yung nagawin sa mga iliyo ko. Ayan na ito, huwag tangman. Okay, Analin Amodya, may hapon, Kuya GQ. Always listening your program sa Sknagol. Thank you. Okay. Ito sagay ko sa permirog yun. Isila man. May nga po, nga po, shout out. Okay, manan ni Jan Ligo pong. Lamad Jan Ligo, no? Okay. Atang i-scroll gamay. Hang up. Kining akong cellphone ko dili pa ni Mahalon, dili ni tag-secure tamay, labay gigi na
3: ako.
0: Okay. Okay, ano lang ngayon. Ano? Ato yan, i-scroll na ito. Say, katagkuan. Richelle Tabares. Hi, Sir Jekyll. Lama kay Ma'am Richelle Tabares. Sa panapit niyo, mga ako'y nabanas akong second degree kasin, Tabaris, may pido, engineer, Toto Tabaris, no? Okay, itong ganaan. Ting-ting. Oy, kumare! Marisa Carisa Tresiano Gabisay, Abag, GQ, good afternoon. Shout out ni Jigger, Mino Midri sa Guadalupe. Lamad kayo, Mare, huwag pare Jigger, diha sa Guadalupe, no? Mga Abad family niya, mga Gabisay family niya. O si Mads Marisa, lamad kayo. Ito yung nagana. Okay. Da. Ito yung mura mag nagkataong. Agaw! Ryan! Paul Ryan! Alan Quijano Diaz, Bagasawi, Tuburan, Cebu. Okay. Ding-ding-ding-ding. Di ganyan ako, no? I-explore ako, ano po, boss? Musaka. Ito yung si... Ano? Diyan ako to ba? Okay. Ang gigiat pa ng okay gun. Okay. Mayang hapon, Sir Idol Gapo. Pa-shoutout sa all, sir, watching from Danao City, Kusugas, o Andre. Ganyan na, Sir Idol. Lani si Blanty, man ito na ko nga. Malo kong silingyang, ito na ko ang ganyan na. Okay. Mayang hapon, diya, boss. Okay. Ika ni Boss Binsil. Boss Idol, katawa. Alamag kay Boss Bins. Binsil Estloga, mga Estloga family, no? Diya sa Sitio sa Panta, Barangay Tihiro, Cebu City, Baigala. Maka na lang, tali. Biyato ka na. Okay. Da. Well, mabalik ka, Baigala, ha? Mabalik tayo, mabiyan niyo. Ayoko biyayin ninyo, ha? Maloy mo na ako. Mabalik ko malamang sa mga bulawanong pahinomdong. Please, stand by.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrops Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrops Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Igala, nakakape na ka?
17: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ako si Cherry, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog ug stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawoan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Maungan, stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, nakatabang kinika na ako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya. Sama sa iron, B vitamins o niacinamide, aron magpabilin nga presko o nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs.
19: Bottom stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple for cisco. consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
21: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
23: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
24: Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
25: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at orihinal.
28: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
29: Food's here, guys!
28: And feel the vibe! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
22: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapo mo po sa gluco. Visine controls blood sugar. Polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ang butikis sa yung lugar. DTX 500.
30: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500! Pumali sa mga butika.
31: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
32: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
0: Oras na tag 24 minutos, di pa mag-alasay sa sayo, gagkagabi on.
5: Go!

0: Ah, ya te casé que una vez, venga, te ser bebé.
1: ¿Qué no habla mucho blanco? O caco ni andamos con armas que cortes que colibre que pisola. Nada con caballo. ¡Gringo! Ni siquiera cosa con caballo. ¿Aquí?
0: No tiene nada, no hay más, claro, ya. Venga, a ver.
2: Papá, mamá, que coco, cocinero, papá, mamá, papá, papá, papá.
0: De distinguir de que sea un actor ni bien de bebé.
3: ¡Go!
0: ¡Ang Midao Cross! ¡Satong tangalan ng campeón! ¡Sapat of champion!
4: ¡Alright!
0: Nagoy na diskubrihan rin na be.
1: Kuy kong ilang hari diskulasan. Ikaw ang ilang hari dinis kalasagan ng dinis sa... Mama, hindi ka makabuntungan ako. Hindi ka ba nung limo? Bilis ang liyon ka ba?
4: Alright!
0: Ay, buhay, talagang sa akin itong kalawa. Nalingan na tayo na. Bueno! Chosme. Ato nag-shoutout ng taang uban rin kay... Ato ni puto na itong live kay mubalin ko sa page sa DWHP, ha? Eusebio Rabor, Catherine Giangan, ang anak ko, Sir Idol. Uy! Ayun ba rin anak si Eusebio Rabor Jr.? Catherine Giangan, ang anak ko. Oh, dili mo, ay. Sabi nga itong taro ko, dili. Sanang sumunin ako mga misis rin, nasayop ang tali. Dili day. Mahalagi.
1: Nestor Dinampo Caros, naminaw ko og nagtanaw ni mo boss Jose Pus diri sa Mandawi Barangay Kanduman Housing. Salamat boss, mayong hapon Nestor D. Caros.
0: Kauban ako ni sa taxi, o na bati taxi sa Bantaradyo pa mi. Yusibin Junior Rabor, mayong Sergio Kyo diri sa Tibadilla Lomar. Thank you. Okay, John Ligopong. Okay, wala. Ay, lain. Wala tulas lagi. Okay, namangali na. Okay, ako na yung ikon akong live ha, kay mo-proceed ko sa page sa DWSP kaya ako sa itong shoutout na nagtanaw dito o naminos itong programa. Ha? Thank you. Babayad ninyo, please. React, share, o kanis akong live kakaroon nga hapon. Ha? Thank you. Ang babayad ninyo, thank you. Ito ni Kona kay nalaging oras kay okay, thank you. Okay na. Ako maklaro din ko kay sa mga hinaya sa akong kwadri ay. Silent na to kay tingin ko din yung jik yung ko sa mga ko Andre di wedge pa rin siya kani tingling ato ka di ba tingling ato okay nara kani
5: nagtanaw
0: nito gihinin na to yung tingog yung jik okay. Kuya Jekyo, tagi ko ga banahon bi, taga di HP Armin Sibulang. Ah! Ngayon mo sa kisam ni, bi, itong ina yun. Aha, Ma'am Chacha, di. Ah, sinister, Ma'am Chacha, man ni. Kari, Jiran Abios, Ma'am Chacha, Jiran Abios! Oh, Matsuman, guapito! Pero murag bango ni sa ni Ma'am Chacha. Kaya yung gida ni Gerald, murag 22 pa karal? 24? 23? Ah, 32 di ay. Ano siya? 32 sa tara? 32 lang eh. Kasi wala, kasi wala natin takasabutan na yung mga kanay. Ma'am Chacha, di man nita, pamanita klaro na yung mga pamanunan na ay. Kani akong ihatang ni Mamacha kay ulitaw pa man ni Gerald Albios. Oh, kay ngayon ito matcha-chabuyo na so. Kuya GQ, hatagi ko banahon ba? Taga di WSP Armin Sibulang. Yeah, niya. Si Remart. Yung mga Remart nga way unay. Ako na yung unay. Okay. John Lee Gubong, thank you so much for watching. Generen Nunez, sa tawag ko, sa tanan taga Ar Agsuaw, nga namino sa DSP from Jilin Nunez, Agsuaw, Katmon eh. Oh, thank you. Prima Balongoy, sa tawag ko sa Nabunturan Barili, sir. Okay. Sofronio Pautan, Pautan. Ah, hindi Pautan. Siko sa galing Pautan. Okay. Hi, sir. Sir Gikyo, good afternoon. Sir, shout out ko sa barangay taga barangay Tudos, Tuburan, Cebu, Sir Gikyo. Gikan Sofronio, Pautan. Cha-cha. Kuya, tagihaw siya ng paunod. Excuse me. Dugap. Johnny Gopong, thank you. Lisa Dindin, mayang hapon, Sir Gikyo. Nagtanaw ko sa imong live while listening sa radio. DYHP RM number 1, watching from Dap Dap Compostela, Cebu. Cebu, Cebu. Lalalalalala, Cebu, Cebu. Alamat kayo. Ano, dinit ako ito. Hang up na sad. Ano, mara. Pila ratong nabasa. Pito, walo. Unom. Yeah. Hinay na sa nangyayang lito. Ano niya ako makakuha na niya ako ang kandere. Makadiskaris niya.
2: Tse! Ay, Loy! Ay, mga nalero, Loy! Kuhari mo, Loy! Ihigta na yung mga ngagat na yung mga... Huh? Tse! Tse! Sila!
0: Wala.
2: Ibe, ari mo ay. Kaningi mo ay. Iro-iro ka, rin mo. Yaway mo dami. Ano ka? Inilog. Ah, napalang ang kamayo. Yabag na. Eh, balik tayo shout out.
0: Dodo tayo di City Binotos. Layo pa kayo eh. Ano yun eh. Anas Pakera, may nga po sir. GQ watching and listening your program. Anas Pakera from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa. Salamat kay Mama Ana. Oh, hinihinay lang siya. At pabuton lang kung sa ilaing pang mga messages dire. Oh, Bandex Bandoy Ras Bumagala. GQ ako lola. Nangita guwapo kay

0: Ah, loy, oh, loy. Loy ko na, okay rin, loy ko na. Bandix, manday, ras mo magali. Oh, okay rin, loy, kina yutog walay. Ah, manay, okay, loy. Ya, mamcha, sama mamcha. Okay lang mong Gerald mo. Ah, Gerald Albios, ulit ako pa mo Gerald Albios. Upa mo ni kakabiling kas kita buhay. Ah, okay, oh, approve without thinking, sir, saldo. Ah. Jose Belando, maingat po sir. Shout out Mary Dire sa Dawes sa Riawan. Always namino nimo gikan ni Jose Belando. Okay, Jinjin Alisola, hi go po. Wow. Is kay no bawsa. Hi go pa. Siha Jinjin Alisola. Lama gi Ma'am Jin. Naingon si hi go po. Wow, hi go pa. Mas-mas lang ta, mas-mas lang ta. Lala Granada! Uy, buto na yung buto. Ma'am Cha! Ang inyong kunagasan ni Geraldo, inyong yahawon ka ni Ay. Kani sa'yo sa Ay. Kani, andam na yahawon. Kapil mo kabayo. Nabi kanding. Okay. Jinjin Arsola, hahaha, pwede kita mo mong Jinjin eh. Si Ma'am Catherine, ano, si Ma'am Celine Giangan, yung anak Catherine mo to, saman, bago mo ni-graduate yun yung anak nga tourism may gala niya, kini mo tourism, oh, kung na siya ay guts, kung doon na siya talent may gala niya, audition sa UHP, pindi sa itong mga country, mga production manager rin, o mga kanagkuan sa drama production may gala, pindi na Ma'am Celine Giangan, kung hiling mong ba imong anak gwapa unya may mo arte acting ah ko ano eh nya may mo kog tingog mga babae mo ginong tinuod oh kanang ko alba kanang ay mo ko ang leading leading pang leading leading nga tingog ana ba mausap-usap tingog gamay kana ato pa ayo si Luis Nibes mo tato pa ko na to John Lee Gopong, naminaw programa do SP Garon. Armin, sibo programa sa Ksenagol, Mr. GQ. Thank you, John Lee Gopong. Lisa Dindin, may nga po sir, nagtaraw ko si mong live. Balik ni Anas Pakera. Okay, Bandix Mandoy Rasmo. Wala mo rin, balik na rin. Wala mo rin. Okay. Hi, in Merling Guapa. Ang ikan din Arsola, Merling Guapa. Chacha Willy Sotia, bisan kin sa kuya, Bajikyo, basta willing makigminyo na ako, halaminyo na yun. Wow! Ganoon ka na ito, Ral. Kasi mo, Chacha, Ral, 16 na guwapa ni Ral. Nasa ikaw, ano gamay, murang mga 40 na mo, Chacha, mo, Chacha, 30 kapin. O, 40 ba ni? Guwapa ni, mo, Chacha! Oh, di ba, mo, Chacha? Wow, wow. Okay. Marian Gelian Himarangan. Good afternoon, sir. Pa-shout out from San Carlos City, Negros Occidental. Mura lagi diskuhan na studio ni mo. Kaya? Gana mo nag-disco to is Gerald Albius Dre.
1: Alright!
0: Alright, gano? Ay, buhay. Okay. Mura ko diskuhan na studio ni mo sa Judge Kyo. Kanin-jin-jin alasula. Ang nagkong ko na ni Ma'am, naanga kong UBS diri, guwapo ni, batanon, hilig og disco. Muna, murag disco na, murag na ako sa kono.
2: Yeah, come on, a disco chair.
0: Diba? Mark Dolls Descartan Tolando. Hi, hello, Boss Jikyo, Pugi. Best out sa lahat na taga Pariso, but, US Katraba, Negros, watching always, from Macau. Nanas Macau din eh. Wow. Hindi kayo matug Macau eh. Kaya na ganito mga kuhan. No? Okay. Macau. Macau ay alay. Wala na. Hinay na. Hinay na itong nitgod. Nagpaabot na sa ubang mga kuhan. Wala na tali na itong kuhan. Hindi kaya pa mga kuhan. Okay. Bisan kinsa. Kaya sa muna eh. Yung McDonald's sa katin Dolindo. Good ma'am. Good ma'am. Gusto yung good ma'am. On replay siya ka, Ma'am Chat, sa siko, no? MacDoles Descartin Dolindo. Unitan na sa si Lani, si Blanty, sa kong kagwapo. Kita mo na sa Bola Crystal. Oh, Lani, si Blanty Lani.

0: Oh. Nagtanas to kay Guwapo, anong tubulis akong naong tayo si Lani si Blantina? Oh. Jinjin Alzola, ulitaw panaingon si Merle. Kisang ulitaw, ma'am, Jinjin. Oh, Gerald ulitaw, ay, perting ulitaw, kayo. Oh. Tahan na si Ma'am Jinjin Alisola. Ulit ako pa na ingon si Mirik. Okay, sa man. Bumanin mo kong kisip nga na ni Ma'am Jinjin. Okay, Bantex, Pando Erasmo, magale. Gusto na ko, idol, pakasal kay... pakasal kay nasuya siya ni Benji Olpus Tangian sa ila kasal. Kau kunong muluhod sa kasal ugma dayon para mutumba na ang baka, dre. Nakabuhay man ang baka, Bantex. Ah. Sa Blantila ni way lolo na ay balay og yuta gwapo hatag sa anako. Ay, sige na mo ko siya matigong. Ay, man, kanang kwangon. Mayaman, matandang mayaman, madaling mamatay. Lani ha, mamlani, mauna ha, lani ha, si Blantila ni. Way lolo, kung liha, way lolo na ay balay og yuta gwapo hatag sa ako ba? Ngayon sa kunya. M-M-M-M-M-M-M-M, matandang, mayaman, madaling mamatay. Mabiyuda ka! Mabiyuda ka, lani, oy! Ayun, lani. Kanang kuha lang, nga. Kanang, kuha ba nga, tall, dark, and handsome, nga, doon ay ubang gamay ng ulo, nga, ito mo, guwapo, kanang. Si Aw, ano ba, si Aw, nga, kuan nay puti buhok ang nay puti gamay uban bang ulo kay sayon og gwapo man ang puti og buhok nay uban gamay ba nya taas gilong murino tall dark and handsome kana wa pagita lan ni ayan ang mat mm nga matandang yaman man mamatay diba ayo na para sa ko ba tall dark and handsome nay gamay uban ng buhok. Mama na, sign of, kuan man na, handsome ko no, sign of kagwapo mo ko ng, kanadis ko kong Martin, may uban na gamay, si Piolo Pascual. Naman na yung mga uban na, pero di kay daghan. Basta na ako na, basta uban ko ng mga laki, sign ako na sa kagwapo. Aray, para ba sa yung paunga ko na kay, na ako'y uban gamay, basta maunan yung pangita. Si Aw, si Pat, niya, tall, dark, and handsome, niya, doon ay uban gamay ang buhok, unya kuan si kana ba si Aw oh kana mo ni kuan lang ilong murag na sa kuan murag promo sa tambar si kuan de ba kana mo ko na ayan ang mga MMMM nga matandang mayaman matandang mamatay na ayuta na matay na yung mabiyuda na yung ka ano may problema mabiyuda ka kay Gerald tao niya mabiyuda ka na may dagang biyudo. Oh, di, char-char ng life natin. Kaya siya, Jinjin Alzola, siya, si Hai Guapo, eh. Kasi sabi mo kayo ni Ma'am Jinjin Alzola, Hai Guapo, si Kalang Hai Guapo. Kinsa man, si Bandix ba, si, kinsa man na di, si Jan Ligopong ba, si Bandix Erasmo, magali bang imagawa ng Hai Guapo, or ako ba? Katagan man yung mga laki din, eh. Now, si Ronaldo, Canada. Oh, good afternoon, Sir Jackie watching and listening here in Leyte. Regards ko ni Rajuman RV. Yeah, si RV mas naging ganun din. Regards ang RV tayo. Musta sa RV. Mas kaila ng RV. Si Blantilani, guwapo, nana, iluan para dali radyo da. Ay, criminal tayo nalan eh. Ayan na, criminal tayo mo hiluan. Ipabutan kayo nga ng... matandang, mawita ng matandang mayaman, madaling mamatay. Kaya ano mas, karni-karni high blood. Kaya lang hiluan kayo, kaya ilanin mo, murder naman na. Gwapo, ana, hiluan para dali. Jinjin Alzola, katawa, haha. Jinjin Alzola, kamudra tanan puros gwapo. Ang tao, good nga, gihimo sa maslarawan sa Diyos. Gwapo, gita gwapang mga tao. Watay, ingo nga batig naong, no? Basta lang, kumplito ka. Kaya kita gibuhat, gikreita sa itong labaw nga makagahom. Sama sa iyang larawan. Hinimot na sama sa iyang larawan. So, meaning, guwapo-guwapa ta. Dito mo nga, batig na nga na. No? Okay. Lorna Margareta, tall, dark, and never mind. Ako, Sir GQ, hey, ikaw, pwede?
1: No!
0: Ada akong binugar na remor na Margarita. Ay. Ngayon sinaduusin na nung Lornoy. At all dark and never mind. Ako, Sergio. Hey, ikaw, pwede? Ayun na yung Ma'am Lornoy. Okay. Kadungot akong commander, kadakong binuskitas binugga, Ma'am. Sa kaki binugga. Kamoderata na, puros gwapo. Okay, Ma'am Jinjan, okay. Eso Simo Morales, sabay ka po, Sir Jekyo Guapo, watching from Kabulihan, Danao City. Oh, Kabulihan. Nagantalig buli niya, kay kalau Kabulihan. Oh, kada lugar gani nga, daga makita yung mga tanong, pwede sa mga himong barangay, barangay Bayabasan, barangay Sagingan, di ba? Barangay Kalubihan. Mama na, kanin Kabulihan, daga ni buli. Barangay Kabulihan, Danao. Daga ko nagbuli bito, tinuod niya, no? Nagang buli niya. Kanin buli, kung bigala, dako ni gamit. Ay, tanang mga tanom, no? Alang sa kasayuran sa tanan. Kining tanang mga tanom nga itong nakita dali sa kalibutan, no? Kasi naging muna, atong creator, atong Diyos, nga labong tanan, buhing Diyos. Kanang tanom na itong makita, puros na in town mga tambal, ay, mga herbal. No? Herbal. Kuan ako, ingna ko nga kuan. No? Manang dilita na ito ni kung mga tanom makita na itong ato lang kung kuan. Bisa kaning sagbot na. Para itong tambal sa kuan kining niang sini tong para sa kuan ba po busa dugo na adya sa mga kasagbutan kanang sa dinggi oh kini mga tanom nga ato nakita nga niturok sa yuta tambal na tanan do ingna ko tambal na tanan ay lako ingna kini wala mo
1: straight to the point
0: sa mga no mister the point amin no din pusto plok na to ina niya. Sorry, sorry. Mau na, tanan. Okay. Ma'am Chacha, buwede sa Chia, bahala, dili guwapo kuya, bahala, bahala, way kwarta, basta butan, no? Kanag, dili, dili, Ma'am Chia, no? Ako lang ni Ma'am Chia. Bahala, dili guwapo, buutan, kugihan, og tinuod nga, nagpitik ang iyang kasing-kasing, dunay true love. Tinuod nga na higugma, Ma'am Chacha. Maunay labing importante nga ang inyong duha kasing-kasing nagtakdo ba nga sa usag-usa dunay gipitik o dunay tinuod nga gugma. Sabantay pa kung drama nga game mo na kung drama tong gugma o kasilag. Oh, ano na ito matapos kaya ako ito ilisan nagkakabuton kong lahat. Itong drama na kayo mga gugma o kasilag. Ano? Gugma o kasilag. Gugma, na gugma siya, panpunos kasilag yung kasing-kasing. Kaya nga naman, kuwan man siya, itong istorya ito, ako rin mo itong game mo itong drama. Di ba, kabundong ko na sa kong, kininga kong programa, dugadugan na mo gani. Pero meron akong game mo nga drama, itong gugma o kasilag. Nalimot ako si kuwan na ito. Pero ang istorya, ana, na kuwan siya, no? Natapos kita, ako ko ito, gihuman yun na, dahil pagkaugma, sunod sa Sabado, o Domingo pa itong programa, kini programa, Domingo pa muna sa una, natapos, gito, pura akong gitapos na lang ba? Pura akong lang gisumarayos na lang, no? Gugma o kasilag. Kuan to, nalimot ko na ito, ending yun. Ako ito, gihumagin nga drama, ha? O dilingon nga, kung ba, no? Last nga, Domingo tali nga programa na, kunyan, nibalin manig Sabado na, lain akong gihimo nga drama mo, ning kabutol kong langit. Pero katong gugma o kasilag, ah, katong nakasal sila di ay, no nga. Nakasal silang duha nya ang ilang ginikanan ang inahan sa inahan to sa babae tali maoy ex sa amahan sa laki. Nya nasilag man ang babae sa ang amahan no nya ang mga anak na higugma sa sugusa. Matung gugma ka sila gayang kasilag sa iyang inahan sa babae wag yun mawagtang. Pero natugkad nila og ilang nasuta nga gi-frame lang sila, nag-frame up sila ba nga, ang tinuog yun ay, wala sila magka-gloib-loib sa usag-usa. Doon nalay ni suod niya, third party ba nga, nasuko nila, nga nagkagugmaay sila. Mama na itong gumag ka sila. Kana mam dyan sa, no? Ang istorya ko dato, nakasal sila, no? Ako mo itong itapos, nalimot, ako lugadugan naman tugod. No? Tugadumingo mo ito akong programa, kaling programahan sa Kasnagol, itong gugmag ka sila nga, ikasal sila, dinay ni Pugong, yan nakitang inahan kuan puro kana silang iyang amahan o ginahan kuan na sila sa una ano uyab na sila no unya nagkabuwag kaya ang ilang ginikanan way gusto sa gusto nagkabuwag niya na sila'y anak duha ang giblayan ng usa, o katong laki, ano, ang babae mao'y adopted daughter. Noon niya ang anak nilang laki tinuod dito sa ban asiyang sa laki. Iyan nagkakita aning duha, gani, may kong matong aning amahan o ginahan, nga, dili pa rin ang takasal kay pag-ibaw nilang ngayang anak niya, iyang anak, nagtuos lang igsoon. O, di ba? Nakabantay mata, nakadumdum mo, nakadumdum ko gamay. Gipugong nilang kasal kay nagtuos lang igsoon niyang anak nga babae o anak nga laki. Pero naada ito yung isang may show da yun nga ina, nga maoy kontrabida nga ina, dili niya tinod anak katong babae, yung laki mo ilang anak. Nga, ito'y prima pa nga nagkakuluhay nga babae nagluib, nga diwa dito, dili dito tinood ang pasangil. Di na ito kong drama, oy! Ako maghihimo! Actually, kaya ka ba ako gamay drama? Mapasaya-pasaya lang ang drama ba nang kakualang, no? Di ba, Boss Ben? Kasi business to look at eh! Oo. Oh. Maayos mo yung mga director mo sa drama ng mga tutor eh. Okay na, Boss Ben? Hilig, kaya si Boss Ben, bitaw, tinood. Kini-confirm yung shout out. Ako ning amigo. No? Ako ning so na amigo niya. Duga ni siya tigpaminan o DYHP. Mag-drive na siya sa kanan. 612 ginapirmi yung stereo. No, unya sa page, sige siya paminan mga drama. Mag-biyay sa Dumaguete. Huwag din ay paong-paong yung stereo siya yung kuha niya mga tanker. No, sinaligan man siya yun niya. Kuhaan. No, ang iagid, stereo siya yung service. 612 ginaog ka ng saya ang mga kaubanan nga mag-drive og mga tanker padong Dumaguete, padong airport. 612 gina, no? Diehard kini siya, loyal kini sa DSP. Manang sito kini kinsa yung taga DSP. No, mato nakita aming duha, dito nagsasayay mi. Namino siya sa kuang programa niya, malingaw ko sa kuang niya, mga drama, nagsunod siya sa mga drama, ato ni Rofel Buntag, Galaon, sitos damdamin! Di ba, Boss Benz? Istulog ang family na, kaya ko naman magpapa, tigpaman ako ng DSP sa Tihiro, no? Des Tihiro may gala. Nang gamay pa kuno siya sa una, ang iyang papag mama, do you speak kung pumirin paminawal? Kung mauna pa kuno ng mga kadari sa una, bawa pa siya turni. Anto ko na gayon, nagamay pa siya, naksod siya noon nga, do you speak, man, ipaminaw siyang mga ginikanan. Anto karon, iyan na sunod ang pagmina pirmig, do you speak? No? Mahal ni karon, aminaw rin, no? Chat ka to rin sa itong live, ganyan, mingong ganyan, boss, katawa. Wala karon, nagsasakiran ron, sino itong ngisi ron dito, sino nagkatawa? No, si tugon kay klaro kay di spin pa minoron. Oh, wala pa oras na dali ar sa oras dito. Nay, ada gyung oras no. Sunod sa bato magdungog ta, magkita ta, no? Kun dita mga bungol ug dita mga buta. Akong pardya dere sa Bigas na Wax sa OBS si Dimatsuman with 160 fans from the Red Corner. Rajuman Gerald Albios. Niyasa ng wabot nga mayor sa Talibon ka ito? Di mali mo kasi yung Marta. Talibon to Marta? Ando Marta? Talibon to? Oh. Wabot mayor sa Talibon Bohol! Remart! Pugoy. Huh? Ang dinas ako tumangan! The Tripunter! The tallest man! Huwag makapalakan eh! Huwag makapalakan eh! Rajuman! Distor Homicilio! Niyasa din ang umabot nga barikapitan sa Kalamba! Si Luis Neves! Happy na rin parang gawin sa election ko, no? Parang muda, kadagan na rin si Luis sa kusina kay mong kaon. Well, sa kasa mong station manager, kasamang Radyoman Tony Rafael Fernandez Banyogs na mong program director, kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyoman Joseph Rose J.Q. Gano, nagkasalamas yung pagpaminaw, dalagang ng Diyos, Tatak RMA.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
2: and at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
2: sinners now. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

钮，下

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalags o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa kung arso ninyo ni Simnao na nga naguluan bukid sa katurato, ya? O niya, ah, di lang kita sulti mga bata, basta sapit-sapit ni Ibi Anata sa ilang Kapitan Earl Arturita Payan, ha? Sa ato ang drama nga naguluan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Bayo ba'y tinuibi na? O, salamat kayo, o niya. Sa tanan po dato makiksuna na. Thank you kayo, mananaw ta sa tong drama diha sa tulo-tulo konsulasyon. Nangala, mga bata, ni kita sa katapusong sumpay sa akong aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan. Bukid sa Kanto Ratoy.
1: Pinuod ka na, Andre.
2: Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay.
3: Uy, may gipagot ang atong mga iro.
4: Ayo! Nay, tao! Maayo!
3: Tatang!
4: Maoba na lang panimay sa mga bautas mos?
1: Oh! Mauni!
3: Binok!
2: Tatang!
1: Pakitaan ta sila sa atong kaayo. Aron sa yun, pasilang mahusala.
4: Isa-isa lang sa miyembros inyong pamilyang Bautasmos? Pwede?
1: Ato ba nga sila, Andre?
2: Ako yun?
3: Sige na. Kaedad mo ra sila. Busa ikaw ang makigsulti kanila, Andre. Lakaw na. Kay ugmang adlawa. Imuunta silang lamian na pagkaon.
2: Che! Kinsa mo? O ganang naabot mo ining dapita, ha?
4: Nangita kami sa pamilyang Bautasmos aron maapil sa makadawat sa ayuda isip poorest of the poor gikan sa DSWD.
2: Kami ang pamilyang Bautasmos nga imong gipangita. Apan manduan ko kamo sa pagbiya ni ining dapita.
4: Alihog lang. Ayaw mi og abuga kay amo man ning trabaho.
5: Bitaw. Kamo ang tuyo sa among among paghago og tungas dinhi.
2: Wa mi magsalig sa gobyerno way ayo kay kaming pamilya, ha, mga sidalikoy dito sa patag.
4: Ayaw ninyo paminawa ang paghukom sa mga tao ninyo nga kamo mga ungo.
2: Balik na mo sa inyong agi aron dili mo mahiagom sa among kasuko.
4: Ayaw ang kontraha ang gobyerno nga mo'y nipadana mo dinhi aron pagtunol sa batakang panginahanglan ninyo isip kabus sa tanang kabus nga pamilya.
2: Naanad na mong pamilyang Bautasmos nga pinasagdan og angay mong masayod nga dinhi sa bukid sa Kanto Ratoy wa mi magkalisod-lisod. Busa, wa mi magkinahanglan anang gipanghambog ninyong ayuda.
3: Sobrang baho, Amis.
2: Sige na.
4: Kabaho aron eh.
2: Panglakaw na mo. Og ayaw na gin mo pamalik dinhi, ha?
3: Tara, Miss. Sige na, kumanto sa kabaho.
4: Sa akong pangagpas, duha ka klase ang baho nga itong nasingo at itong napita, si Tang.
5: Sibot, may pasabot, Miss Evie.
4: Hapit ako makumbinser nga tinuod ginang ungo.
5: Miss Evie!
4: Ug hapit na sa kumutuo nga ang pamilyang Bautasmos din sa bukid sa Kanto Ratoy. Mga ungo sila.
6: Tatag!
5: Hala! Tingog sa bata ang nangayog pakitabang. Miss!
4: Asa ba ka itong lipita? Gikan ang mong tingog si Tang?
5: Ah! Husto!
4: Ang bata nga nawa o gipangita. Siya tingali ang ato na bati, Miss! Kinuo ko. Hapit na pa masaw pang adlaw. Unsa man kay nagpaabot niya nato din ni iniktikyop na sa kangit-ngit si Tang.
0: Sa nilibukong baday yung mga bata, pinumdum sa ta.
7: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry.
8: Salamat sa biotrophin mal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa biotrophin herbal capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa biotrophin herbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa biotrophin herbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrophs Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrophs Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
7: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
15: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: mo sa ngayon sa kong aso ninyo ni Simonao na nga nagunuan bukid sa Kanto Ratoy.
1: Miss, Papa! Miss Ivy, tuwa dito na pita nagigkan ang tingin ko sa bata.
2: Dali ah, dito mag-uha si Upura si Tang. Dali ah, tukatuon.
3: Ako si Chinin Avenido. Gidagit ko sa mga ungo aron himuon nga pagkaon.
1: Ano pag hila ko? Ano na si Kadlok?
2: Og natantangan na sa ganamos imong gapos, iuban ganamos sa mong pagbiya ining dapita.
1: Suginlimi sa tanan na hitabo nimo.
3: Si Ate Andring, gidako niya dini nga wakog kaibaw. Nganong nikuyog ko niya. Kunya iya kong gipriso dini. Gigapos ko. Nagana ko na sila mga bata nga gihimong pagkaon.
2: Ha? Ang atong emergency flashlights nga niya sa itong mga backpack. Magamit kini nato pag-iwag sa itong agianan si Tang. Kinahalang makabiyat na yung tadi niya.
1: Oh, Miss Ivy. Mas tila na. Mga ungo gidi eh ang pamilyang baw.

0: Siguro ka, ngatua si kamaling sa may sapa ang duha ka mga tagapatag, Andring.
1: O tatang binok.
0: Ug mga dalawa, lamian na sab ang atong pagkaon.
2: Magpista ang baneng bautasmus ug mang adlawa.
3: Init! Tatang binok! Lanay!
1: Sunog! Sunog na nang! Nanang!
0: Gano'n kini?
4: Pagkira yung mga ulo! Pagkira pagkira! Nahubad ang mga bautas mo!
1: Kinsa ka sila!
0: Ayaw! Ayaw ka na rin yung buhat, ha? Ayaw!
5: Mao kini agay kini yo. Matapos na inyong pagpalmiktima o matao, ilabi na sa mga kabataan!

0: Ako si Fred, anak ni Papa Lito. Ang tagyan nining paabangan.
1: Ako si Ivy. O ginagong kauban mo, si Sitang.
2: Hello, Fred. Nalipay mi nga. Maayo na gid ka.
0: Gikaluyan pagi sa Ginoo.
1: Wa na ang tibuok pamilyang bautas mos. Naugdo og apil ang ilang Pinoy-anan.
2: Dagha mga bukog sa tao ang nadiskubrihan dito eh. Sa usa ka dakong lungag luyo sa ilang Pinoy-anan.
3: Ivy, Sitang, bayanihon pagihapon ang inyong gibuhat. Pinaagi ninyo. Natuldukan na gyud ang mga kamatay sa among mga kaigsuunan dinhi sa lungsod sa San Gabriel.
1: Sir Tony,
2: wanay ungo ang bukid sa kanturatoy, sir. Oh. Napapas ang ilang kasaysayan dungan sa ilang kamatayon.

0: Mama ulit na ta. Balik na ta sa syudad.
1: Oo, si Tanga. Kung piyansahan, ragit na to eh. Huwag ito mutuo na yun ugungo. Unya, dito na di itas ilang balwarte.
0: Mau lagi? Di gini na ko makalimtang hitabo, amis?
1: Ako, sad. Hangtod sa hangtod ko dili makalimot sa bukid sa kanto nato eh. Nga mao'y mga Pinoy-anan sa mangtas na ungo.

0: Pa!
1: Salamat ka. Luwas ka nga nagkapaulit din sa ato, Ivy.
0: Naluoy pa gid ang Ginoo, pa. Huwag gid ko niya pasagdi.
1: Unya, mutuo na gid ka nga tinuod ang ungo?
0: O, pa. Nituo na gid ko nga tinuod nga na ay ungo.
1: Mao na.
2: Ate Ivy!
1: Tuo na.
2: Ate! May gani kay. Huwag kagikawan sa ungo.
0: Mao nga ikaw, dili ka magpaghahigahi sa imong uha, aron dili ka tanon sa ungo.
2: Oo, oh, Ate Ivy.
0: Ako mismo, magkapamatuod gid ka na ay ungo. Og di na gid na ko kalimtan ang bukid sa kanto natoy.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mga natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa na ako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Patong-patong ang projects, sige lang.
9: Kaya pa na ako.
10: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

kini mga bata makasama natapos kong aso ninyo ni Simanaon ng Anaguluhan pukin sa kanto ratoy dinilang sa mga aso ni Kuya Yuli at kinitanan sinuat ni Kuya Marvin Caballero ang umabot atong kunsyal sa Ilian Norte Cebu unya nga to ang directress si Ma'am Martes Barbal Boris ang ato ang pinakasiksi nga directress ang atong spinner wireline atong manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Bense unya si Pari Bene Umadak mga itag-iya sa Bien Aqua kunsyal sa Babag unya nga to ang ucho editor Kuya Ariel Mangkaw nga to ang tag-iya sa King Binding and Rock Installation kung unsay mga problema ninyo diha sa inyong panimay ay na pala sound man sir sound man wireline na tag-iya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid si Kuya si Ricky Bangis Garing mawaya itong tag-iya sa ato ang Bangis Sinaw dishwashing liquid ang ato ang audio editor Kuya Arim Lakao ang tag-iya sa King Binding and Rope Installation kung doon na mo yung mga problema sa inyong paniway duulan nyo tawagan nyo si Kuya Arim Lakao daghan kayong mga gipagtabangan ni Kuya Ariel Mangkaw kay Barator po ginilang servisyo sa King Binding and Rock Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gidiskubre sa kagamhanan og multilateral lender sa China nga mao ang Asian Infrastructure Investment Bank on AIIB, ang posibleng kolaborasyon sa digitalization og enerhiya na mahayag ang Department of Finance kun UF, ang posibleng partnership uban sa AIIB nagtinguha sa pag-improve sa pagpasayon paghimong negosyo dinhi sa nasod ug pagpalambo pa sa pag-develop sa critical energy infrastructure dinhi sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko na rin, ma'am. Bayad ko kay Pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tiri kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasika singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
12: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti.
13: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Punong sa ako ka-excited nga mula at kas tayong nakasod. Mag-anong sa kay kung na mauli ka ron. Lord, ikay na bahala ako. Wanamgit ko'y mahimo, Lord. Ako na lang ni isaling mo ang tanan.

0: तो गला भले हो गया। लेती हूँ।
1: Kanina sa feeling. Ay, basta mauli sa Pinas. Ito na ang bukos ko mga silingan. Ano naman nilang pinunawan ako? Ito mura mo ni sila kakitag ulo. Ay, naku.
2: Ibay!
0: Ah! Noy! Pangad lang!
2: Ay, ikaw na!
0: Ha? O taon, Noy.
2: Ginoo ko.
1: Ano mo daw siya? Kauwis at same reaction, oy. Doon lang ako sa bahay.
3: Javon?
0: Ma! Ma, sorry mo. Wala na akong makontak ninyo. Sorry nga. Wala na akong makapada.
3: Naka.
0: Kay Juan... Pa!
4: Oh. Kinsa ka?
0: Pa, sorry.
4: Ayaw pagpapan ako. Kaya huwa na ko'y anak.
0: Pa?
3: Dali, dali. Sud, ato ta mag-istorya sa sala. Tubig na ko.
0: Salamat, ma.
4: Ganong niya man ka?
0: Pa, nakasabot ko nga nahiubos ka na ako kahit wala ko mukontak ninyo. Pero paminawas ako kung unsay nahitabo na ako dito.
4: Bisan pag unsay nahitabo ni mo dito, wako'y labot! Kay patay ka na alang na ko.
0: Pa!
5: Original Koi Herbal Capsule.
6: Kodyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dong, gikan pa intawon biyahe ang imong anak, uy. Papahuwaya una siya. Anak, lakaw sa imong kwarto. Pahuway una dito, ha?

0: Oh, yun. Wala sa ko mag-expect na mausap pa ni siya, uy. Dani, mas may grabe man siya.
1: Lo, kaloyo, besh, uy. Anya, sa may paano ni magkaroon?
0: Oh, bali ko sa sugod, besh. Kung noon sa may kinabuhin ako sa wapakumulaga.
1: Oh.

0: Makamingaw sa ning kinabuhi din sa probinsya, ito ha? Ay, mas maayo pa siguro kung wanalangkid ko mo, Larko.
1: Dong Divan?
0: Ah, nang, tayong punta, gusta.
1: Hala, o sa'y nahitabo?
0: Ha, saan sa manang?
1: Nabuhi lagi ka!
0: Unsa nabuhi na?
1: Mao may gipanabi sa imong amahan dire sa ato. Napatay na ka.
0: Unsa? Nakahimok si papa na ko anang. Gitungo niya iyang kaugalingong anak.
1: Ayaw lagi dong.
0: Dili, di na tinuod nang.

0: Tinuod-bitaw na. Buhuan ka, musukol ka na ako!
1: Karoon lang pa, karoon lang ni! Karoon lang yung musukol ni mo kay Sobra naman ka!
0: Oh!
1: Oh! Nahibaw ko nga nakaminos ka na ako kay ingunani lang ko, Bayot! Pero pataw ro sa goy! Anak ko ni mo! Ngayon ingunani magana ako, ha? Ngano?
0: Jivan!
1: Pag gusto ni mo mahitabos, ha? Ngamawa na lang ko!

Lord, naiba akong sa'yo, ming akong buhapon. Naiba akong anak mo kining sa'yo. Pero tinanong ko kaya, Lord, wala yung pulosa nga akong ginabuhi. Ikaw galingon akong amahan ni Dungo ko. Gusto niya nga wak ko. Kung maumanay ni, makalipay niya, ako na lang ni Boton. Basta yung wala ba sa Boton, ha, Lord? Maglas-lasta ko sa kong pulso.

0: Nak. Jivan.
1: Buhi ko.
0: Oh, buhi ka.
1: Ganun na buhi ko, Mango Boy.
0: Nak, pasendo ako. Di rin ako kaya nga mawa ka na mo.
1: Pa?
0: Buuan ko nga pagkamahan. Wala ko makita ang imong kaayo. Pasaglo ako na. Pasagdi ko nga mamawi ko ni mo.
1: Ang gusto raman ako nga dawaton ko ni mo sa akong pagka ako pa. Ang saligan ko ni mo.
0: Oh, anak. Dawaton ta ka. Ugisalig na ko ni mo.
1: Salamat.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with biogenic.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa na ako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
9: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Dili man tuod maayo ang akong gidangatan sa akong paglarga sa lain nasod. Pero dako na kayo ang akong kalipay nga naukirami sa akong amahan sa akong pag-uli. Ug nisali ko ni Papa nga nag-usab rekod siya. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyong magtatampo, Jevan. Mga kasama, mao kato ang katapusan ng sumpay sa suwatampo ni Jevan dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Reganas muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingang gimino ta.
2: Hulo oi, nga ano na di ay ta. Nausa naman itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, Molokuka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Ari Lokuka.
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan the PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: nga diri ut makapatay kang maki. Maunsa pa may ako nga angay nga taguon.
1: Bisag unsa un traitor ka gid Sofronio. Traitor ka.
0: Niining kinabuhi atal sila. Angay gid unta nga patas. Maong sama na kong nagpagita o patas na pagtratar. Maong niya, nipasilong ko sa pundok na maoy gituuhan akong husto ang kulto ni Amahang Varsino.
1: Ha? Kulto ni Amahang Varsino?
0: Ipadayag na ang kahulugan kabahin sa trompeta. Sa panaksan ug sa anghel nga giisgutan diha sa balaang kasulatan ug anam-anam na nga mapadayag ang usa ka tinagong kamaturan nga wa gayud masayri sukad masukad bisan sa imong bugiro nga supremo tar sila
1: Sofronio.
0: Daghan ug kuwang ang ilang mga gipanudlo. Maudi ay nga gipapatay sa mga Buenavides ang supremong si Amahang Bersamin.
1: Bakak na gipanulti mo buktota ka. Nakaila ka ikaw ni Senior Maynard.
0: Ang gipanulti ko mo'y buhing matuod sa tanang kamatuuran. Busa mapapas unya sa hingpit ang kapatiran sa espiritual nga gipanguluhan sa adik nga leader.
1: Usa! Dili adik ang supremo, Maynard. Dili! Gani nagtrabaho siya halos 24 oras aron lumahimong gindot ang dagan sa kapatiran sa espiritual nga iyang ginawa.
0: Bangag ang imong supremo, drag adik, og nakaila gayon ako kanina.
1: Sofronio, mamatay ka na lang unta. Traitor ka na ko. Mamatay ka na lang unta.
0: Kana, diha kang napita maayo tar sila. Ang panalipdan si Supremo Maynard Buenavides sa iyang mga binuhatan. Apan sasama ka na ko nga nakaila og nasayod unsa siya. Kinilang ang ikasulti ko. Kiluod ang bangag sa kong ilong sa inyong mga baho.
1: Magmahay ka raon niya ini yung gibuhat, Sofronio. Inciting to sedition ang lakang nagihimon mong buktota ka. Batok sa kapatiran sa espiritual.

0: Ha! So klaro na! Nabuhi siya og tuwa na karon sa mga antagonista.
1: Oh. Og naghisgot siya. Naghisgot og kulto kuno si Amahang Varsino.
0: Ha! Buhi din si Varsino. Nga anak sa traidor nga Bersamin!
1: Basta ka mo yung nag-isulti at natuhana, Supremo Winard. Si Sofronio ang nagsulti.
0: Nga sarto pa. Hinay-hinay nang nanggawas ang kabatuuran nga ang mga antagonista. Pundok di ka na sa kanhi kong suod kayong higala nga si Varsino.
1: Bawo tingali.
0: Simbergwensa! Abi ko ba og patay na? Buhi pa di ay!
1: Oh.
0: Ugtuan na o Manila ang way ikapaus og traidor na Sofronio. Sinvergüenza!

0: saiu uma cama.
1: Oh, piti error. Ika baka ela, kisa dagit sa ibu ha. Ika solte.
0: Diha talaga na ta magsulti sa bahay dad.
1: Ha? Ika usabot masabot ha?
0: Buhi anak ko nila dad. Papauli anak ko nila.
1: Oh, pila. Pila karmilyon ilak kinahanglan. Ano ako pandam ha? Pila.
0: Wala ka na kinanglan ha daddy.
1: Oos ha? Wala siya ngayon ang samali. O sa nila toyo, ha? O sa...

0: said, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: pasal din ako dada. Wala na magilangan pa ulan sa mani. Kung makapauli na unda ko niya sa ato.
1: Sige. Kaya kuhuwat sa imo anak, ha? Ako imo daddy, bigyan sa imo.
0: Sige, dad. Bye.
1: Okay, bye. Bye, iho, pinche. Ako lipay, natawag ako anak. Palagan ako, iho, pinche. Ako lipay. Ongolok, oka. Alilok, oka. Noaob, oyaak. Rakutin, dasan, kapmane. Talahorong satano de los peros solfatos. Salamat. Ikaw paminaw sa ako, paampu. Salamat.

0: Si Mamrelada ni nanawag. Hello, Mamrelada?
1: May ibalita ko ni Mumbrena. Og siguro kit ko nga malipay ka ini.
0: Ha? O sa manday na, ma'am?
1: Kibuhi ada sa iyang mga abductors ang suod ni mong higala, Brenna.
0: Tinuod ka, Ma'am Rolaida?
1: O lagi, di palang yudugay. Gani, di apako karon sa ilang residensya.
0: Salamat kayo sa imong papahibahan ako, ha, Ma'am Rolaida. Nalipay kit kaayo ko, ma'am.

0: Wow! Authentic ang iyong smile, ha? Legit!
1: Nalipay lang ko sa gibalita ni Mami ni Moralida bahay ni Vijay Sandivar.
0: Oo. Gitaw ka nasab ko niya about ana nga update. Siya man ang legal counsel sa mga Sandivar.
1: Miss Crisha, may mutang na di ko karun kay... Nauli naman sa ila ang friend na ko nga si Vijay.
0: Oy! Friend na pagkitay ni mo siya, ha, Brenna?
1: La, Miss Crisha ba? Manungog lagi ka.
0: Kay baw ko, oy. Nga deep inside, special friend ng imong feelings para niya.
1: Miss Brenna, dili palagi ko ready alang ana.
0: Ikaw good. Bala ka, oy. Nagsakit-sakit ka lang yun sa imong heart.
1: Hoy, ikaw ron.

0: Yep. Nakita kita ko ang nindot as in nindot ikayo nga pahiyom ni Brenna. Human may paw, nagibuhian na si Vijay Sandivar sa mga abductors ni Amy.
1: Pero, Krish, mura, kuwang pagid ko pagsalig atong tawhan.
0: Jomari said, wag yun na siya kasupport-support para sa happiness ni Brenna.
1: Tingali, tungod kay di pa kayo may suod sa mga tao. Og, wagid ko masuhi to niya, Krish.
0: Wow, hinoonsap.
1: Buotan mo ko ganas, Brenna. Mong anugnan ko niya kung mapunta lang og lalaki nga di kasaligan.

0: Salamat ha kay nanawagi ka na ko, VJ. Nalipay kayo ko nga safe ra ka nga gibuhian sa mga nagkidnap nimo.
1: Salamat sab sa imong concern ha. Makikita unta ko dayo nimo pero wa man dai ka sa inyo. Ipauli man dai kuno kaniya sa La Tierra kauban ni Miss Garcia.
0: O VJ, kay semestral break pa man. Hapit na sag mi si Miss Grisha mo balik diha sa syudad.
1: Pabunto na lang tikang mabalik ka din hi, ha? Di na lang ka muapas di mo diha.
0: Sige, sige, uy. Amping diha.
1: Ikaw sab diha. Amping pod ka, ha? Bye.

0: Kimingaw ko niya. Gustong tada ko sa makita. Sukan, o ako mabati o sama ano yung pagbati ah. Karoon lang. O, kakagbali na lang.
1: Oh, yung pinche! Masada-sada ha? Karabang tayo na saan?
0: Waman, dad.
1: O sama, ikaw kuntang nasaan sa babae ka na, Brina, ha?
0: O, dad. Naikunta ko sa akong amiga nga si Brina.
1: Oh, no. Ayaw, ha? Kada nadaghan babae, iho. Ayaw, anak, Brina. Oh. Kung ikaw inla babae, talawang daan ah, background sa ila pamilya. Ang family history ba? Ha? Ikaw sabot ba?
0: Daddy.
1: Basta ikaw supang sa ako, imot tadi. May pa ako na lang ka napatay sa imo. Pindi!
2: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Ang drama kadaguluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubo sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espares. Ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray. Ipasundayo karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubo sa pagdapit ni Consul Philip Sapra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4. Anhan usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
2: This Time Check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong abisan di na ko pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
7: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
8: Me too, Mama!
6: Ay, kauwi sa aninila, oy.
9: Aw, potropod ko.
6: And, pag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ahon po, love na mo ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
8: Baba!
6: Germs? Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong malibuton.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita lagke pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

sinunod sa tubig. Uy! Ay, naman na chukot liko. Ang mga laki ba

0: hugot sa kumbugan. Bahalag pubri ako na bana, pero di gid ko mangapit kay ngilad na. Kung gusto di kong mangapit, ang amo na lang, nga mo ay naibugid kay nako, ang akong amo na lang. Pero no, di sad ko eh, bahala na. Maghubo ko na akong duster og panty, itapis na ko nito aliya. Unya na lang ko mamanti, oy. Mamutang sa kong sunscreen sa kong naong. Balag pobre, basta guwapa lang.
1: Hey, Camille! Dali di ha, dahi gilis dahi. Para matuto ka sa ibang itrabuhuan. Pamasahiro pa rin pa ko.
0: Kadali sa... Wa pa ko mamanti, oy. Uy, nisuot pa man ka. Paabutan na lang ko kadalis gawas. Humana ko og pamutang og sunscreen sa kong naong. Mamanti naman ko, mag-ilis na ko.
2: Yeah!
0: Kadali ba ni mo na ang diya? Uy, naunsa. May mo man kong gigalitan diya, gakos. Uy, mura mga ninja.
3: Uslan man nga, nagdangil lang ngay ka.
4: Chir-chir sa tabi.
0: Human naman tapo kakaadlaon dong. Uy.
2: Stop!
0: Uy, nasasap pa. Ayaw ko kalsa. Mabuhian ko ni mo. Uy.
3: Hamutan ni mo eh. Ipahingga tayo sa katribe. Kay kauno na ko lagbalik ang imo.
0: Human na, lagi tapagadlaon. Uy, dong. Uy.

0: Ni anak ko ngut sa molday nga imong gitrabahoan.
1: Ay, sige dong, manaog ko ha para makapamasahero na kaining taxi nimo ha.
0: Sige kay, kayot pa kurun kay. Tako tagbayaran sa kurintig tubig. Uy, katuloy mong ingunday ha. Nga, suwayan mo guha mo kwarta ang imong amo. Pila rabi kita sa pagpanaksi.
1: Dugay sige kamukayod, uy. Okay naman unta to nga mag-jeep lang ko. Kung ikaw, o kanang ikaw ba, kadlaon ka mamasahirog sugo, dako kagita. Unsa ano mo, jir-jir mo sa kadlaon.
0: Gilang, mo-over ko ng drive. Basta mauno to dayo. Bangog kwarta si mong amo.
1: Sige. Sige ka manaog na sad ko, ha?
0: Sige. Kaya na kasira, uy. Eh, ito na akong asawa. Pita ning bayana. Bisan minyo na. Pero bigot pa kay glawas. Bugdo pa kay katubangan. Ah, mamasahiro na ko eh.

0: magpanaka ng kakwam ni Postay kay naimok siya ng mo.
1: O lagi day, uy, basig pungsan ko niya pagpasukot niya ba kung huwam ko. Bisag daga pasad ko, uy. Kung manguyam siya na ako, di sa ko kay namo siya asawa. Pero buwag sa sila, no?
0: No, aray na manguyab na ako sa boss ay sukton ko na, uy. Ako na pangwartahon.
1: Dayani.

0: may mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung magamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Pot na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid doro, wala eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iyahari ang lawa. Magrapag yung ko ato mga gulo yun.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.

0: Dead Celebrity Beauty Soap.
1: Ay, oo, good kayo. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun.

0: bala binyo ko. Kabiton ako na si sir kun ako'y matripingan, ana. Kanak pa nga, doon ay muhatag na ko kwarta. Busa ikaw, day, kabita na si sir. Aron di na ka magkalisod kwarta, uy.
1: Ay, di ko, uy. Mahuwam ra ko, no. Ug ako lang natahan kada sildo na ako.

0: Boss Gato.
1: Bukan na, Camille. At agante kag 20,000 pesos. 20,000. Patilawa lang ko nimo.
0: Boss.
1: Og, ayaw gyud pagbalipad, ha? Aron di ti kag gamitan og kabantay ka ng kusog na, kusog.
0: Boss.
1: Sirado ning akong bahay. Uguay makadungog nimo. Kun mo singgit ka.
0: Boss. Boss, uy. Ayaw lang ko kaksa.
1: Sige lang. Pinahimutang man ikaw ang gagkos.
0: Kadako ni mong baba. Boss, uy.
1: Kining imong tangko. Tanas kwarto.
0: Kaya naisad ni mo, uy. Kaya ba pagkakamukiyod, boss?
1: Ayaw ka bala ka. Nagkiyod. Kiyod. Ibati rin ako. Tanadayon kami.
0: Boss.

0: Kagilok. Kagilok sa imong dila, boss.
1: Style nis mga idaran.
0: Mauna. Mura kong maghigop na sa bawi.
1: Mahog maghani. Kani pa ba? Uy, kabugdo ining imuha, uy. Baya, bugdo kayo.
0: Sika magbalik anang bugdo, boss.
1: Patagon tani.
0: Sige.
1: Baya.
0: Bulang na na. Kaya na ako'y bana, baya. May anak sa ming usa.
1: Bala na. Cute na man. Cute ka. Cute ini mama. Cute kayo. Bulang din. Cute.
0: Bulang na. Bulang. Bulang. Pabuha na imong brief para madali. Tapos. Pagitaon niya ako sa kumbaan na, boys.
1: Kadiyan na. Uy. Ayana, bayanin, ha. Ay. Sakto ni vitamins. Itumaran ko yun, bigitin plahan pa yun.
0: Kabihaan na, uy.
1: Ala.
0: Anong kibihaan mo kasi mo?
1: Nabagong talami na kayo.
0: Ha? Wala. Anong kibihaan kasi mong asawa ko na yung anak kadako ang imo?
1: Nangita siya gamay. Kaya di siya kagwantas dako.
0: Ano, no?
1: Naingon, ana. Alibi, alibi. Ha? Ikaw ako, pahungawan sa gana na ko sa sex. Kinip?
0: Awa pa deh. Naguna ko.
1: Mauro ni. Tungan taro ni sa paminahon. Kinip?
0: Kakusgan pa ni mo, boss. 3,000 ba sa? 3,000, boss.
1: 20,000.
0: 20,000. 20,000. Malami-lami. Boss. Boss.
1: Oh.

0: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kanindo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ang imo pretty, ay galinti.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ang drama kadaguluhan sa tanambakak, ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes, ipasunday karong Mayo 29, anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama kadaguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday diya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Nahilabtan gid ko sa akong amo atong higayon na o gihatagan din ko niya og dakong akantidad. Humansin na hitabo, gipugos ko niya nga mahimo ko niyang kabit. Subot na lang sad ko eh, kay maglisod man sa kugbalibad.
1: Mao kato mga kasama ang kaagi ni Camille dinhining tulmanon. What's the style? Maglisod na og balibad is style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN.

0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
1: Pirmi ka pangihi.
2: Hanap ka pananaw.
1: Ug pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
4: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulok ka capsules sa buntag,
5: tulupod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yadang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahi naging paglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tig ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tig ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ko ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
14: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
13: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
9: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Alarap, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
17: Dili.
16: Puslan lang, way nagmahal. May pamatay.
15: Production Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
17: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni kanan.
18: Paidigo! No. Banda!
17: Bati asa ni mong naumuhilak. May oy! Masakang sa tagino!
18: Isamot ka bati mong naum. Ganihilak ka, paidigo!
17: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
18: Dugo! Dugo, dugo!
17: Na ang silan ko.
19: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Dato na ako ikaw.
16: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
19: Bunso!
16: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
20: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
16: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, gala, kumusta? May nga daw sa tikin na tutunan. Niya na si Galas Kanginan, Ray Arellano. Makikuban ka ninyo uban sa kong partner, while ang guwapo sa DYHP, kundili ang among pinagagwapo si Lloyd Gabian, ang among bagong promoter sa itong programa, sa itong produkto nga. Right, take it away!
1: Ang atong Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule uga ang Avocado Coffee Mix Avocado Coffee Mix with Guava. Palit mo adlaw-adlaw para kay kuhani sa toang lawas. Importante na sa tong lawas.
0: Hindi sa nato kalimtan mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas ka pang pragsik na pampagana pa. Okay, we know shout out time ta. Shout out niya ni Sinchay Cardosa, si Jillian Yun, niya ni Jean Marie Alardi, Charito Diano Castro, Christian Nola, Clemcel Bintolan, si Yuna Ginny Maria, Marichol Libradilla Duhilag, si Janice Rubiato o ni Clita Tumday. Okay? Gikan gini ni sa among Bisay Founder Bangang sa ilong wailan gini nga mong writer director Oji Kumpo Krakasa. Unya, shout out to sa mga Antonia dia sa Alpaco Naga, si Pini Sailoon, at tubod si Fernando Barangay Captain si Alil Canoy o sa tanang mga barangay kagawad gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Ni Lita Gripo, si Bilin Alisna, si Lucia Buloy dia sa De La Rosa Calatrava, Negros Occidental giga ni Ricky Bangiskari. Okay, pwede mga higala dito maglangan ato ng hinumduman ng nangagi nga nabalaka kayo ang mga puting duwindi sa kalambuan sa panlawas ni Haring BBT nga ilang nakita o gikagool kayo nila kini. Pero nadawat sa dakong kasayon kining tanan ni Raina Tara. Una sa lang bayan usab, gitirahan o balik sa kahong ni Kukak ang albularyo o gibalik na sa iyang bayhon isip duwindis ng albularyo. Mapasmaton kayo kini. O gitampagan siya ni Kukak nga salabing sa lang bayan usab dito sa bukid sa pinamungahan sila si Insik uban sa iyang personal driver nga amang pero magkasabot na sa Insik. Pagkasabot na si Isik sa iyang inamang gipanulti. Mayroon kayong mahubad. Pangangsin. Pala sila yung bayan usap, no? Mabalakon kayo si Chigo o nahasol sa iyang huna-huna. Balik sa limutangan nila ni Raila Tara, nagplano kininga muanto sa tawhanong kalibutan. Ingon nini ang naitabon. Yan din ang sumpan ni nga itong sugilanon, bunbon o bibingka.

Checo o mga kaubang.

0: si Checo, mahimo ko kaayo. Dako ko og pagsalig nila. Kay mga matarong silang tao.
1: Mga bawid.
2: Pero sila si Bugat og Lalat.
0: Labing siguro. Dili na kadto sila mamalik pa.
1: Mga bawid.
0: Pugtong bahandi lang ang ilang gikinahan.

0: kung dagam dalawurong kuka. Mayokon mao ka nga. Dala sige. Biyaan ko una ka mo. Atun ko pa ang tubo ni Hari Baby Dip. Lisodog pangutok si dalawurong kuka. Magpakahari, bisan o guay mandato.
1: Eh, tinuda, tinuda. Gali, abong na kailan, bisan pa sa bayo paglawas ang balgari, bibiti. Ngayon, ulas din yung mandaran sa iyang asawa na si Talahurong Kukak. Mandar-mandaran nila bipakun panahon nga pangagkini o magtama.
0: Unsa?
1: Ang dagisaya kung magtama o pangagangaling bibiti.
0: Tinood na, tinood na.

0: Wait, wait, wait. Kanindo sa kinabuhing adunahan, og hari pa yun ning gingarian. Wait, wait, wait. Naghigda sa bahandi ng mga bulawan og brillantes. Unya, nagkaon ining mansana sa ugubas. Wait, wait, wait.
1: Hoy, bitoy ko!
0: What?
1: Dugol sa mahanglaring pipiti!
0: Talahorong koka!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
5: Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing...
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
5: ko. Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihaya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat to ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Maglapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka nalim mo lang.
6: Siyon.
5: Pilido.
6: Alfuerto.
5: Pilay mo idad.
6: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
8: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
7: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Kaya ay bayani mong nakikahigda sa bandi. Umikaon sa pagkaon sa mahal nga haring Pipiti.
0: Wait. Di anad-anad ko lang ngayon kong kaugalingon. Talahorong kukat. Baoday kini ang nakanindot sa kinabuhing hari.
1: Dilikay ka na lang, Bitoy ko.
0: Ah, wait. O, jabariay.
1: Ana asay mong kamot o kamanduan ang tanang mga duwindes ning ginharian.
0: Wait.
1: Buhato nila bisan unsay mando mo, Bitoy ko.
0: Wow.
1: Pero.
0: Pero, onsa, kalahorang ko ka?
1: Mahitabo ka ng tanan. Ubos akong kamanduan.
0: What? Onsa?
1: Ang tanang mando o tingog ni mo.
0: Wanda?
1: Nagpasapot nga nga kong mando ang tanan na mugawas sa imong baba.
0: Wait. Talahorong ko ka.

0: kay kining dapita. Pedro may personal driver. Og nindot sab kayo ang mga tanom, ang mga buhat, mga kahoy. lagi. Mangaligo ta ron. May dag ang mga haang timbak diha.
1: Mutala yun!
0: Uy, Tukoy! Ikaw kini! Oh, Pedro, may personal driver. Kailan mi ini niya. Bantugan kayo niya si Tukoy. Pinaka-bright, Tukoy, pinaka-bright. Bisag asa nil niya makita. Bisag asa lang niya muabot.
1: Mutala din mo.
0: May Tukoy, hapit naman ang pista din is pinamungahan. Unsa man ang imong hangyo para sa tanang mga bisita.
1: Mangyo ko sa tanang mga bisita nga magpa-drug test una. Kaya dili lali magsige o gasto sa inom. Uya, dili mahubong.
0: Bangag, Jailong.
1: Mutala rin.
0: Mangutana na, sir ka. Pedro, may personal driver. Unsa man? Matod sa kong personal driver. Ana siya. Ana si Pedro Tukoy. Nagpa-hospital ko siya sa maging buwan. Ug matod sa doktor. Taas ko kayo iyang sugar. Maong dili na siya paimnon ng soft drinks. Unsa man kuno iyang buhaton?
1: Ayaw na po chika pang doktor. Aron dili nagkabawalan og makainom ng kasalami o bugnaw kaya soft drinks.
0: Bangang, Jailong! Mangutana ba ko, Tukoy?
1: Mangutana rin.
0: Alang ni mo, Tukoy, unsa man ang asawa?
1: Ang asawa, murag mat.
0: Gano man?
1: Ang asawa, mao ang plus sa problema ni mo.
0: Gano man?
1: Ang imong problema, ang iyong problema, problema naman ni mo.
0: Pitaw, no?
1: minus higala ni mo.
0: Gano man?
1: Diyan ang magatugtan nga makikinom sa iyong mga higala.
0: Bitaw, no?
1: Times, kaway ni mo.
0: Ano man siyan?
1: Kay palaway man ang umasawa. Away yun, magaling ugangan o silingan.
0: Tumpa!
1: Divide! Sa kwarta ni mo.
0: Ano naman siyan?
1: Kay ang imong kwarta, huwaon man niya. Uya, tagaan lang kag paligarilyo o pamiti.
0: Ang nagjailong! Akwi!
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagkagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Uh-huh.
3: Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaal sa bukat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako diha.
5: Ano mga palingki, ano mulay?
4: Mais.
5: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw ka rin sa inyong isimula sa inyong bati na mawala yung mga kapi sa panawas rin sa itong doktor.
4: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mungkin na pinilipin mo na kapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagong
5: Kulayda
4: 24.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
12: tulog pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Pabali sa mga butika.
13: Ako si Jean Paul Hinaroso.
14: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
13: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
14: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
13: Correct.
14: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
10: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
13: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
14: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edarana. Pag-abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
13: Ay.
14: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
10: DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan ng inong duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
10: DTX 500.
13: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
14: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Kaya doon ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
13: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naakay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
14: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
13: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo.
14: Oo.

0: og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
1: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
0: Mapunggan.
1: Mag-DTX 500 og mag-Mighty C yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang galstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
0: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati ng anemic.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabali sa mga butika.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
1: Ang goiter, Sir GP, muna ay pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol. Labi na og mudako na kayo.
0: Mm-hmm. Sa labing bagong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibalaan nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang ni anang thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
1: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
2: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alivio na.
11: Pag 1 month ka pin,
10: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang Mighty C naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
0: So perfect.

0: combination di dahil siya, Doc, ano? Mm. Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kinimao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
1: Listen, yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
0: Bitaw.
1: Kanya, mubudlot ang imong duha ka mata. Maupon niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Nya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog.
0: Uh-huh.
1: Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o MyTC para matabangan ang imo nga goiter.
0: Mojud, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nganong muhulat pa man jud ka?
1: So ayaw jud og kalibot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay na-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig gagabi sa diin ka, Pipino!
7: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Mm. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot padyo dani ang DTX coffee mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
0: Of course.
2: DTX coffee mix.
4: Alas di ka tay. Mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX coffee mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
2: DTX coffee mix. Mabaka sa mga butika.
0: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. Mm. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na-i chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Maayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab, si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hmm.
1: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
0: Ang ditribayo, makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Hmm, grabe sa, muinom kag ditribayo, nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man
0: kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
0: Hmm.
1: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo.
0: Mm.
1: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
1: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
0: Mm.
1: Unya, sa plate D3 nana?
0: Wala.
1: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3-bio.
0: Sunod, ang D3-bio mo improve po si imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
1: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3-bio.
0: Mm.
1: Na ay kauban nga good fats ang D3-bio. So, D3-bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok.
1: Mm.
0: Upat na ka-advantages sa D3-bio over ordinary plain D3.
1: Mm.
0: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3-bio.
11: Ako si Inara. Tasyod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
1: Ang D3-bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3-bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala. Manila. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong May 27 to June 5, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Kini magadugang sa Mucus Production pagyud Sir JP.
17: Oy, wow.
16: Sa imong mucus lining.
17: Oh.
16: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
17: Correct.
16: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
17: Tanang klasing kagaw dok itrap anang mucus lining.
15: D3 Bio.
16: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
17: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
16: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
17: Sunog.
16: Mabangag Sir GP o mahimong
17: ulcer.
16: Sa D3 Bio nga anaay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala Sir GP.
17: Ikis na po. Ikis na po.
16: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
17: Wala.
16: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
17: Correct.
16: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
17: Ay, wala.
16: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
17: Oo, oh, monolaw rin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
15: D3 Bio.
16: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
17: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
16: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok.
17: Sakto
16: gyud, pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
17: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
17: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa nan toxic.
16: Yes, so sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
17: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
16: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
17: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinoon frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
17: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
17: Ganaan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
17: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
16: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: D3 Bio!
19: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
20: D3 Bio.
19: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
18: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
17: Mm-hmm.
16: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
17: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
16: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
17: Husto.
16: It's all about mental disorder, Sir GP.
17: Correct.
16: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
17: Unsa man.
16: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
17: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
16: Wala na ipili, Sir GP.
17: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
16: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
17: Correct.
16: Unsa may ganahan mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod, kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ni nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
17: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
16: Wow.
17: Tungod anang mga intervention sa diet.
18: D3 Bio.
21: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipalito niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, niya mutukar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
17: Unsa man?
16: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
17: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
16: Siyempre,
17: D3 Bio.
16: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
17: Gusto.
16: Balik ta sa patol, Sir GP.
17: Oh.
16: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
17: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
16: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
17: Gusto.
16: Dili gyud unta na pwede.
17: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
16: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
17: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayir siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si Mbaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
16: Correct.
17: Ug wala ra siya katumbahan.
16: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
17: Bitaw.
16: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
17: Dili matukan.
16: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
17: Gatakilid.
16: Mo na, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani,
1: higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinakada best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
17: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong May 27 to June 5, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:24.
0: Straight to the point.

0: Dagon ang Diyos sa buhay Pilipinas. Adlaw karon nga Sabado. Kumusta ka mong tanan? Mayo 23. Ako gapon si Radyo Man Buin Algonong kita temporaryo o makiguban kaninyo karon nga adlawa, adlawang Sabado. At ang atagad gapon pagtagad kininagkadaiya nga mga balita, mga init nga hiskutanan nga may labot alungsod o ang nasod. Ayon makasama ang hiskutanan sa pagpangita ni Senador Bato de la Rosa, ingon man ang mga arrest warrants nga giluwatan sa International Criminal Court o ICC, matod pa sa National Bureau of Investigation kon NBI. Pagpay karon nga mga arrest warrants ang giisyo sa ICC aron dakpon ang nagkadaiya nga mga personalidad dinhi sa nasod. Ang mauna mga warrant secret paning uban wa panigi bulgar sa NBI kung kinsay subject ni ining mauna mga warrant sa ato pa naapagi mas musunod o mas daghan pang dakpunod ang tagaganihang buntag arang-arang kagi uwanta kadiyot rin noon at least nakakuan ang grabing kainit sa adlaw o grabing kaigang kaganihang buntag. Tungatagan sa pagtagad, mga kasama ang nagkadaiya nga mga report sa gawas, labi na ning nagkadaiya nga mga kriminalidad. Atong i-check karon ta taon si kasamang Juicy Post JQ Quijano aron mahibaw ta unsay mga balita nga gisundan sa tuang patrol karong adlaw. Oras mga kasama, alas 9.26. Hindi pahimutang na muna na karon. Kaya ito ang hatagan o pagtagan. Hindi mga balita. Nahon na ito mga balita rong adlawa. Adlawang Sabado. Kumusta? Ito ang mga construction worker. Nagkaulit na mas inyo ha karon. Ating sildo ni sa ito ang mga construction worker. Basta adlawang Sabado. Oh, sagat Sabado. Mangitingin. Tingpanwildo. Tingrimit nga itong misis, ha? Pamintinlig yung pamugas si misis, ha? Parang di ba mahapakan o palo-palo ni misis. Uli, dritso. Rimit, sweldo, ha? Kumusta ito mga gwardiya nga nagkaminaw na ito ron? Mga taxi driver, mga grab driver, uguban pa, no? Kan mo mga nagkaminaw sa ito ang kulmanon? Sa nagkadaiya nga mga medium of communications. Ako ba, nagkaminaw, pinagay sa ilahang transistor radio. May nagkaminaw na ito ron, pinagay sa ilahang car stereo. Kahit samtang nag-drive sa sakyanan, naminaw sa mga isyo. Okay. Ang oras, mga kasama, alas 9.28. Itong anaman-anamon, magpugnit kini mga balita. Karong adlawa, malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit. Sa Mabulo Police Station, ang usa ka 15 anyos nga lalaki atol sa bypass operation. Alas 9 niyadtong Merkulis sa gabi, sa sitio San Isidro sa Barangay Mabulo. Ang maonga minor de edad, ilang alias Lee, 15 anyos taga sitio Plaza, Barangay Apas. Nakuha gikaniya ang usa ka bulto sa ginudahang shabu nga mutimbang sa 5 ka gramos nga dunay standard drug price nga 34,000 ug ang bypass money. Sumapas sa investigasyon sa Mabulo Police si alias Lee na ilang nga usa ka notadong kawatan ug kon nagakwarta na gani mukuha kining supply sa illegal nga drugas aron iyang ibaligya sa iyang mga customer.
1: Radyo mo nationwide.
0: Oras alas 9.28. Check ang patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Yara si Radyo Man Jose Post GQ Quijano kasama GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Masikop sa pagkasakop sa RPU 7 kinusa ka IP nga gihugda tiga putong iligagang drugas sa may purog Santo Niño 3 sa barangay Lamak, lungsod sa Konsolasyon. Ang ginakpon sa 48 anos nga IT nga nagpagyapon sa naskutan ka lugar na nagpagyapon sa Gibuga Bypass Prison sa mga sakop sa RPDO 7 sa PRO 7 na huwag ipinensyon sa pinakaanlaw ang pagpapalig legal ka drugas nini. Nagpagyapon ka sa mga dinakpagyapon nga si Alias Carlo ang gingong 3.5 gramos na dahang sa mga mabalo kapin sa 3.6 milyon peso sa mga kapagawa sa kakulasing kalibing pistola. Samtato sa ligang hulapang sa mga pagpapalig sa presyo sa sudad sa Nada, din ang pinya si May Milosa na sa Vitas Perisol ang nakuha sa mga suspect ingong may pinilos ang dahag siya po. Sa pagbalik ang dugan na pito kital ididig. Ikan din si Kawa, sumul sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Fosiano, DYH, Pitapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9:30. At ipadayin na mga kasama sa tuwang tulumanon, karong orasa.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Sumapa sa National Bureau of Investigation kon NBI, pinagi sila hang direktor nga si Melvin Matibag. Nga duna sila information nga nadawat nga dunay daghan nga mga personalidad nga may arrest warrants gikan sa International Criminal Court kon ICC. Matod pang Matibag, ang NBI mutuman sa susamang protocol sa dihang ilang ipatuman ang pagdakop ngadto kang Senador Bato de la Rosa. Unya kinsa maning uban nga mga personalidad wa gitug-an ni Matibag apan una naman tong gipahibaw nga kabahi ni ini mao si Christopher Bunggo ang ato arong senador nga pinaka sikit nga bodyguard kaniadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Oh. Now, sa gikaingon na ang uban aning mga arrest warrants, secret warrants, wa pa dayon nilagi bulgar o kinsa may subject ni ini. But, sa una na itong nahibawaan, daghan nga mga kanhi PNP officials nga naisyuhan usab og arrest warrants kay dakong instrumento sa panahon sa war on drugs ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang issue good mga kasama, wa may problema sa war on drugs. Ang main issue nga gipasaka ngadto sa International Criminal Court ang gitawag og extrajudicial killings. Ang pagpang-salvage ngadto sa mga gitudlo nga mga kriminal. Og kabahin niini mao to mga na-involve nga personalidad sa illegal nga drugas. Oh. So ubay-ubay pa dai gini. Now, mao na ni ha. Kana na ang ato rehibawan nga sa dokumento gianggaan ni Document Containing Charges nga gisubmit sa Office of the Prosecution niadtong November, naglangkob ni sa mga panahon November 1, 2011 o March 16, 2019. Oh. Na ay mga co-perpetrators si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sumapa sa mga kaso nga naabot ngadto sa ICC. Oh, na ako na gitawag og common plan. Unya, nabutang sa mao nga common plan, mga membro sa common plan, si Senador Bato de la Rosa, ang kanihi hepe sa Philippine National Police, ug kanhi hepe sa Davao City Police Office. Si Bunggo ang kanhi personal aide ug special assistant ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Vicente Danao ang kanhi hepe sa Danao City o Davao City Police Office. Og kanhi Deputy Director for Operations sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Camilo Kaskulan. Kanhi Finance Chief sa Davao Region Police Office og PNP Chief for Directorate for Operations, Oscar Albalaydi or Oscar Albayaldi, ang kanhi Regional Director sa National Capital Region Police Office. Dante Giran, kanhi Davao Regional Director sa National Bureau of Investigation. Isidro Lapinia, kanhi hipe sa Davao City Police Office o kanhi hipe sa Philippine Drug Enforcement Agency. Na apil si kanhi Justice Secretary Vitaliano Aguirre Dasikan og uban pa mga tag-as nga high rank matag-as uban pa mga high ranking PNP government officials. So mao ni siya ang kabahin makasama sa nabutang sa listahan ng mga miyembro sa Common Plan nga na-submit ngadto sa International Criminal Court. So ang posibilidad ani kinini ang mga nalista na anani warrant gikan sa International Criminal Court. O kanusa i-serve ang warrant, maunay wa pa na ito mahibaw eh. Basin sa umaabot ng mga adlaw, lain na po ng mga opisyal na tos gobyerno ani ang mukalit lang o kawanted kay i-serve nga ito nila ang warrant. O dili lang si Bato, apil na si Bunggo. Now, padayon magong gilalisan ron. O doon na pa ba'y jurisdiction ang International Criminal Court? Pagtaral ni mga tag-as ng mga personalidad, kabahin si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ni Senador Bato de la Rosa o uban pa, humani withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court kay ang pagmugna gud sa ICC. Pinasikad kini sa usa ka treaty ang gitawag og Rome Statute. Now, panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang Pilipinas mi-withdraw sa Rome Statute tungod kay gisaway man pod sa United Nations ang iyahang War on Drugs. Naglagot si Digong og ni-withdraw ta sa ICC. Karon, naa may mga kaso nga gipasaka ngadto sa ICC. Og ang kining mga kasuha dili lang sa panahon nga nahimong presidente si kanhi Presidente Rodrigo Duterte giatrasan. Giapil hasta tong panahon nga siya mayor pa sa Davao City.
1: Straight to the point.
0: So maon ni Ron, unya ang ato ang Supreme Court wa pa man lagi mo hatag yun og ruling og valid ba ang kining mga arrest warrants nga gipangluwatan sa International Criminal Court. Hangtod gani ron, hilom kayo ang Supreme Court kalabot makasama sa mga petition nga gipaabot ngadto sa ilahang chamber kung valid ba tong pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Now, kining bag-o ang suway nga pagdakop ni Bato. Ang unang ipasaka nga kaso nga to Supreme Court sa mga abogado ni Bato nga nangayo sila og temporary restraining order gibasura sa Supreme Court. Natural di pag ginimuhunong ang mga abogadong Bato pag-file og mga petition, mga motions ug uban pa para mapadalipdan ang kanhi senador sa iyahang katungod. But samtang karon nga wa pay resolution ang Supreme Court nga paborable alang kang bato, gayangaan ron ning ato ang senador o fugitive senator. Sa ina ito pa, wanted nga senador. Wanted senator. May lang tatog wanted. Wanted kay mga una. May lang tatog wanted sa kusina. Kapait. Wanted unya. Ighumang pusas dad unkang antos The Hague, Netherlands. Maunay sakitan kayang bato. Ha? Kay andam unta kuno siyang muatubang sa mga kaso nga ipasaka basta aril lang sa Pilipinas. Dili niya ilhon ang jurisdiction sa International Criminal Court sama sa wa pag-ila sa jurisdiction sa ICC sa mga kaso nga gipasaka batok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Now sa pagkakaron kay dunaman tay tulo ka mga gitawag og sanga sa atoang panggobyerno. Ang una ni ana gitawag og executive department. Ikaduha ang legislative department og ang ikatulo ang judiciary. Ang executive maunang naanin ang ato ang presidente na maoy mo enforce sa mga balaod na napasar. Ang legislative, mao ka na ang ato ang kongreso, nga naa ang ato ang mga kongresista o ang mga senador. Ang judiciary, mao ka na ang atong hukmanan, o ang pinakataas, ang Supreme Court. Ang Supreme Court, maoy mo interpret kung dunay mga kalibog sa balaod. Sa pagkakaroon, wa pa man i-interpret ang Supreme Court. Kung pwede ba nga bisan og ni-withdraw na kita sa International Criminal Court, mataral gihapon ang mga tag-as nga personalidad ngadto sa ICC. Kung pwede ba nga balibaran diri sa Pilipinas ang arrest warrant nga na-issue sa International Criminal Court. Sa pagkakaroon, medyo nanghuna pa sa ang Supreme Court. Wa din sila niritso og pagawas og ruling. Ha? Kay ung pagawas na og ruling ang Supreme Court, mahimo na kining kabahin sa ato ang mga balaod sa Pilipinas. Now, samtang wa pa'y ruling ang Supreme Court, ang presumption mao nga gitugutan diris ato ang nasod ang International Criminal Court para ma-enforce ang warrant sa mga subject nga na pasakaan o kaso ngadto sa ilahang chamber. Oh, ginaago ng tanaw sa balaod. Bisan pag maglalis ang mga abogado ana, the fact nga pa ruling ang ato ang Supreme Court. Although managlahi man ang mga interpretation sa mga abogado, but sa pagkakaron, nga wa pa'y ruling ang ato ang pinakataas ng hukmanan, as long nga mo cooperate ang atong gobyerno sa pag-serve sa warrant gikas ICC, mauna na. Unya karon, humok man kayong ato ang gobyerno nga mo cooperate sa ICC, labi na ang subject opposition. Kay kon kaalyado pagkaha ang subject sa warrant, wa ta kay baogon sa saistan ni presidente Bongbong Marcos Jr. Although gibalik-balik man ni presidente BBM nga hindi siya nakikialam sa mga warrants na na-issue ng ICC. Wala siyang kinalaman sa pagpahuli kay kanhi presidente Rodrigo Duterte. Wala siyang kinalaman para i-aristo si Bato. Sige, yung ingong nga, wa lagi. Anan man ni sa, sa nanggawas ron sa social media. Kay daghan kayo mga memes ba? Daghan kayo mga gihimo na lang hinoong joke ning pagkawanted ni Bato. Nga ni gawa si Bato kay nagluto-luto. Uy, ni gawas mas Bato. Narito, papala, narito pala si Bato. Ano, perting tanaw sa duwa sa NBA. Ang kanto mga karaan good nga video ni Bato, gigamit mga kasama sa social media para lang hinoon na paglingaw na to. Bat, hibaw ta. Nga karong panahon na si Bato, dili po ni basta-basta nga mo post nga to siya ang Facebook account. Kaya posible man nga itrace ka na sa taga Cybercrime Prevention Office. Kung asa napita ang nahimutangan ni Bato, posible man nga mo request ang atuang NBI or ang PNP. Ngadto sa management sa usa ka social media platform, panalitan Facebook, pwede mo request ang atuang NBI or ang PNP ngadto sa Facebook kung asa dapita ang source sa nagpost sa maong information. Panalitan ron maglive si Bato, ha? Yera po itong gamiton ang iyahang paborito kayo nga content nga magluto-luto. Mahilig na ba kayo magluto-luto si Bato og o sa kanding unya kalderitahon? Pwede nang matrace. Oh. Then, madak panahinoon siya. Gani, sa pagkakaroon, limitado mga ganin yung mga text messages.

Pato. Oh, kan he PNP chief, hibagin siya o unsa pasikot-sikot din ha sa intelligence nga di ka basta-basta nga maka-text, di ka basta-basta nga maka-call, kaya ba trace ka ng imuhang mga communications. Oh, sa pagkakaroon, hasta ang access sa communications ni Bato, limitado kayo. Oh. Wata kayo ba o, ilis-ilis na nagsimpaks Bato ron. Nawag ni Hias iya ha mga mista, posible lahi nga silpon ang gamiton, no? Posible gipangtagaan ni siya ang mga silpon sa iya ha mga kamista, nga mista o gamita sa niya kuang silpon mista. Kay og kanan ang imuhang personal nga same ang imong gamiton matrace ka sa NBI o sa Philippine National Police. Oy mista, ayos sa diha og pag live live nga magluto-luto ka kay matrace ka sa NBI ana. Kang paita no. Unya an kinini ang mahitabo sa sunod semana. Di pagini mao. Wa ta kay baos umaabot kay nationwide na nga manhunt ang gihimo ron sa National Bureau of Investigation og sa Philippine National Police. Hasta ang Metro Manila Development Authority kon MMDA. Pinaagi silang chairman nga si Nicholas Turi, matod pa niya, samtang magman sila sa traffic, on ilaha ganing makit as bato, ilahang nakpun. Pero ang giat nga sa tanan nga ang makadakop ni bato, ma-Australianis. Ibaheta, buo na no. Pareha silang military, magsukmagay sila. Amutan kung kinsa kay lupig ani nila kung maglayog na. O wrestling, murag tanaw na ko, lupig Australianis kay kanang wrestling kasama ni Stor, panagkuay manas lawas o pabugate timbang. Pero sukmagay, amut lang kisay mo daog kay slim pa magpanglawa si Trillianis. Ang angay buhaton, mag-wrestling lang ning duha. Oh. Mayak-an ni Bato si Trillianis, ambot makabuhi pa magkaha. Himon lang ni hinuon ng katawanan ron ang pagkawantid ni Bato. Unya sa umabot nga mga adlaw kani aron tas buwan sa Mayo ang gipangandaman makasama mao ang pagsugod na sa trial ni Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Di man lagi sa tanan nga panahon nga dunay rally ang isig ka supporter kay duha man gud ni ka klase ron nga mga grupo nga nihimo og mga protesta ang mga pro Sarah og ang anti Sarah. Unya kapuyon maya sab ni sila. Oh, labi na nga igang kayong panahon. So anha sila mag rally sa social media. Ang Facebook mao'y pinaka hawan nga venue para nila. Para ipadayag ang ilahang suporta para sa mga pro-Sara. Nga ipadayag nila ilahang suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte. Kadto sa mga anti-Sara, ilahasab nga ipadayag ang ilahang panawagan nga kinahanglan, prisuhon yun eh, ang ato ang Vice President. So dinha sa social media, pwerte lang asa. Oh, nagkadaiya lang po din ha. Ang uban din hagod, mga trolls lang uban. Ha? Ambot lang ka, nasilduhan na ba? May atong nahibawaan sa nangaging nga mga tuig, daghan tong mga gigamit nga troll army, suwa nasilduhi. Unsa man, nasilduhan na mo mga bro, mga sister.

0: mag-influence man gud ni sa ato ang huna-huna. So ayagin mo pagpahilo anang misinformation sa mga trolls. Kasi lakaroon ang bagong kagaw sa ato ang katilingban ning panahon na ron ta sa cyber age. Kini mga trolls nga nagpakailap og mga fake news og mga misinformation, mga kagaw kini sila. So ayaw mo pagpa-influence na nila. Kay kana sila nabuhi sa ilahang pagkatrol, ang ilahang mga anak gipakaon nila sa ilahang pagkatrol. Amot lang kay bawa ka ang ilahang mga anak-anak. Nang ilahang mama o papa nag-troll unya. Mao nagpa-lamoy nga to nila. Oras alas 9:51. Atong paminawon inyo ha mga mensahe karong tutaon ha. Oy, salamat kay ninyo. Nga nagsunod kanunay sa atong program adlaw Sabado na karon. So, pulsa ning hiskutanas politika, pero maahat lang kita. Mamantay laing choice gawa sa paghatag ninyong update ha. Alas 9:52. Pagkanindota, salamat kay Lord. Nakasurvive ta sa buwan sa Abril, karon ni atas Mayo. Ang Mayo hapit na sa matapos. Padong napuntas buwan sa Hunyo. Salamat na itong Ginoo sa tanang panahon kay. Ang Diyos mao'y naghatag na itong kinabuhi. Okay, si Halik ni Judas may gabi. Tan ako ko na si Muhang Live from Halik ni Judas sa Danau City. Prima Balunggoy may gabi. Aljon Daraman Kalamba, good evening. Salvation Pilar Siargao. Okay. Asal unya kita. George Partusa, ganok ang nadangatan o sa tuwang nasod, no? Usapod si BP ang mabasol kay gapada siya sa Marcos. Dapat ta to siya ang gipadagan sa iyang amahan apan iyahang gibaliwa. O aman sa daminaw, God. Dito, maunay ato na hibawan. Nasiya ang ta to mo ay padaganon pagka-president. O Joselito Ginokor, attorney, congratulations sa overall number one. Oh, thank you. Radio station, DYXP. Walter Carion Marata, good evening from Budbud, Barili. Great ko Danilo Dawa, Fajardo Gisa. Okay. Namina ro, nagtuto kami diri sa Minglanilla, Joselito Ginokor. Si Kinma Fernandez, good evening. Thank you kayo, DYHP overall number one from Saudi Arabia. Juan Dinapo Flores Marino, good PM from Hiloktog, Barili. Okay, thank you ha. Onya Yen Mendoza Melissa, watching from Amman, Jordan. Shout out ko sa akong banang nga si Philip Alviar, o ako mga anak. Kate og Faith Alviar sa Minlos, Barili, Cebu. Jus More F. Marino from Hiloktog, Barili. Okay, thank you. Christopher Galenia Igoy. Oy, good evening, Christopher. Kumusta naman ka, Christopher? Ay. J. Flores. Saan eh? Palihog kong litok ani sa atong gobyerno. Kasi kaywa na diris. Say, wa diri na mao ang Cebu, wa na mao ang Cebu. Ay, bitaw nagluon ning mga pipila ka mga miyembro, daghan gyud nga mga miyembro sa DDS. Kay dunay mga kalihukan mga kasama ang Pro Duterte. Wa naman mo pakita ko no. Si Governor Pambre 4. Hashtag naman yung mga DDS ron. Nasaan si Gob?
1: pagkay.
0: Ilang di panahon sa bagyo pangitaon ang atong opisyal, no? Panahon sab sa ilaha mga kalihukan, labi na nga karon kay init kayo ang politika, kay ipaubos na og trial si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Nasaan kuno si Go? Rosalinda Abayon Ruiz, may gabi. Shout out ya sa Kanhabagat, Midilim. Sa akong mga igsuon. Oy, si Maraluna Batukan, good evening. From Ginakot, Danao City. Salamat kayo, ha. Simblante Lani, may gabi. Aha. Watching live while the tune in sa apps. Watching in Qatar. Ricky Heraldes Laurente, may gabi from Kabulihan na daw. Yeah, si Mafia Aichiko from Japan. Si Ma'am Janine Bonet, may gabi. Mina Deliro, no, sa Purok Tambe. Shout out akong amiga Ruina Cecilio sa Barangay Tubod, Southern Liti. Shout out Adoracion Margaha, Patinio Linjun. Albarina Cipriano Duterte, simply the best guild, may gabi. Okay, thank you, eh. Ang oras, mga kasama, alas 9.52. Okay. Ayon tas ato ang tulumanon, sumapa sa report nga ato ang gipahibaw ninyo kaganiha, diha to'y 15 anyos, nagsilbi ng drug courier. Ha? 15 anyos nga patanong lalaki nag-pusher na. Makarelate ta ni ini kay suma palagi sa ato ang mga tigpaminaw, labi na ninyo nga mga pro Duterte naamos mga pro Duterte groups. Daghan man yung mga pro Duterte groups. Nga panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, hinugtanay ang gubat batok illegal nga drugas. Unya, ang mga patay nga nahitabo panahon sa war on drugs, saga didto gi-attribute ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, suyop niya tanan. Hasta itong mga patay nga ang mga drug pusher ng unay na, si Digong gihapon ang gipasanginlan. Noon, doon ay mga gitawag o collateral damages sa war on drugs. Kahit doon ay mga inusinti adto ang naamong. Kahit nagkinulukoy ang uban nga mga pulis. Nagpataka lang o pang-pick up. Nagpataka lang o pang bunlot ang uban na nga matay, ang uban na saipan lang. But panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ato ang na-feel good ang hinugtanay nga kampanya batok sa illegal nga drugs. Although, karunggod o atong kaminaon to mga kasama si Trillanes nga maoron ang unsa man ni mortal enemy sa mga Duterte. Nga panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dunay drug lord ang iyahang financier. Well, akusasyon ka na, kinahalan ka nang ma-prove ngadto sa korte. Akusasyon pa man lang. But the fact nga sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dunag yoy war on drugs, ug mauni ang nakaamong sa ato arong kanhi Presidente nga gipriso siya dito sa The Hague, Netherlands. Kay unsaon nga bisan ning mga away sa mga pushers nga nagunay-unay sila, kay ang usa ka pusher ni tumbling kay wa ni bayad, gipatay ang pasanginlan. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mao'y nagpapatay. Ha? Ba ito nga mga dagko sa mga personalidad ang nangamatay panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero kung ato ang kahinuman, si Digong ni sugod o lingkod isip pangu sa Pilipinas pag 2016. Sa dihang nang hinapos ang tuig 2019, nasudlan tag COVID. Nag-pandemic ta pag tuig 2020. Hangto na ni sa tuig 2022, wapag kayo nilurang ang COVID. Og ang focus sa administration ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa nahabilin nga tulo ka tuig, nakafocus sa gira bato COVID. Og ato ang i-analyze, nakalabok-labok yun si kanhi Presidente Digong sa kampanya batok illegal drugs sur sa tulo ka tuig from 2016 ngadto sa 2019. Aron ma-fulfill ang iyang saad ngadto sa mga tao nga ang illegal nga droga sa Pilipinas sulbaron lang sud sa unum kabuan. Wa man to na sulbad yun og unum kabuan. Matod pang Digong, atagay ko ninyo laing chance. Kay masulbad rin eh. Karong grabe naman gin kayo ang illegal drugs. Digo nas Digong, lisod na ni sulbaron. Kay nakagamot na ugmayo ang illegal drugs. At least, doon natin panghimuon ani. Aron maminusan ang mga drugista. Aron maminusan ang mga adis-adis. Aron maminusan ang mga mabiktima sa mga adik. Now, pag 2019, sige kaingunan ako, sa hinapos ang tuig, nasunda matag COVID, pag 2020, nakafocus na ang atong gobyerno sa kampanya Bato COVID. Oh, mauna po itong daghan ng mga buaya panahos pandemic. Labi na din hospital health. Ambot lang, asa na tugi punitron si kanhi Health Secretary Francisco Duque III. Ang kanhi pinaka right hand ni Digong panahon sa pandemic kun maghisgot tag kampanya bato COVID. Kay puwerte tong overpriced ay. Sa nagkadaiya nga mga bakuna, bihan unsa na lang, overpriced. Unya, ang atua sa mga local officials, puwerte sang pangomisyon. Ha? Nailhan ang tinuod nga kulor sa atua ang mga opisyal ni adto panahon sa pandemic. Kay hasta ang mga ayuda kurakuton man. Karon, nabalik na po na. Kay kini mga ayuda gikan sa national government nga giagis barangay, dili siguro tanan, apan daghantang nahibawaan, gipang tulis ang mga benepisaryo. Natin nahibawaan, 5,000 ang ayuda. Labinas mga sektor sa mga driver, ang nabos mga driver, 3,000 na lang. Kapandaan og 2,000. Ang uban, basta ko paginana ang gikapon. 3,000 ang gikapon. Ha? 2,000 na lang sa benepisaryo. Mas maayo nga paabot ni kining problemaha ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. kay sagad sa mga pagpangkapon nga atong nahibaw-an dinhas barangay. Unya ang uban nga mga benepisaryo mo utong na lang kay ingnon man posting lista nga ang nagreklamo diha kay napabayad daghan nga mga ayuda. Gusto man ka kang ma-appeal og lista. Ang labagulbol kay naghago masang barangay og process para makadawat kag ayuda. Puting grabiha, no? Tinulisay, no? Di gin makonsini siya sab. Kini ato ang uban nga mga opisyal. Nga bisan usa ka lugas nga mumho sa kanon. Nga ilang gipakaon nga to silang anak. Tinulis, kinawat, kinapon, gikas benepisaryo sa ayuda. Di sila makonsensya na. Nahapit na ba mag-eleksyon sa barangay? Mauna inyong timandaan og mayo. Ha? Oy. Naarba na sila nagkadaiya nga mga political parties di as barangay. Lailahan ninyo, ha? Oy, team! Team Kapun! Atong ibuto ang Partido Kapun! Atong ila-ilahon ang atoang linya, mga kaigsunan, para muasinso ang atoang barangay, para kanunay kamong makadawat og ayuda. Atong i-vote straight ang Partido Kapun! Ang mga tawhana, sus, pagkawagi ayo. Di mahadlo kabaan, ato ang lining na natimang bas ato ang isyo ron. May kalamigitan sa illegal drugs, may ato ang focus atong isyo. Kay mauni ang nakaamong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga napriso siya ron dito sa The Hague, Netherlands tungod sa war on drugs. Now, so sa tulo ka tuig, from 2016 to 2019, nakalabok-labok og mayo ang war on drugs. O gani, ato maning makuan, ma-connect sa mga kaso ron nga naabot nga to sa ICC. Hinoon, ni-withdraw malaging Pilipinas sa International Criminal Court ang i-connect sa ICC kadturang mga panahon nga membro pata sa International Criminal Court. Unya panahon nga na Presidente Digong og nahimo siyang mayor sa Davao. Ha? Grabe no, kinutkutay yung mayo. Oh? Gikutkot yun og mayo. Hasta tong panahon pang mayor si Digong sa Davao. Appeal man sa isyo sa extrajudicial killings. Oh. Now, ang 2020 ngadto sa 2022 naka-focus ta sa gubat bato COVID. Diin pertin daghan ang mga kagaw niadtong panahon na kay di gyud ka maong makonsensya. Tulisan gyud kayo. Tulisan kayo. Mga punay gyud og ayuda. Karon tungod sa krisis sa gasolina o krudo, naa na po'y ayuda sa national government na issue na po ni. Kadaghan ng mga barangay officials nangapun sa ayuda. Mao ni mga tawhana, nganyong bantayan. Kay hapit na ang eleksyon sa barangay, karon na bang Nobyembre 2 o 2 kausaban? Ila-ilahan ninyo kinsa ang mga membro dihas barangay sa Partido Kapun. Grabihag kawa naging konsensya, no? Tricycle driver, gihatagan og ayuda sa atuang national government, kanang maong ayuda gikan anato nga mga taxpayers. Kay nibati ang atoang national government sa panginahanglan sa atoang mga tricycle driver. Ikaw, tricycle driver ka. Ang imong ayuda nga gidawat unta, gikan sa gobyerno, 5,000. Nasangit man sa atoang mga opisyal, ang imong gidawat, 2,000 na lang. Grabihag pang kinapunay, no? Muna, wani sila mahadlok kini mga kurakot. Og dili naman gani sila yun kamaong mauaw, og di naman sila kamaong makonsensya, og pating naman yun kayo sila kasing-kasing, di na sila kamaong maluoy. Ila untang kaluyan ang ilahang anak, og ang ilahang apo, og ang tibuok pamilya nga naamong sa ilahang pagkatulisan og pagkakawatan. Ha? Ighungit na silang anak sa usa ka kutsarang kanon. Di sila maghinuktok, no nga, uy. Kinapnan man eh. kining kanuna, produkto nis akong kinapon sa ayuda. Ilailahan ninyo ng inyong mga opisyal sa barangay, oy, ipang-kick out na ng mga punay o ayuda. Oh. Now, ako malikon, ako na lang natimangan God, kining pagpangapon o ayuda tungod sa marilit man ginato, gikas war on drugs ngadto na sa pandemic sa COVID-19. Ang, well, although dili perfect ang war on drugs, kay dunay mga naamong panahon sa gira batok illegal drugs, diin dunay mga inosente, waylabot, nangamatay. However, di man tanan nga mga nangamatay, di man tanan nga mga extrajudicial killings, ang nagsugo mao ang administrasyon. Ha? Kaya karon o, na magkapoy mga extrajudicial killings sa mga report ni kasamang Radyuman Polaro, ni kasamang Josipus G.Q. Quijano, ni kasamang Jane Gallardo. Og nakadungog mo sa ato ang mga balita dinhi. Dunay pusher, giunay og patay sa iyang kauban nga pusher kani tumbling sa gibaligya nga drugas. Dunay mga pusher, gipapatay sa drug lord kay wala ni remit sa halin sa illegal nga drugas. Unya, i-attribute niya na sa tuang administrasyon nga ang mga pushers nagunay or ang mga drug lord nagpinatyanay. Pausap na panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, although dunay mga pagpagpatay ngadtos mga drug lord, mga pushers o uban pang mga na-involved sa illegal drugs, but dili po tanan ng mga extrajudicial killings, si Duterte ang nagsugo. Oh. Ano ito mo, God, kaya tanan naman lang ng mga extrajudicial killings, labi na ang issue illegal drugs, ang akusahan maodayon si Duterte. Oh, now, mao ni ang problema ron kung kanusa pagka ma-release si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Tiguang naman ni si kanhi Presidente Digong. Ha? Katugong diri sa Pilipinas pa, magsigi siya og joke-joke about istorya na malanggutong iya kutob. Ha? Mao na giingon nga sa huna-huna na lang yun kutob. Tiguang naman yun. Oh. Na ay mga abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mao bag-ong ni-handle sihang mga kaso diha sa International Criminal Court. Ambot lang unsa kay mga strategy na pud ani iyang bag-ong abogado kana ay lead counsel, na apoy associate lawyer para matabangan yun si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pagdipinsa sa iyang kaso. Now, kini mga kalyado ni kanhi Presidente Digong diri sa Pilipinas, unsa man sila, may chance ka nga makigreunion sila ni kanhi Presidente Digong ngadto sa Diheg. Sa dihang gisuwayan og aristo si Bato, matod pang Bato, loyal siya ni kanhi Presidente Duterte, but di gyud siya gusto supak sa iyang kabubuton nga itipon siya ni kanhi Presidente Digong dito sa The Hague, Netherlands. Og prisuhon naman lang kuno siya, anhi siya prisuhon sa Pilipinas, di siya magkapriso dito sa The Hague. Di pangutanas ba to? Di kaganahan, Senator? Gaymuha ng permanenteng ikauban si former President Rodrigo Duterte. Matod pang ba to? Ako ginang gihandom nga akong ikaoban pirmi ang ato ang former president, but dili didto sa The Hague. Kalison kayo kung ato sila mag-reunion sa prisuhan. Oh, sa inang ka mag-reunion sila Si Bato, niya sunod. Si Bungo, oy, nandito pala kayo. Oy, Mr. President, oh, welcome. Ah, advance, Merry Christmas. Askang lisura. Initas politika na to sa Pilipinas, oy. Ha? Kini mga membro ba sa International Criminal Court, kini ilaha mga agents. O doon na ba'y political will ang ato ang nasod para balibaran ni sila? Pwede man good. Matod pang bato, nahinomdom pagin siya. Sa dihang, wa pa nabuak ang unit team. Giingnan siya ni Presidente BBM nga di gyud tugtan ang ICC nga mo enforce o warrant diri sa Pilipinas nga dili mo sugot ang atong gobyerno nga pangdakpon ang mga subject sa warrant sa ICC nga ang ato ang gobyerno sa Pilipinas dunay sovereignty gani nakadungog man mo sa mga statements ni Presidente BBM, sa dihang wa pa nabuak ang unit team. Nadili papayagan ang ICC na papasok sa Pilipinas dahil meron tayong sovereignty. Mao gyud ang giingon nga hindi papayag ang ating pamahalaan na through warrant sa ICC huhulihin si former President Rodrigo Duterte sa panahon to nga wa pa nabuak ang unit team. Pero sa dihang nabuak na ang unit team, ang tubag ni BBM, wala siyang alam. Mausap na aron. Sa dihang gisuwayan og dakop si Bato, ang tubag ni BBM, wala po akong alam. Sa dihang wa pa nabuak ang unit team, ang istorya ni BBM na may soberenya po ang ating bansa. Hindi tayo dapat na magbigay ng pahintulot sa ICC na huhulihin ang mga subject nila sa warrant. May soberenya po tayo sa ating bansa. Dapat ang iiral dito ay ang batas ng Pilipinas, hindi ang batas ng ibang bansa. Hindi po papayag ang ating pamahalaan na ang ICC ay ang huhuli kay former President Rodrigo Duterte. Pero sa dihang nabuak ng unit team, lahi na ang tubag sa ato ang Pangulo, wala akong alam. Matod pang bato, gipasaligan gyud siyang BBM nga senator, hindi ako papayag na papasok dito ang ICC. Dapat iiral ang sovereignty ng ating bansa. Huwag kang mag-alala, senator. Hindi kayo mahuhuli dito. Pati hila kong bato. Ha? Kay Chris Bato, ang angga bato. Pero kapayason man kayo ni, humok kayong mahilak. Pidam daw. Kahinilak, itinood aning bato. Pero ninot magkunoon, hinoon kuno ng muhilak na kay. makaluag bas ato ang dughan. Di, gikapunghan ng bato. Pwerteng hilak ni bato. O iyang gingnan, nanawagan siya sa presidente nga, Mr. President, please protect me as a Filipino. Kay panahon ko no, nga okay pa ang relasyon nila sa politika, gipasaligan siyang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili ipadakop sa ICC. So naningilas ba ito nga, Mr. President, please protect me as a Filipino. Tinulungan kita sa inyong kampanya. Ngayon, tulungan mo ako. ang tubag ni Presidente BBM na wala akong alam. Ay nako, ang politika sa Pilipinas. Oh, wapamunaanan aning ato ang politika. Ah, mauna ni. Okay, okay. Ay, si Ma'am Lose Elevera, good evening. Bro Francis Akaak, shout out ni Hana Malin Digamo Butal, Tagadanao, Bohol. Okay, thank you. Cell to Per, may gabi from Memphis, Tennessee, USA, Chris Cipriano. Aha, kumusta ka mo di, oy?
1: Wala pag-asawa.
0: Ako may report si kasamang GQ di ha, kasamang store. Okay, ito ko nung huminaon. Aha, standby sa mga palatong iskutanan.

0: ko nagkurong.
1: Wala mang haros, manig kamunggay kang administrasyon.
0: Kaming
1: lain na pong naanap sa lain ng kauban sa mga Pro Duterte ang napasakaag kaso. Kato si Marcolita.
0: Si
1: Senador Rodante Marcolita.
0: Wala na'y
1: espin. Nagatubang rong kasos ombudsman. Appeals kaso, plunder. Kay sumapa, wagid. Nidawat o 75 million pesos nga campaign funds. Mao ba? Okay, sige. Ang oras karon ha, alas 10:23. Mawana ni Ron ha, kamo mga trolls. Ayagin mo og saligin ha, kay abi kay nagtakuban mo si inyuhang pagka-troll. Abi kay lahi na ang inyuhang account ha. Kay ang National Bureau of Investigation. Suma pa ni palawom kini karon sa pag-imbestigar ni ining nagkadaiya nga mga accounts nga gigamit sa mga trolls. O tanaw ra. Ang Kongreso giawhag sa National Bureau of Investigation nga mapasar og balaod aron hatagan og mas lapad nga otoridad ang mga tinugyanan sa balaod pag-monitor sa nagkadaiya nga mga social media troll farms, mga fake accounts o mga AI-generated content aron linglahon ang publiko. Pastilan. Kadaghan na baro ng gawas nga mga video nga AI-generated. Ah, pastilan, uy. Kana na ang gikulata og mayo ni Bato si Trillanes. Niya nagkuan pod sa AI generated gapon kasamang Nestor. Kana bang kuan? MMA ah pastilan. Kupo-kupo oy. Si Laila de Lima nga naigos patid ni Sara Duterte. AI-generated na, ha? Okay, ato ko nang balikan sa ang patrol karon, be.
2: Ronda Presinto!
1: Yan na, si Radio Man Josephus GQ Quijano, kasama GQ.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report!
3: Pagkabag sa 20 kilos nga nilang isawo ang nag-contestate sa mga pandiwa sa Pilihan, yung naghapon ito sa may Purok Gaway-Gaway sa Barangay Uling, Naga City. Ang nagatakpan, mga si alias Romis, kung si alias ang Parigon na Nilipin Partner, o sa nagkita na Electrician ng Tagasano ng Lady, naglang nagpagin ni Usaka alias Dante, kung na si alias Osaka Construction Walk, ang taga-lumay ng taga-Laguna dito sa Luzonda. Ang magkapaliba sa Pilihan Civil dito sa Osaka Bible Inspiration, at ang nangyidwa ka magagingong tiga payo to legal kan rugas din sa dapat sa rugas naging yung gilantri pa kining maog siya mo o gitransak sa pagkasakong sa pinasir nga dito makita sa Naga City o sa 10 million pesos sa ilagay yung pagigay mo bypass money sa maog transaksyon di ang nasuta na ginong tiga kung tagap ni sila sa mga gindahan siya mo dito sa takbayan sa o sa probinsya sa Sugbo. Ang mao nga mga dinakpan nga sa kawang gigitin din na dito sa PDA 7 na magiging magkuhay o 20 kilos mo lang ang siya mo nga mo baloro tapin sa 136 milyones pesos sa pagod sa patrol ako si Radyo Man Joseph Osgano DYH Petatag RMN
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Oras mga kasama alas 10:27. Padayon sa ito ang tulumanon. Atong balikan ang pamahayag sa ito ang National Bureau of Investigation. Ngailahaning gipalauman pa ang investigasyon sa nagkadaiya nga mga trolls o mga troll farms. Butang mga troll farms na manggoy mga financier ani nila o dili ordinaryo ang ilang financier, ang budget po na millions, isilduhan ni sila. Mauna, unya, adto na ni sila musod sa mga nagkadaiya nga mga Facebook pages, mga Facebook accounts, nga tag-as na og mga followers sa Madrid DYHP. Oh. Then, di ganun sila kauyon sa opinions abang mga netizen, ilahaday ng bastuson og maayo, ibasday nila og maayo, mailahan man yung muna, trolling for mahaw, na bastos kayo, ay, di ka maong morespito. Supposedly, og edukado gud ka nga pagkatao, o bisan gani, og gamay na kagrado, ang kanang pamatasan, imuha maginang makatunan, suod mismo sa pamilya. Pero kini sila, wa'y batasan. Bisan unsa nila ipang bash, hasta mga plain nga mga netizens, hasta mga plain nga mga reactors na to, ilang ipang bash, okay ra. Ako, wa'y may problema na kung i-bash ko kay sus. Manhi na kitaan ng mga bashers. Okay ra na. Kagato patulan ni sila, o gato may naikan, looy niya. Oh. O patulan tani, eh, ang problema lang niya, kasama ni Estor, kapoy na eh, sila lagi atong patulan. Oh, pwede man, o gato patulan lang yun. Ato lang yun tuyoon. Sa panahon ni Kanhi, Governor Gwen Garcia, gipatulan mita itong mga bashers, ay gipang lutsagwaran to eh. Now, kini mga trolls, binuhi og mga politiko. Ang uban sa bayan nila, nisakay lang og unsay trending, nagmugna og troll nga account. Karon, daghaman ang gawas din haron sa mga social media. Sa nagkadaiya nga mga social media platforms. Pero ang usog yun ron, Facebook man. Ha? Di bang kita kakita og mga trolls di has Instagram? Oh, ang uso di has Facebook. O naapo di has YouTube. But ang Facebook yun, mo ay pinakadako nga binyo para sa mga trolls. Anha sila di ha magpakatap og mga fake news, mga misinformation, unya og tugang ngayon kas tinuod, baraon na yun ka. Mao na ilang style. Unya, bastuson na yun ka. Unya, below the belt. Ha? Ano sila kabastos, ha? Di ka maong morespito. Nagsalig man sila, kanagtakuban man. Oh. Bisan unsa nila itakuban, gamiton nga mga fake bang nga mga account. Karon na, tinuduna mo. Sa National Bureau of Investigation, base mayayay mo, ana. Ha? Ayaw mo, og salig, abi kay fake lang yung account. Pagtuong mong di mo matrace, matrace mo. Oo. Matrace mo sa NBI, og tuyoon yun mo. Daghanang mga trolls, nangasakpan, og ipang pasakaan og kaso. So, hinahinay mo ang inyuhang mga comments nga bastos kayo. Kinahanglan ka, mausad mong morespito sa inyuhang isig kanitisin. Oo. Kaya pataka mo, kaila pa ng inyuhang kagaw. Ningon ang NBI, labing maayo ang Kongreso, pasar o balaod, arma lapdan pagyod. Ang otoridad sa tuang mga law enforcers pagpanglutos nining mga trolls o mga troll farms. Labing na ni mga troll farms nga ang mga financier, mga politiko. Oh. Now, mao ni ron, ha? O doon na special law ani. O niya, masakpan mo nga nagpakatap o misinformation, posibleng mas bugat nga silot ang ato bangon. Oh. Kaya karon naghan na lang mga modern nga teknolohiya. Karon mo gamit mo AI, ang atong gobyerno mo gamit sa AI. EI nga mo trace kasamang nistor sa mga fake accounts. Ang ato arong Philippine government, naanay artificial intelligence. Unya, lahi ni nga klases pagka EI kasamang nistor. Kapipila lamang kasikans, mahibaw ano na, kung kanang maong account fake ba na o dili. Pipila lang kasikans, mo detect na yon ang EI nga kininiya fake account ni ang tag-iya ani mao ni. Oh. May bawaan mo nga nagtuo ba ang kining mga trolls nga ay okay ra ni eh. Ato ni bastuson og mayo kay wa bitay makaila nato kay fake man ning ato account ay mo saligan na. Ha? Sige mo binastos diha social media pakatap og mga misinformation fake news gihiluan ninyo ang utok sa mga tao. Oh. Nagsabwag mo di maayo din ha sa social media. Ang uban ninyo, nagdawatan og sweldo sa inyo ha mga amo. Ang uban sa buha, nagdawatan. Voluntir ako, no? Sinuusad sa daning uban ng mga trolls, nagvoluntir lang. Why gidawat? Unya, ang ilahang mga leader-leader, nagdawatan di agdag kong income. Ha? Now, ang ato ang gobyerno ron, doon na ng EI. I-trace kin sa mga account, be. Oh, uy, nga nung, gikulata, malaginig mayos, Laila de Lima ni, Inday Sara, kinsama kay, tag-iyas account, ani? Uy, nga nung, gikulata manis, Trillanes ni ba to? Bitaw, okay naman ang ina sad ba? Para na ako, freedom of expression na. Ana din ha mo come in whether or not ang kana ba mga AI generated nga mga video makonsider ba kana nga freedom of expression unya ang atong presidente magiwi-ngiwi ang naong mura nagsumbi gamit ang AI ha freedom of expression kana. Wala man pong uban, wa man na di man EI naghimo ana kasama ha tinuod maginag ngiwi ngiwi ang naong. Unya matod pang matibag kini ang NBI ni take down na sa nagkadaiya nga mga fake accounts through coordination with Mita. Oh, karon ra ba sikat manis Inday Mita ron kasamang nistor. Kay, og mo qualify ka na, maka-income ang yung kang Inday Mita. Oh, daghan ron ng mga content creator. Tanan karon content creator na. Ha? Tanawa. Yan to, imuhang profession kasamang nistor, gibutang nimo sa imong Facebook account, technician. Karon tanawa imuhang profession, di ba? Content creator. Oh, patabang na yung NBI ron ni Inday Mita nga itik down kini nagkadaiya nga mga fake accounts. Oh. Unya, matod pang matibag, sobras 2,000 ka mga fake accounts. Sukad nga siya ni assume sa office. Ah, wala. Nag-atubang nag-investigation. Og ang uban nga mga tag-iyaan eh. Gipang pasakaan nagkaso. Ang gigamit ron sa NBI, ang Cyber Crime Prevention Act of 2012. So careful ka mo nga mga trolls. Labi na ang uban ninyo. Pipila ka buwan na, wa bagyon masulduhi. Kadto bitaw nag-angat ang 2022 nga eleksyon, lipay man ang mga trolls adto kay updated pa sa sila swildo. Humas 2022 nga eleksyon, wa naman masulduhi. Giutang mang swildo, hangtod ron wa pa man na bayri. Ha ha ha ha! Oh, matod pang matibag ang troll operations. Lahi gini tungod kay dunay mga na-involve ani nga coordinated behavior. So usara ang source, unya ang narrative, kanana ang mura basab og tinuod ba. Oh, pero kanana pag influence na sa tungunahuna, ha, aron ingnon nga mao gid na ang sentimento sa public. Oh, sinangka ang mga troll farms, palitan ilang member. Usa ka member dunay 1,121 ka mga accounts kasama ni Nestor. Ha? Lalaay mga SIM card ba? Unya sudan sila ngatos nagkadaiya nga mga pages og mga accounts nga tag-as na og followers. Adto sila magladlad og may silang pagkabastos. Iladlad lang umay dito ilang pagkakulukoy. Oh, bastuson og mayo basta gani. Doon na yung mga opinion ng ilang mabasahan. Nga ni contradict o kung sa'yo gusto silang amo, ilang bastusod ng bayo o niya mo, below the belt. Na? Ano sila kabanghag? Napakango na ni Ron sa National Bureau of Investigation kay supposedly dili man iingon ani ang ato ang social media. Sa dihang, nahinomdom pa ko ni Anto. Ang sawa pa ang Facebook kasama ni Nestor. Ang unang ang niuso ni adto mao man to ang sa tuig nga tawag atos una Friendster. Di man ka ito na magani mubastos palagsa kayo. Oh, unya pagsugod sa Facebook dili ingon ani kabanghag ang uban nga mga netizens. Karon na ta kabante kabanghag pa ani niya oy. Ha? Takoy batasan ba ni tawhana? Mao dai kay troll man. Oh. Ang uban mo react dito, troll. Kanabitang uban ng mga netizens, managlahi bag opinion niya, banghagon og mayo sa troll. Niya, magdilinya rin dito, ha nga. Yeah, special mention to mga kauban po ng mga trolls. Nga, oy, tanawa na eh, oh, bitaw. Oh. Ang uban, maglagot, mga na lang, oy, tayo reaction ba? Oy, troll ka! Kanya, kinira bang mga pagpang-bash sa mga trolls o magpadakaan nila? Ha? Pertilisurag yun. Oh. Kami diri, hashtag kami's media. I-bash, ano yung mga trolls nga mga kulukoy kayo? Huwag i-exempted na mo. Kanya, bisan unsaon pa nimo og ka og minaayo, i-bash ka, bisan unsa na lang. Kaingon ko, sampulan ka na to, no? Pero ayaw na lang, oy, kay basin, og pamugas po na nila, pero hinahinil lang mo, oy. Kaya na, tanawa. Nilihok na ron ang ato ang National Bureau of Investigation. Kamu mga trolls, panglutuso na mo. O, kaluos niyong pamilya. Nag-troll gani mo, aron doon ay pamugas, o niya, ato na hino umapuntas, prisuhan. O, well, para na ako. Okay naman po. Ha? Nga i-monitor kining nagkadaiya nga mga fake accounts. Kamu mga sila gigamit, Diyos binuang. Oh. Og ikaw kay binuang, gaano mo gamit magkag-troll nga account? Ha? Uwa ka nag binuang, uwa ka kahibawasan, i-bash ka ang imuhang ang nagamit og troll account. Ay. Sa sinultihan, makaingon ta, uy, murag ako aram maning amigo ang ni-bash na ako, oh. Inhaagod sa social media, dako kani og influence sa pangutok og sa panghuna-huna nato nga mga tao. Labi ng daghan, ha?
4: Kay mao lang ini atong sentimento ug unsa kon daghang opinion mao na sakto, which is
1: sagad sa majority opinion sayo. Oy, pasaylo alang ko sa ako ang huna-huna, ha? I will respect to the opinion of the majority, but moingon ko base makasama sa ato ang panukiduki, sa ato ang kasasayan, bisan panahon pang Jesus Christ, kinsa toy majority maoy sayo. Oh, panahon ni Jesus Christ og nahinumdum kamo, kinumdum mo panahon ni Jesus Christ, kinsa man tong mga nipalansang ni Kristo mas daghan, ha? Sa dihang gipapili ni Pilato ang mga tao kung kinsay buhian, si Kristo ba o si Barabas. Ang ilang gipili mao si Barabas. Ang tingog sa mas daghan sayo. Sa ato ang politika karon diri sa Pilipinas, kinsa may unang giila nga presidente sa kanang gitawag og Philippine Revolution panahon sa mga katsila, nag-eleksyon man to ang ato ang mga katipunero kung kinsay ilhon nilang leader, kinsa man si Emilio Aguinaldo, ang kabahin sa original founder sa katipunan, wala noon, naisahan. Panahong irap. Tanawa, unsa ta katunto. Oh, wala to patiwasa ang impeachment kay nag-irap resign. Yanga-yanga, at wala pong gipili og balik si irap. Niadtong 2010 nga eleksyon, ugwa pa rin daog si Pinoy, si irap, masubli nga presidente sa Pilipinas. Ako maingon ko, well, sorry to say, nga maingon ko, this is my most humble, personal nga opinion. Sagad sa majority opinion sayop na. Og maone, gipahimuslan po sa mga trolls. Kanag tuo mangutang, ah, daghan lagi ni mga comments ngayon ani, mao ka na isakto, well. Tugkaran niyo og mayo ang ato ang history. You will study world history. Labi na ang ato ang history's politika. Sagad sa mga majority opinions sayop, dili mo isakto. Mas kasaligan ang minority opinions. Karon iya naman ta sa social media age, ako maingon yun ko, sagad sa mga majority nga opinions sayop na. Dili credible nga maogin na. Well, siguro, doon ay mga panahon nga masakto po sila. Dili mo sa tanang higayon nga sakto ang opinion sa minority. Susama sa mga dili sa tanang higayon nga sakto ang opinion sa majority. But, kadaghan ang itanadasmag. Doon ka nagtuo ta nga ang majority opinion mo ay sakto. Kadaghan na ta nadasmag ana. Now, og ako na ning nalakbitan tungod kay ang pag-influence sa opinion sa majority, dako kayang factor kini mga

0: dinha sa social media. Well, pirang kahailag istorya sa 2022 election. Daghan mga trolls, mga politiko ato. Oh. Daghang mga binayaran ato nga mga trolls. Nagpakatap og mga misinformation. Dako kayo factor eh. Ngano ni daog si Presidente BBM og si Vice President Sara Duterte, sila haron nga posisyon. Dako og influence ang mga trolls ngantos mga butante. Namao ni pagangon sa NPI nga hunungon na ni mga fake news og mga misinformation. Ilan naging isampulan? Kinsa tong nadakpan gani? Nga kanhi broadcaster kasamang Nestor, si G. Sunsa. Nagkatos G. Sunsa, maotoy gitudlo sa NBI nga nagpakatap og fake news nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. naglisod na og mayos iyahang panglawas. Kadtong pipila ka mga adlaw ba nga wa ni pakita si Presidente BBM. Doon ay mga nanggawas dahil sa social media nga ang ato ako nung Pangulo, naglisod na og mayo. Ha? Di na mayo paminsas utok. Nagbidri din na. Oh. Paggawas yus ato ang Presidente, let siyag mayo oy. Letlayat kita nga ito ang Presidente. Buhay pa ako! Niya, nigawas din ito mga balita nga. Condolence po. Oh, rest in peace, Mr. President. Nagawas ito mga fake nga mga medical certificates. Appeals kitudlo nga nagpakatap o piki nga information mao si Jason sa. O niya, ako adik sildo ni Jason sa ito, kasama ni Storay. Ako adik sildo, no? Basta ko pag sildo ko na ito. Pila to, tag 1 million kada buwan. Ah, grabe ha. Anak sila kap, anak kap. Kuansap, kana na ang mauna nga uban nga mga trolls, mainganyo mga, ang ilahang mga leader, dagko na dag sildo. Sila, hindi ingon nga dagko kay sildo. But, di pa na sila na, mag-troll-troll lang sila din ha, sa social media, magka-income na. Oh, ba't mantay mo na ha? Kailutuso na mo karun. Sa National Bureau of Investigation, unya ni Anagi, pakita nga sampul ang NBI, o usaan na sa ilang ipanakop ang inyong amo, nga si Jason sa, bantay mo.
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? Tintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 10:50. Okay, padayon ta karon sab sa ato ang tulumanon. E, kumusta man mo din na? Oy, ato ang mga suking team kaminaw ning adlang Sabado.
2: Alas, sige! Sugda na nato ang ato.
0: Hindi na hatog ka na to, mga kasama sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mga dugo? Masinuna ka, diabetic hypertension o kakahibaw. Ana, ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease. Dili mayon na samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw huwata nga mo grabe ang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice. Against diabetic-induced hypertension. Okay, sige. Oy, si Jose Lito Bintoy. Aha. Shout out Arda Family, Abelia Family, Archival Family, Ognovila Family, Dias Lower Busay, Cebu City, gika ni Michael Bintoy. Okay, thank you. Ruel Flores, shout out na ko sa kong amigo nga taga Dumaguete from Ruel Flores, dere sa Sikihor. Okay, thank you. Jefferson Digamos, okay, thank you. Dina Introliso Claro, good evening from City of Naga. Oy, kumusta mo diyan, oy, City of Naga. Okay, sige. Ang oras, mga kasama, alas

G51. Okay. O saman mo, o yun baka mo na kanada ang minusan ang edad sa mo avail o optional retirement. Una rin balaod nun nga us-usan ang edad sa optional retirement para sa mga empleyado sa gobyerno. Sama sa mga maestra. Ang House Committee on Government Enterprises ni approve sa usa ka balaod nun nga i-us-us ngadto sa 56 ang edad sa optional retirement sa ato ang mga empleyado sa gobyerno. Gikan sa 60, himuong 56. Gawas lang ato mga ato ang mga bumbiro, ato ang mga pulis, ato ang mga sundao, ato labi na ato mga pulis o mga sundao ang edad ana. Ilang retirement age kunwa kumasayop ha? Kunwa ko na sayop chief, di ba? 56 man, no? Inyuhang retirement age. Now, og optional retirement og atong i-apply god ang ato ang GSIS law, optional 60 o mandatory 65. Sa private sector, ang optional 60, mandatory 65. Unsa man ang optional, ang empleyado mohangyo ngadto sa employer nga mo retire siya sa iyo. Oh. Mao na gitawag og optional retirement. 65 ang balao na gid mismo mo nagsugo nga kinahanglan natang mo retire tiguang ta nang 65 ka sa ministro oi. But bisan pa man gani kadto mga ni retire na ni trabaho gani hapong uban kay labi na gagmay kayo ang pensyon. Ahat ang trabaho ay. Labi na SSS. Sus, kamaya. Ang tawag pensyon sa SSS. Ningon ang tao na ito, mga pensioners. Pluoy ang tao na mo, ani, attorney. Ha? Kuha nga nung stambal ang mong pensyon ay. Gamay kayo. Ang House Bill 207, nga ang co-author maosla si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, Kabataan Party List Congressman Rene Loisco nagtinguha nga i-amen or amendahan o usbon ang Section 13 Paragraph A or Section 13-A sa Republic Act 8291 ang Government Service Insurance System Act of 1997. O kabahin mga kasama sa maka-avail sa optional retirement kadto mga public school teachers. O sa may purpose sa mao nga balaod nganong musayo o retire ang ato ang mga empleyado sa gobyerno. Tungod makasama kay kana bang sama aning ato mga public school teachers nga hago kayo. So kinahanglan dili na to paantuson og dugay ang ato ang mga public school teachers nga maka kuha dan sila silahang pensyon. Oh, aron ma-enjoy nila og maayo ang ilahang pensyon samtang healthy pa. Kaya kanarabang mo tungtong nakas edad nga sa sinta, na ano medyo kay imo simulawas ka na gani mo tungto na kasidad nga 50 ka sa manistor, naghanagani kang mga pagmuon sa lawas, no? Di ato ka sa manistor. Ikaw, kay ikaw man maoy team captain sa basketball, ay sus. Mo, diwalwal na ng imuhang kontra o ginukuni mo, di yun kapas. Karon, lahi namang yun. Kay, basta mo suon na gani kas edad nga 50, aw halhal na gani mo dila oy. Bisan pagpraktisado ka. Oh. Now,
Laging maayo nga ang atoa kuno mga empleyado sa gobyerno ilahaning ma pahimuslan og sayo-sayo pa ang ilahang mga benepisyo sa GSIS, mahatagan po nilang panahon ang ilahang pamilya samtang bata-bata pa. Para nako, no? Para nako lang. Kinahanglan iisa nato ang benepisyo sa ato ang mga pensioner. Unya, uyon yun ko ani kasama ni Stor, nga isayo ang edad sa moavail og optional retirement sa gobyerno og sa private sector. Para na ko lang. Kaya ano, ganahan pa kamutilaw ang imuhang pensyon o niya, medyo mawagtangan na og lasa imuhang dila. Ganahan pa kamo gamit ang imuhang pensyon. Magunsa man ang imuhang pensyon din ha, imuhang edad. Panalitan, daghamok, dipindi ang magunsa to ang panglawas. Kahit doon na may mga tao nga, igidad o 50. Oh, 50 pa ganang edad. Nagkihol-kihol naman. Oh. Ang uban, igidad o 60, maraog. 80 na. Ha? Lasay uban nga, healthy pa yun kayo. Bisan sa 65 na edad, kahilty pa og lawas. Now, para na ako, okay rin ko na, nasayo ang retirement age nato nga mga empleyado, bisan sa private sector. Kadili manggod taon ta, taas og oras atong pamilya kasama ni Stor, atong timanan good, maglabi good ang atong oras sa trabaho. Kita bang mga pamilyado, maglabi gin ang oras atong trabaho eh. Ikumparar sa ato ang pamilya. Pipila lang ka oras good ang ato ang magahin sa atong pamilya. Mas taas ang oras, diris ato ang trabaho. Unya, og muritar na punta ang ato mga anak, mga minyo na. Or ang ato mga anak nga o kita nangapo na. Oh. Then, na tinood kay pensyon, igo-igo na po rin mo ang pensyon, kapuyan na kaglaag. Kapuyan na kaglaag, ay sakit kaya kong tuhod. Arthritis. Oh. Para na ako, mas indot yun na, nga muritar tag sa'yo sa ito ang trabaho. Then, di man na makapugong na ito nga mangita pataglaing income, bisa na umuritar na. Ha? Bisang muretire ka na, pwede bang ka mangita og lang income ba? Oh, ngayon mo habang ka panginabuhian. So, kanang ina tinuod nga wapay sa sinta, pwede na ka mo optional og retirement, para na ko, okay kay ko anak. Para na ko lang. Eh, ambot lang ka ninyo, okay ba ninyo? Kay, enjoy po na to atong life kasama ni Storoy. Oh, nabit ako yung mga klinti, mga senior citizen na, maingon nyo ko nga, uy, madam, enjoy your life. Oy, ayaw na, sige, hunahuna ng problema. Kay 60 ka na. Oh, sir, madam, enjoy your life. At the age of 60, labing mayo, i-enjoy na nato ang ato ang kinabuhi. As long dili lang ka makayatak o katungod sa uban. Oh, enjoy lang. Laag na ka. Oh. Kung sa imong gusto nga wa ni mo na himo pa sa panahon sa ikaw nga batanon pa, himuan na ron aslo nga di lang nadautan. So, may nga mapaniguban nga, yung sao mapuna mo pag-enjoy ani among life attorney nga gamay man kaya mong pensyon. Ang buhaton sa gobyerno, patas ani ang rates ato ang pensyon sa SSS o GSIS. Oh. Kay, tinuos sa well, practically kasama ni Stor, kita bitong medyo tiguang na. Kapoy na po na eh. Oh, manang ang musunod mga batanon na po. Oh, kami diri oh. Sugo na muling panguban ang mong buhok din eh. Mas may na ang sunod na mo, mga batanon na po kay mga energetic pa kayo.
mga kinibang daghan pang mga mahimo sa mga ideya ba sa ilahang profession, daghan pang mga innovatives sa pagpalambo sa ilahang field sa trabaho. Kaya ana maginang kasama ni Store God, matiguang na ka, natural. Ang imuhang productivity, maapektuhan mo yun. O, ikaw, panalitan. Pila na kakatuig nga nahimong technician. O, lahat na ginimuhang productivity ikomparar sa bata-bata pa ka. Kaya ni Anto, luhutay ko kag disayos ka oras. O, karun. Lapas na walok oras. Kapoy man. O, oh, 12 ka oras, kapoy naman. Lahi naman ka niya ito. Grabe ta ka, survivor. Bisan gani ako niya ito, mga kasama. Ang atong programa niya ito sa gabi, alas 8:30 ako ito magsugod kasama ni Store. Oh, kato nawa si Andrew Pordoy. Then, ipuli si Kuan, si Anhing Nash Alinio. O niya si Nanay Rose Basadri Lion. Then ako. Oh, kay humang Nanay Rose, ako ni pulis atong program. Alas po, so imediato sa gabi eh. Ha? Pero kato, kita ni ato, energetic yung kita sa tanan, kay bata pa man. Karong nga matiguang na ta. Maapiktuhan yun ang ato ang productivity. So, para na ko, okay na na, sayo-sayo lang ato ang optional retirement. Pero hatagan kita og taas-taas nga pensyon kasama ni Store. Kaya mo sayo pag kag-retire o niya, ang imuhang pensyon di na kaigo sa pagsuporta sa iyong pamilya, luoy po ni iyong pamilya na, labi na naapa kay gipa-eskwila. Ha? Muslan bang mo resign kag, mo retire kag sayo, kinahanglan arang-arang po nga pensyon ang imuhang madawat gikan bas SSS kana sa mga pribadong kompanya na kun ikaw ang trabaho sa private sector o sa gobyerno under na sa GSIS no ato ang mga pulis military mga bombero do na pan pulis like og lingon nga mga pension plan may na ilahang mga benepisyo diha sa gobyerno niya sayo po na sila mo retire kasama ni Store no. Kini ato ang mga law enforcers, 56 imong edad. Pwede na kang retire. Bata pa, no? Ma-enjoy nila ilahang pensyon. O sa'yo. Ato ang taon ng mga maestra, mga maestro. Ha? Ang uban, 65, ganahan pag yung ganihan pong mo trabaho. Or ang uban, 60. Sige pala hutay pag hapon kay. Ang nanguyawat ba nga ang ilang pensyon o aramat taas-taas? Now, pwede na hatagan na ito o mayo nga package sa pensyon ng ato ang mga government employees. O, maori ako ang yung pinubri lang nga panawagan sa ito mga kongresista. Kadaghang kita mga higala kasama ni Store nga mga kaswal. Kaswal ha? 20 na katuig, 30 na katuig, kaswal gihapon. Ngayon, wala na hatagig pamaagi sa itong gobyerno. Kiniingon na nga matang sa empleyado ba? Ngayon, lahutay siya og 20, at 30 years, kaswal lang gihapon. Ngayon, wala siya na himong regular nga empleyado. Ngayon, wala niyong pangita ang pamaagi sa gobyerno. No? Apin na niyong ato ang mga job order ng mga empleyado, ngayon na sila yung mga benepisyo eh. Amot lang giyon sa kapag hinuktok sa ato ang Civil Service Commission, nga ang ato ang mga job order nga mga empleyado, wa man nila ilha nga empleyado sa gobyerno. Kini ato mga garbage collector, pila na katuig na nagtrabaho, mga barangay health workers, wa ilha nga empleyado sa gobyerno kay job order. Asa din sila nagtrabaho? Nga naman sa gobyerno nagtrabaho? Ha? Mas may doon na tapuhoy kongresista nga mo sponsor o balaod para ninyo nga mga kaswal o mga job order nga mga empleyado. Oy, oras alas 11:06 mga kasama. Okay. Napabay report diha kasama ni Store.
atong patalihugan uban pa mga balita karong taon-taon, ha? Kumusta man kamo diha, oy? Alas 11:06 mga kasama.

0: sa dukhan mo mag-ibig.
1: Oh, meron o. Doon ay duha ka mga enforcer sa team. Gipang suspenso na. Ha? Gipang suspenso na. Kining duha ka mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Mandawi. Human ni katap sa social media ang mga video nga nagpakita silang paglapas sa mga balaod sa traffic. Hinungdan nga nilihok ang mga otoridad aron ipatuman ang disiplina ug subling ipahinumdom ang responsibilidad sa ilahang ahinsya. Gikonfirmar ni Hel Retoya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga nilihok nayon ang ahinsya human masusi ang ligong ebidensya sa maong mga kalapasan. Matod ni Retoya, dili musalig ang team sa mga sulti-sulti lang o gisiguro niini nga ang mga kawani moagi sa saktong investigasyon o due process sa di pa ipahamtang ang mga silot. Usa sa mga insidente nga naglambigit sa usa ka traffic enforcer nga giingong niagi sa no right turn ato ara nga dapit pinagi sa pag-agis kilid sa karsada o gutter samtang ang line driver nakit-an nga nagkapyot sa gawas sa usa ka pasaherong jeepney samtang nagsulob sa iyahang uniporme. Sus. Matod ni Retoya kininduha ka mga kawani ni angkol silang nabuhat atubangan sa legal office sa team. Iyang gipasabot nga ang mga silot nagdepende sa kabugaton sa kalapasan diin ang uban kanila gipahamtangan og suspension nga way swildo. Ang enforcer nga nakit-an nga nagkapyo sa jeepney nakadawat og usa ka adlaw nga suspension nga way swildo. Gipasabot ni Retoya nga nahumana ang duty sa mga opisyal og paingon na unta kining mo pauli gikan siyang pisto sa subang dako sa dihang nahitabo ang insidente. Iyang giduga nga gihatag sa enforcer iyang lingkuranan sa sud sa jeep ngadto sa usa ka babaye nga pasahero. Hinungdan nga napugos nilang kini sa pagkapyot sa gawas sa sakyanan. Bisan pa man niini nga katinawan gipadayon gihapon sa ahensya ang pagpahamtang og disiplina. Gisaysay ni Retoya nga ang mga traffic enforcer kinahanglang magsilbing ihimplo sa mga driver o sa mga pedestrian tungod kay sila man ang responsable pagpatuman sa mga balaod sa traffic sa Dakbayan. Naabi tayo mga traffic enforcer ato nakitaan, no? Diri Cebu City, Panalitan. Usa ni ka grupo kasamang nistor, ha? Nag checkpoint yas dan. Unya lauk ay kay tanaon. Kay nang sita sila sa mga traffic violators. Unya utro pon sila nga traffic violator kang ilahang mga motorsiklo dito gipang park sa karsada nga dunay dako kayong sign nga no parking. Ha? Ngano day? Exempted ning ato ang mga government vehicles sa pagtuman sa traffic? Oh. Nakop sila dito, kanaywa man, nag-helmet. But ang ilahapon nga mga motorsiklo dito, gipang tapok sa karsada, nga nako kayong no parking. So, law ay kayong tanaon ba? Sa mata sa publiko, nga ang atua mga traffic enforcers, nga mo ay mo patuman sa balaod sa traffic, mao ang muyayano lang og lapas sa balaod sa trapiko. So, sakto na yung gihimo di Hasdakbayan sa Mandawi. Nailahang disiplina ning duha nila ka mga traffic enforcer kay aron dili lainon og sabot sa mga tao nga, uy, naunsa guning ato ang team Mandawi. Mayabla na silang manakop din ha, onya. Ilha mga traffic enforcer, buyano lang niya na og kuan, kinini ang lapas sa traffic, ni usa ka traffic enforcer, nga pataka lag liko. Bisag na ay klaro kayong sign, dili paliko, undiha, niliko yun. Kastilan, oy. Ha? Di hay o traffic enforcer ba? No right turn. Ni right turn yun. Tuan na. Mawa na rin na hitaburon. Disiplina na mo sa inyo hang amo. Alas 11:12, mga kasama. Sige, kumbati lang. Aha, si Ken Ochati Amador. May gabi. Oy, si Janjo sa Punta Princesa. Ems Katipay, good evening. Aha. Darling, matapitik ni. Kusta naman ka mo diha? Oy, adlaong Sabado karon. Darling, mahinumdum ako sa atong pagkalabing. Darling, kusta atong mga nanay o mga tatay? Tag-jogging-jogging. Atong mga mama o mga papa. Inikagabi. Oy, congratulations sa tanan nga mga mo-graduate karon. Mo-uma na sila hang kurso. Congratulations mama, papa. Sa inyo hang mga paningkamot para makapa-eskwela sa inyo hang mga anak, ha? Sweetheart, pagkalamig, pagkanindot kayong ibanan. Ito ang mga politiko karon. Iyahay na gin mga kasama o hype sa ilahang pangan. Sa social media, daghan na kayo mga promotion sa ato mga politiko. Mailhaman ni muna, mga PR-PR ba? Para sa ato ang mga politisyan. Sa kalami, magsigilang kagpausap. Darling. Mapatintalaan ang mga PR-PR sa ato ang mga politiko. Susihag yun ninyo kung sa ilahang mga qualification. Sa ilaha mga nahimo na labi na sa ato ang mga incumbents. Na kanang mga incumbents ug unsa ilaha mga performance ato silang term ato ana nang ila daan. Lausi gari na silang term aw kana. Lausi man silang term inyo ha pa nang i-reelect lausi gihapon na. Kadang inyo ha mga barangay officials kay karong November 2 mag-eleksyon matas barangay o guway kausaban. Mga punay ganit ng inyuhang kapitan, unya inyuhang hapon ng i-re-elect, mga pun gihapon ng ayuda. Oh. Dias barangay ko. Kaya sabi leader din ha. Ah, mga kapitan, unya masakpan na, mingon na yun, uy, gimunas ako ang mga tao, karun lang mo, ha? Kap na naging mo ang ayuda, kap. 5,000 matani. Unya, nahimo lang 2,000 kay gikapon ang 3,000. Ha, mo na gihimo sa akong mga tao? Karun lang mo, ha? Sige lang, bantay lang. Ito, maoy, master kapon. Team kapon. So, i-check na ang pag-asa.
0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: Asa, may gabi.
2: Mayong gabi, sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalates na weather update para karong mga orasa o sa musunod na adlaw. Kaganihang alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na low pressure area na aulahin na si Piatan sa may kalayong 655 kilometers ikan sa Silangan, sa General Santos City o kini wala gihapoy chance or ubos ang chance na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang aduna pud kita isa pa ka low pressure area na ginamonitor gawas sa Philippine Area of Responsibility ug kini ulahing nasipyatan sa kalayong 2206 kilometers Silangan sa Southern Mindanao. Ang naingong LPA ubos or gamay ang chance na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang ang nabiling bahin sa nasod, lakit na ay labihan na kining Central o Southern Luzon, nakasinati sila sa paghuros sa easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa Pasipiko. May tungod na ang atong gina-expect na weather condition sa mga musunod na oras, kita din sa Central Visayas, padayon makasinati sa madagumong kalangitan, inubanan sa katag-katag na pag-uwan, panugdog o kilat, tungod gihapon na sa hinungaw sa LPA. Para sa atong hangin ug kadagatan, ang tibuok Bisayas nakasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na pagguro sa hangin na nagagikan sa amihanan Silangan ngadto sa amihanan kasadpan din ng kadagatan. Aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ang atong temperatura para sa tibuok Sugbo, posibleng naa sa 27 hangtod 33 sentigrado, o ang gibanabana na pinakataas na heat index moabot og 39 degrees Celsius. Ang atong dagat sa mga nilabay na oras ni Hunas or ni Hunas karong alas 9:09 ay alas 11:09 sa gabi og mutaog pod og ma sa alas 19:09 sa kabuntagon. Philippine Standard Time manakita sa 11:15 PM ug ang atong haring adlaw makita nato unyang alas 5:21 sa kabuntagon. O kanang latest ikan dinhi sa DST Pag-asa Visayas kini si Ever Gentenyo nagpahinumdum na sa pababagong panahon adunay pag-asa sa sakta impormasyon. Ang salamat og maayong gabi.
1: Salamat kayo sir ha. Thank you.
0: TYHP una sa lahat. Weather update.
1: Oras mga kasama, alas 11:18. Okay, parayon ta sa tuang tulumanon hangtod ta alas 12 ron sa tungang gabi. Oh. Now, padayon mga kasama kining hiskutanan sa pagkakaron ang pagpangita ni Senador Bato de la Rosa. Ang NBI ug ang Philippine National Police una naman tong ni Paibaw nga gilusad na nila ang nationwide nga manhunt operation aron dakpon si Senador Bato de la Rosa. Ug suma pa sa NBI, sila nagtuo nga wa pa nakagawas si Bato sa Pilipinas. Nibahan usab ang NBI nga pasakaan og kaso ang mga tao nga mutabang ni Bato aron makaikyas. Now, gi-consider mga kasama sa NBI nga posible nga armed and dangerous kinis Bato. So, muhimo sila og pagdakop kinahanglan way kumpiyansa ang atoang National Bureau of Investigation. Considering nga kinis si Bato military og kanhi hipi sa Philippine National Police. Kini bahar biyaris Bato nga hindi siya pahuhuli ng buhay. Oh, digid siya makireunion ni Presidente Duterte dito sa Deheg. Okay na ko na mag-uban silang digong but arelas Pilipinas, dili nga to sa Deheg. Now, amot kung sa kahay mga kalambuan puhunan eh, og doon naman ni bindisyon na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpadakop kang Bato, akong tanaw, dili gini malangay. Oh. Og doon ay bindisyon sa ato ang Pangulo. Kaya og way bindisyon sa atong Pangulo, hibawa man ta, naman ay daghan ng mga kamista si Bato. Oh, daghan ni siyang mga kaalyado man dinha sa PNP og sa military nga posibleng mao'y mo adapt niya karong panahuna samtang naa siya sa higwaos kay gihimong wanted. But og dunay order mismo bisan kung miingon ang ato ang presidente nga wa siya labot, wa siya nagsugo aron dakpos Bato para nako amot lang tinuod baka ng istoryaha. Ug miingon na ron ay ang ato ang Pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. nga NBI, hulihin niyo ha, dapat hindi ma-delay ang paghuli ni Bato. PNP, hulihin niyo si Bato, dapat hindi ma-delay, dapat asap. Oy, Nicolas Turi, kumusta ka? Tutulungan mo kami ha para mahuli si Bato. Gi-consider kini si Bato de la Rosa nga armed and dangerous. Kay gawas niya posibleng doon na pa'y mga armadong grupo ang nagpaluyo sa maong nga senador aron dili basta-basta nga madakop. Pida na no? Ka sa habing mga kasama sa NBI, di sila basta-basta po nga musod asa dapita naglok-lok ron si Bato. Ha? Di sila basta-basta ba nga pataka lagdasmag kay ila man kining gi-consider karon nga armed and dangerous si Senador Bato de la Rosa. Ah, ogwa pa ni nakagawas sa Pilipinas si Bato maoro ni ang gi-monitor sa atong NBI og asa ni. Kini mga nanggawas ron sa social media nga mga si Bato ni tan-aw og duwa sa NBA, si Bato porting kaon og uskanding. Mga karaan guni nga video ni Bato. Oh. Naghihimo lang pong joke-joke din ha sa social media. Or gituyo ba ka ning paggawas para pag-divert sa atensyon sa ato ang mga otoridad? Ha? Oh, nandito pala si Bato. Oh, senator. Oh. Oh, ito, ulo ng kambing. Gituyo para ma-divert ang atensyon, no? Ni atensyon sa ato ang mga otoridad. Akong tanaw maon eh, usanis pamaagi. But dili siya basta-basta ron nga mo text. Kay posibleng matres siya sa NBI or sa PNP. Di basta-basta mo call. Kay posibleng hastang call ni Bato, matres ni, o gaasa siya. Di basta-basta nga mag-live sa iyang Facebook account. Kay may chance nga ma monitor siya o gaasa siya na pita. So, yun ani kalisod ron ang kahimtang ni Bato. Ha? Hasta sa pagpanawag siguro siya pamilya, limitado kayo kay. Ang iyaha mga komunikasyon, posibleng ipang-hack ni sa ato ang NBI o sa PNP. Now, sa umabot ng mga adlaw, mauni ato ang at nga nasab. Ningon ang ato ang Philippine National Police, wa man sila'y timeline sa pagdakop ni Bato. But, kanaan na may warrant, ilang i-implement ang warrant. Karon, no, kay active ba kayo ang ato ang NBI o ang Philippine National Police? Bisan pag muingon si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang ato ang gobyerno wa mang hilabot anang warrant pagpadakop ni Bato. Iya kana sa International Criminal Court. Apan dunay active participation ang Pilipinas. Aron dakpon si Bato. Sama bas nahitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisan pag niingon sa Presidente BBM nga, sa ICC yan, ang ginawa ng ating pamahalaan ay nag-cooperate lang sa ICC. But, kantong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, that was not a plain coordination by the Philippine government with the ICC. The Philippine government had an actual and an active participation sa pagdakop sa ato ang kanhi Pangulo. Sorry to say, ha? Ako na mag-iingon, dili man ko DDS. Di sab ko pro-BBM. Di sab ko anti-BBM. Wa man tay politikong kong gisandigan. Wa tay political party nga gisandigan din eh. Now mo, prangka lang ko, nga kadtong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili to siya madakpan kun wala pa'y actual ug active participation ang Pilipinas pagpadakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Naatlan nga nabuak ang UNITIM ang Pilipinas wagi supak sa dihang ni anhi ang mga agents sa International Criminal Court og nangayo og tabang sa Pilipinas aron i-serve ang warrant batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Og niingon ang ato ang gobyerno nga, sorry po ICC, meron po kaming sovereignty dito. Please, kung may kasuman si former President Rodrigo Duterte dapat dito sa aming bansa. Ang trial. Rinirespeto po namin ang International Criminal Court, but sa ngayon po, sa tingin namin, kaya pa sa aming batas sa Pilipinas to enforce kung anumang mga dapat i-enforce para ma-answer ni former President Rodrigo Duterte ang mga alleged violations. Pwede unta ng inaon ba? But katong pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, sige kaingunan nako, doon nagi actual o active participation ang atong gobyerno. Now, ang Pilipinas sama pa sa Russia? Na, hibaw mo si Vladimir Putin, usa po ni sdak po nun sa ICC, ba't dili sila kapanakop ni Putin, oy? Na, suwayag dakop si Putin. Di ba, sugaton kag misail. Pero kay Pilipinas man, o niya, kanhi presidente dayon nahimo ng oposisyon, sayo na yung kaya nadakop. Now, sa habig ni Bato, karon nga ingon ani ka-active ang ato ang administration pagpadakop ni Bato. So, makaingon ta nga ang ato arong gobyerno has an actual and an active participation aron dakpon si Bato. Dili lang ni plain coordination ang gihimo sa itong gobyerno. Doon nag-i actual o active participation ng atong gobyerno aron i-aristo si Senador Bato de la Rosa. Kaya wang ipadakop si Kuan pagkaha, si Martin, na yun ane kaka-active ang atong gobyerno. Pagili git katuhu ano ang giingon sa ato ang presidente nga hindi nakikialam ang administration sa pagpahuli kay Bato. But kinikilala sa administration ang International Criminal Court kung ano mang mga warrant na i-enforce dito sa Pinas, kinikilala yan, rinirespeto sa ating administration, sa ating pamahalaan. But sa pagkakaroon dili man lang kay igo nga ni cooperate or ni coordinate ang ato ang gobyerno, doon naging actual o active participation. So kining pag dakoprong bato, ang ato ang Philippine government is an active and an actual participant. Sa mga ano yung nakalisod ron? Kay active ang atong gobyerno. Actual participant, arondak po si Bato. Akong tanaw, sorry to say, kung tinudon ginis NBI o sa Philippine National Police, dili ni malangay. Dili malangay. Madakpananis ba ito? Dili malangay. O doon ay bendisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr., di gini malangay yun. Sorry to say, o saya pang gani akong opinion, but mauna akong opinion. Kaya ako nakita aron, ang gobyerno is an active participant. Aron dakpos ba ito? Kaya active participant ang atong gobyerno with the blessing of President Bongbong Marcos Jr. Di na atong gobyerno na ang tanan ng mga resources sa pagkakaroon o nagtago-tago sa bato o nagka-escapo pa ron siya, dili siya forever nga maka-escapo sa balaod. Dili malangay, makuha gihapon sa bato sa kamot, sa tuang kagamhanan, nga active o actual participant, aron dakpon siya, o ang ato ang gobyerno sa ako ang tanaw, dili lang. Tungod kay ni cooperate sa ICC, ni appeal yun o himo, appeal yun nga nangamot aron ipada si bato ngadto sa The Hague, Netherlands. Alas 11:32, mga kasama. Okay, sige, kumbati lang kita na eh. Laning politikas Pilipina. Unya, doon na po'y huhungihong magkudita dito sa Senado.
3: Day, imo na.
1: Si Kaitano Pulihang Win Gatchalian, amo to sa kanil katinodoy.
3: Day.
1: Pistita Mare Balunga, watching live from Talamban, Cebu. Good evening.
3: Day, imo na tanan.
4: O siya oy.
3: Narumin burot man ka na mura o bulkan. Kung imo na tanan,
4: onya.
1: Musta man kamo, oy, ha?
3: Kung anang tungtungan.
4: Sige ba, sige ba.
1: Adlang Sabado karon, mga kasama.
3: Mahimo bang ako'y daruog akong tapuna?
1: Salamat kay Lord. Ilahot ay kitag karong si Manaha, ha?
3: Akong patambukon og alimahan.
4: Siyempre!
3: Day, imo na tanan.
4: O sama.
3: Aro sigurado kag yung dilihilap.
4: Tao ba?
3: Day, na tanan
4: kinahanglan
1: ang ato ang Pilipinas pinagi sa Department of Health nagmonitor sa mga kasama sa gitawag og Ebola virus but atos DOH wa pa sila na monitor nga kaso sa Ebola diri sa Pilipinas.

0: vacilación.
1: Ok, sigue, sigue, sigue con vacilación. Wa makasama sa mga problema ng ato ang giatubang problema sa pagpanrabaho, problema sa panginabuhi, problema sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Kumbati lang kita. Kung imo natanan, mahimo ba ako? Nang landi ta magpawa sa paglaom.
0: Kung imo natanan, patambukon kong alimahan. Kung imo natanan, butangan.
1: Unya doon ay sobras 30 ka mga lugar. Inimuhon ako. Nga taas og head index og bang adlawa matod pas pag-asa
0: kana bukid nga naas imong atubangan
1: boss og danger level nga moabot gud og 46 degrees Celsius ang head index grabihan no
0: imo na tanan kanong mipurot man kana mura og pulga
1: lantom sa dagupan sa San Ildefonso, Bulacan, ito sa Cavite City, og San Jose, Occidental, Mindoro, 46 degrees Celsius. Then sa Lawag, 45 degrees Celsius. Apare Cagayan, Tugigaraw, Isabela, Iba Zambales, og sa Tarlac, 44 degrees Celsius, ugma, ha? Sa Ia, Pasay City, Metro Manila. Baknutan, La Union, Mayumbong, Nueva Vizcaya, sa Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Nueva Ecija, Ulungapo City, Tarlac City, sa Palawan, Buha City sa Capiz. 43 degrees Celsius, mga kasama, ug mga adlaw, heat index. Quezon City, Metro Manila, Ilocos Sur, Batac, Ilocos Norte, Calayan, Cagayan, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Coron, Palawan, Aburlan, Palawan. Unya, 42 degrees Celsius ang heat index para ni mga musunod sa Clark Airport, Pampanga, Infanta, Quezon, Los Baños, Laguna, Puerto Princesa City, Palawan, Dait, Camarines Norte, Legazpi City, Albay, Vera, Catanduanes, Masbate City, Masbate. Saban nga mga lugar, Iris Ato, mga 33 degrees Celsius pataas nga.
0: Dai, imo na tanan.
1: Sige lang ta, doon ay low pressure area ron, gagi-monitor ang pag-asa.
0: Imo na tanan.
1: Ka-experience ng mga patak-patak ng mga pag-uwan.
0: Pero
1: init yung hapon kayong panahon.
0: Dai, imo na tanan. Mahimo bang ako'y daro o ako?
1: Mauna nga.
0: Dai, imo na tanan.
1: Kana na ang... kuan kini ni ang
0: dai
1: di ta basta-basta nga mo gawas-gawas karong panahuna
0: kagyung dili
1: panahon sing init kay makalaban so
0: dai
1: mo samot yo atong sapot
0: kinahanglan
1: init pang panahon init pa atong o
0: dai kon imo hakan
1: si Lucy Datulaita Elavera attorney di yun ko PBBM di pod ko Duterte parihas na Cristita Marie Balunga from Talamban, Cebu. Oy, kumusta mo rin oy
0: dai kon imo hakan na kalindot yun kaysa tunga-tunga
1: ang mga rally mga protesta tayo doon na night tentative schedule sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Natanan ka ng bukit sa atubangan.
1: Sugod pa man eh, og pre-trial.
0: Sa imong
1: kita kayo na aligri ka ng maong pinili ang stage sa pagdungog sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Parina ang aligri ani sa July 6. Isugod na yun sa trial proper.
0: Kalakutlanan, kung imo natanan, inimuhon akong uksukan.
1: Ananing ato ang dipinili sa og prosecution sa ebidensya sa habig makasama sa prosecution panel
0: na
1: naglangkob sa to mga kongresista ilan ang gi compile ilaha mga ebidensya para anay ba i-present nga to sa impeachment court sa habig sab sa depensa ilan ang gihan ay ilaha mga ebidensya nga ilaha ika-present nga to sa impeachment court pagbatuod nga wise sa ang atuang vice president Alan Palua, attorney. Good evening. Samok bang kayo ang admin ni Marcos ron? Oh, well, tinuod gina.
0: Imo na tanan.
2: Usa lagi
1: niya usas ako agyo nakita kay mao na manguna. Ha? Inyo ha man ang gibotaran si BBM aw mo respeto jud ko ana. Ako og mangutan na muna ko ni butar ba kong BBM mo ingon ko wa. Og mo ingon mangutan na mo diin man ko butar ni butar ba sab kong Sara, Vice President man to si Juan. Si Sara Duterte kayo ni Timan. Wa sa ko ni butar ni Sara. Og mangutan na muna ko kinsa may ako gibutaran si Lini ba? Wa sab ko ni butar ni Lini. Oh. Wasab ko ni butar ni Isko. Oh. Wa ko ni butar aning uban nga mga ni kandidato. Pagka presidente sa Pilipinas niya itong tuig 2022. Ha? Kung kinsa akong gibutaran, mao na giingon secret. Ang imuhang observation, Alan Palua, sir, muingon ko, yes, tinuog na. Samo ko eh. Unya, karon maoy pinakamahal o palaliton. Karon maoy pinakagubot sa politika. Porting gubutas sa politika ron. Kay ako mga kasama, produkto man ta sa dili ingon nga karon nga kanang panahon ba nga kani mga batan-on nga mga media, but moingon ko nga tao-tao na puntas ato ang pinubri nga trabaho as media man. Moingon yun ko, yes, sakto yun ka Alan, gubutaron ay unya pinakamahal, pinakataas og inflation rate. Og muingon mo na ko nga, ang natural attorney kay lahi man itong nangagi kay kinaraan pa man ito, karunian naman tas modern. Yes, maulagi, but o maglalista din he, unsay atong basis, nganong mahal kayo ang precious palaliton ni Cebu Pabanis atong panginahanglan. Tanaw na to ang inflation rate, perting taas. Gamay na lang kayong mapalit sa atong 1,000. Oh, ang atong 1,000, perting gamay na lang ang mapalit. Mutuyo kag 1 eskina, masinsyo ang ganang imong 1,000, hurot na ina. Kay mahal man kayong precious palaliton, ang ato ang sildo, nalansang magmayo. Unya, well, normal naman hinoon eh, nga ang atong gasolina o krudo, nisaka, kaningon mga atong gobyerno, o musaka gani ang presyo sa gasolina o krudo sa world market, saka punta kay ang man o magpalugi ning atong mga kumpanya sila na. O, oh, mingon mong gubot kayang politika, yes, gubot kayo eh. Tuoy ko anak, pwerteng gubot pa. Oh, ako nakaagiman ko ato sa akong pagka-mediaman, modesty aside, ako tong naagian sa IRAP. Personal kong naka-interview ni IRAP. Katong among gigamit niya ato kasama ni store, katong inyuhang sigihan og fix kato pang Roger, Roger. Yes, come in. Tour. Oh. Roger, go ahead. Go ahead. Oh. Katubang handheld radio pa. Oh. As a reporter, personal kong naka-interview ni IRAP. As a reporter, personal po kong naka-interview ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Personal po kong naka-interview ni Noynoy Aquino. Ang wa na ko ma-interview si Duterte o si BBM. Sus, taas-taas na po na atong lahutay sa atong kinabuhis media. Mao na, makaingon ko, yes, oy, gubot kayo. Pwerteng gubutas ato ang politika ron. Gubot sabto panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. Og maotong panahon na nga ang mga Magdalo soldiers og usas nango mao si Antonio Trillanes ni Alsa batok ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. But ang tinguha sa Magdalo nga i-overthrow ang atong gobyerno wa to nagmalampuson kay gibusog og may ni Gloria ang mga general. Oh, mausad tong panahuna, panahong Gloria, kun hinumdum mo, gibusog sa may ni Gloria. Sorry to say, Father, mga mons, mga bishop, gibusog og mayo ni Gloria ni adto ang mga bishop og ang mga monsenyor. Ha? Pangtagaan kong pajiro. Grabe sa ito panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, giuyog ugmayo ang iyahang administration sa korupsyon. Gubot sa ito. But makaingon ko sa panahon ni Gloria og ikumparar karon. Bumintahap man ito ni Adto, hinoon kasama ni Stor, kay maka bisang gamay rata o sildo. Iguan pa man ito atong sildo para palit o bugas. Karon puwerteng mahalas bugas. Sukwahi sa saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga pabaratuhon ang bugas katugong saad ni Presidente BBM. Ngahimuon nga tag 20 pisos matag kilos bugas. Wa man to nako giliteral og interpret kasama ni Stor. Ako kananaad, isod na ay. Gawas mong magpaalkansi ang gobyerno. Og tinuod man, na tinuod nga tag 20 bat nagpaalkansi ang gobyerno, unya dili isang tanan nagkabinipisyo. Ang akong interpretation atong iyang saad nga tag 20 pisos matag kilos bugas, nga mubarato ang bugas. Mauna na. Ha? Kaya wak man to na kong giliteral o interpret nga tag 20 yun, kaya posible makaay mahimong tag 20 pisos ang matag kilo. Ha? Gawas og magpaalkansi ang gobyerno. Ang akong interpretation atong iyang saad nga mahimong tag 20 pesos matag kilo kon siya na ang presidente nga mabarato lang ang precious bugas karon wa man. Ha? Unya, sus. Pauna ako kanang inyong mga pagpangbash. Sorry to say, di na yung kumadutlan. Manhid na ang puso ko sa inyo ha mga pagpangbash din ha. Nga no?

mao ra di yun mo makaingon nga og nga pro BBM ko og nahinumdo mo na ko, usas ako ang na komentaryuhan ang sobra sa 200 billion pesos nga estate tax sa pamilyang Marcos nga hangtod ron wa pa nabayri. Oh, kinigo mga bashers, mingon dayon, bibii man ka. Oh, og doon na tayo mga isyu nga hataga na itong katinawan o niya og medyo pabor sa mga pro-Duterte, mingon dayon ang mga pro-BBM nga, uy, pro-Duterte man ka. O, doon na po tayo mga isyu nga dili favorable sa mga pro-Duterte. Mingon sa niya mga pro-Duterte nga, uy, nakapusta man kang BBM. Well, ako, wajog ko, anong doon, BBM o Sara, sos. Bisag og eleksyonon karon dayon, di kumumbutar ni BBM, di san kumumbutar ni Sara. Adto na lang kung bumutar sa amo ang unggoy. Og mao na lang nay kapilian. Sorry to say, og di mo ganahan sa ako ang linya ron. Og eleksyonon karon dayon, Sara og BBM, sorry to say, wa koy butaras duha. Now, parte ka gubot, oy. Gubot. Kay katong yang saad nga tag 20 pesos ang matag kilo, para na ako lang, wag ito na ako gi-interpret nga tag 20. Ang ako lang, basin doon ay program si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga mabarato ang bugas. Kana, maon lang na. Pangkonsuelo. Wa man ni baratong bukas, ni mahal mahinoon. Oh, nagsigi magsaka. Dahil pa'y maes na to ay, tag 75 pesos matang kilo. Kung magkauna na paon na tag maes ani kasamang nistor, sus. Tag 75 pesos matang kilo ay. Ha? Paita. Ha, napay humay na to nga. Imbis nga, magpa bahala lagi tag pobre basta hilas lang. Ngita po tag arang-arang nga humay ba? Perting mahala man sab. Unya og ari putas. Mais mahal gihapon. Mas mahal pas humay. Kuwa ginatuman ang iyahang programa nga pabaratuhon ang bugas. Specific man gutong iyahang saad. Nga himuon nga tag 20 pesos per kilo sa rice. Diyan na ay siya BBM program. Binting bigas, miro na. But, pinili raman ang makapalit ana. Unya, kanang tag 20 pesos matag kilo, gitaplan ta na. Kaya nagpaalkansi ng atong gobyerno, aron lang, doon ay tag 20 pesos matag kilo nga ika-offer ng atos mga selected individuals. Ningon taog, selected individuals lang. Dili tanan ang makabinipisyo. Now, miingon mo gubot politika, yes, gubot yun. Gubot kayo. O, corruption, yes. Puwerte. Ha? Ang mga buaya, doon na na'y kompetensya. O, ni Anto, makadungog tag mga kurakot, mo na nita, ay, ang mga buaya, ay. Nanasa mga buaya! Ha? Oy, naana sa mga buaya, pero karon ang mga buaya, nanay kompetensya. Ha? Kinsa may mga kompetensya sa mga buaya? Ang mga nagdag malita. Mga buaya, gihapon ni sila. Pero katong una mga buaya nga nagnganga. Oh, mga buayang burot, no. Nagnganga pang bakbas mga buaya. Ang ikaduhang mga kura

0: কারণ করাপশন এগ্রাবি উনিয়া নহনুম দম পাকো কাইসা দিহাং নঙ্গমিন্তারিও কো গানং ওয়া বাইরি সা ফামিলিয়াং মার্কোস আং সুব্রাস 200 বিলিয়ন পিসোস গা ইস্টে ট্যাক্স উনিয়া গিপাসালিগান তাস মাঙ্গা ট্রোলস গা মাবাইরান আং তিবুক উতাং সা ফিলিপিনাস ও মোদাওগ সি মার্কোস নাইনুম দুম পাকো আনাস আকো আং কমেন্টারিও আপারতে নাঘানাং বাসার সই Ha? Gibas kong mayo. Oh, pataka lang kung akong istorya. Oh, unya. Basta, mga below the belt, nga pagpangbash. Wah, man ko mumain, anak. Karun. O sa mga hitabo. Kadto mga nang bash na ko ni Anthony Ingon, nabudol sila. Kinumdum mo, anak? Ha? Sa nag-angat ang 2022 nga eleksyon, niingon ko sa tuang program. Nga nung waman bayri sa pamilyang Marcos ang sobra sa 200 billion pesos nga isti tax unya karon pasalig nga ogmudaog si BBM impasta ng utang? Maunay pasalig sa iyahang mga trolls o sa mga nagsigi o promote niya? Ay sa taghanang mga bashers noon. Niingon pataka lang kagyaw-yaw. Napay bash na ko, imuingon pa nga buang ka. Napay mga mubash nga, bugo ka. Oh. Karon, asa naman itong mga bashers? Maunay niingon, nabudol po kami ni BBM. Aghumans eleksyon, kanidaog man si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ako nang tanarata nga, o sa may naakha ni Presidente BBM, nga mao may gibotaran sa 31 million ka mga Pinoy. Ha? Ay, naagiha po yung mga kulukoy nga basher. Kay nga nung mangutana pa kunuko. Nangutana ko, ursa kay naa ni BBM? Daman untay mga uban pa mga kandidato nga ug maghisgot ta og qualifications mas competent pa nga modas ato ang nasod nga Pilipinas. Ningon na yung mga kulukoy nga mga bashers. Pataka na kag istorya, buang ka. Ha? Kaya mo nang ibutaran, buti pa sabot, competent na. Karon, asa naman to mga bashers na to? Kamu na maoy nagsigiron og attack ni BBM og niingon nga, why ayon ning gobyerno ha? Nabudol me. Well, moingon ko, mangutana mo na ako, tinuod bang gubot ang politika? Yes. Nindot ba karon ang administration ni Presidente BBM? Well, doon naman po siya'y mga accomplishments and fairness niya. However, naglabig yun ron ang kahigwaos sa mga Pinoy. Taas kayong presyos palaliton, gubot kayong politika, ang peace and order na to, ang pulis niingon nga, ni minus ang crime rate. Uy. Minus ang crime rate, sige mang statsing, sige mang tulis, sige mang rape, sige mang patay. Asa napita nga ni minus ang crime rate? Dapat unta, ang kanang giingon sa pulis nga ni minus ang crime rate, ma-feel na to nga safety ta sa tuang paglakaw. O tinuod man nga ni minus ang crime rate. So, but, bingon ko, naya naman eh. O, og nabudol mo, aw kamo ray nabudol. Ako wa, kaya wa man ko ni butar ni bungbong. But ni naman ni, atong panid-an, og unsay umaabot nga panahon, unsay umaabot kang kahimtang sa atong politika. Kay karon gubot mas lukot ang atoang politika tungod kaniya na puning gikatakda nga pagpaubos og impeachment trial sa ikaduha nga pinakataas nga leader sa atoang nasod nga Pilipinas. Kay upat katuig naman nga pagduma ni BBM sa atong nasod, mauna ni hangtod matapos ang iyang term. Og unsay aton na experience ron, kay mahal ang bugas, mauna ni hangtod mahuman iyang term.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo, hintog nga pag-analisar sa mga issues, straight to the point.
0: Muingon mo masinso pagka mi ani, mauna ni hangtod mahuman ang term sa atong presidente. Patay ko nga panahon, mga kasama, diri sa newsroom ni Baganta, ni kasamang Gerald Albius, Master Control, kasamang Nestor Misilio, o kasamang Kisus Minya. Sa transmitter, kasamang Oliver Atis, kasamang Roboy Boiser, Alan Taladoa, o Kaabanan. Akong Kaabanan sa Bisagawa, si kasamang GQ Kiano. Shout out kang Chuck Chubbs, Chuck Saladaga. Okay, thank you kayo, ha? Onya. Salamat kayo. At ayaw nga panahon, himayaon ng Ginoo, ako si Radyo Man Buin Alguno. Mayong gabi, Pilipinas.
1: DYHP-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
4: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamion sa cheese o crunch, mula miipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. Bag!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: pack para sa kalikon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ang ato oras, alas 6:22 na sa Kamutagon.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Dilong! Dilong! Diamano! Diamano! Okay, let's go! Shabon! Diay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yeah! Ikaw kami, Dilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ng imo mga manok igtatari, kanunay inilog ulyamanon, o mahimong kampiyon. Inilog, tulumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa usto, ang imo mga biluhing manok, conditioning, pagsanta sa sakit, o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatun kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa mungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, may buntag kasama kay, may buntag sa atong mga kaigsuunan karon ko. Sayo kay ni Mata, sayo kay na ni Kisikay sa ilang mga kada Domingo nga routine nga mga buluhaton mga kapasyon. Good morning sa ato. O sa talan nga mga sayo sa gairon nga naghikay para sa tigbakay o para sa mga hack fights kay basta Domingo, abri na nga itong iskwilahan. Ang ato ang gitawag nga buhangan. No? So this morning, mga kapasyon, di na ito ni makuha, no? Di na ito ginimalikayan nga. Ing aning panahon nga ting-uwan, magaduda ito sa panahon nga, saban eh, muraog delikado or di delikado. Basta sa akong tanaw, muraog delikado yun. Kay kanang ang panahon, mura og kabaw na ka nga ing anay sitwasyon na nagsugo naguwan-uwan mura og either malipay ka or maguol. Kay nga no basta ingon aning uwan-uwan na adiha na manggawas ang mga problema sa farm, no? So atong nabantayan nga karon matag suroy nimo sa imong mga manukan. Doon nagigay mapansin, doon na kayo makita ng mga ginagmay ng mga problema, no? So, usas makita nimo ang mga pagsipon sa mga manok, ang paghubag sa mga naong. Basta ingon anga lang ang problema, basta di lang ang grabe ng katong mga virus ng mga atake, murag di kaya tama goal. Pero, og palalitan, tanaw nimo nga kanang murag paspas kayo ang kada ganing pag-ataki, kuya wanta na. Kay kininting uwan, nasugol kayong unuwan kasamang kay problema, no? Di lamang kay problema sa mga manok, tanan mga kahayupan nga prone kay sa ulan-ulan, delikado. Maski galing ang baboy galing nga, naaman na yung mga tangkal. So delikado, gihapon mga kapasyon nga may goog mga most common, mga ubo, lanat, no? Mamanay common kayo. Sa manok, ingon ana gihapon ang resulta. Muna bantay-bantay ta, ingon sab sa nagbantay karon sa mga farm, sa mga tao, bantay sa ta kay di takatag-an nga kita mismo gabantay sa tumanukan. Maigo sa tagsakit. Kay ingon ani wa ginipili, no? Ang ubo, sipon, hilanat basta sa panahon sa ting-uwan, ana agi ni sila. Mao na nga bantay-bantay kita ani mga kapasyon panahon na kay sigurado kita bisitaan kita ani mga problema. Gawas ana ang kainiton sa kaudtohon, grabe lang gihapon, no? Last week ago dito ko sa Mindanao, nag-seminar ta sa Sabuanga. Gikan ta sa Ipil, Labason, unya Mulavi. Dito si Juan, hangtod nga ni down ko paingos Cagayan de Oro tubukid nun. Ang Juan, sige. Pero pag-abot na ko dali kasamang kay sa Cebu, naglagiting ang kainit. Mauna kayong ko nga, oy, kung saan ba dahi, wapalit tirabot ato, exempti nito itong Juan-Juan. Mauna nga, akong gingon nga, delikado pa nida. So kinahalan pa taan ni magbantay, kay kung di ta magkumpiyansa ta, sa panahon nga sama ni Ana, delikado kita sa mga maygo sa kwan, sa mga sakit nga kumon kayo. Pero karong panahon na mga kapasyon, hindi pa tabag sugod, aton timbayaon ning sayo kayong nagpa-shout out nato karon buntag. Of course, live ta sa Facebook sa ato ang Doc Hansidal sa atong Facebook page. Unya sa atong YouTube official channel, Doc Hansidal channel sa YouTube. Then sa atong mga nag-live karon sa radio, maing buntag. I hope nga natas maing paglawas, no? Kay daghan kay ti paminawan kada Domingo nato. Bisa asa ta matugpa mga kapasyon, maato tagbuhol, ma Negros, ma Mindanao, maato ta sa Leyte, maski din sa Cebu, daghang gyapon kay mo greet nato. Dok, maing buntag. Bisa asa party, no? Mo siguro ni kasamang kay budagan lagong party list ani kasama kay budagan tag party list ani kay ilado mi pila kay kinahanglan 300 kapin 300,000 kapin budagan ta budagan sa Leo Steve Whitsby kay daghan ta kay ila may lagi na kung kay baon nga lingin kay okay lingin ah di sa tag doon no? So this morning mga kapasyon para sa to nag live o nag tanaw sa ato sa radio o sa atong Facebook account. Good morning. Ingon pa ni Dindin Agunos. Dwayne Ginal, good morning. Mapik din. Dokans, good morning. Buenas kayo, Chris. Gahapon. Nari. Ay, atis ha. Okay ra. Buenas kayo gahapon ha. So, Pronyo Largo Junior, good morning, Dokans. Alexis Jawag Gilio Binan Banastonero. Good morning. Good morning, Dokans. Pa-shout out sa mga taga Hamilton, New Zealand. Salamat, Dok. Oy, tanani siya si Dindin Agunos. Tanani siya karun sa New Zealand, ha? Good morning, Doki. Shout out, RSR Eagle Game Farm from Northern Samar. Yun pa ni Alexis. Kunyaw na yan nga, no? Alexis Jawa Hilio Banaston Enero. Good morning, ya. Not Uitam. Good morning, Dok Hansi. Dexter Soriano. Good morning, Doki. Balato lang ako, ah. Sige. Sige, Doki. Ato, ana, inim. Sa Bungiro party list. Awa, pagi nakalusot na lang. Party list ka nga. Kaya nga, sa Bungiro man, but-sabot nga, sugarol. ila din ang i-block pag-abot dito, no? Di kapasar. So, ato lang ang lanog sa maingan. Si kasamang kere ato mga yuana na uga singa sa atong party list. Ako breeder party list. Kana. No? Dili lang kay breeder sa manok, breeder sa baboy, breeder sa kanding, baka, kabaw, o guban pang kayupan nga ato i-breed. Especially mga domesticated animals, no? Including na diha ang mga iro o iring. I-breed lugi hapon na. Muna. Pero ang pinaka-sinto sa tanan, ang pag-breed og manok. Kuyawa niya itong ambisyon. Ay, maraming tag-gadam ko pa man ta. Patuog sa tagbalik. No? So, nakatsamba maguta last week, pero di din ko nga champion, insurance ra, sa promotion ni Bobby Limutan, superior promotion, 5-cock. Biminako ito ka lang sayon-sayon na itong derby ha. Bangga tatanan kasamang kisa pusti. So, gahi kay tanan. Pero mas main ang gahi atong kontra, aron may bawaan na ito atong manok kung kumbati ba o dili. Kay tanaw na ito, maski hakpahit pa lang, di kayo takasarang, asamot at mag-apil tag 2-cock, 3-cock. So, mas main na makita na itong katag, atong manok, kung kasarang ba, kung atong kontra, mga bigatin sa Cebu. No? Muna, may bawaan na ito kung angay mo na irison ang atong bloodline, o di na, pero nakita na ito pa sunod nga derby mga kapasyon nga insurance ta, nakita na itong ilihok gyapon. So, namintin gyapon na ito ang winning percentage, no? At least, taas ang batting percentage na ito nga pagdaog sa derby. Kaya di man nilalim kung mga derby karon. Kaya mga derby karon panahon na, medyo kuha na, medyo big, mabugat na kayo, ay appeal kasamang kay. Di na, maski backyard pala diyan, di ka kumpensa, no? So, ingon pa ni Hinali May Hinali. Good morning, Doc. Charlie Mendez, shout out, Doc. Himata Game Farm. Oh, Himata. So, Himata na ta. Kay, buntag na. No, so unya na ning uban nga mga shoutout diri kay medyo kuana, medyo taas-taas sa sab. Nya naatay incoming seminar karong semanaha mga kapasyon, no? Ato ning tagsa-tagsa or actually mga kuan ya, mga naatay dumagiti, naatay awa pa makahatag sa kuwa ang kuwa pa, I know, dumagiti mga 29 nya 30 ang buti asa ni isa sa Pasa Negros Oriental. Doon na tayo duha ka big time seminar diha, di lang kong kakuyog tungod kay naasa ko yung mga schedule for Jinsan Scout ko tabato og sa Dabaw, no? So unahon na to ni Gisgot ang naadri pinakauna aha, May 25 ugma na. Kuyog na to si Anton Aguilar sa Ada Game Farm, Arvin Cayman sa Capricorn Video Game Virgo Game Farm, Lino Mariano sa LGM Game Farm o si Val Andre Mariano sa TM Game Farm, din ha sa PCC Home Suite, Sweet Home o Minya Street, Coronadal City, South Cotabato. Ugma na ni, magsugod sa alas 5 sa hapon. Then, kaning mga breeders ka na adiri, doon naghihapon ay iparapol, no? So, dihata sa Coronadal City, South Cotabato, ugma na dayon, Pizza 25. Mayo 25, 2026, unya sundan dayon ta, dito sa Parkley Suites, Carino Drive, Poblacion, Kinapawan City, North Cotabato, pagka Martes, May 26, 2026, alas 5 gihapon. Then, as usual, kuyog na to sila si Anton Aguilar sa Anton Ada Game Farm, Arvin Cayman sa Capricorn Virgo Game Farm, Lino Mariano sa LGM Game Farm, Val Andre Mariano sa TM Game Farm, and yours truly. Then, pagka 27, labang nasanta dito sa Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur. Pizza 20 City, Miyerkules na, no? Dayon, aha, alas 5 gihapon, atong kuyog dito si Phil Divino sa Jandi Game Farm, din Arvin Cayman sa Capricorn Virgo Game Farm, og si Val Andre Mariano sa TM Game Farm. And of course, yours truly, dito ta doon tayo seminar, no? Then pagka 28, natay ni Gross, Oriental, no? Di na ko makamemorize sa plaster sa schedule, mga kapasyon. Pero liyon, tisingan akong li-li direk, kumakita na ko dire sa ilahang schedule sa Negros, no? So, yan pa. Basi makita na ito, mga kapasyon, UT, Team Negros. Aha. Naani sila yung schedule dire, no? So, ma-announce na ito, appeal ang sa Negros, kay naani sila yung schedule gihapon, mga kapasyon. Din ako makita, mga kapasyon, kung asa ni lugar, ha? Yan pa. Ato sa Bukikion, kung asa na ning basta 28-29 na ani din ha, no? Ato na lang i-share sa tuwang ko, ano? Sa Thunderbird page. Karon may bawaan na to kung asa ni siya. Aha. Mm-hmm. Kay ang uban nga schedule, uban nga mga schedule na to, mga kapasyon, na ata sa Shaton, pero di pa ni karong Sojimana. Pero pagkapit sa train pa, natay schedule sa Ormoc City, no? Natay schedule sa Ormoc City. So, muna nga ato ning ma-announce tanan aron ma-plaster na to niya itong mga schedule. Diwi na ko makitaan, mga kapasyon. But anyway, this coming week na tayo duha sa Negros, no? As para sa inyo, doon tayo dumagiti isa. Then, tanawalan ninyo sa mga food supply. Doon na ipang announce na to kung asal pita, no? Kay, di na ko malocate na rin ang schedule. Pero, as sigurado, mga kapasyon, kining naasad tayo pizza 30 diya sa Ormoc City. So, doon na mga schedule. For the next week, nga mga schedule, next week, ato lang i-announce na rin, no? Kay doon na tayo mga schedule sa kuan. Mabe, tanaw na ito, be. Kumakita ba na ito dali sa ito? Kasi sayang kayo nga di na ito manahon sa mga kapasyon. Dara. Aha. So, dara, nakita na ako mga kapasyon. Tempa. Kita na ito ni kung asa ni siya. May 28 o 29. It's OTP ni sila. Naani kayog nila sila si Bibot Monsanto o uban pang mga bidders na ito. Naani sa Dumaguete, May 28 and 29. No? So, kani nga schedule, dool na kayo sa taga Negros, no? Na Negros na sa Dumaguete isa ani, sa 28, I think. Pero kaning Bayawan o Shaton, adto na ni sa 16 o 17. No? Kay gimove ni siya mga kapasyon. Pero ang ato ang Dumaguete, nani sa May 28 or 29, no? At least, schedule na siya daan, dyan sa Negros. Basta mo, ato mo, kuyog yapon din na, ang ato mga big-time breeders, including Bibot Monsanto, o si Sir Dennis Jassis, guban pa na itong mga endorser dyan sa Negros, Occidental and Oriental, no? So, kalamuntaga mga kapasyon, ato isgutan, ang ato ang bloodline segment. Kay nabuta sa punto nga, saan naman to? Kay nawa ang atong schedule. Nawa na dyan. Nawa atas passing. So, nawa atas passing. So, ato na ning basta, karong kuan ha? Karong wala na itong akong page 3 da. Nawa na akong page. basta na rata din eh. Naltas dool. So, tanhay di ay sa May 29 o May 28 si bulan. Muna naka-schedule. Sorry kayo ha. May thank you kayo, Andy Montaño. Siya ay nag... ingon pa ni Doc John Ang. Maupay na aga, Doki. Oy, good morning dia, Doc. Dia sa summer, no? Then, sa pa na sa schedule dali, ha? So far, kadalasa, no? Shout out daw, good evening, Dokhan. Shout out, Captain Jean Gim Farm 827 for Combo GDM. August 27 ilang pa derby, no? Captain Jean Gim Farm, August 27. For Cock Bull Stag or Stag Combo, no? Then, Romer Fidel, good morning. Gerald Delphine, good morning, Doc. China, shout out lang tanan, no? Clarky Manuel, good morning, Doc. Congratulations sa imong entry. Sentry G. Subalino, good morning, Doc. So, this morning, na ako'y kukabildo, kanalagay maginag na ata sa derbies, daghang kita mahinabi, daghang kayo mangutan ha, kaning mga bloodlines, nga kaniad to, until now, na sige gapon, so par mga kapasyon ha, ang word slasher, daghang kayong interest sa Aranita Coliseum, I think, para karon man siguro ang championship, so wapatay update kung kisagay nag-top karon. So far, pati naghanag interest mga kapasyon. Sa dihang dito ko sa mga gilaglaagan na to, no? Ingon pa, Dok, buhi pa ba ning linyada nga radio, no? Kaning radio line mga kapasyon, naapay daghan ani nga nagtinir. Tingali, ang uban, naapas 50-50, naapay crosses. Pero, kaning linya ha, ang radio line, kung atong tanawon, unsay hinungdan ani, ang nagpanaghan ani, nga bloodline na si Johnny Jumper. No? Kani, nahats ni by accident, kaning radio line. No? Ang kaning bloodline na, gibreed ni, sa usa ka feeder ni Johnny Jumper nga ni work nagtrabaho gikan kang Cecil Davis. So kaning nga feeder mo train, mo condition, mo feed, mo manage or mga pakaon sa mga manok ni Johnny Jumper. So one time nakita nila ning manuka, ingnan niya katong feeder nga, dalar ko ng manuka, diri ka ng saba kayo ng manok. Kita ka kasamang kinga, sa kasaba lang sa manok, nangalan niya radio line. No, kanganlan na radio. So, noon, katong panahon na, dugay-dugay pa man to, sa pato, 1950s, pasin og, di pa kayo na ITV, po di pa kayo sikat, ang radio may sikat ka nito. Hasta karon sikat lang yapon. No, di maging mawala. Maski nag-update na, grabe na ang kuan sa social media, ang radio di yapon mawala. No, delikado pa ang mga signal ka ng mga TV, baka ng mga kuan nila delikado pa. So, Johnny, remember nga, yang ging na ng feeder nga, kuargo ng saba kayong manok. Kana mura radio diha. So nangalan dito na stuck ang pangalan nga radio anang manuka. So ilang gitangaw kung unsa ni nga bloodline na matod pa a half morphy white hackle cross to kilsohin mao daw ni ang then gi single meeting niya iyang gipadaghan kaning linya ha. Kay nakita niya nga mayo og padaog. Sa diyang napadaghan niya ning klasiya, kaning kita og radio line nga a combination sa white hackle og yang kilsohin, no? Hangtod iya ning na 7-8 nga bloodline ha. Na naghatag niya og percentage inning 80% winning percentage. So, atong panahon ha, kay kanabang mag-breed ta, talaw na to, gwapo kay ang linyada, imo magina, gwapo kay resulta, imo magyun ang i-breed o balik, nga nung naunsan ni, na talaw ni mo kung unsan linya, nga nung ingani kadaghan ang padaog. So, imo gini i-breed o balik. Dahil sa dihang mayo o padaog, yabutok 80% ang winning, yahaning gibalik ning linya ha. Hangtod nga ni-produce siya o 7-8 na bloodline na. So, matod pa diri sa akong research nga Morphy White Hackle to Kilsohin. No? Muna iyahang gihimo aning bloodline na. Then, ingon pa niya, this radio line is a medium station, mild-mannered and good mental attitude with excellent gameness and cutting ability. Maoning klasiya sa iyang fighting style. Ani. Mild-mannered, but anon nga manok, dili kay taas, sakto-sakto ra. Niya good and mental attitude, then with excellent gymnast and cutting ability. So, complete recados ning manok ka kung tanaw na yun. So, kaning bloodline na, favorito kay ni sa panahon ni Congressman James Chombian. No? Kaning klasiha nga bloodline. So, buting panaog ano yung panahon na. Sa panahon sab ni Governor Plaza sa una, mausap ni ilahang mga bloodline, no? So, maaisap daghan sa kaislang radio na maig pandaog hapon sa ilahang panahon. So, I hope kung kinsa pa na yung mga radio karong panahon na, may bawaan sana ninyo yung linyada kung na yung radio kay sabaan man kuno. Di nagaya na sabaan ni mong manok, adi na tawag ko nag-radio kasi magkinsa tawag na to, anak. Kuan na, TV na. So, di naman siya saba, di na radio, TV na. So, muna imotimailan, nga musiging nagsaba, putak-putak ng manuka, kani. Labi nagnaakay, nahibawaan nga, imulinya da, doon na yung radio lines. So, doon na yung tinensi, nga napaka ng manuka. Por di na ganun mo saba, di na na radio, basing cellphone na na. So, muna mga kapasyon, ang atong bloodline segment, karumbuntaga, radio. O saka sikat nga bloodline nga accidental. Mao na ang gingon ako mga kapasyon nga kanang magbreed ta. Once breeder na ka, munitimanan ninyo diha mga breeders, mga farm managers. Once makaproduce ka o usa ka linyada nga unique, tanaw nimo unique, unya, grabe og padaog. Pwede nimo nang handlag imo, no? Same sa ako ah. Kanang murag joke paminaon nga kanang gihimo na ko linyada nga tsunami hats pero kanang manok ka accidentally gihapon na nga na produce nako nga maayo kayo padaog unya nahitabo sa panahon katong nga 2006 nga December 26 man siguro to nga tsunami dito sa Indonesia. Mao na nahimuglo ni sila kay December born man ni manuka. Ngayon na nagong tsunami hats. Kaya may makikagi. Muna nga ban mo katawa kay ngingig na tsunami hats na gulat. Labaw plus tornado. Tornado hats kay tsunami wipe out yun. Kung imo nang tanawon. So in by accident mga kapasyon doon ay chance ka makahimo kaglinyada nga imo. Nga imong nganlan. Mabitaw na kasagaran sa mga breeders especially mga Amerikano. Kuan sila? Panganlan nila silang kaugalingon para saan ang 5K. $5,000 line. Gihangyo na nga paliton og $5,000. Mao na ginganlan og $5,000 line, no? Sila-sila lang. $20 line. May say lawn mower line, gigayo. Sa pa ato nga helicopter line, mihimo ta ato sa magkay. Kay na may radio line. So, pili ka maghimog imong linyada sa nakita nimo nga strain nimo nga maig padaog. Mulay, ikaw na ay magbuot sa imungan. Basta sa imo na, nisikat ng mga manuka, nga gwapo kayo og resulta. No? So, muna atong bloodline segment, karumutaga. Nan, taron. Nagsugod na sab ang kanagitawag nato og pagpangarol sa so, mga manok. Muna nga, kung promoter ka karang panahon na, kuhan kayo ka ng mura og hadlo ka, timingan ka aling tingaling, adjon, arang-arang pa, kaya naapay bulls pag. Pag mupatong kas July o August, kung ang imong promotion is bulls tag kaks, delikado. No? Kaya nga notig pangarul. Pero, kung imong himoon o stag derby ni early bird, ang July o August, pwede kayo. No? Kay ang July o August, mga kapasyon, kuha na na, so good na sa early bird nga promotion. So, karon I know nga kasagaran sa mga early bird, corded na na, nagka-cord na. Gani kami, nagsabong-sabong na ni kasamang case sa among mga stags ng early bird. So, enjoy na kayo, lingaw na. Katong ka na, kaniya ito piso pa, karon mulabok na. Kitisinga na maglabok-labok, okay kayo, no? So, speaking of promotion, ang promotion nga gimension din eh,

August ni. So, doon ako, basig, kay August man, basig na early bird ani maapil, no? Unya, karong June 13, promotion daw ni Terso, diha sa Gran Tejero Arena. Unya, pagka June 20, promotion sa CGBCA, second league nila sa ilang pa-derby, para sa ilang circuit derby sa tibuok, sa tibuok tuig. Then, Big Ba of Color Derby. No? Big Ba of Color Derby. June 13, dito sab sa Kalahuan Cockpit. No? So, sa Big Ba sana, of color na, why pula? Maapila na, puti, lakton, tanan, trisayon, balaw. I don't know kung dawaton nila ang binabay. Pero of color man na. So, basin. No? So, lahi siya na ilang pa-derby, mga kapasyon sa Big Ba. Karong June 13 sana sabay sana sa Kanteroso nga promosyon. So mo na nga daghan, no? So karong panahon na tungod kay nagsugod naman ta og kanang kondisyon sa ato ang gitawag nga early bird, no? Karon dapat karon sugod-sugod na ka June. Okay, by June pwede ka na, no? Pagkaon nagsugod sa conditioning sa inyohang mga stags nga early bird, dapat by karon nga May nagsugod-sugod na kagsabong sa ilaha, no? Then una nimong tanawon kun naa kay mga kandidato ilang lawas ang ilang station, dapat mo pili gid ka og mga manok nga tanaon nimo kani kasarang ni ang iyang physical attributes, tanawon gid nato ang iyang pamorma, ang iyang station, ha? Ang iyang gitason. Of course, nataon ni mo, number one, diha nga wala siya problema, wala siya mga ginig sakit, no? So far, sa ako ang experience karon sa among early bird, tungod kay nindot kayong panahon, buyag, no? Wala kay nakita nga mga problema. Munang sayo kay sila cord tanan, no? Sayo kay na cord tanan, tungod kay nakita nga healthy kayo, no? Tungod sa panahon nga, init sa na timingan siya, pero so good na kaning atong naa sa national o local. Noon, by June, ang atong local bandit, so good na mga dakop na. No? Unya, ang atong national, di pa na pinidakpo na. Kuwang bagay na. Ang local bandit, so good na yun na pwede na ito dakpon. Sa prahon nga inaaning sige nag-uwan. Sa actually sa Mindanao grabe nang uwan, ha, sige nag-uwan muna nga delikado. Dili sa ato mo pa rin pagsugod sa Cebu, pero di na to kumpiyansaan kay nga no uwan init muna nga pistas langit pasa pistas langit ang resulta sakit. So muna nga bantay-bantay tani, dili lamang sa mga kayupan, ultimo kita mismo, no? So sugod na kitang pislang kung ano yung mga kapasyon, muna nga atong yung bantay-bantayan ang atong kaugalingon nga safety ta sa panahon nga sama ni ini, no? So, kasi angay na itong buhaton, seleksyon, no? Sa seleksyon sa atong gamiton for early bird, dapat kanang kung pwede man, wala mo agi sakit. Kung agi magsakit, kato mga simple lang sakit, no? Kana mga sipon-sipon lang ginagmay, madali kayo na ayo. Pero kung tanaw ni mo ni agi na o kana bang ang lawas apiktuhan, desisyon ni na, no? Labi nagdaghang kag manok, desisyon ni na kay delikado kay na nga mukatag sila mismo ang mga gitawag nato og mga career diya sa imong farm, no? So inaaning panahon ng uwan-uwan, makanindot sa ilaha, munindot lang mga balahibo, no? Na ang sa ginangutana na ko kasamang kay nga, dok, kung sao maning among mga manok nga, diya pa lang sa range area, o pakay katubo, o maayo lang mga ikog, no? O katubo, o maayo lang mga ikog, tungod sa, na, siguro, init kayo sa brooder, unya init kayo sa ranging, tungod sa panahon nga pati initan sa miagi, so, doon ito din si cannibalism, kinananay sa balahibo sa ikog, unya sa dihang nadakop na, hinihinig tubo, pero tanaw niya, kuangon pag yun, no? So, ang akong advice, ana, nga para paspas ang tubo, no? Kay

ang balahibo, ang gadala gitana nga makapanindot niya, gawas sa kanang ligo-ligo kag shampoo din na, no? Datong derby ready. Kana, normal naman ako na naikog. Pero kung patubo pa lang, ang kinahalan niya is taas nga portina. No? So kung taas nga portina, so kung nag-inert tone na ka sa ilaha diya sa rains, adjust cord, kay daghan karon nga prima, kay bumubo pa kung kayo ikog. Basi mapiktuhan ang ilahang kanang mubo pa, doon lang tari, tari na, hindi pa kayo kayo fully develop ang mga ikog. So, usa sa akong tirada na, kung naka-inner tone na siya, dugang ko ano og Thunderbird Platinum. No? Maski one port lang sa iyahang feeding. Butang talang, kung 40 grams, tagailan siya og kuhayog ang inner tone og 10 grams, ilisi og platinum, plus, ako pag ginadugangan mga kapasyon og kanang hinumol nga dog food. No? Na matay dog food nga yam-yam. Yam-yam adult, kana lay gamito nimo, isagol nimo sa kanang humula na nimo gamay mo muhumok, aron pagkaon nimo tagbutangan nimo tagsao tagsa duha ka buok nga dog food nga yam-yam imong hatag sila ha. Kuan all the way na siya maski buntag hapon pwede, or kung gusto ka magtipid basta every day makahatag ka sila aron tagaan nimo taas nga portina. Dili lang ta mo hatag og artificial nga uban pa kay basin og di na to mag-guaranteed ang iyang analysis sa crude protein. So basig maguba. Pero kanang inanang ginagmay lang nga lugas sa yam-yam dog food sa tag-isa ra kumbati na mga kapasyon, no? Ingana lang ang ato sistema. So unya ay binawan din liguan na to ang ato manok. Then, dili na sarili mga kapasyon nga every week ka kumuligo, mahatag ka o kanang derby ready. Kung pwede, sa usa ka buwan, kaduha lang ka mo paligo sila kung tanaw ni mo na ikuto. Pero kung tanaw ni mo nga wala makikuto ang manok, pwede na ka muligo o regular shampoo sa tao. No? Ng kanang wheat conditioner. Nga na lang. Ayaw, sige, hatag o shampoo nga chemicals kay mo dry up, ang uban, lahi, magyod. Kung chemical siya mga kapasyon. So inanala itong sistema kay para munindot kit ang iyang balahibo, no? Sa kanasang mga applicable buying na naglimutan na applicable ba na dok sa kana bang nangaroon na imong manok niya paingon na sa kanang paitsas. Applicable gyapon, no? Nga padugangan imong protina hatagan niya pag yam-yam dog food para magwapo iyang balahibo, no? Then additional niya kanang mga cod liver oil na pwede na ito i-add on sa ila ha, maski kaysa sa usa ka semana hatag ka. Okay na goods na kayo na sila. Pero ang pagdungang o gamayng protina para sa ila. Anyway, temporarily lang na ang paghatag na ito sa kanang dog food para manindot ang iyang balahibo. Mubalik tama, kapasyon humaning importante kay nga commercial.

Balik ta sa atong programa inilog na inangutan na Dredok. Sa panahon ngayon na ani, sistema nga magsugo nag-uwan-uwan, unsa may recommended na to nga mga medication, no? Prevention. So, normal, ingon ani, naagi manggawas problema. Ako gani dito, na nakita na mo nga pipila. So, ikong nga kuhaaday na. Dayon, hatag ka o tambal, no? So, sa kaso, kung doon na kaso sa sulod, no? Nga nanay na igo sa imong reins, kuha atong mga naay problema. Kung dagko na siya, like for example, mga 4 months na kapin, dagko na, pwede nakakatag o Avitron. No? Na ay technique sa kung tao ron sa farm, sila Dudo. No? Oy, speaking of tao sa farm, happy birthday sa kuang, kuan na, kuang isa sa kong pagumangkon, nga naaron sa farm, si GR, no? Si GR Cabaron. Happy birthday, GR. Then, speaking of birthday, belated happy birthday din sa kong mama, no? Ika 90 noon niyang edad. So, lagsik pa, kaila pa ka na mo. Kasama kay mo, tawang mag-iuli ito sa Mindanao. Kay, ako na lang mama na bilin. So, muna nga, amog yung gibisita, no? Lagsik pa kayo. Lahi inang nagdako ka o probinsya kasama kay nga ang imong pagkaon, mga utan, mga dili kayo pariyadri sa syudad nga halos pa natin ginaon na rin. Kargano bitsin, dekado kayo. Pero kanang mga naas sa probinsya, tungod sa ginaon, nga mga utan, mga unsa pa'y makuha nga mga pagkaon, nga naas yung palibot, mura o ang hangin, prisko kayo, so taas kayo o kung sa manok pa, taas kayo kuan, taas kayo og lahutay. No? Mo na kita na ta diri sa syudad, sige tagsimot aning tambot sa sakyanan, madug. Mo na madaot ang atong mga baga, no? So, mo na din nga kuan. Kinahanglan na to rong panahon na kung kanang naa sa rains nga nagsugod-sugod na. Kung imo lang nakita sa rains nga tanang uwan-uwan lang dok, delikado lang. Say angay na tumbuhato natay Romox Steel Advance. Imo na nato siya for prevention, no? Pero nakita na ninyo maski minta nga dok, kanang nasa cord, pwede man to tagaan, yes. Pwede na to tagaan no Romox Steel Advance para lang yo depensa cord nasa rinse area nga nakita nimo wa kay problema. Usa ka sa say sa usa ka galong tubig. Ana lang, 3 days is enough, no? Pero pag daan ay problema, nakita ni mo diya sa rains, no? Or na tanang sa cord, wa man problema na kay ma kuan na to, ma isa-isa na to gatag og Avitron. Pero kanang naa sa rains area once na ana din ha, nga nanay igo. Kuhao ni mo nang naigo, dayon treatment gihapon ang ihatag ni mo diya sa sulod sa rains. Mo ni nay pangutana sa kuha, no? Nay naigo sila sa rains. So, kuhaan ang naigo din ha, tambali. Unya, treatment niya po na imong ihatag sa naa sa sulod. Kaya posible niya, nga na naigo din ha, nga huwag pala mapagkita ang simptomas. Nga mo'y hinungdan, nga magsila kagukod sa ila ha. So, usually, ing ani nga sitwasyon, duha akong gamiton ani, either Betacin Ultima or Baxidil. Mauna akong gamiton sa ila ha, if in case, ito na kinakita ang symptoms sa mga sipon. No? Dayon, ang mga nangaigo, kuhaan na, pwede nimo tagaan og 0.2 nga Avitron. Na ako'y nakita dito nga, gisolusyonan sa akong tao, paspas kayo, at aliyar kayo, idwa kadlaw na, Avitron, gidugangan pag inyag Betacin Gold. No? Iabag yung gihatagan, kay hadlok siya nga, basi muhubag og maayo. No? Kala, miss, mining kaso na sa mga kuraysa, basi inaana mga kapasyon, dali agyod. Agyog langay-langay ha, kay delikado kung imong langay-langay yun sila, no? So, inaana lang sistema, no? Para sa mga naa sa rains, kuha agyod kung na kinakita nga problema, no? Especially, usually mahitabo ni mga kapasyon sa mga manok nga kanabang namatog na og kahoy. Nga inig-uwan, na amig kay barn, no? Ako na ako'y barn. Ako'y barn. Pero, kada mga manok ni mo, once gali nga, dagko na, dili na na mo ato sa imong payag. Sig open pa imong payag, pinis lang mo pasilong umagabi, dili na na mo ato. Mo ato na nas mga
kahoy nga available nga duol nila dito mabatog. Dayon, inig-ulan sa gabi eh, ang kuya magbuntag pa, muna sila'y di most common maigo. Pagkabuntag sa'yo, mukuyog ni nag-ambak dito sa tubig, muinom, pag-inom, ang uban din ha, nga wala unta to maigo nga naas payag, muapil sa inom, nagkalat ang sakit. Mauna nga, bantayan, ginaan niyo permanente. So, di gina to malikayan, maigo sila, kahit toas buk, toas taas, no, nas kahoy, mawanan, pagkagabi, kay di naman na animo, to mas taas kayo, imo na lang na, nga to monitor permanente, so na inaigugwa, unya, hatag ikastambal sa tubig. Manangingon ako, pwede ang Baxidil is E or ang atong Betacin Ultima, no? Nga, muna ito ihatag siya, treatment or cancer prevention. Pero kung tanawin mo, wala pa'y problema, kanang cord area, pwede rin mo tagaan o Romoxtil Advance, no? Or kanang range, katanawin mo, safety, wakay nakita, tagaan lang gyapon o Romoxtil Advance. Inana lang kasimple mga kapasyon. So, sa mga ulahing nga nagpa-shoutout diri, ato unang basaho, no? China White is watching. Good morning. Layok Kuyad Olmido. Good morning. Dindo Salak Sikinya. Congrats. 5 wins. It's MD. Then Sopronio Largo Jr. is watching. Aha. Sib Montaño. Gcast number down ni Modok. Ingon ni Salak Sikinya. Dindo. Okay, why problema na? Hunter Atik na. Good morning, Boss Hans. Gonzalo Pilyado Pastias. Sopronio Largo Jr. Clarky San Manuel. Leslie Jorban Baulita. Leo 66 Gimber. Tama, Gyodok. Naa kasagaran sa medium station makita ang cutting ability. Thank you, sir. Gonzalo Pilyado Pastias. Good morning, Doc Hans Idol. Oy, sir. Mayor Bernie Takoy sa Matag-ob Liti is watching. Paridok, good morning. O good morning sa mga taga-Matag-ob, ha? Doon na mo'y buutan, mayo nga, mayor din na ninyo. No, good morning diyan sa Matag-ob. Romel Darantinao, good morning. Glisley Jorban Baulita, correct, mayo o padao, probid and tested food ang imong tsunami hats ni Doc Hansidal. Oy, nasanis nakapalit na to mga kapasyo, no? Unya doon natin nag-inquire dito sa Eastern Samar sa atong linyada. So, why problema, sir? Naatay available anang imong gipangayo na ako, no? Imong gusto na to. Paliton niya hindi pangayo, no? Maki Lantape, shout out, Doc, from Sagbayan. Na ako'y bagong bloodline, Doc, Payrab line. Payrab line. Ingon na, Mayor Bernie, Payrab line. Loti Lawrence, good morning. Ang morning endorser dito sa Panay, ha? Gonzalo Pilado, GGPG Gimparm, may buntag dog, shout out from GPG Gimparm, Guba, Cebu City. Claim John Perez, dog, good morning. RR Dimotor, shout out dog, from Calbayog, Samar. Layo are ni, na, area ni RR na karun, ha? Leslie Jorban Baulita. Good morning, Doc Hans. Thanks sa imong segment, More Power and God Bless from Double Dragon 88 Gimbard. Ang lingiga. Melbourne Aloba is watching from Negros Occidental. Sa panay. Anino sa Baliti, Integrated Farm. Rodents Ando Bintulan. Romeo De La Torre. Melchor Baricuatro. Good morning, Doc. Shout out. Naghan pagigkain eh. Road Bins Ando Bintulan, may buntag Doc Hansidal, shout out from Alegria, Cordoba. Kanila Rico Junior Halina, good morning Doc, pa shout out. Bahan lagi pamaulan, abanti lang ta Japon. O naani siya seminar sa 5 and 6 ha. Diya sa asa niya ha. Ito lang yung announcer si Mana, no? Good morning Doc. Si Dantini sa Sugamak Imparm, muta na ang tako asa makapalit o Ganador Max o Full Power. Kay wala man
diri sa Minglanilla, Talisay. Shout out diay sa ako kauban diri nga tulog pa. Clinton Bayawak, salamat, tulog pa. Bukawan ay, tinglaog las manok. Bro Owen Jitrok Togi, good morning dok, minaw ko ni Moron dok. O, may buntag. John Jason, dok has the best boss nako sa yun ako. O, inaanis siya sa Canada karon ha, si John Jason. So, kanalasa, basta ang atong seminar mga kapasyon, ato na yung balikon, aron ita kalimot, na tay ormok, karumpis sa 30, dayon, na tay May 28 sa Sibulan, unya May 29 sa Tanhay, Negros Occidental, unya, muna dahin tong atong dito sa ato nito isa-isaon. Dito ta sa Coronadal City, karong May 25. Unya, Kidapawan City, May 26. Unya, Santa Cruz, Davao del Sur, karong May 27. Naghang kayo tag-schedule mga kapasyon ha. Muna, ayaw mo kalimutan ang mga pizza. Ormoc City, karong pizza 30. Then murag wala ko na pizza 30 kay murag adi kay murag graduation sa kong anak no si Dindin sa pag-graduate siya ng architecture diya sa CITU no. Congratulations sa kong anak no na nakoy duha nga professional kasamang kay na pay umabot nga tulo kumbati pa. So wala matay oras mga kapasyon yung alagad sa kahinan. Dr. Hazilal para sa Thunderbird, the winning formula.

Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush Boy!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: kapot kaya pa para sa kaligon sa ani na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
14: O ako naman si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
13: Hisgutan na to karon, Dr. Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
14: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahaso ilabi na og mudako na kayo.
13: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
14: Mm.
13: Smooth goiter o nodular goiter.
14: Mm.
13: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
14: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
12: DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month kape,
16: naayo na ako.
12: DTX 500!
18: Pumali sa mga butika.
14: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o MITC, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang MITC, naani siya ay anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining may TC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug may TC.
13: So perfect combination diday sa doc ano? Oh, lastly doc kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
14: Listen jud kayo kung naka goiter sir GP. Siyempre dako imong liog,
13: bitaw.
14: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o mag-ginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung DTX 500 o MyTC para matabangan ang imo nga guiter.
13: Mojud ang pinakarason nga mag-DTX 500 o MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung mulat pa man jud ka.
14: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
17: DTX 500.
18: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong bana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
19: Bumali sa mga butika.
17: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigay na kung tumaog MyTC matag-adlaw na umpuan na dito akong gibati nga anemic.
17: My TC, ang alkaline, yung vitamin C sa mga butika.
21: Kamu ba itigamitan na sa among produkto ng DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong May 27 to June 5, 2026.
24: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
14: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
13: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
14: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
13: Amo ba?
14: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
13: Gusto.
14: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
13: Mm-hmm.
14: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
13: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
14: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
13: Oo.
14: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
13: Mm.
14: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
13: Ah, maulagi.
14: Dere na musulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
13: Mm. Kung
14: nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 ug may TC, gani kinahanglan jud nga kaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles.
14: Mm.
13: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod kana dok nga naa kay oxidative stress.
14: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
13: Palanakit lawas,
14: no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
13: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
14: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
13: Correct.
14: Sayang na, magsila ka exercise, huwag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
13: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
14: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
13: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
14: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
13: Absolutely, Doc.
0: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mabali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsiponon nako, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
0: Mighty C, mabali sa mga butika.
19: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
13: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
13: Kayang-kaya,
14: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
13: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
13: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
13: Oh,
14: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
14: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
13: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
13: of
14: pa.
13: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang ditribayo? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
13: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
14: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
13: Oh.
14: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
13: Ah, pareho ra di ay na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
14: Mausad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
13: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
14: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
13: Ah, og ingon na ani, Doc, kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo, no? Nga, dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
14: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Kamong mga naay tambok sa tiyan, ha, pagdiita na good mo.
14: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir GP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
13: So, Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
14: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
13: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
14: Correct, Sir GP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
13: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
14: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
13: Oh.
14: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
8: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butik.
21: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
23: Karong May 27 to June 5, 2026.
24: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kung sington.
14: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
13: Mm-hmm.
14: Sakto yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
13: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
14: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
13: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
14: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
13: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
13: Ay, perfect!
14: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
13: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
25: Wala, naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
26: Laksgan, kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kanya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend, isang kapsula ka lang.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
13: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Mm. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
14: Mm-hmm.
13: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
13: Aha.
14: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
13: Ganahan jud ko ana dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
13: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy.
13: Mm.
14: Lahi ra jud kung makakapi ka.
13: Mm-hmm.
14: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
14: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
13: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisi sige ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
13: Atong isgotan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
14: Checklist ata.
13: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid.
14: Mm.
13: Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
14: Mm. Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
13: Oh.
14: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
13: Unya, napayusado.
14: Mm.
13: Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
14: Oy.
13: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
14: Correct.
13: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
14: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
8: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Nakuha ni mang punto, Sir JP.
13: Yes, Doc. About active immunity.
14: Hmm. Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
13: Kinsa, Doc?
14: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
13: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
14: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
13: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
14: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan ni mo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, plain D3. Kining MCT. MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
14: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag, Dok, nga ketogenic diet.
14: Mm.
1: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
14: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong ipik. Jack, ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
14: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Jo.

0: tanan kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Remake Premium, kitang-kita ang galing.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
10: Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, be?
12: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagan ini Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Balik-balik na lang ang sudan.
10: Pongshi!
11: Angeline!
10: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Pinas ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty o naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years